0: walay gibaburan o gitapigan alang sa hait nga komentaryo kauban si Alan Abayes. Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya og Jovet Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan.
1: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga bitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
2: Sa kadaghagi pasagdan, naapil pagyud ka?
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Kaklarek sana!
4: Exciting!
6: Pagmamahalan ang inyong pagsasama. Sabi ni Sir Lagunilla Aron. Ma'am Ditas, good morning! Sabi niya, yes sir, waking up is always the first blessing we receive from God every day. Sabi nga po, tuloy lang ang buhay, marami mang pagsubok na pinagdadaanan. Magandang umaga, XFM. Diba? Totoo po yan, nga, Ma'am Ditas, no? Lahat po tayo may mga challenges, pero tuloy lang. Ako, ano man po ang sa atin, hamon po sa atin, meron yung pare-pares po kami, agrarana, dagiti kami dito, papada kami, the Sir Mark. Ngiman niya ang ingrod, tatawanan namin, again na pair kami pa, ino ko ah. Oh, ano, sapat pa, ano mo, aabot pa. Wala na. Oh, kakatawa kami, papada kami nga dati pamilya na. Oh, meron ka ba? Kain tayo kahit ano lang, yung 25 pesos lang na pansit para almusal at tanghalian na lang natin yun, Sir Edmar, sabi ni Katropang Mark. Buti, nasabi mo yan, wala na rin talaga akong pera. Airwar meeti, bulsami, si kami nga doa. Agin na pir kami pa, kakatawa kami. Ganun lang po ang buhay eh. Ang problema ba, pag problema mo eh, mawawala ba, Katropang Mark? Hindi. Ang problema, hindi ko naman sinasabing hayaan nyo lang dyan, kundi gawan po natin ng paraan na hindi po masyadong namumblema. Eh, problema, nakabusangot ka dyan. Imbis nga dagiti kakaduam dita, katungtungin da ka, nakita da ka nga nakasubsub dita, nakaatidtog ti subsub mo, awanin, imbis nga katungtungin, dakadangakat katungtungin, affected po lahat. Kaya pag may problema, anulin na lang natin, parang kumbaga, let's enjoy our life and let's accept and embrace everything. Parang ganun lang eh, no, Katropong Mark? Embrace mo lahat. Problema, embrace mo. Smile. Wala nang pera. Kami ni Katropang Mark, almusal tanghalian namin, tigbibentsinko nga pansit. Smile! Nakakatawa kami, pay. Katkatawa kami, pay. Abot pa ba? Hindi na. Wala na. Bukas, magbabao na ako kahit itlog lang. Ganun kami dito. Si Katropang Mark, siyang madalas kong kasama sa almusal tanghalian. Yun na yun, almusal tanghalian. Halos po lahat tayo may problema. Nakikita nyo kami ni Katropang Mark, mga katropa po namin natin dito sa XFM. Masayahin po kami. Energetic po kami sa mga programs po namin. Pero lahat po kami meron ding problema. Ano, Ma'am Ditas? Pero magpasalamat po tayo. Ano? Dinami-dami.

Pag may problema, ihigop mo lang yan ang ating Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, mga katropa. Bullseye! Paghapon at pagod ako, ang gagawin ko, mga katropa, kukunin ko yung upuan, magtitimpla ako ng kape, hahayaan naman ako ng misis ko, nakatulala ako dyan, nagmumuni-muni. Nagmumuni-muni, ini-enjoy ko ang paligid. Ini-enjoy ko ang mga ibon dyan na mga lumilipad sa paligid ng bahay. Pinakikinggan ko yung agos ng ilog, kasi tabi kami ng ilog. Tsaka ako humihigop ng kape. Goods na po yun. Sa pamamagitan po nun, nare-relax na po ako. Anyway, dakuhan po natin ang iba pa nating mga balita. Nakakalungkot po, maliban po sa pagpapatiwakal, sunod-sunod po ang mga nangyaring aksidente dito po sa may Isabela. Nasawi po ang isang 42-anyos na lalaki matapos masangkot sa isang aksidente nito lamang pong araw po ng Sabado, ika-16 ng Mayo sa Barangay Minante 1, Cagayan City, Isabela. Kinilala ang driver ng motorsiklo na si alias Marco, 42-anyos at residente ng barangay Alinam, Cagayan City. Habang kinilala naman ang driver ng armored tank ng Philippine Army na minamaneho ni alias Dong, 35-anyos. Miyembro ng Philippine Army at residente ng barangay na Grumbuan sa nasabing lungsod. Batay sa ulat, parehong binabagtas ng dalawang sasakyan ng daan patungong timog na direksyon at nang makarating sa pinangyarihan ng insidente dahil umano sa malakas na buhos ng ulan at madulas na kalsada, sumalpok ang motorsiklo sa kanang bahagi ng armored tank. Dahil sa lakas ng impact, nagtamo ng matinding pinsala sa ulo at iba pang bahagi ng katawan ang rider. Agad namang rumisponde ang Rescue 922 at isinugod ang biktima sa Cagayan City District Hospital, ngunit idiniklara ring dead on arrival. Patuloy na iniimbestigahan ng otoridad ang nasabing insidente upang matukoy ang iba pang mga detalye. Ngayon, mga katropa, madalas na po ang pag-ulan, lalong-lalo na sa bandang hapon. Alam po natin na halos marami po sa atin ang gumagamit po ng motorsiklo o sasakyan. Kung tutuusin, halos mas malaki na nga po ang porsyento ata ng mga may sariling service, single motorcycle or four wheels or tricycle o kung ano man po ang inyong service, mga katropa. At sa kabila po nitong patuloy o madalas pong pag-ulan tuwing hapon, dito po yung pagkakataon na dumarami rin po ang bilang ng mga naa-aksidente. Ano po yung dahilan? Gapo da ito'y nagalis nga dalan. Yung iba naman, dahil po sa umuulan, handa makita iti dalan, nag-o-overshoot po sila. Ligkwan gayamin, nagpartakda, nagalismit iti dalan, handa nga maiprenon, umagaw da iti dalan. Anong nangyayari? Disgrasya. Aksidente. Niya, mga katropa. So, iti advice tayo, niya, kadag iti padak nga agdadrive, galing sa trabaho, papasok po sa trabaho, ako po ay nagdadrive. Lalo nung nakasingle tayo, nga kasla da ito'y natay, niya. No, napig sa ititudo, isarding tayo. Ang problema po kasi sa atin kung minsan, andyan na, makikita natin, napakadilim na po dyan sa lugar kung saan tayo patungo. Yeah? I-anticipate mo ng uulan. Ang iba po kasi ang ginagawa, pasensya na po ha sa mga medyo tatamaan dahil ganun po ang kanilang ginagawa. Ang problema, na makita da nga datan, adata ititu dun. Haan mo nga hindi mo na mapipigil po yan. Kung bakit naman, sobra pong nag-aapura ito pong mga motorista. Ako kasi, hindi ako mag-aapura. Mentras

0: nga agbirokak iti paglinungan, normal na takbo. Abutan kung saan ako aabutan. Mahirap naman kung kay andyan na ulan, magmamadali ka, dyan marami pong naa-aksidente mga katropa. At apay DJ, nakamotor din ako. Nakamotor lang din ako. Singit. Napunta ako ngayon, hindi po sa outermost lane ha. Napunta ako doon sa labas ng outermost lane. Buti na lang sementado pa kahit papano. Sabi ko papano kung rough road na yung labas ng outermost. Wala na, naitib kulak. Baka naitama na nakpaitiiking iti kalsada. Nagmamadali po lahat paghapon. Ako, ating advice, normal lang na takbo. If 70-70 lang, 60-60 lang. Kung saan kaabutan, doon kaabutan, lumilim ka na lang. Kasla, hindi na minsan nga daw. I know, Thursday. Hindi Thursday. Halos 3 oras po ako doon sa waiting shed ng Barangay Mapurok, San Mateo, Isabela. Halos 3 oras. Makaawid akmit lang. Tinarigat ki pilitik, nagpigsa tudo, mabasanak, agsakitak, narigrigat day jay, lalo nga hanga makatrabaho. Ha? Lalong mas mahirap po magiging sitwasyon po natin. Eh sabi ko, kahit gano'ng katagal ako dito, safe naman ako, makakauwi ako, ligtas naman ang pamilya ko, nasa loob naman sila ng bahay. Ang mahirap, pipilitin ko, aksidente, madulas ang kalsada, hindi ko makita. Kung hindi man ako sasalpok, kung hindi matutumba, baka maaring ako ang salpukin ng iba. Yun kasi ang rason ko, no? Which is sana po ay ma-adapt, gayahin ng atin po mga katropa. No napigsa ititudo, iserding tayo, aglinong tayo, agina na tayo pa ilang, pag inanaan, ituloy natin pag medyo humupa na po ang ulan. Kasi iti style ko, ikaw din, katropang Mark, ganun din ba sa'yo? Ihinto mo? Kung may kapote ka at kaya ng kapote, kapote. Ako kasi, pag may kapote at kaya naman ng kapote, goods lang. Pero pag hindi na kaya ng kapote, ihinto ko. Mahirap na. Kita ko nga kalsada, kung ako naman ang sasalpukin ng iba, yun ang mahirap. Tulad po nito, nagpigsa tudo, sarsarunwin iti motorsiklo dayjay armored tank. Lalo kung hindi ka naka-helmet dyan, nakaganyan ka, iti tudo diretso sa mata, napakalakas, parang karayong pa man din ang ulan pag ano. Siguro nagpartak, unay makita ti dalan. Yun pala, meron ng armored tank doon sa kanyang harapan. Sumalpok. Patay! Kung sana yun po'y huminto po muna, lumilim. O di kahit umuwi ng alas 12 ng hating gabi, ang mahalaga ligtas. Makakasamang iyong pamilya. Okay, take this as a reminder, mga katropa. Dagiti padak nga agmot motor. Kahit hindi po yung mga nakamotor, kahit ako pag nakasasakyan ako, dahan-dahan ako. Hirap po kaya. Ang hirap mag-drive pag umuulan. Isarding ko. Ganon din yung nangyari sa akin yan sa may San Mateo Road. Sa Mateo Alicia Road. Lakas na ulan kasi lalawig. Ahang ko makita iti dalan, napigsa pa iti angin. Nakaluganak pa daytan ha. Anong ginawa namin ni Mrs. ko? In paigid ko iti lugan, in hazard ko iti silaw na. Safe kami. Anyway, we do not know when is the accident. Haantayo amo. Magpaisumit di jay. But if we will anticipate everything, like for example, dahan-dahan lang ako para kahit papano, may butas man dyan, maimiminor ko. Dahan-dahan lang ako at baka mamaya mayroong balasubas na driver dyan, at least maigawid ko iti manibela, malisyak. Dahan-dahan lang ako, baka biglang pumutok ang gulong ko, at least maihihinto ko. Kasdahin niya, we do not know when is the accident. But if we will anticipate yung pong mga bagay na pwedeng mangyari, kahit papano malaking bagay po yan, katulungan nga maiwasan iti aksidente. Magbabalik po tayo, oras natin 16 minutos ng alas 8 ng umaga.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: как Кларикс, она
1: Exciting!
2: Sweldo na lang eh. Pero short man ta perme.
1: Kak Clarex, sana
3: exciting.
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong tulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minanti kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
6: The Secret of Health.
5: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
6: Santon Plus Gold.
7: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
6: The Secret of Health.
5: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
6: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel gyud nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang suya, perfect kayo. Ligyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy igin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
5: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
6: The Secret of Health.
5: Kini ang inyong higala sa programang ang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
9: Romeo Duran, sa akong Rich Bitaw, na ay mga bugon doa kabuong murag na koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, matamag, siya, nagkawala, hantun, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya, kaya nawala ang magod. Basta ka ako usalago kung matistimunin yung alanga, nindot yun.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isa pa kaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo-kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
12: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
13: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magkaalala.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di IC Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mosakit na tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Suntone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Suntone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, Suntone at agaricus mushroom. The best!
4: Suntone Gold Coffee Mix.
6: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka bala ka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3O Trucking Corporation. Ang DX3O Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
7: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 082-308-2664. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
8: M2C Graphics, Davao.
9: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
10: Kaklarik sana!
11: Exciting!
12: Light up efficiently. Swap out old incandescent bulbs for energy-efficient LED ones. Brighten up your space while reducing energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
13: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
14: Kung wala mo kasabot sa akong trabaho, kamo di ay mupahawa sa inyong pista.
11: Kaklarek sana!
15: Exciting!
10: Kaklarek sana!
15: Exciting!
16: Kasama niyo kami ni Katropang Jimmy Andaya. Hanggang tuhod na po ang baha, sinusung pa rin po natin. Ha? Dahil confident po tayo. Tayo po ay protektado ng Suntone Plus Gold Herbal Capsule. At syempre, Daily Energy, hindi lamang po hanggang Lunes, Martes, Miyerkules ang atin pong energy. Dapat ito po'y hanggang Biyernes, hanggang Sabado, Linggo. Dahil po yan sa Suntone Plus Gold Herbal Capsule, mga katropa.
17: Bullseye!
16: Anyway, ngayon, pag-usapan po natin ito pong viral na viral po ito. Usap-usapan po hanggang sa ngayon. Noon pong bumalik si... Noon pong nagkaroon ng botohan sa mababang pulungan at na-impeach po si Vice President Sara Duterte sa Kongreso. Oh, naging maingay pong usaping yan. Then here comes Senator Ronald Bato de la Rosa. Biglang dumating at umaten po diyan po sa Senate. Nagkahabulan. Hinabol ng NBI. hanggang sa ito po'y nabigyan po ng proteksyon ng Senate. Hanggang sa tawag po dito, no, nagkagulo po at pilit pumapasok ang NBI. Hanggang sa pinalibutan po ng Philippine National Police ang Senate. Hanggang sa nagkaputukan. Hanggang sa nakaalis ito pong si Senator Ronald Bato de la Rosa at si Robin Padilla. Ngayon, isa po sa mga usap-usapan ngayon sa atin pong bansa ay ito pong bigla ang pagpapalit ng liderato sa Senado nang mapalitan po ni Senator Alan Peter Cayetano, ito pong si Tito Soto bilang siya pong Senate President. Ngayon, ang sisi ng marami sa atin pong mga kababayan ay dito naman po kay Senate President Alan Peter Cayetano. Okay. Na keso dahil sa bigla ang palitan, nagkakagulo, na keso sa dahil sa si Senate President Cayetano ngayon ang siyang pinuno o siyang nangunguna sa Senate. Nagkakaroon ng putukan at etc. etc. Ngayon, naglabas po ng saloobin din ito pong si Senate President Alan Peter Cayetano. Pakinggan po natin nung siya po ay nagkaroon ng isang press conference, ibabahagi ko po sa inyo at ay share ko rin po sa inyo mamaya yung current mga katropa. So dito, nagkaroon ng iba't ibang reaksyon ng ating mga kababayan dahil po sa naging salita na the Senate is under attack. Ha? Iba't ibang akusasyon po ang ibinabato po dito kay Senator Alan Peter Cayetano. Pakinggan po natin ang kanyang naging depensa, mga katropa.
3: Sorry ha, but I don't think there's any question. The Senate is under attack. Was under attack. All of you, your lives were in danger last night. I know it's your job to ask a question, but you will tell me, pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yun? My God, we're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Please naman. Diba? Yeah. What do you think happens when there's no democracy? Who's the first casualty? The media. Wala nang media kapag kawala. Diba? Pag sinabing kami muna nagpaputok, umatras sila. Or security guard ng GSIS yun, di sabihin nyo, baka ito ay gawa-gawa lang, baka ito ay drama. Pero nagko-focus kami dito, hinihintay namin articles of impeachment, nakita nyo naman lahat ng pangyayari. Napakagaling ko naman mag-orchestrate ng lahat na yan. Kaya kong papuntahin dito mga armadong grupo. You know my history, I've been in government since 1992. Do you have any history of doing that? O sa Taguig, have you done anything like that ever? No, so, excuse me, I mean, I'm not taking offense at the question, but you know, if you have any doubt, you're doubting our democracy, you're not doubting my statements.
18: Ko lang, sir.

0: bago sa unang sinat sa muling pagbabalik po ng sesyon. Kung kayo po ang aking tatanungin, po ba ay pumapabor na mapalitan ito pong si Senator Alan Peter Cayetano bilang siya pong Senate President dahil po sa mga katatapos lamang na insidente sa loob mismo ng Senado? Yan po'y kasunod o may kaugnayan dun po sa isang pahayag nito pong si Senator Alan Peter Cayetano na meron pong mga kumikilos dyan po sa loob kaniyang makasamahan para daw po siya ay mapatalsik sa pwesto. So dun po sa ibinahagi ko po sa inyo kanina na video, kaugnay po niyan, kasama po niyan, doon po sa press conference, sinabi po dyan ni Senate President Alan Peter Cayetano na meron pong nagaganap na parang kudeta, pagsasama-sama po ng ilan sa kanyang mga kasamahan laban po sa kanyang liderato dyan po sa Senado. Ayon po kay Senator Alan Peter Cayetano, may mga senador umano na kinakausap upang muling sumama sa grupo ng minorya na pinamumunuan ni Senate Minority Leader Tito Soto. At sabi pa po niya, mayroon ding umanong ginagamit na salita para manakot sa ilang mga senador para lamang po hikayatin na lumipat po sa panig po nila. So yan po yung pakakaantabayanan natin mamaya, katropang Mark, katropang Jimmy. Ha? Kung ano na naman ang eksenahan at drama dyan sa may loob ng Senado. So sa kasalukuyan mga katropa, maaaring kayo po yung nagtatanong, so paano ba? So pwede magkakaroon na naman ba ng palitan? Kanya na lamang ba ang mga gagawin dyan sa loob ng Senado? Maaari. Ha? Ang mahirap pa niyan mga katropa, maaari din at sabi pa po dito ni Senator Alan Peter Cayetano, posibleng mabawasan ang bilang ng mga sumuporta sa kanya dahil inaasahang hindi dadalo itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ha? Na alam naman natin na malaya po na nakaalis ito noon pong mga nakarang araw kasama itong si Senator Robin Padilla. So kung ito po'y sasamantalahin po talaga at kung ito'y mangyayari, maari nga. Yan ay ayon kay Senator Alan Peter Cayetano. Dahil dito, dahil po dyan, maaring bumaba po sa 12, baka 11 lamang ang bilang ng mga senador na maaring bumoto para po kay Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Yun ay kung hindi a-attend si Senator Robin Padilla. So hoping, sana siya po'y maka-attend. Alam naman po natin na 13 po ang bumoto po sa kanya para po siya'y mailuklok bilang siyang Senate President. Ha? Habang siyam naman po yung sumuporta kay Tito Soto. Hmm? At meron nag-abstain. Ilan yung nag-abstain, Katrapan Jimmy? Dalawa. Si JB Ercito tsaka itong si Juan Miguel Zubiri. So sa kanila tayo didepende ngayon. Mamaya, magkakaalaman mamaya. Halimbawa man, ituloy at gagawin talaga ito ng minorya. Okay? Kung papanig sa minorya ang dalawang nag-abstain at may mahihikayat pang dalawang senador mula po doon sa kasalukuyang mayorya, sa grupo po ni Cayetano, maaari silang makabuo. Hmm? Nang anong tawag doon? Magic 13. Ah, yun ang tawag, ano? Yun ang tawag. Maaari silang makabuo ng Magic 13 na mahasabi po natin, yun po yung sasapat na bilang para po maisagawang panibagong pagbabago ng liderato dyan po sa Senado. So let's see if JB Ejercito will support the minority, ano? Or itong si JB Ejercito at Juan Miguel Zubiri will support the majority dyan po sa may Senado. Magkakaalaman po mamaya. Hopefully, tututukan po natin yan. Magbabalik po tayo, oras natin, 43 minutos sa alas 8 ng umaga.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: Sa Clarex sana.
1: Exciting!
2: Andy Causon sa XFM Davao.
3: Sa kaliputan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basihan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita, usa kini kamisyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran ug tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako isip inyong katropang broadcast journalist, magpabilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad sa kamatuoran. Ako Mubarog.
2: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan. Mas gipadindot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa bundag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Brix Flores sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod og patas nga balita, alas 6 sa bundag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, wala gipaboran o gidapigan alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya og Jovette Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan.
1: XFM.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!

0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa utasan, nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
5: Marlene, o Chia, gasiyok. Akong dunggan, siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, napoy mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo og gi-diabetes ka o gi-mayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa ona dako ginakuntian kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo diha itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo. Maayo dyan yung kape ha.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og matawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Tila ba may hangin sa tiyan
13: at masakit sa pakiramdam?
12: Kabag yan!
13: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
13: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
13: na all-in-one.
12: Sa presyong
13: magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
14: Mahal, kumusta na ka desa, abroad?
15: Nagpadako nilang mamagi ka sa Pinas. Nagpapalit masag ko og Santon Vitamin D para sa mga bata.
14: Ay, salamat.
15: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o gilanat.
14: Ikaw, pud, pag inamog Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal, I love you.
16: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Fe, siya ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng mojo sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talaga ang stress.
3: Santon Gold Coffee Mix.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Maayong adlaw mga higala ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins ug minerals ug kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health.
18: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
10: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
0: Santon Plus Gold.
19: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold.
18: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
20: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, mutomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
21: XFM.
22: Kaklarik sana!
23: Exciting!
24: Let's use our energy the right way.
1: Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water-saving tips for El Nino season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water-saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy-to-install systems for eco-friendly reuse. Don't let El Nino leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
21: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
22: Send money abroad quickly and easily with EMLU-YEAR to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at EMLU-YEAR. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
23: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through EMLU-YEAR. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at EMLU-YEAR. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Как Ларикс, она...
1: Exciting!
2: Clarex Katropa, oras alas 9.03 sa Kabuntagon.
3: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan. Extra, extra, balita.
2: Extra, extra, balita. Gikan sa XFM Davao News Center, ani anang extra balita ning oras sa mga katropa. Ang akin nga extra balita hatod ka nato sa Xanthone Plus Gold, Xanthone Vitamin C o Xanthone Plus Coffee Mix. Ang epek tibong trio combination ng mga produkto sa Yastro Health Incorporated. O karon sa mga headlines sa ato ang mga balita.
3: Extra, extra balita. Headlines. Headlines.
2: Senator Pangilinan na dili matod pa interesado mahimong Senate President.
3: Headlines. Headlines.
2: Samtang nadakpan sa Senate shootout, nagpositibo kini sa gunpowder residue.
3: Headlines. Headlines.
2: Catholic bishops nanawagan nga dili langayon ang impeachment trial batok VP Sara.
3: Headlines. Headlines.
2: Uga, ICC trial batok FPRRD ipahigayon karong Nobyembre ning tuiga.
3: Headlines. Headlines. Extra, extra balita.
2: Oras katropa, alas 9.04 sa buntag, karon sa mga detalye. Giklaro ni Senator Francis Kiko Pangilinan nga kampante na kini sa iyang pangatungdanan isip senador kung wala kini interes nga mahimong Senate President. Pinagi sa iyang social media post, gibutyag ni Pangilinan nga mas importante kaniya ang pagsiguro o kinigitawag nga food security nun ka ang pagkapresidente sa Senado. May padayag sab kini og kaandam nga mutabang ug musuporta alang ni atong nibisan kinsa nga mangulo sa Senado. Una nang gibutyag ni Senate President Alan Peter Cayetano nga adunay mga senador ang nagplano nga buot siya palagputon sa maong pangatungdanan. Pila pa lang kana kaadlaw gikan sa iyang paglingkod ni ini lamang milabay nga Mayo 11 tuig 2026.
3: Extra, extra balita.
2: Sa pikasbahin mga katropa, gikumpirma sa National Bureau of Investigation kun NBI nga nagpositibo sa gunpowder residue ang sospek nga nadakpan human sa pinusilay nga nahitabo sulod sa Senate building ning milabayng semana. Sumala ni Southern Police District kun SPD Public Information Office Chief Police Lieutenant Margaret Panaga, nigula sa eksaminasyon nga positibo sa presensya sa gunpowder ang maong sospek ug padayon pang gitino kung unsa nga armas ang gigamit ni ini atol sa binayloay ug bala. Unang gila ang suspitsado nga si alias Mel Oragon, kinsa na aresto ni atong Mayo 8 sa gabi atol kini mga katropa. Or ini nga Mayo 13 sa gabi mga katropa atol sa lockdown sa Senate building. Nagpabilin usab nga gibarugan sa pamilya sa sospek nga wala kini kalabutan sa panghitabo ug driver lamang kini sa NBI operatives

0: mga lider sa simbahan, tibuok ka na nga nasod, nga nagsuporta mga katropa sa panawagan ni Catholic Bishops Conference of the Philippines kung CBCP President Archbishop Gilbert Garcera alang ni ining katuyuan. Base sa pamahayag sa CBCP, may apila kiningadto sa mga miyembro sa Senado nga musubay sa nakalatid sa konstitusyon o pagsunod sa lagda sa balaod sa tinguha nga makabot ang hustisya o kamatuoran. Katapusan sa ato ang ekstra balita ning orasa mga katropa. Gibutyag sa International Criminal Court kun ICC. Nga posibilidad matod pa nga karong bulan sa Nobyembre ning tuiga ipahigayon ang trial sa kaso ni former President Rodrigo Roa Duterte. Sumala ni ICC Deputy Prosecutor Mama Monday Niang, gilauman karong katapusan sa Setyembre pa makumpleto ang tanang gikinhanglang pre-trial steps. Alang ka na mga katropa sa pagplastar usab sa mga dokumento o ebidensya nga ipresenta atol sa maong pagtaral. Sa pikasbahay na nawagan ang pamilya sa mga biktima sa drug war, nga dali una ang maong trial o gisugyot nga ipahigayon kini sa Setyembre aron mapadali usab ang kaso batok ang FPRRD. Mahinumduman nga Abril 23 ning tuiga dihang gikumpirma sa ICC ang Crimes Against Humanity charges batok sa kanhi pangulo. Samtang gisugyot sab sa bag-ong Legal Defense Counsel ni FPRRD nga si Peter Haynes nga ripasuhon ang kanhi medical result ni FPRRD og sublion kini ipahigayon na gumikan usab sa namatikdang nagkagrabe nga kahimtang sa panlawas sa kanhi presidente. Og mao kato mga katropa, naglangkob sa ato ang ekstra balita ning orasa. Alang sa dugang balita og impormasyon, bisitaha ang Facebook pages XFM Davao og ilabi na mga katropa ang Sentro Media. Katropa mo sa balita, Marvin Ebano, kamatuuran ang sandigan. At ang mga katropa, kay musunod na ang programang Sentro, kauban si katropang Jasper Magonsa o katropang Juvet Espanyol. Oras katropa, Clarix kaayo, alas 9:09 sa buntag.
1: Sa Clarix sana!
2: Exciting!
3: Alan Abais sa XFM Davao.
4: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
5: Life talk with the Angel Heal. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Heal, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Heal nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi dini lamang sa XFM Davao Katropa. Life talk with Angel Heal.
4: Ang Life Talk with Angel Heal gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Heal. Makasali ka.
3: Mas gipadimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa buntag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita. alas 4:30 sa buntag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo. Brix Flores, Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod og patas nga balita, alas 6 sa buntag.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: XFM.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Klarex, ketong oras katropa alas 9:17 na sa XFM 89.1.
5: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
6: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga bansing pagtimbang-timbang sa mga issue, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatulan. Sentro. Sentro. Sentro.
7: Sentro.
6: Sentro.
7: Sentro.

0: una sa tanan dalaygon ng Dios sa way katapusan katropan ing adlong Lunes karon mga kaigsoonan pitsa 18 sa bulan sa Mayo 2026
1: Sentro.
0: Kumusta to ay Lunes sa katropa? Kumusta to ay weekend si katropa ga Jasper Magon sa magtimon gihapon sa programa ga Sentro. Ug sab syempre tawag sparring partner wala ang katropa ga Jovette Espanyol.

0: Good morning, katropang Jovin.
1: Ayan, good morning mga katropa. Happy Monday morning ka natong tanan. Kumusta naman itong mga katropa? Diha, oh. Noning adlong Lunes, katropa nga Jasa. Hapit sa 18 na gyud.
0: Hapit na gyud, mag-Hunyo.
1: Hapit na gyud, no? Ang month of June, mga katropa. Bago lang managmayo niya karon murag...
0: Mayo kay nadayon ang Mayo.
1: Mayo kay na Mayo kay nadayon ang Mayo. Anyway, mga katropa, lang adlaw na Sabado ang pag-aubanan. Of course, sa programang sentro, daghan na po tagisgutan karong katropa ang Jasa. And of course, no, as mentioned, sa pila kabalik-balik nato today, nag-simulcast ta, madunggan ta sa 89.1, mga katropa. Mag-uban-uban na po tayo sa ating bagong tahanan. And of course, daghan tag mga exciting na mga programa sa XFM.
0: Alright, katropa. Ito ang mga kaisang karoon nagpapaminaw. Kumusta ba inyong weekend? Ikan na Sabado, Domingo, katropa nga Jovet. Kumusta ikaw? Kumusta ba ang imuhang kinabuhi sa duha kaadlaw nga wata sa ere, katropa nga Jovet?
1: So far, katropa, just basta mga good morning na weekend. No? Kaya nag-ano, Jod ko, nag- sana ka nang nag-palayo jud ko sa gadget.
0: Palayo.
1: Like, as much as possible ginanan ako ng gadget katropang Jazz, no? Kay para magsige lang taog. Kumbaga mag-break sa ta sa social media pero wala maguna sa mo ano mga katropa. Dili na mahimo sa mo ang field. Pero anyway, night time katropang Jazz nga mas taas-taas nga mag-break ta sa tuang cellphone.
0: Ayan sa tuang motivational quote katropa ga Jovet, the way to get started is to quit talking and begin doing.
1: Baka na ni Walt Disney. Kumbaga, para daw masugda ng usa ka butang katropang Jazz. Mag-undang, nakasigyaw-yaw diha,
0: dapat,
1: buhata.
0: Kumbaga, may naging una action, speaks louder than words.
1: Parang ganun ang ating motivational quote for today, mga katropa, ha? Para for us to be able to get started no sa usa ka butang, kailangan muli hook ta mga katropa, dili ta magsigigyaw-yaw.
0: Kumbaga, importante nga makita sa to ang mga kaingsunan, mismo sa to ang kagalingong katropa nga nihimo ta sa to ang mga aksyon
1: kaysa
0: magsigita o kining istorya
1: tapos way buhat. Way nahimo
0: kada kumbaga sa uban pa, plan your work and work your plan katropa ga Jovet. Kumbaga sa lain punda nga kining klase mga kaingsunan. Sa kining uban ato nga mga katropa nga nagpaminaw karon. So ingon pa ni Walt Disney mga katropa ha. Atong sugdan nga muundang ta si pagyawya o sa paigin istorya, mas maayo makita
1: buhaton
0: ang trabaho, makita kung unsay mahimo mga kaigsunan. Kanda katropa, inabagan usab ka katropa sa pag-inom mo kini ka Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, katropang Jazz, no? So dili na ta magsigigyawya mga katropa, ihigup na lang nato ni katropang Jazz.
0: Magkalami din ka. Sa kinig yung Santon Gold Coffee Mix mga guys. Asa mapalit katropa yung Jovet itong Santon Gold Coffee Mix.
1: Of course mga katropa, pwede mo magbisita dali sa XFM Davao Studio para mapalit atong Santon Gold Coffee Mix o baka ha, no, sa tuag Yes to Health Clinic sa GSIS Heights at sa my cellphone building mga katropa GSIS Heights at bang lamang kini sa Kawayan Drive Matina, Davao City.
0: Ayan mga katropa, like, share, ang kinig yung follow, comment mo sa tuag pag-isigutan sa Puglaba Gas Centro. No doubt by isunang kadikata pag-isigutan katropa Jovet dali mismo sa tuag panag-uban-uban sa tuag Smartline 0969-3-0537. Mag-usap at tanggan pila katropa nga Jovet kinatay bagong segment o niya ang Huyo!
1: Huyo! Sino ka ba?
0: Dahu!
1: Dahu is dahu.
0: Kinsa na katropa o niya pag matag-ana nila mga hatag-taog.
1: Natay mga bahalipay mga
0: G-cash
1: katropa. G-cash
0: lang naman ang mga katropa. So tawag mo sa 0969-3-0537. Kung matagdaan ninyo, kinsa kininag-ingon mga katropa, aning ato ang ipatunog o atong ipadungog o niyang taod-taod baga katropa. So, tambay mo. Lahi po na mga kisunan, ang ato ang New Year's Peak Mountain Resort, katropang Jovet. Unsao nila, katropang Jovet?
1: Sayon lang kayo mga katropa para makapil o makadaog sa tuang pa New Year's Peak Mountain Resort. Igo rani mo i-like and i-share ang ato ang mga Facebook Live mga katropa diri sa XFM Davao tanang programa na to. And of course, mag-comment mo, engage katropa Jazz, no? Pag-comment mo di ang mga katropa, the more comment, more entry yan mga katropa para maka-appeal sa tuang pa-New Year's Peak Mountain Resort.
0: Ayan, lahi ninyo pa-New Year's Peak Mountain Resort, lahi po natong kapag-GCAS everyday katropa sa programang Sentro.
2: Sentro.
0: Alas 9.25 na, sa tuaga Sentro Balita, karong panahon na.
2: Sentro sa Balita.
0: So nang hanig sa tuaga sentro balita katropag Jovet nagmando si PNP Chief Jose Melencio Nartatis Jr. og independent investigation kabahan kini sa mga aligasyon nga dunay mga police personnel nga nag-escort sa usa ka itom nga van nga giingong gisakyan matud pa ni Senador Ronald De La Rosa pagawa sa Senate compound adto nga Mayo 14. So ubos pamahayag sa Philippine National Police gibanduan ang mga investigador nga susihon ang logbooks, CCTV footages, radio dispatches, deployment records og body camera footage ra mahibal-an kung adunay nahitabong nga dili awtorisado nga police assistance. Gitinguha usab ni PNP, sa PNP nga matino ang tinuod nga nahitabo og kung aduna bay mga personnel nga nakalapas sa protocol panahon sa mga insidente nga lambigit sa senador. Padayon usab sa pagkaron ang investigasyon samtang nga tipon o nag ipon pa og dugang ebidensya o kumpirmasyon gikan sa awtoridad kung may kalabutan kini sa maong aligasyon.
1: Sa pikas bahin mga katropa, formal nga magtigom ang Senado karong adlaw May 18 ning tuig isip impeachment court aron sugda na ang pagdungog sa articles of impeachment batok ang Vice President Sara Duterte. Pinagi sa suwat ni Senate President Alan Peter Cayetano gimanduan ang tanaga senador nga motambog sa session hall ug magsulob na sa ilang traditional robes isip Senator Judges sumala kini sa gimandato sa konstitusyon. Gihimo ang maong lakang human nga ma-impeach sa House of Representatives ang Vice Presidente netong Mayo 11 pinagi sa pagboto sa Kamara. Gilauman nga mahimong sentro sa nasudnong diskusyon ang impeachment proceedings samtang gisubay sa publiko ang sunod nga mga kalambuan sa naisgutan nga kaso.
2: Sentro sa balita.
0: Sa PICAS Bank gikumpirma sa National Grid Corporation of the Philippines NGCP nga igo og stable ang supply sa kuryente sa tibuok nasod karong Lunes Mayo 18 subay kini sa operating margin sa Luzon, Visayas og Mindanao grids. Naguna ang Luzon nga dunay 3220 megawatt nga reserve margin o man matala aga 17,435 megawatt nga kapasidad batok 14,215 na megawatt nga peak demand. Misunod aga Mindanao nga dunay 631 megawatt nga allowance gikan sa 3,337 megawatt nga total supply batok sa 2,705 megawatt nga demand. Samtang mas nipis ang reserve sa Visayas o gadunay 248 megawatt operating margin then ang 2,767 megawatt nga kapasidad gamay lang ang labaw sa 2,515 megawatt nga projected demand. Padayon usab nga gi-monitor karon sa NGCP ang kahimtang sa power supply aron malikayan ang posibleng kakulang sa kuryente ilabi na panahon sa taas nga konsumo sa enerhiya.
2: Sentro sa balita.
1: Samtang gipadayag ni Department of Trade and Industry kan DTI Secretary Cristina Roque nga padayon ang pagsaka sa agricultural exports sa Pilipinas. Lakip na ang coconut products nga nakatala og 34% kapag taas sa milabay nga mga tuig. Matod sa kalihim gawas sa banana og pineapple exports, nagkadako usab ang merkado sa ube og kalamansi nga giila na karon nga new stars sa export industry sa nasod. Base sa datos sa DTI Export Marketing Bureau, miabot na sa $3.06 million o kapin 188 million pesos ang kantidad sa exported ube based products niatong 2025 nga kadaghanang gipadala sa Estados Unidos, sa United Kingdom, Italy og Middle East. Ingon usab ni Roque nga bisan ang Starbucks sa United Kingdom aduna na karon ube flavored drinks nga nagpakita sa nagtubo nga international nga interes sa mga produkto nga Pilipino.
0: Sa PICAS Mine, mga katrupa, kapin na 45,000 ka-drivers sa Grab, Joyride o in-drive drivers ang nakadawat o cash assistance gikan kini sa Department of Social Welfare and Development o bus kini sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AX Program. So, by sa report sa DSWD, may abot na sa kapin 227 million pesos aga total cash assistance nga naipanghatag o nahatag nga dito sa 45,522 kapag beneficiaries hangtod May 16. Kalaganan sa pagkabit na kabinipisyo gikan sa Grab o Move It Riders nga mikabat kinig 37,344 ka drivers nga kadawat kini og kapin 186 million pesos nga ayuda. Nakabenepisyo usab aga 4,300 ka mga joyride drivers og 3,878 ka in-drive drivers. Sumala sa DSWD nga kabahin kini sa special nga payout operations kaghimo uban sa transport network companies aron matabangan ang mga drivers nga napiktuhan sa nagataas nga gastoson sa adlaw nga panginabuyan.
2: Sentro sa balita.
1: Katapusang hanig mga katropa sa tong sentro balita gihangyo sa Office of the Solicitor General aga Korte Suprema nga ibasura ang emergency motions nga gisumite sa kampo ni Senador Ronald De La Rosa may kalabutan gyapon sa ICC arrest warrant batok kaniya. Matod sa OSG walay maligo nga legal nga basihan ang petisyon sa senador og mahimo matud pa nga ipatuman sa Executive Department ang warrant ubos sa Republic Act number 9851. Dugang pa sa OSG nga dili na kinahanglan og separate nga warrant gikan sa mga korte sa Pilipinas aron nga mapatuman ang arrest warrant sa senador sa International Criminal Court. Budugan pa sa ahensya nga dili mahimong gamiton ang parliamentary immunity isip protection batok sa public accountability. Busa gihangyo nila ang Korte Suprema nga ibasura ang tanang motions og petisyon nga gisumite ni De La Rosa kabahin sa maong kaso.
2: Sentro XFM Katropa.
0: Alas 9:30 talaga katropa sa tuaga panag-uban-uban. Magaga good morning katropa. Good morning sa mga katropa nga nagasubaybay sa programa.
1: Ayan, no. Good morning sa mga katropa natong anaminaw na karon sa tuang bagong frequency mga katropa sa 89.1. Ayan, good morning sa inyo tanang man sa mga katropa natong nga nagpabilin paghihapon sa 97.9. Pwede na mumusibog gamay mga katropa, sibog ta paatras.
0: Pa left side sa dial.
1: Sa inyo ang mga radyo no pangita ang 89.1 mga katropa para tuloy tuloy ang ato ang pagpanaguban-uban. Good morning sab sa mga katropa nato nga nakasubaybay. Pinagi sa ato ang Facebook Live mga katropa. Good morning Ma'am Belen Mayol Habagat. Good morning sa all katropa from San Francisco Village, Matina, Davao City. Ayan, good morning sa inyo ang tanandra no. Noli boy, Noli Mayo buntag mga
0: Noli.
1: Katropa.
0: Noli, Noli gyud.
1: Noli, Noli boy, Noli. Mayong bungkag daw mga katropa, mga ka-friends. Katawa pa lang ni Ma'am Juvel ulam na.
0: Basta-basta.
1: Katawa pa lang.
0: Katawa, labi na akong nga.
1: Labi na akong ano.
0: Isa pa lang gani.
1: Okay, nasold na. Sana lang. Pero bitaw
0: mga katropa. Mo kabuo.
1: Ano na siya, katropa ang Diyas. Katawa pa lang na unsa na lang higugmaon ta ka. Diba? Ayan, good morning katropa ang Elmer Curioso Cabillo. Good morning Sir Jess ug Ma'am Juvet ug tanang nagtan-aw nagpaminaw sa XFM 89.1. Ayan, salamat. Good morning sa inyo ang tananingon man kay katropang Martin Navares Manggiran. Good morning sa inyo di katropang Martin. Ingon man sa mga padanggiya po nakasubaybay katropang Don Happiness.
0: Walay loneliness.
1: Don Happiness sa daw. Si katropang Maxwell, good morning kaning mo diya. Jessica Tangtang Pora Cercado. Ayan na, good morning. Ingon man kay katropang Analiza Bracho o katropang Carlo Jose James Torre Franco.
0: Ayan, morning dok kay Sumani. Staycation, Jupit mag-as lang ko kung sa akong ma-avail sa kadtong nadaog na ko nga staycation. Ari diri, Sir
1: Ani diri,
0: Carlo.
1: Ayan, oo. Kuha ang katong imuang katong ticket stamp.
0: Stamp.
1: No, para sa
0: coupon. Tuang
1: coupon.
0: Coupon bomb.
1: Ani diri sa XFM studio. Balik diri, Sir Carlo, sa James Torre Franca, no, kay para ma-advisean ka kung unsaon para ma-avail ang ato ang New Year's Peak Mountain Resort.
0: Ayan, katropa, salamat sa pagkubandaan ha. Sa itong pagbalik ko niya, ito isikot ang katropang Jubin. Laing posibleng kunita sa liderato sa Senado na ba niog?
1: Oo, sa inyo masulti ka, ani katropang Jasko.
0: Sa itong pulso ng Pilipino, also masulti ninyo sa laing posibleng kunita, matod pa, grabe naman yung mga kaingsunan.
1: Halos ano na lang.
0: Ang uban, diligusto ang uban gusto. Kaya hindi pabor sa ilahang gusto, mga katropa. Ato ning isigutan naman lamang sa pila ka mga pahinomdom oras. Alas 9:33 na sa buntag.
3: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
2: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
4: Oras, hatod ganinyo sa Windsor. Send money abroad quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure. And ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Set a weekly energy challenge. Each week, challenge yourself to implement a new energy conservation practice. It could be from reducing phantom power to upgrading to energy-efficient technologies. Be creative and make a positive impact. Remember, every small action adds up to make a big difference.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: New Year's Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
9: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 082-308-2664. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
10: M2C Graphics Davao.
11: Mga Megans, gikan sa Megans Davao Confederation, among gipasalamatan ang mga nisalmot ug nisuporta nga mga miyembro sa Megalith Nu Sigma Phi sa bag-ulang nahuman ug nagmalampuson nga 13th National Convention ni adtong Mayo 9 ug 10, 2026 nga gikan sa laing lugar dinhi sa Pilipinas. Nagpasalamat usab ang Megans sa mga sponsors gikan abroad, sama nila Sis Jane Seto, Sis Roseline Abinoha, main sponsor Brad Jojo Rosas ug Mega Gamma Nu Chapter. Long live!
8: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
12: Send money abroad quickly and easily with MLU Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at MLU Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
13: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
14: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
15: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
16: Kahibaw bakang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa ninyo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pagyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
7: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
15: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
1: Ang tao nga dili ikaw ang kalipay, di gyud na mula hutay og reply.
17: Kaklarek sana!
1: Exciting!
18: Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
17: Kaklarek sana!
1: Exciting!
18: Jasper Magoncha, Jovet Espanyol, sa

0: Metro.
1: Alas 9.42, katropa. Sa kita po itong kanta.
2: Pelepenes?
1: Ha?
2: Pelepenes?
1: Corrupt country.
2: So, according to our history, Pelepenes is a corrupt country.
1: Mutuo mo, mutuo mo mga kaisunan. Pero sakit kayo paminaon, katropa.
2: Sakit kayo, oh. Wala, funny ra kayo siya mga katropa. Funny man siya paminaon, pero kung imo good siya, mag-reflect good ka katropa, just. Kumbaga, makaingong ka ba kaluluoy ba sa Pilipinas, oh. Eh, ang hirap mong mahalin Pilipinas, sana si Sabrina, ay si... si Jobet na lang di ay.
1: Oh, sana si naging Jobet ka na lang. Kasi kahit
2: madaling
1: isa.
2: Mahalin.
1: Madaling
2: madaling mahalin.
1: Daling malimutan.
2: Aray ko!
1: Uy, bitaw ka tropa. Ma'am Jane Picarido, good morning kani mo, ma'am. Good morning! May ayan. Gabuntag,
2: oh. Oo, sa mga padayan, gihapon nakasubaybay ka tropang just sa mga karumpa. Pud, naka-comment diha, karumpa, naka-tuplok-tuplok sa mga
1: grabe,
2: cellphone.
1: Grabe ng tuplok-tuplok, nakapindot-pindot.
2: Nakapindot-pindot. Ayan, good morning po, katropang John Kenneth Iray. Ano siya, sentro.
1: Oy, katropa, mag-iso na sa ato ang mga katropa karoon na dapat nagka-premium D3 sila, katropang Jovet.
2: Oo, labi na kung galuya, ilang lawas, katropa. Basta mang good Monday, katropang John. Sige, malikayan nga, luyang lawas. Kaya, of course, gikan sa weekend. Bisag kung sana yung mga gipangimo sa weekend. O ba, nagsakasaka pag mga bukid-bukid, no? Kaya nag-trekking. Muna nga, luya kay pagka Lunes, mga katropa. Dapat, ato ng abaga, no, sa premium D3 kay makahatag kiniyog instant nga kusog, mga katropa. Labi na ka ng masakit ang mga lutahan, katropang Joss. Makatabang ato ang premium D3 tungod kay vitamin D3 ni siya nga dun ay virgin coconut oil og moringa seed oil extract.
1: Ayan. At taga-Davao City, katropa, andaman yung mga kamot diha, yung mga todlo. Kay para manawag po sa tuwaga 0969-233-0537, katropang Jovet. Sa tuwang hoyo!
2: Hoya, tagtaod ka, tropang Jazz!
1: Tagal sa lang teaser para magunahuna sila kinsa gini,
2: kinsa
1: mga
2: kahani.
1: Katropa.
3: We made sure that the media covered it, narinig yung mga tutuhan, it's an international scandal, and naalam nilang i-cover.
2: Naanak ko'y idea. Naanak ko'y idea. Kinsa'y nagingon ana.
1: Pag mugo na may mga isunan, tawag mo ha. Tawag mo sa tuwang hotline 0969-233-0537, mga kaigsunan.
2: Para sa tuwang huyo.
1: Huyo. O niya katropa ha. Dapat mahuyo good ninyo.
2: Kinsa kaya to ang nag-ingon atong statement, mga katropa.
1: Ayan. Ba't diri una kita, mga katropa? Sa tuwang mag gutan kalabutan kini sa laing posibleng kudita sa liderato sa Senado na baniog natong weekend, mga kaigsunan. Wa pa gyud sila natapos, katropang Jovet.
2: Ang binakagumanan ni katropang Jovet.
1: Kanang bitaw na plaster naman ni sila nga pila to 13 2 and 9.
2: Yes, 13 2 and 9.
1: Oo, 13 pabor sa majority under sa liderato ni Bagog SP Senator Alan Pitten Cayetano. Then duha ang mahulog na to nga naa sila
2: sa independent block.
1: Naa sila sa sangang daan.
2: Kumbaga, duha ka ano ilang gigunitan ka trapan just duha ka barbell ilang gigunitan.
1: Tapos asa sila mo adto? Left and kining right. Na duha ka independent and senator or neutral.
2: Neutral na sila sa ano sila eh kanang wala sila nagpili. Mga katropa, kaya kung asa silang block mapaingon.
1: Wala pa sila naka-dawat o desisyon, mga katropa.
2: Wala pa naka-decide. And ato ang minority block, mga katropa, Siam kabuo. Siam sila.
1: Siam, na isa ang babae.
2: Oo, isa ang babae, katropa. Just ato ang majority. 13 ni sila, katropa. Kumbaga,
1: nganli ato ang majority karon, katropa. Jumpit nga... Simana naman karon, di ba? Change of leadership. Nganli ka ng kinsa ng... 3C, ilalom sa majority sa Kiligya Senado.
2: Ayan, sa ito ang majority block, mga katropa, sa Senate leadership. Of course, ang atong Senate President, si Senator Peter Alan Cayetano, and then si Senator Aimee Marcos, Senator Robin Padilla, Senator Bongo, Senator Ronald Bato de la Rosa, ingin man si Senator Joel Villanueva, Senator Rodante Marcoleta, Senator Cheese Escudero, Senator Loren... Tama ba?
1: Ligarda.
2: Ligarda. Hindi na ako maklaro ang Andre Katrapanjas.
1: Hindi maklaro, hindi mo ang kananamalhin.
2: Ano
1: mga namalhin pa?
2: Sige, no, Katrapanjas. Katropang... Ay, katropang...
1: Katropang Loren?
2: Sen- Mark Villar ang maging suon ni og si Senator Camille Villar ingon man kay Senator Pia Cayetano og si Senator Jinggoy Estrada.
1: Sa mga tong 3C.
2: 13.
1: Apila kay, si SP ana.
2: Apila si SP. Niya kay si Senator Bato.
1: Apil na dito.
2: Apil na siya dito. Pero ingon sila katropang Jazz, posible nga mas muhuyang patungod kay wala na lagi daw sa Senate premises si Senator Bato.
1: Now, si Kinsa may possibility na kumbaga manglokso na po katropang Jazz.
2: Mag-froggy-froggy. Mag-froggy-froggy.
1: Froggy-froggy.
2: Froggy-froggy sila
1: katropang. Froggy, Monday morning, afternoon.
2: Nakamention ko ganina eh.
1: Kasi man.
2: Sa kwadri, murag, ano ko, murag, sa kuha lang, point of view lang ni mga katropa ha, basig malabayan, tagbato ani. Si, ano, si Senator, possible, Joel Villanueva. Sa kuha lang. Murag medyo, ano, sa kuha lang alanganin. Si Senator Loren Legarda.
1: Oo. Kana, mubalik na po dyan sa Pigas.
2: Anakad, gigi naman dyan dito, katropang Jazz.
1: Okay, ingo pa ni SP Soto kanianto or ni Tito Sen nga wala siya nag-expect.
2: Wala siya nag-expect.
1: Katanang manglokso sa Pigas.
2: Yes, niabot sa Pigas.
1: Si Senator Loren.
2: Gani, wala gidyan nagdahom, no? Okay, gani balik.
1: Kumbaga kung alay, solid alay niya, kanang
2: gidyan si gitanaw. Yes. And then, possible na possibility sa Villars, kining kuan kining magigsuon kay basig maipit sila sa kining of course ang businesses katropang Jazz doon ay posibilidad
1: so kana mga katropa do hugun-hugun ra na ba isun bat sa tong nakita katropang Jupit dili maayo nga magsig-usab og liderato da katropang Jupit no kay ang ingon sa mga eksperto o sa mga observers mga kaigsunan sa dihang nga nag change of leadership di ba katong nakalabay nga adlong Lunes ani agi ga semana di ba gimove nga i-vacant ang mga posisyon and nagmotion nga ablihan o usab mag-change sa
2: kilinga
1: liderato so mo tong sa bilangan mo ganitong nagdagdagma na ni si Senator Bato de la Rosa kay mabuko siya dito do gi-deny na sa mga senador nga nitambong lang si de la Rosa for ano kilinga
2: para sa voting
1: labi na sa impeachment no aron makuha nila aga majority mga kaigsunan but numbers game is numbers game gihapon ni Katropag Jovet da sa kwan ba kiniga liderato sa kiniga Senado. Diba? Ikan kay Zubiri na padpad ganto kay kining cheese to
2: Tito Sen
1: ganto na kay ano.
2: Nauna
1: yung mga suggestion kan Katropang Jovet o kiniga mga nabaniog basin na i-install nila or baka posible
2: si Senator Kiko
1: Pangilinan.
2: Kasi si Senator Kiko karon mga katropa ubos siya sa nasa nabilong sa minority
1: na,
2: along with
1: sila.
2: Along with former Senate President Tito Soto, Senator Risa Hontiveros, Senator Bam Aquino, Senator Ping Lacson, Senator Win Gatchalian, Tulfo Brothers and Senator Lito Lapid.
1: Kana mga kaiksyon kana ang maong nga mga grupo. Now, kini karon unsa ka kay kamatuoran ani kung example unsa po epekto ani sa Senate nato mga katropa kung example madayon no nalapoy mang lokso diba ka ang mulokso katropang Jubit mo balik na sa Pikas diba mabash na pod
2: yes kumbaga murag ang dating manggod katropang Jazz kung magsige sila lokso asa bang ilang baruganan kinsa unsa ba gay purpose nganong magsige change of leadership nga ang katuyuan man is para maplastar ang pamunuan sa Senado.
1: Kada bitawong ang diha manggod may isunan kay ang pangutana sa uban labi na katong hitabo da mismo sa Senado katong alleged nga gisulong sila diha giatake kog term attack man pero paghuman nagano lang sila pod da relax sa pod kayo mga kaigsunan kana daw ang gilantaw nila nga basin mag duray shaking da sa liderato sa Senado o usa pag-usab na pod sa liderato gumikan kay wala na plaster ni SP Cayetano no unsaon pag react o baka labi na sa iskutanan kay na yung mga civilian that time.
2: Kumbaga naging reason to siya, naging reason katropang Jazz nga doon ay posibilidad for a leadership shake-up na naman. Kay ang mahitabo mga katropa, makaingon sila nga wala na plastar, no? Kay bago pa gani ni Lingko, doon niya ingon ato na nahitabo. So, kumbaga nakakita og rason ba for another change of leadership.
1: Kumbaga huyang ang liderato.
2: Huyang ang liderato. Mo nang ilahang posible ha. Di man tan-ingon nga basig mo na pero posibleng maging rason nganong naay kudita or nganong muhimo og kudita mga katropa ang kahuyang sa leadership.
1: Ayan sa toga pulso ng Pilipino sa ato ang katropa diha. Basin na standby na si katropa Gajun Marata, katropa Engineer Tulit. Tuaga pulso ng Pilipino kay ang uban po niya mga senador katropang ng Jovet, ingon pa ni Senator Erwin Tolfo, wala siya'y idea kung doon ay ingana nga bag-og sinit ko mga kaigsunan diya mismo sa kilid nga Senado. Kumbaga ang uban, same po na sa previous pag mag-statement katropa ng Jovet, di ba? Wala gina mag-mention kung doon naging mahitabo o dili mga katropa. But ato kiling maaninag o niya sa ilahang sesyon kung doon ay ingon ani mga kaigsun kay ang ilabay ang ano katropang Jovet ang schedule nila o niya ito sila mag-convene no
2: karon adlawa
1: natoy mga information nga giawag nga magsuot sila
2: gatong na og kaning ilahang
1: tong ano ba robe for murag impeachment
2: senate, murag senator judge na robe
1: mga pang juro ba
2: oo murag pero ko tanaw ni mo murag sila ba sila? Yes mga senator judges mangod sila so ang robe nila ang ilang suoton unya mga katropa
1: so tuning atangan unya mga isunan kay kung sa tong tanaw katropang Jovet to I don't know kung sa inyong mga reaction opinion katropa pwede mo tawag sa tuwang hotline 0969-233-0537 o pag-address sa tuwaga Facebook Live mga kaigsunan sa tuwaga Facebook Live XFM Davao Katropa Digital Katropang Jovet pwede po natin labasahon taon-taon kay kung unsay masulti ninyo sa laing posibleng kurita sa liderato sa Senado or sa tanaw ninyo kumbaga mag-sul-hasul rani mismo labi na nga nagkatrabaho niya to ang mga senador mas may mo focus move on na lang taon sa binitabo dahil mismo sa kilig Senado no? Aga-aga chance na to si SP Cayetano nga ma-plastar ni kay lagi ang ingon sa ano katropang Jovet uban nga mga commentator uban nga nagakomento observer nga na change ang liderato sa Senado gumikik kay dunay proteksyonan nila ang si yes. VP Sara Duterte nga lagi kuha nila ang numbers kay naman to ingon magud ni Senator Robin Hood Padilla kani adto nga babagan nila mo move lang sila tapos basura tapos ni kambyo na mga katropa nga dili na babagan ang impeachment diha mismo sa Senado.
2: Kumbaga ipaspasan gid gihapon katropa ng Jazz.
1: Kini karon muna ang batiko sa ilaha labi na kung nag-change sa liderato. Now karon gani na isulat na kinig si ano sa kumbaga timeline ba nga masugdan ang impeachment mga kaigsunan against sa kiling VP Sara muna gipasalig sa majority. Wala dai mubabag anak mga kaigsunan.
2: Kumbaga gipakita nila nga ilahang dili, arugan.
1: Oh, kumbaga, mali mo. Nga nag-change leadership ta diri kay para babaga na mo. No. Na amay diri kay para ato ning sugdan. Kung unsa man ang sugdan nga subay sa konstitusyon mo na ingon ni Senator Alan Peter Cayetano. Sa mga puso ng Pilipino sa gawas katropa. Unsay masulti ninyo regarding ini katropa at sa balita katropang John Marata. Live report. Katropang John, okay ra ba sila da katropang John o baka na pull an sa si Pamina aning mga senador nato katropang John?
0: Yes, katropang yes katropang John o katropang Jovet ba? Namang di tay mapangutana about anak mga may kalabutan anang sila kudita nya mo na gipull an gid in town siguro nga tumong eleksyonan karon. Wa maminaw anak kay nagdibog na sila kasi tinuod. Mo ni karon katropang Jazz unahon nato sa ning mga ang ato ang weather situation karon katropang Jazz patay kagabi eh. Labi ang kakusog sa ulan. Nga nakit na usab ang pagbunok usab sa kanang mga baha karon mga katropang Alan o katropang pang Jazz o katropang nga Jovet may sumala pa lagi ang gikan ba siguro to og mga alasay sa kagabion, hantod na kini nga nagbuntag katropang Jazz o katropang Jovet. Then ato pong napansin karong mga panahon na nga medyo wagod bugawas ang haring adlaw. Muragi palibutan gyapon siya sa mga panganod o gani. Ganinang buntag, nagtutalig signal sa Abdri Kadapita sa atong ngayon katropang Jazz o katropang Jovet. O na karon, ang sitwasyon nga atong nagkita dari sa atong palibot, nga atong kawanangan, nga wagod in town pa, mugawas ang haring adlaw. Muna dili gi palibutan kini siya sa mga panganod sa Pikas Bayan katropang Jazz may kalabutan sa kini sa ato nga traffic update katropang Jazz diri sa Pita sa may Turil pati kay Minte diri sa may MacArthur Highway light and moderate gyapon ang dagan sa ato nga trapiko karong mga panahuna atong napansin sa nga panagsa na lang kayo ang nagamaniho nga nagamotor katropang Jazz tungod kay nahadlok po siguro ni sa ulan ang kasagaran karon mga nagabiyahe padulong sa Dilsor o padulong pasulod usab diri sa ato ang dakbayan sa Davao sa Pikas Bahin katropang Jazz ang ato ang mga kapulisan sa poli precinct number 19 kung 18 police station nagbalampuson kini nga may kasaog bypass operation atong miaging adlaw din nadakpan kining usa ka uman adto dakula 48 anyos kining usa ka driver oga lumulupi kini sa 23 Dusty Boulevard ning atong Dakbayan. Alas 11 ang tagma sa kagabion sa tropang Jazz na kinitransa kini nisgutan nga suspect diri dapita sa may Purok 5 barangay Kilatit Wheel oga dito na sakpan kini siya nga mitunol og isa ka sasisig kato ang asyabo og sa diha pagyod nga na girekisag ning naisgutan nga suspect na kuhaan pa kini siya og laing sasi sa mga syabu og lakip na usab ang armas ka tropang Jazz o 38 caliber nga pistola. Kasamtangan kini naisgutan nga suspect duha ka kaso ang iyang pag-atubagon ang kasong pag-isupak sa Republic at 9165 og ang kasong pag-isupak gapon sa 10591. Kasamtangan kini naisgutan nga suspect kulong na akaroon sa buwatan sa Eden Police Station. Katropa mo sa balita, katropang Jun Marata, HFM News. Live report.
1: Ay, salamat katropa Jun Marata. Oo. Asa mo itong pulso ni katropang Jun?
2: Ay, ang pulso. Na-overwhelmed si katropang Jun.
1: Na-overwhelmed si katropang Jun. Katropang Jun!
2: Nawala ka man, katropang Jun.
1: Nakuratan po ko katropang Tulits. Ayan, Juliana Liano, napakagulo na ang Pilipinas dahil sa mga bangag, looy kaayo itong mga pobre. So, mga bangag ni, katong bangag ni Ma'am Julia nga, ano, physical, or bangag nga tamakanan or agianan. No? May kabuntag, Sir Jazz and Ma'am Jubit, naka-high blood na sila panuorin sa Senado.
2: Kaya gani mag... pag magtanaw mo og Senate Senate hearing makatapar unya pag magconvene ang Senado sa as impeachment court ino mo og Xanton Gold Coffee Mix para bisag maglagot mo mga katropa mapakalma gihapon mo
1: nang kanta nga kalma
2: baby kalma
1: baby kalma tawag ka na
2: ang pulso ni katropang Jun
1: baby kalma
2: baby kalma
1: baby kalma
2: ano mga gipang tawag lang dihag baby
1: dapat mo kalma lang Okay. Lay ba ito ang rock, baby rock?
2: Lay
1: ba ito ka nagagina? Kugos ba ito ka trupang jubit?
2: Rock man yung ang baby. Oh. Mas ganahan ko itong rock, baby rock kaysa sa baby.
1: Lay ito nga pagkakalma. Kapag clarics nga, relax lang ka diha, no?
2: Yes.
1: Ayan. Alas 9, sige tayo 9 katropa, ha? Hapit na may mga signal, mga isunan, para inyo ha, kining madakpan, o baka madakpan, mailan, kinsa bagyo di katropang jubit.
3: Dimension that the media covered it, narinig yung mga totohan, it's an international scandal. And naalam nilang i-cover, i-broadcast all over, para ipakita lang na parang inaapi sila.
1: Ito ang hoyo, ha? Matang may G-Cas, anak, mga katropa. Tapos ito ang ipatong ni Katropang Jubit pagkaugma.
2: Yes, oo. Kung dili makuha ka ng Katropang Jazz, ang walay winner karong adlawa, ipatong na ito ugma ang pa-G-Cas.
1: Gusto ba ka aning ipatong ka? Or ikaw
2: gusto
1: patungan?
2: Gusto ko ka ng patungan.
1: Patungan?
2: Ang G-Cash, Katropang Jazz. Para dako og agi ang pa-G-Cash.
1: Grabe, G-Cash na lang.
2: Mahilig og mga ingon na dapat.
1: Ang uban, gusto Katropang Jubit nga sila ipatungan. Ang uban, sila mo patong.
2: Yes.
1: But very Katropa, G-Cash ito ipatong-patong mga kaingsunan. O niya, relax lang.
2: Kalma diha, baby, kalma. Mamaya
1: kalma lang. Last days na. Nakalino sa Xanton Gold Coffee Mix, mga binipisyo Katropang Jubit sa Xanton Gold Coffee Mix.
2: Yes, sa atong Xanton Gold Coffee Mix, mga Katropa, higupan na diha aron, ma-fight ng inyohang mga fatigue, inyohang energy, mas ma-boost pa mga Katropa, ma-enhance ang atuang focus and mental clarity, and of course, no, masuportahan ang atuang daily wellness despite nga very busy ang atuang lifestyle mga Katropa. Stay sharp, stay glowing, all in one cup, Xanton Gold Coffee Mix, mga Katropa.
1: Apil ang Xanton
2: Plus Coffee Mix. Oo, itong Xanton Plus Coffee Mix, Katropang Jazz. Kanana siya ang adunay soya bean. Katong mga mahiligon o soya, ang panglasa, pwede sila sa Xanton Plus Coffee Mix.
1: Ayan, ingon pa ni Ma'am Juliana, ang ganda talaga ni Ma'am Juvit.
2: Ganahan ko.
1: Natukaan ko.
2: Natukaan lagi ka. Natukaan ko. Ay nga, no. Kinsa ka nag-ingon na ito, katropang Diyos, no? Oh. Katong ano, katong nag-ingon na, katong imong ipa-play ka ganina. Huyo!
1: Huyo! Ayan, ako lang balikan niya, katropa. Malamas bilang ka mga pahinomdom oras, mga kaigsonan. Alas 10:02 na sa buntag.
4: It's 10 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
6: Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
7: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Pia, Sakel, Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga, iyan, hindi ayo po ng akong sakit, inubanan sa Santon Plus.
7: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako di ay si Annabelle, taga Batanginyo Village, Matina Playa, Davao City. Naanay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lali magdinda kay Kapoy Kayo. 24 hours among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imong lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya ignon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape. Mawala akong sakit sa akong lawas. Mawala akong katulugon. Sukad na nakainom ko. Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan tamo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Atak ka, iskun pa.
3: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
2: Opo, papa. Putang nga mesa.
3: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
2: Saton, pati na si, halo, himot ko.
3: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, tigdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
2: B! Ah, man ako hinom.
3: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Send money abroad quickly and

0: pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
1: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
3: Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
4: Di man kinahanglan nga gwapo, ang importante, seryoso.
5: Baklarek sana!
6: Exciting!
7: Jasper Magonsha, Jovet Espanyol, San

0: Metro.
1: Alas 10:09 katropa, no? Dili kinahanglan katropang Jovit nga gwapo. Importante nga
2: seryoso.
1: Ako revise, importante nga dako og pondo.
2: Oo, mo importante katropa Jovit. Kaya pagkuot dako. Ang pondo. Ang pondo.
1: Pag ana ba dako ani oy?
3: Pinawa.
1: Kwan good, roll like a barrel good. Ingon pa Ma'am Juliana, ang ganda talaga ni Ma'am Jovit. Enjoy kayo kung kayo magkasama Sir Joss and Ma'am Jovit.
2: Wala mong ganahan na mga comment. Ganang iro-iro.
1: Grabe, grabe. Pag human ani, pag humas program, maghinoktok tayo sa kilid.
2: Sige, yag hinoktok.
1: Kaya nga man, katropan Joss, lelay ang problema.
2: Ayan, good morning sa iyo, Ma'am Juliana Liano. Ganun ko kay kaduha gid niya gibalik ang ganda talaga. Sama na oy. May pa heart heart.
1: Gani ayo sa kabalo nga grabbing filter na niya ka tropa.
2: Ayo mag to ani kay ganun basta si Kuya Tolits lagi ang ato kauban pag kagwapaha jud na ko.
1: Tingala ko pila ka gibayan ni katropang Jovit ngadto kay katropang Tolits. Katropang Tolits. Pila may gijikas ani kay Ibrahim, ikaw maglingkod diha.
2: Gawin mo siya kay
1: ko. Oo, kung isa ka ng hamis, pasata ng hamis.
2: Blumen, ikaw po katropan dyan.
1: Ako na, naanad naman ko sa kong dagway. Si katropan Jovit, kaya lahi ko iya pag ano ba?
2: Kaya naghimisong, Jod. Kaya blooming kayo.
1: Oo, kaya nang murag lagi paro like a barrel. Bita ay mga katropa. Alas, Jis na katropang Jovit sa tuaga pa nagkabanuban. Oy, hapit na ha, maiso na na. Last Friday, nibunot na sa katong New Year's Peak Mountain
2: yes,
1: Resort.
2: Yes, oo.
1: Ang ato nabunotan si Sir Carlo Jose James Torre Prangka. Oo. Mapatotoo na po din nga, dito ko sa New Year's Peak Mountain Resort. Nga ako lang isa in town, kaya ko'y kuyo. Pero dapat na kay kuyo sa tropang si Carlo.
2: Of course. O, kanang pamilya ni mo, imong kabanding, no? Ang imuha ang mga mahal sa kinabuhi.
1: Oo. Mga mahal, pero tindaghan na yun mga katropa.
2: Oo. Ano, hindi pa kabuok.
1: Oo. Tapos lahi po ni ato, katropang Jubitaw-taon, nga ato ang Huyo. Ayan, atong Huyo, katropang Jovit. Uy, kuyog po na to sa gawas, katropang Jovit, si katropang Marvin Ibano. Iyan mo gi-check karon sa ang Kiniga Commission on Election kay last day karon sa registration, katropang Jovit.
2: Sa para sa
1: ano? Bakit kumusta sa to ang Kiniga Komilik, mga kaingsunan? Dagsa ba or daw sa waay lang o nga uban di naganhan mo buto kay kapoy ra maghapon ni mabuto ta sa 2028 mga kaigsunan mag-aaway ra maghapon ni ato ang nga mga politician no
2: sabi na mga batanon katropa nga jazz no kung unsa ba nila haga take ani murag magparehistro pa ba gihapon daghan biya kay of course sa SK no sa kanang kabataan
1: Ayan, natulog mo rin padagog sila katropang Jovit ang Huyo.

0: over din, narinig yung mga putuhan is an international scam.
1: Ako bagod kay dali ko magka ano katropang jubig kabalo kung kinsa ni. Basta isa ni ka ano tao nga lalaki gyud katropang jubig no. Oo. And alas 10:12 na katropa, tawag na mo.
2: Sige, tawag,
1: tawag
2: na mo
1: mga kaiso na sa kawan hotline 0969-3-0537 Dix Valeros pa wash out. Good morning.
2: Ay, hello sir. Sige, nagtanaw karon.
1: Sir Dix, okay lang ni Sir Dix. Dix.
2: Mga ano nato ni mga
1: Valeros.
2: Mga tropa ni na mga pogi ka tropang jazz.
1: Ayan mo ni ang mahilig mo kulob sa training.
2: Pero muhayang sa
1: muhayang gihapon.
2: Muhayang magyapon sila sa training.
1: Lain nga training.
2: Muhayang manggihapon na.
1: Muni ang propeling ko ni siya kulob. Kung muhayang ni siya sa lain na putong training katropang jog. Ikaw, Sir Dix, good morning ka nimo.
3: Good morning!
1: Tawag nimo katropa. 0969-3-0537 Hoyo katropang Jubet Kinsa ni siya.
4: Ibalo sa tanong niya
1: mo. Lahi ni siya.
2: Lahi
1: na lahi na. Lahi na. Ibalo na to katropang mo ni siya. Kinsa ka ni siya mga kaigsunan. Tawag mo, katropa, 0969-3-0537 Kung hatag big GCash para sa inyo ha, mga kaigsunan. Not this afternoon, but today.
2: Karon, gyud. As in now, mga katropa, tawag na sa to ang text line. And tubaga kung kinsa to ang nagbuhi atong statement.
1: O, abli na to ang linya ha. Kinsa to, katropa.
2: Kapaganina, abtik-abtik sila katropang just mo tawag. Karon, wala gatawag. Pero, mga katropa,
1: pag tawag nila katropang Jubet, pag hatag lang isa, mali. Tagatong chance, isa pag yun. Yes. Kung wala, wala. Kadali, mga kaigsunan na to ang kining huyo. Huyo.
2: Kung dili katropang Diyos, kung walay makatag-an karon or dili nila matag-anan no, sa itong mga katropa, ipatong nato na
1: ugma.
2: Ugmang adlawa ang ato ang GCash. So mas ganahan biya itong mga katropa ng patong-patong katropang Diyos.
1: Okay,
2: para
1: the more patong you have, the more chance. Ano, chance.
2: The more ano, dako ang makuha katropang Diyos pag mapatong-patong na na.
1: Bugat. Ang makuha nila mga kaisuna. Siyempre, mapatong-patong na nakatropa Jubet, the more patong sa taas, the more bugat yun na ang makuha nila.
2: Mura good gyapon ka ng patungan kag kwarta ba, di ba? Pag magpatong-patong ang kwarta mo, bugat yun na siya katropang jazz.
1: Dala ka dali mga kaisuna, no? Dali rin yung katropa, no?
2: Sige, tawag na mo sa tuang hotline mga katropa para matubag kong kinsa ang nagbuhi atong statement. Who you?
1: Ayan. While waiting katropa Jubet, sa tuang katropa tips. Katropa tips kita mga kaisunan sa tuang mga katropa. Ayan,
2: nakasanbay.
1: Si katropa Marvin Ibano sa kinig Commission on Election katropa. Katropa Marms, dagan ba ang naad karon or normal ba ang situation o karon bagidpod ba ang deadline sa COMELEC registration mga katropa sa tuaga mga bagong boboto, mag-transfer unsa ba nga kining gusto nila sa
2: or na pa ba ni extension no kana atong isubayon kana katropang Jazz.
1: Katropa na to sa balita sa Commission on Election katropang Marvin Ibano.
5: Live report.
6: Yes, yung oras sa katropang Jasper, katropang Jubet, sa karunatan na yung mismo sulod sa Magsaysay Park sa ato ang COMELEC Davao City Field Office kay labi na ni ining adlawa. Katapusan adlaw mga katropa or deadline kini sa alang sa ato ang voters registration mga katropa. Ganin yung mga oras sa ato ang makita yun ang padayon nga pagdag sa mga individual. No? Klase-klase noon ang purposes nila na uban nga mag-parehistro. Ingon nga mga butante na po uban nga mag-pareactivate sa ilahang mismong kining account mga katropa. And ang uban kini lang kay mas daghan sa ato ang mga nasairan din kani mga dismayado kay pagbisita nila din dili daydiri ang area ang ilaha mismong angayan dapat bisitahon alang sa ilahang purpose sa COMELEC labi na kini mga satellite kining registration mga katropa kay labi na gipahibalo mismo no ang diri mismo sa ato ang Magsaysay Park area alang lamang kini ang ginakater sa mga taga third district mga katropa karong adlaw or even paman sa pagsugod ni adtong Mayo 13 mga katropa samtang diri sa ang mga taga first district no diri kana sa NCCC Mall of Davao mga
1: sa katropa, may Maa Marbs, Maa na
6: Maa area. Yes, Maa area mga katropa samtang ang sa second district diri sa may Buhangin NCCC Mall mga katropa. Mm. So kana no kaya dagkubay-ubay man gud ato ang naobserban diri sa pagdasbor katropa ang Jubet nga dismayado uy layo pa daay kay di man daay diri ah nya diri nakahunat na intawon sila dini mga katropa.
1: Pero at least na ay libreng lugaw man na katropa Marv sa makita sa ano live. Oo.
6: Pinakanindot na ay libreng lugaw lang sa itong makaigsuunan nga medyo pagyud nakapamahaw sa pagbiya sa ilang mga panimalay ayaw kabalaka kay na ay lugaw nga gi-prepare ang ato ang mismo nga Kamalik Davao City Field Office din hinga dapita. And of course baguhay lang no naabot ato ang makaigsuunan naka tay pagyud intaw kinig L no ato makaigsuunan from 3rd district mga panatah og asa pagyud kini sila gikan katropa nga Jasper katropa nga Jevet kay medyo ubay-ubay ni sila murag tapok kiniusa na gyud ni sila ayaw mo tata ma'am ay guntag sa I'm Davao. Ma'am, asa pa mugikan? Naka-elf? Kaya pa dyan mug-elf, ma'am. Asa pa mugikan nga area, barangay, ma'am?
3: Barangay Inayangan.
6: Inayangan. Asa na ang asakop? Sa
3: Kalinan.
1: Kalinan.
6: Kalinan. Dagandagan dyan, ma'am. No? And so far, ang inyo adri is pagparehistro. Voters registration.
3: Ako kay transfer.
6: Ako transfer? Asa ka gikan dahi dati, ma'am?
3: Malabog, tapos mag-transfer ko sa Inayangan.
6: Ah, okay, okay. So, ayan. Kubay-ubay mo, mga pila mo kabuok, ma'am?
3: Mga oy, bayra po no, sakay kaya na tapos. Napay na pinin sa kalinan kaya nagpa-register, napay gikuha nga mga papel.
6: Musunod pa po to din eh. Ah, okay, nakapamahaw na mo, ma'am. Wala pa na libreng lugaw, wala pa mo kapamahaw no. Na libreng lugaw dito sa kilid, ma'am. Pwede kayo mo maka ano. Ayun, daghang salamat. By the way, pangalan nato, ma'am.
3: Lorena Guluman.
6: Ayun, daghang salamat, ma'am Lorena. O si ma'am. Pangalan niyo, ma'am?
3: Marilyn.
6: Ma'am Marilyn. Ayan, sige. Sige, ma'am, pamahaw ha. Nailugaw dito, libreng lugaw.
1: Marbs.
6: Ayan, wapadyo din tayo.
1: Mura lagi. Mura lagi. Tagiya ba? Mura tagiya sa
2: kaming lugaw ba? Mura lagi. Pamahaw
6: di ma'am ha. Actually, oo. Kaya libre man po kayo. Actually, gina-offer na yun, no? Sa Maoga area. Libreng lugaw lang sa tumakaigsunan.
1: Alright. Marbs, kini, wala ka extension ni katubang Marbs? Karong adlaw, lagi ng deadline?
6: Yes, sa deadline, mga katropa, karun yun. Mayo 18. Karun tuiga ang last schedule alang sa voters registration ug uban pa no nga magpaproseso sa ila pa mismo mga concern labot ingon nga mga butante mga katropa sumala pud kana no sa Comelec mga katropa so karon open mga higala sumala sa schedule abli ang kini mismo nga registration hangtod kini okay hangtod alas 5 unyang hapon mga katropa so nagsugod alas 8 ning buntaga hangtod ani alas 5 sa hapon and reminder lamang po gikan sa Comelec na kinahanglan magdala og at least usa ka valid ID and kinahanglan qualified Filipino citizen and ayo kalimot po magdala po og ballpen kay isa gyud na sa concern din hi nga medyo ang uban malangay kay walay bit-bit ballpen so kinahanglan magdala og ballpen at least diretso na ang proseso sa ila mismo mga concern din hi sa Comelec Davao City Field Office mga katropa.
1: Alright, Katropang Marbs. Salamat, Katropang Marbs.
6: Yes, mga katropa, mukha na itong update ng kagikan ni Sulod sa Magsaysay Park alang sa katapusang schedule sa voters registration. Katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
5: XFM Katropa!
1: Okay, salamat, Katropang Marvin Ebano. No, direkta sa kiling Comelec Davao. Ang sa 1st District, Katropa Gajovet, diri banda sa may Comelec Davao. Mm-hmm. Ang 3rd District, I mean. Ang 1st District sa may NCCC Maa. And si second district katropa diri mismo sa bangisunan sa may NCCC Buhangin. All right, katropang Jobet, kisa ni.
2: Ayan oh, nanay ni tawag katropang Jas Mutubag na ni sa tuang huyu. Hello, good morning po katropa.
1: Ayan, ato sa ipaminaw katropa ga Jobet ha. Ayan.
0: We made sure that the media covered it, narinig yung mga tutuhan, it's an international scandal. Mm-hmm. And naalam nilang i-cover, at i-broadcast all over, para ipakita lang na parang ina-happy sila.
1: Alright!
2: Ayan, ma'am, good morning ma'am. Unsa tong pangalan ma'am?
1: Hello?
2: Hello katropa? Hello?
1: Ayan.
2: Ayan, medyo signal, choppy ang signal. I-plaster
1: daw ang signal palihog
2: katropa.
1: Sibu gamay
2: pawala, ma'am. Sibu gamay pawala.
1: Lagi, no?
2: Oh,
1: ang akong lab, okay na akong madunggan katropa nga, Jobet. Hello?
2: Oh, hello, sayang kayo, ma'am, no? Para, hello. Ano,
1: babae to, no?
2: Yes, babae. Nadunggan no, katropang jazz.
1: Hello, ma'am? Hello?
2: Hello?
1: Ayan.
2: Ayan. Sige, ma'am, tawag balik pa,
1: ma'am. Tawag balik, mga katropa. Gcash ni Maisuna, nasa itong mga katropang nagbaminaw sa ito aga frequency 89.1. Good morning, mga katropa, tawag mo sa ito ang kining huyo segment.
2: Ayan. Sige, ayan. Try na ito kung... hello ma'am, good morning.
7: Hello, good morning.
2: Ingin
7: ka na, Ma'am. Okay na?
2: Yes!
1: Wow!
2: Okay na. Okay na, okay kayo. Okay, pass. All right. Ma'am, unsa tong pangalan? O gasa ta na minaw karon, Ma'am?
7: Mary Jane Sara.
2: Ma'am Mary Jane ra ko nadunggan. Naputol na po si Ma'am Mary Jane.
1: Ma'am Mary Jane.
2: Sarate? Sarase?
1: Sarahi?
2: Magtagna-tagna
1: tayo. Oh, kita na po yung managnaan.
2: Kita na po yung sige, ma'am. Sayang ang ano, ma'am, no, ang signal na to, ma'am. Para
1: si kinsa, kinsa to, ma'am. Kinsa to nga tingog, ma'am.
2: Oh, para sa imo, who you? Ay, kinsa na ito. Si?
1: Di kin mako na yung ano ba?
2: Sayang ka, ayaw.
1: Ang iya po nga audio. Mura po sa ito ang audio nga, ano.
2: Ito, ma'am. Try lang dog story, ma'am. Para itong ma-assess na to kung okay na ba yung signal. Ayan, sige. Ulit.
1: Patawag ka balik, katulapan siya. Ipashoot, dritso, kinsa na.
2: Ma'am, kung namino kakaroon, pag tawag ni mo balik, i-mention dayon kung kinsa to ang nagbuhi atong statement. Ayan. So, well, paabot na sa tawag ni Ma'am Mary Jane. Okay. Ma'am, kinsa to, ma'am, ang nagbuhi atong statement?
7: Senador Bato de la Rosa.
1: No!
2: Ay, sige, ma'am, dapat. Napay isa ka chance,
1: ma'am.
2: Si?
7: Cayetano.
1: No, gihapon, ma'am.
2: Sayang.
1: Alright.
2: Sige, ma'am, pabasin na kayo. Gusto i-greet, ma'am Mary Jane. Kung asa ka naka-plaster karon, ipang-greet yung mga kauban, diha.
1: Ano gano'y yung signal pag after sequence, ano?
2: Sayang kayo. Sige lang. Ma'am Mary Jane, salamat kayo ha sa pagtawag. I-try na to basig ugma, makatagna si Ma'am Mary Jane.
1: Sir Danny Crystal Aiko, may nga buntag tama katropa? Tama o tanang katropa? Ayan, good morning gani po, Sir Crystal Aiko.
2: Uy, dagan mga nagpabutog mensahe, katropang just good AM katropa. Unsa naman yung pamalaod karon katropang Juvet? Walay ayo. Si katropang Jules Pandoy ni sa Santa Cruz, Davao del Sur. Uy, na nagtawag bago katropang just. Hello katropa, good morning, pangalan, address o kinsa ang nagbuhi atong statement?
8: Good morning katropa, ako si Pablo Lastic, katorel Davao City. Ako ang answer si Senador Drilon.
2: Senador Drilon.
1: Senador Drilon. Drilon, ha?
2: Si, ano, wala gihapon. Malibang na pa, isa ka chance.
1: Isa ka chance, sir.
2: Oo.
1: Siya daw?
8: John Vic Rimulya.
2: John Vic Rimulya. John Vic, D-I-L-G.
1: Dili gihapon, sir. Dili, sir.
2: Kasi ito yung pangalan, sir. Boy Bagtik.
1: Si Pablo.
2: Pablo ba?
1: Boy, Bagtik si Pablo. Si Pablo, Sir Pablo. Sir, salamat.
2: Si Sir Pablo.
1: Ayan. Alright. Last Jace, 25 na katropa.
2: Boy, Bagtik, Pablo.
1: Boy, Bagtik nga. Vlogger mo tayo.
2: Pablo, Lagtik na ito.
1: Si Sir Pablo. Lagtik. Good morning kayo mo.
2: Sa Turil. Ayan. Good morning, sir. Sayang. Sige, sir. Naputol mo.
1: Ayan, katropa. Wala na. Kung tawag lang mo, ha.
2: Tawag lang mo, mga katropa.
1: Ang trending katropa nga Jubet. Sa bato ka trending, no? At uluksan na nga ito ang katropa tips. Trending ta, mga katropa.
9: News. Hot. Hashtags. Intriguing. Unsa di ay ang trending?
1: Unsa aga trending karon, mga kaigsunan. Ayan, katropang
2: Jubet. Ayan, mga katropa, itong trending. Magsilingan, nag-ilugay sa bunga sa saging. Ay! Gano'n mag-ilog, maging mag-saging, mga katropa.
1: Grabe. Naglibog ko kung ano ba ni, pang trending lang ni katropang Jubet o baka kining, ano, kanang pang isa ni? Pang post na ba?
2: Kanang, basi pang for content lang.
1: For content lang?
2: Pero nag-ilugay na yun sila, no?
1: Kalma lang. Oo.
10: Easy,
2: kalma lang.
1: Grabe mga kaigsunan. Ako tayo ipamutan na kay katropa ni Attorney Ryan Rekbistar, no? Kung sample, nagtindog na ang saging, tapos ang iyang bunga na papadpad na sa imong silingan, pwede ba kuhaon sa silingan katropang Jovet?
2: Oo. Kaya sa property ba, kung asa na nabilong, no? Kaya di ba, kung nagtindog ang diyang punuan sa saging sa imuhang tugkaran.
1: Tugkaran. Ikaw nagtanom.
2: Pero oh, ikaw nagtanom, pero ang iyang bunga na paingon na dito sa tugkaran sa imong silingan. Asa na nabilong ang bunga?
1: Ayan. Okay, sa kung nasa na katropan jubit, hulaton gini mo mahagbong ang bunga.
2: Ano katropan Jess? Ano na siya katropan Jess ka nang basta saging ilugan gid na katropan Jess.
1: Ilugan. Usay naa sa saging katropan jubit nga ikaw babae man juga. Babae.
2: Wait, lalaki ko sa una katropan.
1: Oh, lalaki
2: na
1: ka dayo.
2: Wala pa ta nagana. Katong pag Thailand na to, dito naman na change na
1: ang character, ang attitude tanan pati ang body. Bitaw nganong ginailugan ang saging katropang jubet.
2: Pwede ba nila tungaon, di ba? Sige ani para ma-settle ta tungaon nato ning saging. Sabot-sabot lang gud.
1: Ratang ang mga dagwa in town, kana bitaw nga makaunay gud sa saging gud. Oh, bitaw katropa, no?
2: Ang saging.
1: Ang magsilingan, dapat mag-ano na sila.
2: Nainagin ng katropan Jess, pag dagko daw ang saging ilugan, pero pag payat dili daw awayan.
1: Ano din ang katropang jubit?
2: Inigit si Sir Jicks good.
1: Naman po, ikan ng gagmay nga tag-as.
2: Kana mag-ano daw katropan Jess, kanang gagmay nga tag-as. Sakto lang man daw na siya. Pagkaunon ha. Tama-tama lang na siya mga katropa.
1: Sa dihang ni, sabay, nituok ang saging. Nituok, tili. Ang saging walay nakatiman. Pero pagkaguwang giilugan na, pwede raman na unta magbahin. Ingo pa ni Sir Danny sa liko. Tama.
2: Ano ilugan mang yun? Bahin nili ay.
1: Oo. Kanang imuhan ni nga dapit sa tumoy. Ako apon sa pikas tumoy.
2: Pwede tunga na lang ta. Sigka tumoy tangduha.
1: Na pa yung mga saging nga mga curve katropan jubit, no? Kanang curve ba?
2: Curvy, curvy ka saging. Kato ako nakita kay murag tag-as nga dagko nga kuan ng saging niya kanang kanang bitong tibugol.
1: Ah, tibugol? Oh, grabe. Usa makabalong tibugol niya. O ka mong ganit na naabli na tibugol na?
2: Di ba katong nag-down naman ang saging? Makita man good na to kung sa kadagko ang saging ngayon lang gilugan.
1: Kana, no? I don't know kung asang boundary ang nagkatropang gadjabit, but sila perteng isuga. Agoy, ilan na lang ng bahinon para mag-angay ang tanan mga katropa, yung pa ni Ma'am Jing.
2: Kadaghan mag-good ato. Pwede rin mag-good tunga-tungaon mga katropa.
1: Ano yung kalamig ipamaslakan ng saging ng ilang mga dagwa?
2: Klaro dyan kayo, no? Hingaon, ginag saging.
1: Oo, ayan. Magaling kayo, wala na bunlot ng isa kasaging di sa kinilalaki katropang gadjabit. Oy, last chance by Dinoibing Katropa. Ito na kanyo sa Premium D3 Katropang Jubit.
2: Ayan, mga katropa ha. Pag ano na mo diha, pag inumog Premium D3, mga katropa, mapalit ang Premium D3, Premium D3 Coffee Mix diri sa XFM Davao Studio, baka sa tuwang Yes to Health Clinic nationwide.
1: Ayan, way, nagkatag-an, nagkatag na sa huyo Katropang Jubit. Kinay ba?
0: And naalam nilang i-cover at i-broadcast cover para ipakita lang na parang inaapi sila.
1: Ayan. Huwag nagkatag-ag katropang Jubit. Kisa to katropang Jubit.
2: Bisag ako katropang Jazz. Murag gaduha-duha. Giyapon ko sa kontubag katropang Jazz, no?
1: Huwag nagkatag-ag katropang to na ipatong ato
2: pero,
1: aga Gcash Ogma.
2: Pero mura siyag. Sa kuha lang po ha. Magtag na lang po kung mga katropa. Murag si Senator Ping.
1: Dili gyud katropang Jubit, no?
2: Ayang,
1: ha, si ano ni katropang Jubit, si former senator Antonio Relianis
2: the
1: Fourth.
2: Yeah, ang nagdawan nga nag ano nag-serve.
1: Clarix kayo nga si Senator Relianis, former senator.
2: Kasi international scandal. Kumbaga, i-link niya na naman sa international case na naman yan mga katropa.
1: Yan, katropa, moto si former Senator Antonio Relianis the Fourth. At ang iugma katropa, kinsa na po na to ang huyo. Ang ato ang GCash karon ipatong na to ugma mga kaigsunan at ang sa programa ng sentro. Wala na kadali katropa ang Jubit Kasisi. Ang ato ang programa mga isunan. No? Information plus adri sa ato ang mga katropa. Kondisyon katropa, usab, kini ka to palipay GCash. Apil na usab ato ang New Year's Peak Mountain Resort. Sentro. Ang katawa mga katropa ang Jubit na muna resulta sa mga walay pag sinabdanay, silingan lang manunta. Ingon pa ni Sir Danny.
2: Nagkatawa ko katropang Jazz. Kini ato mga katropa. Si katropang Inday Erika, ay Maring Erika, si Tita Daria.
1: Sa ilang program. Ayan mga kaisyon. Alas Jess, 31 na katropa sa tuaga pa nag-ubadoban. Hahay, saging lang na mga katropa, magpatay pag yud mo. Live kayo, no? Kamusta may na-match yan?
2: Ano ba na? Saging. Ano ba na? Saging ilugan, manggin na mga katropa.
1: Ako ng sample, mga tukasahaya ba? Kamusta may na-match yan? Nag-ilug saging.
2: Delikado. Delikado ni saging.
1: Usapon nga saging, senyorita.
2: Uy! Katong ibang saging lang.
1: Itong gamay ba nga, senyorita
2: nga? Gani, gagmay kayo itong saging. Pero lami
1: gamay,
2: ba na gagmay.
1: Pero yayay.
2: Lami ba itong senyorita nga saging? Tamis kayo itong katropa. Ha?
1: Tamis
2: kayo ito. Kanang...
1: Nakatilaw din ka ng katropa.
2: Oo, kanang gagmay saging.
1: Asa may lami ko sa imo katong senyorita or kining...
2: Pero mas ganahan ko itong... Ano, ganahan ko itong tag-as. Kanang angyahang pagka-upload nga pag...
10: Pinawa!
1: Naglahat. Ato na yung damang tropanjo bet kaya basig lahi. Kapadpad ka sa lahi nga saging aning istorya ha katropa. Salamat sa pag-uuban may sumwata igong oras pa ug manapod pohon katropang Jobet Alan sa mga impormasyon bisita ang atuang page
2: XFM 97.9 Davao Katropa Digital ang atong Centro Media Facebook page ug atong YouTube channel Katropa Digital.
1: Og usab unya katropa nga tuag balita sa national sa tuag undo mga igsunan na aga XFM News Nationwide yung makauban XFM Mega Manila. Katropa, salamat sa pag-uban. Yung ng adlaw nga madunggan sa kita sa XFM 89.1 Davao. Ayan, no? Da, so good, Katropa, oh, Gadjobet, no?
2: Puhon-puhon ang atuang Facebook page, Katropang Jazz. Paningkamutan na to nga ma 89.1 po na siya, mga Katropa.
1: Alright, Katropa, salamat sa pag-uban. Gikan alas 9, hangtod ng orasa. Sa ngalan sa Kinibukang Puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines.
2: Alang sa nakihiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyubos nga lagad sa kahanginan, Katropang Juvet Espanyol.
1: Katropang Jazz. Asper Magonsya sa programa Gasentro
2: Kamatuoran ang Sandigan Sentro.
1: Atong oras katropa alas 10:33 na sa buntag.
11: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
12: Time check brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
13: Unplug to save. When not in use, unplug electronics and appliances. Standby power consumption can add up. Give your gadgets a break and reduce your energy bill. Remember, every small action adds up to make a big difference.
14: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
15: Send money abroad quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
16: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
17: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 082-308-2664. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
18: M2C Graphics Davao.
19: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
20: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
21: Let's use our energy the right way.
10: Here are your energy efficiency quick tips for the day.
21: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires na kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
22: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
23: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.

0: Как Клариса, она...
1: Exciting!
2: Exciting! Summer, man, nakatrupa!
1: Ang saya-saya!
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines! Sa Davao, hindi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na, katropa.
1: Ka-Clarence, Anna.
2: Exciting.
1: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: XFM.
2: XFM.
3: Taklarik sana.
4: Exciting.
5: Rated PG.
6: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyot, taga Nabong Purandabaw di Loro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, kung putol, may gabi yung hindi matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kreatin lami na tulog na kayo ko. So kung ihi, okay na kayo. Pero wala kong kreatin, 94 na lang. Itong nakapaminaw sa kong ipanultikar, sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na ulog ko sa Yesko. Relativo kayo, tabang na sa inyong paglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako og ginom sa atong kape, gipakara akong ulcer. Nagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Zaton Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom nako, wala na gatukar akong ulcer. Lamigod kaayo ang Zaton Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghan akong gitomar pero wala man dyan epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara kabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, o saka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ni. Nila ni DI taga
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga

0: mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanamigin!
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Cher. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Santon Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
4: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
7: Clarex!
8: Exciting!

0: Так, Кларик сана.
1: Exciting.
2: Sauna, sixipa, chakaron. No comment na.
3: Kaklarek sana.
1: Exciting.
4: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Light up efficiently. Swap out old incandescent bulbs for energy-efficient LED ones. Brighten up your space while reducing energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
6: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: Nak, merienda time na.
8: Wow!
7: Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humok, ug humok.
9: Tinuod na ura, lamigid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pagyuda na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ura, sa Dian Bake Shop yun nato na ginakuha.
8: Paborito yun na ko na ma, mga pan o cake sa Dian Bake Shop.
10: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan, o Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
11: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 082-308-2664. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
12: M2C Graphics, Davao.
13: Mga Megans, gikan sa Megans Davao Confederation, among gipasalamatan ang mga nisalmot ug nisuporta nga mga miyembro sa Megalith Nu Sigma Phi sa bag-ulang nahuman ug nagmalampuson nga 13th National Convention ni adtong Mayo 9 ug 10, 2026 nga gikan sa laing lugar dinhi sa Pilipinas. Nagpasalamat usab ang Megans sa mga sponsors gikan abroad. Sama nila Sis Jane Seto, Sis Roseline Abinoha, main sponsor Brad Jojo Rosas ug Mega Gamanu Chapter. Long live!
14: Sugad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
15: Unsa din ang Crop Gold ba?
14: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay og mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok.
15: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Crop Gold na ta.
16: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
17: Kay balo ko dili man jud ka busy. Dili lang jud ako ang imong priority.
3: Kaklarek sana.
1: Exciting!

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.

0: bukas ng Senado bilang impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte. 900 na polis si pinakalat.
1: Suspension order laban naman kay Retired General Mau Aplasca. Naisilbi na ng ombudsman, sabi na para sa CCTV footage, tinanggap na rin ng Senado.
0: Sa balitang regional, PBBM pinangunahan ang rollout ng TIG 200,000 na tulong sa mga barangay at pagkapasinaya ng Brain and Spine Center sa Cagayan.
1: Balitang international, Israeli Prime Minister Netanyahu, inamin po na malapit na na mapatay ang lahat daw na nasa likod ng pag-atake ng Hamas no October 7, 2023.
0: Sa balitang showbiz, Kay Abadi binunyag na matagumpay niyang nalampasan ang breast cancer.
1: At sa sports, si Gilgeous Alexander, SGA, nasungkit po ang pangalawang magkasunod na NBA MVP award.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian po tayo ngayon ng Lunes, May 18, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 97.9 XFM Davao, at iba pang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
0: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
0: Ako si Brian DePaz.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye ng balitaan, isa sa ilalim sa yellow alert ang Visayas Power Grid. Mula alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ngayon pong Lunes, Mayo 18. Dahil sa manipis na reserba ng kuryente na dulot ng mataas na demand at pagkasira ng ilang planta ayon sa Department of Energy. Nabatid na nasa 2,676 megawatts lamang ang kayang isupply ng grid, habang ang inaasang peak demand ay aabot sa 2,513 megawatts, na lalo pang pinalala ng tuloy ang paghinto o yung tinatawag na force outage ng 13 planta at limitadong operasyon ng 11 iba pa na nagresulta sa kabuang bawas na 852.9 megawatts sa supply. Nilinaw mga katropa ng DOE na ang yellow alert ay idinedeklara kapag bumaba ang reserbang kuryente sa dinakdang ligtas na antas para mapanatili ang katatagan ng grid, bagamat sapat pa naman ang supply para matugunan ang kasalukuyang pangailangan ng publiko.
2: XFM News Nationwide.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. namigay ng bigas dito po sa Makati City. Ibibigay kada dalawang buwan sa mga benepisyaryo. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Magpapatuloy ang pamamahagi ng 10 kilong bigas sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng bawat bayan makikinabang programa. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinagawang programa sa Makati City kaninang umaga. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi minsanan ang rice assistance na ito dahil ibibigay ito 6 beses isang taon o kada 2 buwan. Sinabi ni Pangulong Marcos na ibinaba na sa local government units ang local government support fund. Ibig sabihin anya nito ay mas mabilis nang makakarating sa taong bayan ang serbisyo at pondo sa pamamagitan ng pagtutulungan ng national at local government. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, inaasahan naman ang panibagong taas presyo sa kada litro ng diesel at gasolina bukas. Ayon sa pagtaya ng oil industry source, posible magkaroon ng 2 pesos hanggang 2 pesos hanggang 50 centavos na taas presyo sa kada litro ng diesel, habang 75 centavos naman hanggang 1 piso and 25 centavos po ang dagdag kada litro ng gasolina. Kabaligtaran naman ito sa presyo ng kerosene na nakdakda na magkaroon ng malaking bawas presyong abot sa 13 pesos at 30 centimos kada litro. Samantala, nagpatupad naman po ng 1 peso rollback ang Republic Gas o Regasco sa kada litro ng LPG.
2: XFM News Nationwide.
0: Nanguna si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa listahan ng mga pinagkakatiwalaang pinuno sa Pilipinas matapos magtala ng 57% Index of Governance Score sa pinakahuling nationwide survey ng RPMD Foundation Incorporated. Sumunod naman sa pwesto ng may mataas ding marka sina House Speaker Faustino D. III na nakakuha ng 55%. Vice President Sara Duterte na may 54% at dating Senate President Vicente Soto III na nagtala ng 52%. Samantala, lumutang naman ang pangalan nina Social Welfare Secretary Rex Gatchalian sa gabinete bilang pinakamahusay na kalihim matapos itong masungkit ang 87% mula sa publiko. Ang non-commissioned survey na boses ng bayan ay nilahukan ng 5,000 na adult respondents na isinagawa noong April 1 hanggang

0: tama ang kanilang tungkulin sa bayan bilang mga uupong senator judges sa kaso ni VP Sara Duterte.
1: Marami tayo po nananawagan from various forces mula civil society hanggang akademya na kinakailangan palitan yung Senate leadership dahil nga po sa mga nangyaring kaguluhan last week. Kasi nakita natin in just 3 days talaga namang sumadsad yung integridad ng Senado at kinamit pa itong kandungan ng isang fugitive from law. So again, this is under the new leadership of the Senate. So simple lang po, Sir Deo, for the Senate to do its job. Kasi nga po, malinaw ang mandato ng konstitusyon. Kami sa House of Representatives, meron kaming kapanyarihan na binigay ng konstitusyon to initiate an impeachment process. At sa Senado naman po, yung impeachment trial. So gawin nila yung trabaho nila, huwag nila harangin yung proseso and let democracy, the democratic process that is the impeachment process, proceed without delay.
0: Mga katropa, sa Akbayan Party List, Representative Percy Sendanya.
2: XFM News Nationwide.
3: Nakataas na sa heightened alert ang Philippine National Police ngayong Lunes, May 18, kasunod ng inaasahang pagtitipon ng Senado bilang isang impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte mamayang alas 3 ng hapon. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., nagpakalat na ng karagdagang puwersa ang kapulisan sa mga strategic place sa Metro Manila, partikular sa paligid ng Senado at maging sa lungsod ng Davao, para matiyak ang kapayapaan sa gitna ng mga inaasahang kilos protesta mula sa mga taga-suporta ng Vice Presidente. Binigyan din ang pamunuan ng PNP na ang kanilang presensya ay para lamang sa kaligtasan ng publiko, lalo pat nagkaroon din kamakailan ng mga tensyong kilos protesta kaugnay naman ang kautusan sa pag-aresto ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa.
2: XFM News Nationwide.
0: NCRPO nagpakalat ng nasa 90 pulis sa Senado para po sa seguridad ng impeachment court. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
4: Mahigit 90 pulis mula sa National Capital Region Police Office o NCRPO ang nakatalaga ngayong araw sa paligid ng Senado para tiyakin ang seguridad sa impeachment court. Kabilang dito ang mga tauhan ng Civil Disturbance Management Unit bilang paghahanda sa inaasang kilos protesta mula sa iba't ibang sektor. May mga grupong tutol at may mga sumusuporta kaya't inaasahan ang tensyon sa paligid. Ngayong araw, magsisimula ang Senado bilang impeachment court para sa kaso labag kay Vice President Sara Duterte, isang makasaysayang hakbang sa politikal ng bansa, naglatag ng barikada at checkpoint upang maiwasan ang kaguluhan at pilalhan ng publiko na umiwas sa lugar. Ang kasong ito ay mahigpit na binabantayan ng mga mababatas at taong bayan dahil malaki ang implikasyon nito sa pamalaan at direksyon ng politika. Para sa kakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza nagbitiw umano sa pwesto sa gitna ng tensyon sa Senado. Narito ang report. Nagbitiw umano sa pwesto si Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza sa gitna ng umiigding na tensyon sa liderato ng Senado na nagdulot ng pangamba sa posibleng pagkaantala ng operasyon ng kapulungan. Ayon sa mga ulat, nagarap ang umano'y pagbibitiw matapos ang patuloy na alitan sa loob ng Senado kasunod ng pagkakaluklok kay Senador Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President kapalit ni Senador Vicente Soto III. Sa ilalim ng alituntunin ng Senado, kinakailangan ng hindi bababa sa 13 boto mula sa 24 na senador upang makapili ng bagong Senate Secretary. Ngunit posibleng maging mahirap ito dahil sa umiiral na hidwaan at umano'y pagliban ng ilang senador sa mga sesyon. Mahalaga ang papel ng Senate Secretary bilang tagapamahala ng mga record, agenda at iba pang dokumentong may kaugnayan sa mga proseso ng legislatura, kabilang narito ang impeachment proceedings at iba pang sensitibong usapin sa Senado. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, kinumpirma ng Office of the Ombudsman na opisyal na pong naisilbi kay Retired General Mau Aplasca ang kanyang suspension order kaugnay na naganap na insidente ng pamaril sa Senado. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, ang 6 preventive suspension kay Aplasca ay ipinatupad para magkaroon ng patas at malalimang investigasyon sa kaguluhang nangyari sa loob ng Senado noong Mayo 13. Samantala, tinanggap na rin po ng pamunuan ng Senado ang subpoena na nag-aatas naman sa kanilang isubmit.

0: meet ang mga kopya ng CCTV footages na nakarecord nung gabi na nasabing insidente para sa masusing pagsusuri ng mga otoridad.
1: XFM News Nationwide.
2: Hawak na ng Department of Justice sa mga bagong actionable information o lead para matukoy ang kasalukuyang kinaroroonan ni Senador Ronald Bato de la Rosa matapos itong palihim na umalis sa protective custody ng Senado noong nakaraang Huwebes. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, wala pang opisyal na manhunt order laban sa senador bagaman nananatiling valid ang warrant of arrest ng International Criminal Court at aktibo na rin ang Immigration Lookout Bulletin order laban sa kanya. Kaunay nito, bumuo na ang DOJ ng isang special panel of prosecutors para imbestigahan ang naganap na pamamaril sa loob ng Senado noong gabi ng pag-alis ng senador.
1: XFM News Nationwide.
0: Binatikos po ni dating bayan muna Representative Nery Colmenares ang hirit ng bagong abogado ni dating Paulong Rodrigo Duterte na muling suriin ang kalusugan ng kanyang kliyente bago raw ang paglilitis sa International Criminal Court ngayong Nobyembre taong kasalukuyan. Ayon kay Colmenares, malinaw na delaying tactics o pagpapatagal lamang ito dahil idineklara na ng independent experts mula sa ICC na malusog naman at handa sa paglilitis o fit for trial ang dating Pangulo. Ginit pa niya na planong harangin ang kanilang kampo, ang hiling ng depensa na magpasok din ng sariling mga doktor para sa isa pang pagsusuri. Naniniwala si Colmenares na tumatayong abogado rin ang mga biktima ng war on drugs na pilit na iniiwasan ni Duterte ang paglilitis dahil wala itong maipakitang ebidensya na magpapaalis sa kanyang pananagutan sa mga pagpatay ng kanyang termino.
1: XFM News Nationwide.
2: Lusot na sa ikalawang pagbasa sa pamamagitan ng voice voting ang House Bill No. 8876 na layong palawigin ang bisa ng Professional Regulation Commission PRC Identification Cards mula sa kasalukuyang 3 taon patungong 5 taon. Layunin ng panukalang batas na maibsan ang gastos at paulit-ulit na proseso ng renewal para sa milyon-milyong professional Filipino tulad ng mga guro, nurse, engineer at accountant. Habang binabaswas o binabawasan din ito ang red tape sa pamamagitan ng pag-aatas sa PRC na i-upgrade ang kanilang digital registration system sa loob ng 6 na buwan. Ang nasabing batas ay pinagsama-samang bersyon ng 9 na magkakahiwalay na panukala sa ilalim ng pamumuno ni na House Speaker Faustino Bojidi III, House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos at later Representative Ferdinand Martin Romualdez na umaayon din sa direktiba ng administrasyon na i-modernize ang mga serbisyo ng pamahalaan.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 na ang tamang oras buhat sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live din po kami na napapakinggan ninyo sa pamamagitan ng XFM Davao sa 97.9, XFM Bukidnon sa 101.7 at 89.1 Solid FM Davao City.
1: Balitang regional.
0: Si PBBM pinangunahan ng rollout ng tig 200,000 pesos na tulong para po sa mga barangay at ang pagpapasinaya din ng Brain and Spine Center dyan sa Cagayan. Katropa natin sa balita, Marjorie de Quiwag, XFM, Tugigaraw.
3: Personal na bumisita sa lalawigan ng Cagayan, particular na dito sa lungsod ng Tugigaraw, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang pangunahan ng rollout ng tig 200,000 pesos na financial assistance para sa bawat barangay at ang pagpapasinay ng kauna-unahang state-of-the-art Brain and Spine Center sa labas ng Metro Manila noong Mayo 15 taong kasalukuyan. Sa ginanap na aktibidad sa Cagayan Sports Coliseum, personal na ipinagkaloob ng Pangulo ang tig 200,000 pesos na tulong pinansyal para sa bawat barangay sa lalawigan nasa ilalim ng bawat bayan makikinabang program at socio-civic projects fund. Ayon kay Pangulong Marcos, layunin ng programa na maibaba sa komunidad ang mga programang direktang mararamdaman ng mga mamamayan, lalo na sa mga barangay na nangangailangan ng karagdagang suporta para sa serbisyo publiko, disaster preparedness, community projects at educational assistance. Ipinaliwanag din ng Pangulo ang implementasyon ng programang eskolar ng Pangulo kung saan kalahati ng natanggap na pondo ng barangay ay ilalaan sa scholarship assistance. 5 kwalipikadong mag-aaral sa bawat barangay ang inaasahang makakatanggap ng tig 20,000 pesos na tulong pang edukasyon. Personal na tinanggap ni Governor Edgar Aglipay kasama mga provincial, municipal at barangay officials ang naturang ayuda, habang pinangunahan naman ni Tuguegarao City Mayor May Latinque ang pagtanggap para sa 49 na barangay ng Tuguegarao City. Kasabay nito na mahagi rin ang pamahalaan ng humigit kumulang 3,000 sako ng tig 10 kilong bigas para sa mga benepisyaryong pamilya sa lungsod. Samantala, pinangunahan din ni Pangulong Marcos ang pagpapasinayan ng bagong Brain and Spine Center ng Cagayan Valley Medical Center at ang groundbreaking ceremony para sa itatayong heart, lung, renal at kidney transplant center dito sa lungsod ng Tuguegarao. Makasaysayan ang pagbubukas ng naturang pasilidad dahil ito ang kauna-unahang Brain and Spine Center na binuksan sa labas ng Metro Manila. Ang 3 palapag na gusali ay may 30-bed capacity, 2 operating room theater, modernong kagamitan at advanced diagnostic capabilities para sa mas komprehensibong pagsusuri at gamutan ng mga pasyenteng may karamdaman sa utak at gulugod. Ayon sa Pangulo, bahagi ito ng layunin ng administrasyon na mailapit ang dekalidad at specialized healthcare services sa iba't ibang rehiyon upang hindi na kinakailangan bumiyahe pa sa Metro Manila ang mga pasyente para sa mas komplikadong gamutan. Kasama rin sa nasabing aktibidad sina Cagayan Vice Governor Manuel Mamba, House Speaker Faustino D. III, mga kongresista, opisyal ng Department of Health at iba pang lokal na opisyal ng probinsya. At yan ang ating ulat mula rito sa 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ako ang iyong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
2: Breaking news. Breaking news. Bagong DBM Secretary itinalaga na po ng Palasyo ng Malacañang. Kinumpirma ng Palasyo ang pagkakatalaga kay Kim Robert De Leon bilang bagong kalihim ng Department of Budget and Management o DBM. Nakatakda po siyang manumpa bukas, May 19. Breaking news. Breaking news. Samantala, mga katropa, minister ng BMBHTE Barm, pinagbibitiw dahil sa questionableng 1.9 billion pesos na procurement na di dumaan sa tamang proseso. Katropa natin sa balita, Sam Sally ng XFM Cotabato.
4: Ipinagutos ni Barm Chief Minister Abdur Rauf Makakuha kay MBHT Minister Muhagir Iqbal ang pagbibitiw sa pwesto matapos ang kontrobersyal na 2.247 billion pesos na transaction sa Ministry of Basic, Higher and Technical Education, Bangsamoro, Autonomous Region ni Muslim Mindanao. Ang pagpapababa sa pwesto ni Minister Iqbal ay pinagtibay sa lihap na pirmado ni Chief Minister Makakuha. Batay sa report, lumalabas sa audit findings na Commission on Audit na nakita ng paglabag sa procurement requirements ang mga kontrata ng kakahalaga ng 1.95 billion pesos. Ayon kay Makakuha, naapektuhan ito ang tiwala ng publiko sa Barm government dahil sa kontrobersiya. Samantala, tinanggihan ni MBHTE Minister Iqbal ang panawagang magbitiw sa pwesto matapos na makatanggap ng liham mula kay Chief Minister Makakuha. Sa kanyang liham, sinabi ni Iqbal na preliminary findings pa lamang ang audit at walang formal na kaso at criminal investigation laban sa kanya ang Commission on Audit. Iginit ni IQ na hindi siya magre-resign at handa siyang harapin ang anumang investigasyon. Binigyan din pa ni Iqbal na ang pagbibitiw sa gitna ng audit ay maaring ituring na pag-amin sa pagkakasala, kaya mas pinili niyang manatili sa pwesto habang nagpapatuloy ang investigasyon. Si Iqbal ay dating Chief Peace Negotiator ng Moro Islamic Liberation Front at Principal Signatory ng 2012 Framework Agreement on the Bangsamoro at 2014 Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, ang batas na basehan sa pagbuo sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Since February 2019, nagsilbi siya bilang kauna-unahang MBHT Minister at kabilang sa Member of Parliament sa Bangsamoro Transition Authority. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nakakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Samsali, XFM News.
0: Samantala, 69 undocumented Chinese national sa steel fabricator sa Misamis Oriental. Mga katropa, iniimbestigahan. Katropa natin sa balita, Marie Codino na XFM Bukidnon.
5: Anim na po't siyam na mga undocumented Chinese nationals at isang Pilipino ang nadiskubrehang illegal umano na nagtatrabaho sa Philippine Sanja Steel Corporation na umano'y pagmamayari ng isang Tony Young na nasa Fividic Industrial State, Barangay Baluarte, Taguluan, Misamis Oriental. Nagsagawa ng lockdown sa naturang establishmento ang otoridad nitong Mayo 16 sa pangunguna ng PNPPRO 10 at National Bureau of Investigation sa bisa ng search warrant upang maimbestigahan anya ang mga illegal na aktibidad sa loob. Ayon sa Department of National Defense at Presidential Anti-Organized Crime Commission, ang naturang pasilidad ay maraming nilabag sa batas ng bansa. Isa na dito ang paggawa ng hazardous materials. Ang mga Chinese nationals ay haharap sa imbestigasyon na may kinalaman sa violations of immigration, labor, environmental at workplace safety laws. Nagrally naman ang mga empleyado sa labas ng kumpanya dahil umano sa kawalan ng matibay na ebidensya na may mga hazardous na chemicals na ginagamit. Giit nila, daan-daang mga Pilipino ang mawawala ng trabaho. Dagdag pa, maganda ang kanilang pasahod at walang nilabag sa karapatan ng mga manggagawa ang mga Chinese nationals. Diin naman ni DND Secretary Gilbert Gibo Teodoro, illegal at exploitation para sa mga manggagawang Pilipino ang ginagawa ng pamunuan ng Zanja Steel Corporation.
6: No operation, definitely, until we find out and until the court disposes of what happens here. And if what happens here is by nature, the process is polluting, etc., this will close, definitely. But the people that are affected will be attended to immediately. Alagaan namin yung mga tao na in-exploit dito. Kasi illegal exploitation of Filipinos ang nangyari dito eh.
5: Sa ngayon ay wala pang pinalabas na resulta sa naturang investigasyon ng otoridad. Katropa, stress ka ba? Uminom ng Xanton Plus Coffee Mix. At yan ang balita mula dito sa 101.7 XFM Bukidnon para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas, Marie Codino, XFM News!
2: Dalawang high-value individual bagsak sa operasyon ng PNP Isabela. Mahigit 1.9 million pesos na shabu na samsam. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago City.
7: Arestado ang dalawang hinihinalang high-value individual sa ikinasang search warrant operation ng pinagsanib na puwersa ng Rojas Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit at Provincial Drug Enforcement Unit ng Isabela Police Provincial Office sa Barangay Lanting sa Bayan ng Rojas dito sa lalawigan ng Isabela. Kinilala ang mga suspect na sina alias Orang, 51 anyos at alias Porman, 35 anyos kapwa residente ng nasabing barangay. Bandang alas 4 ng hapon kahapon nang ipatupad ang search warrant kaugnay ng paglabag sa Republic Act 9165 at Republic Act 10591. Nakumpiska sa operasyon ang mahigit 279 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng tinatayang 1.9 million pesos, drug paraphernalia, digital weighing scale, mga plastic sachet at iba pang kagamitan sa illegal na droga. Nasamsam din ng isang revolver, Glock 17 caliber 9mm pistol, caliber 45 pistol, mga magazine at iba't ibang mga bala at cartridges. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng PNP Rojas ang dalawang suspek para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
0: Lima na pinaghihinalaan po mga katropang kasapi ng NPA. Nasawi naman sa inkwentro laban sa militar sa bayan ng Kawayan, Negros Occidental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
8: Patay ang limang pinaniniwalaang kasapi ng New People's Army o NPA matapos ang naganap na inkwentro laban sa mga tauhan ng 15th Infantry Battalion ng Philippine Army sa Barangay Abaca, bayan ng Kawayan, Negros Occidental noong hapon ng Mayo 16. Ayon kay Brigadier General Jason Humawan, ang commander ng 302nd Infantry Brigade ng Philippine Army, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa mga residente hinggil sa presensya ng mga armadong individual sa lugar, kaya agad na nagsagawa ng operasyon ang militar. Dagdag pa ni Humawan, nakasagupan ang militar ang nasa 12 miyembro ng Southwest Front at nauwi ito sa 3 magkakasunod na inkwentro na nagresulta sa pagkamatay ng 5 hinihinalang rebelde. Na-recover naman ang militar sa pinangyarihan ng inkwentro ang ilang matataas na kalibre ng armas, kabilang ang isang M60 machine gun, 5 M16 rifle, isang M14 rifle, isang M203 grenade launcher, isang granada at iba pang personal na kagamitan at mga subversibong dokumento. Sa pinakahuling ulat, nakilala na rin ang mga bangkay ng nasabing 5 hinihinalang rebelde. Isa rito si Rolando Dantes Jr. na sinasabing squad leader. Kinilala rin ang bangkay ni Jobert Casipong, Gilbert Tingson, Alex Chavez Langita at Francis Vince Dingding Inserto na residente ng Cebu City. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Malinario, XFM News.
1: Weather Update.
0: Tropang Brian, makaranas ng pagulan, kalat-kalat na pagkidlat, pagkulog sa Zamboanga Peninsula, Barms, Oxarjan, Davao Region dahil sa ITZZ o Intertropical Convergence Zone.
2: Katropang Buddy, bagyang madilim na kalangitan na may pulupulong pag-ulan naman ang mararanasan sa Visayas at nalabing bahagi ng Mindanao dahil sa easterly, habang makararanas naman ang maliwalas ngunit may tsansa ng biglaang pag-ulan sa dapit hapon o gabi ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon dahil sa localized thunderstorms.
0: Sumikat po, 5:28 ang araw, lulubog, 6:17 mamaya ng gabi.
1: Balitang International.
0: Hatid sa atin to, katropa ng Sandton Gold. Inamin na po ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na malapit na makumpleto ng kanilang bansa ang layuning mapatay daw ang lahat ng mga nasa likod ng pag-atake ng Hamas no October 7, 2023. Itong kanyang pahayag matapos kumpirmahin ng militar na napatay sa isang airstrike sa Gaza si Ezzedine Al-Haddad. Kinikilalang isa sa paunahing commander na nasabing armadong grupo.
1: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Sandton Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagulat ang publiko matapos ibunyaga ng aktres na si Kay Abad sa kanyang pinakabagong birthday vlog nitong linggo ang kanyang naging lihim na laban at tagumpay kontra breast cancer na nagsimula pa noong nakaraang taon. Ayon sa aktres, natuklasan ng 4 cm malignant tumor sa kanyang dibdib matapos siyang sumailalim sa isang mammogram kasunod ng kanyang operasyon sa gallstone. Dahil dito agad na lumipad patungong Singapore si Kay para sa kanyang gamutan kung saan naging matagumpay ang kanyang operasyon at opisyal nang naging cancer-free. Balita sa showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila, exciting!
1: Balitang sports!
0: Ang balitang sports, atid naman po ng Premium D3, tinanghal muli bilang NBA Most Valuable Player ang star guard ng Oklahoma City Thunder, si Shai Gilgeous-Alexander, SGA. Opisyal nang isinagawa ang announcement bago ang Game 7 ng Eastern Conference Finals sa pagitan po ng Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons mamayong gabi oras sa Pinas. Yan ang pangalawang magkasunod na MVP award na nakuha ni SGA matapos magtala ng kahangahang average 31.1 points, 6.6 rebounds, 4.3 assists at 1.4 steals kada laro.
1: News Nationwide.
0: Mga katropa, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayon niyo na po XFM News Nationwide. Ngayon pong unang araw ng Linggo, Monday, May 18, 2026.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, tumutok po kayo sa XFM Philippines para sa ating BP Sara impeachment event o trial, katropa.
2: Ako po ang inyong katropa, Brian Tipas.
0: Ako naman po si Buddy Overas, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas! Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
3: XFM.
2: XFM.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
6: Wellness Center na pwede niyo pong puntahan at pwede niyong mapagpakonsultahan. Sa kanila po ni Doc Remilito Uy, atin pong CEO, ito po yung lingko, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. Mga kasama po ng live ngayong araw at syempre atin din po makakapanayam ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Doc Algy Bakla. Doc Algy, welcome sa ating pong programa.
7: Salamat, Doc Michelle. Sa alat na ating mga katropang taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao, welcome po sa The Secret of Health. Isa na namang healthy na pag-uusapan ang ating tutunghayan sa araw hong ito.
6: Mm-hmm. Samahan po kami ni Doc Algy dito sa ating puntalak yan. Sa pamamagitan ng pagkapadala ng mga text messages, mga inquiries po niyo about your health, at text lang yan sa ating pong numero. Huwag ka tumiling magpadala ng inyo pong mga katanungan ha. Sa ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kumusta po mga katropa? Kumusta mga kaibigan? We hope and pray nasa maayos at malusog po tayong kondisyon at sitwasyon. Huwag kalimutan palagi uminom ng Ultimate Trio, ang ating pananggadok ano, sa iba't ibang uri ng mga karamdaman pag dagdag, ano? Or pag-supply ng sapat na nutrisyon sa atin pong pangangatawan. Dahil alam naman natin, ano, aminin man natin sa hindi, hindi talaga natin nakukuha yung sapat na nutrisyon na kinakailangan ng atin pong pangangatawan. Mula lamang dun sa atin pong mga kinakain. Mm-hmm. Kasi karamihan talaga ng mga food choices po ngayon, ano, kumbaga sa trend, ang hirap na talagang baguhin do kaya, ano. Baga marami ang iba na unti-unti ay bumabalik sila, ano, dun sa healthy food choices, ano? Pero in general, kumbaga, karamihan pa rin sa mga kababayan natin, kung ano yung mas madaling mabili, kung ano yung mas mura, kung ano yung readily available na nandyan, o minsan, kung ano yung laging pinapamili sa iyo, ayan, yun lamang yung atin po nakukonsume, mga kaibigan, ano? Kaya minsan, by choice or not by choice ano nagkukulang talaga tayo sa mga nutrients na kinakailangan ng pangangatawan po natin. Kaya nga nandiyan Doc yung mga suplemento natin bilang pang-supply ng sapat na nutrisyon sa ating pangangatawan.
7: Mm, kasi yung pagkain talaga sometimes not by choice but by consequence by situation. At saka nakasanayan na rin ano, yung typical Filipino diet kahit saan mo tingnan silipin talagang kulang sa mga kailangang sustansya talaga. O, kasi karamihan na ating mga katropa minsan sa umaga tinatamad niyan, bili na lang ng tinapay, magkakape, o yun na. At tanghali kung anong available, ganun din. No?
6: Ganun din.
7: Kaya hindi ka takataka na sa bansa natin, ang dami talaga may sakit gaya ng hypertension, di ba? Yan yung mga problema no sa ating bansa.
6: Mm-hmm. Kaya nga. Kaya sa mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan, meron po tayong mga suplemento ano na tutulong sa atin pong pangangatawan para mapatibay yung pundasyon ng atin pong kalusugan at syempre makaiwas sa samot-saring mga karamdaman. Ha? Nandiyan natin pong Ultimate Trio, Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C at Premium D3. Mga essential fats na kinakailangan ng pangangatawan natin ay makukuhanan din po dyan, mga kaibigan. Okay? Sa mga kabayan nila, yung mga produkto natin pwede nyo mabili sa mga pharmacies, mga local drugstores sa inyong pong lugar, mga authorized dealers po natin nationwide. Ganoon din sa atin pong online shopping store, ano, sa Shopee, pwede nyo ma-avail ang atin pong mga produkto. O di naman kaya ay sumadya kayo sa atin pong mga Yes to Health Clinic dahil lahat ng produkto ng Yes to Health ay mabibili nyo po dyan, mga kaibigan, with discounts, ano? So, sa mga gusto pong pumunta sa mga wellness center natin, eh, sabay nyo na rin, pagkapakonsulta, total, libre lang naman ang consultation dyan sa atin pong Yes to Health Wellness Center. Maigi din, Doc, na nakakapagpakonsulta po kayo.
7: Mm-hmm.
6: Namomonitor kung ano yung mga problema sa ating pangangatawan.
7: Kasi sa naturopathic consultation, may ibang concept, eh. May ibang tinatarget na alamin sa ating kalusugan. Commonly, mga condition na nag-uumpisang magparamdam habang wala pa tayong malalang sakit. Commonly, kasi ang naturopathy is nandun tayo sa preventive and proactive sa kumbaga, point ng healthcare na hindi natin hinihintay na magkasakit na at magkaroon ng mga laking problema bago pa tayo gagalaw. So, ang naturopathy consultation ay titingin doon sa mga kahinaan na pwedeng nagde-develop using our naturopathic techniques, mga modalities, assessment method na pwede nyong puntahan sa ating mga iba't ibang Yes to Health Naturopathic Clinic sa iba't ibang bahagi ng ating bansa.
6: Maganda masanay tayo doon sa health system kung tawagin. Ha? Kung tayo kasi mga Pilipino, nasanay tayo sa sick system. Ano kasi tayo eh, symptomatic base. Pagka nakakaramdam na ng symptoms doon, Doc, doon pa lang kikilos. Ano?
7: Tama.
6: Lalo na pagka matindi na yung symptoms na nararamdaman.
7: Eh, ang problema, magastos na kapag ganun na ang sitwasyon.
6: Oo.
7: Kasi kailangan mo na ng maraming test, kailangan mo na ng maraming gamutan.
6: Mm-hmm.
7: At worse, kapag talagang medyo malala na, eh talagang medyo alanganin. Maghahabol ka talaga ng maghahabol. And you will spend a lot of money. Yan ang nakakalungkot. Pag reactive yung iyong strategy pagdating sa kalusugan natin.
6: Kumbaga sa sasakyan, Doc, ano? Lahat naman tayo makaka-relate dyan kasi karamihan sa atin may mga sasakyan. Diba, meron tinatawag na PMS. Pagka hindi mo sinunod yung PMS at magbabase ka lang doon sa simptomas, mga lagotok, mga plat or kung ano pa man, mag-ilaw yung dashboard mo, ano, mag-check engine, kung doon tayo babase mga katropa, mahirap. Kumbaga hindi tatagal yung sasakyan po natin, ano? Ganun din mismo sa atin pong pangangatawan, literally. Eh pagka hihintay nang natin yung mga simptomas na magsilabasan, mahirap 'yun, ano? Kasi itong ang pag-uusapan natin, Doc, itong problema, ano, na hypertension bilang ano tayo? Hypertension month, ano? International ngayong, Hypertension month.
7: Kasi global ay ginugunita yung Hypertension Awareness Month.
6: Ayan, yan pa lang, Doc, ano? Na problema ay mahirap kung aantayin natin na lalabas yung symptoms niyan bago kakikilos. Kasi very silent itong problema na ito, mga katropa, ano? Kaya nga mas pinapaigting nila, Doc, pagbabantay sa problema na to, itong karamdaman na hypertension. Mamaya atin pong hihimay-himayin pa kung ano yung mga dapat po nating dapat nating bantayan at mas higit na malaman ng malalim patungkol sa problema po na ito, mga katropa, ha. O bagay na sa mga kababayan din, kung meron kayong mga katanungan ay huwag pong mahiya magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. At ito pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga nagbabalak po, ha, na bumisita sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center, ay narito ang atin pong mga address.
3: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound. Tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
4: Mariani Tolentino nga pala, lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: The secret of health.
9: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
6: Health info po na tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule. Ang Santone Gold Herbal Capsule ay naglalaman po ng mga powerful herb. Nabibilangan niya ng mangosteen, moringa, ampalaya, garlic at spirulina. Mga powerful herb yan ha, na piling-pili ang sangkap. Ano? At kung mapansin ninyo yung mga content niya ay talagang na-address karamihan ng mga problema ng atin pong mga kababayan. Kaya nga yan mismo yung pinili ng atin pong ng CEO natin na inilagay dyan sa formulation po na iyan na Santone Gold Herbal Capsule natin. Ha? Kaya sa mga kababayan natin na nakakaranas ng mga problema, no? Mga common problem na talagang naranasan ng mga kababayan natin. Pagtaas ng presyon ng dugo, pagtaas ng asukal sa dugo, pagtaas ng mga inflammatory diseases sa pangangatawan po natin. Yung binabanggit natin, Doc, ng mga inflammatory diseases ay hindi lang mismo yung nakikita natin na pamamaga sa ating pangangatawan. Minsan kasi iba, dun lang sila aware yung mga namamaga na nakikita nila. Mm-hmm. Pero yung mga namamaga, yung mga chronic inflammation kung tawagin, minsan wala sa isip natin, hindi tayo hindi tayo aware at hindi natin binabantayan po yun, mga kaibigan. Na yun pa naman, Dok, ang mas matindi ang naibibigay na pinsala sa ating pangangatawan.
7: Tama. Kasi yung mga chronic inflammation, nag-start yan sa loob ng katawan natin. Mm-hmm. O, kaya mapapansin mo na lang, mayroon kang yung mga lumalabas na mga signs and symptoms na nakikita ng ating mga mata, eh mga ano lang yan eh, mga palatandaan lang yan na there's something wrong.
6: Yes,
7: na mas matindi sa loob ng ating katawan.
6: Mm-hmm. Kaya sa mga kababayan natin ha, huwag po kalimutan uminom po araw-araw ng Santone Gold Herbal Capsule para malabanan yung mga chronic inflammation na yan sa loob ng atin pong pangangatawan. At yan nga Doc, pag-uusapan natin ano, itong hypertension. Itong madalas na napapag-usapan na rin natin pero maganda na naitatatak sa isipan natin pong mga kababayan. Ano yung mga bagay-bagay na mas lalong dapat natin pag-iingatan? Dapat maging aware tayo para naman mabawasan if not totally ano, mawala itong mga ganitong kaso sa atin pong komunidad.
7: Oh, itong hypertension, kilala din na high blood at alta presyon sa ating bansa. At ngayon nga pala, paalala lang, ngayon pong month of May ay pinagdiriwang at ginugunita, I mean, ang hypertension awareness month sa buong mundo. Ang layunin ng mga organizer nito, yung international movement, hina-highlight kasi nila yung ano, yung paglaban dito sa tinuturing na silent killer, sa pamamagitan daw ng pagpo-promote ng mga regular blood pressure screening, yung early detection at lifestyle modification.
6: Yeah.
7: Yun ang kanilang advocacy ano. So, ina-highlight din nila na yung critical need na ma-manage yung blood pressure ay para ma-prevent yung severe complication.
6: Mm-hmm.
7: O gaya ng mga heart attack, stroke at saka kidney disease. So, sinasabi nga ng karamihan, this is a silent killer na tahimik lang na sumisira sa ating katawan bago dumating yung symptom. Yun ang problema dito sa hypertension. Yung tao, pwede maramdaman nila na sila ay healthy, parang normal, nagtatrabaho sila day by day, pero yung kanilang mga daluyan ng dugo, yung kanilang puso, yung kidney at utak ay already under serious stress. Yun. At alam nyo ba, sa buong mundo ay mayroong naitala na 1.28 billion na mga adult between the age of 30 to 79 ayon sa World Health Organization ay apektado nitong hypertension. At kulang-kulang kalahati ng mga tao na ito ay may hypertension na hindi nga nila alam. Meron sila.
6: Nga yung iba ay tumatanggi talaga, Dok, na high blood sila.
7: At nasa ano lang daw eh, 1 in 5 people na may hypertension ang nagpapacheck at nag-take ng medication to control their hypertension. Yun ang nakakalungkot. Sa Pilipinas naman, actually, ang hypertension is also a major public health concern. Yan. Sa makailan, yung World Health Organization, sa report nila, they estimated that yung hypertension nakaka-apekto sa isa sa bawat 3 Pilipino adult.
6: Grabe.
7: Ibig sabihin, 16.8 million adult ay nabubuhay na may kondisyon na high blood na nagpapataas ng panganib sa heart attack, stroke at premature death. Only 19% daw ng mga tao na may hypertension sa ating bansa ay napapa-check nila at nakokontrol yun. While meron namang project at program ang gobyerno, particular yung ating DOH, para mabigyan ng information campaign and several other programs para malimitahan ang pagdami ng mga may high blood. Actually, meron tayong mga batas na ano diyan eh, di ba? Yung syntax, di ba? Ang ano noon i-tax yung mga nakapagpapatindi ng risk sa panganib sa mga Pilipino, yung mga matatamis, yung mga sigarilyo, mga ganun. May mga ganun eh nabatas sa Pilipinas. So, ang kinakailangan lang talaga natin dito, maintindihan na ating mga katropa para hindi sila masorpresa kung ano kailangan nila maramdaman at makita. Dahil medyo nakaka-alarma nga yung data ng World Health Organization.
6: Dapat malaman natin, ano nga ba itong tinatawag nila na hypertension. Yung iba kasi, Doc, hindi na alam na mataas na nga yung blood pressure nila. Maliban na lang pag nagpapa-BP. Eh, yung iba, ayaw magpa-BP. Kasi ayaw nga nila, hindi nga nila inaamin na mataas ang blood pressure nila.
7: Sabihin nila, normal lang sa akin yan. Hindi nga ako
6: na-stroke. Misa nga pag na-BP, na nakita doon, 140 over 90. Sabi, ay, matagal na yan, ganyan yung BP ko.
7: Baka sira yung pang-BP mo. Hindi nila alam, partner, na yung hypertension ay malaki ang contribution sa development ng stroke, yung sakit sa puso, yung kidney failure. Di ba dumadami ngayon ng mga kidney failure,
6: ng
7: papadialysis. Hypertension po, isa sa pinaka-greatest risk sa ating kidney para masira siya, no? yung pagkabulag. Ganon din yung maagang kamatayan. Kasi pag hypertensive ka, just imagine, babara yung daluyan ng dugo mo.
6: Tama daw.
7: Ang good news, kasi ang hypertension can be prevented, pwede ma-improve, ma-control using lifestyle medicine. Mapapansin mo, sa lahat ng statement na hindi nila sinasabing ang hypertension ay magagamot. Bakit? Dahil ang hypertension naman talaga, hindi naman talaga sakit na masasabi. Kasi ang hypertension can be prevented. Kasi ang hypertension, sa point of view ng isang naturopath, it's a condition na nagpapahiwatig na there's something wrong in your body. Kasi yung dugo mo, lumalapot. Kaya nakikita na mataas yung presyon. Hindi talaga yun yung problema mo. Okay? There's something wrong. That's why lumalapot ang dugo mo. Kaya ang hypertension, hindi mo magagamot yan. Parang allergy, hindi mo magagamot. Kasi every now and then, pwedeng yung hypertension dadating sa'yo anytime kung magiging pabaya ka. So walang definite cure na pag wala na gamot mo yung high blood, di na babalik sa'yo. Hindi ka, kaya yun ang hindi nila sinasabi na gagamot, because ang pinaka-importante dito, ma-prevent, ma-improve yung condition, ma-control yung complication through lifestyle medicine, proper nutrition, stress management, and etc. So marami silang listahan ng pamamaraan para completely ma-prevent itong hypertension.
6: Eto doc, sa pag-measure ng blood pressure ng isang tao, so alam naman natin ano ang normal, ito yung merong stage 1 at stage 3 pala nitong hypertension.
7: May mga stages siya.
6: Oh, stages niyan. And then yung iba doc nagtataka, bakit nakaraan ganito yung BP ko? Bakit ngayon ganito naman, mababa? Kumbaga parang fluctuating yung blood pressure nila. So may mga bagay na nakaka-trigger ng mga ganung problema doc.
7: Oo, tama ka. Eh di ba pag papa-BP ka, makikita mo mayroong halimbawa 120 over 80. Yung 120 na nauna doon, tawag doon systolic pressure. Yung systolic pressure na nasa top number doon sa lista ng iyong blood pressure monitor, yun yung pressure kung ng ating daloy ng dugo kapag yung puso mo nagko-contract. Pag nagpa-pump siya ng dugo.
6: Oo.
7: Yung isa naman, yung mas mababang numero, ang tawag doon diastolic pressure. Ito naman yung nagme-measure sa pressure ng ating daluyan ng dugo kapag relax yung puso mo. Diba? Between the beat. Yun yung tinitingnan ng diastolic pressure. So, ang normal blood pressure sana, based on standard, ay mababa sa 120 over 80 millimeter of mercury or mmHg. Ano? So, pag mababa sa 120 over 80 yung iyong blood pressure, they consider it as normal. So, yung 120 over 80, ang kanilang definition ngayon ay elevated blood pressure na yun. Na dati no, normal lang yun. Pero ang sabi nila, because of the pressure, stress, everything, you need to maintain as low as lower than 120 over 80. Yan ay ayon sa WHO. So, yung hypertension, ikakategorize natin na normal yung less than 120 over 80. 120 to 129 systolic and below 80 diastolic ano ay medyo ano na yon, medyo elevated. Stage 1 hypertension 130 to 139 and diastolic is 80 to 89. Stage 2 hypertension 140 to 190 140 over 90 or higher. Pag umabot na ng 180 over 120 or higher, ang tawag nila doon hypertension crisis. So yung hypertensive crisis, medical emergency na yon. So, hindi mo na dapat ipagwalang bahala yung katropa kasi pwede kang tumumba na lang doon anytime.
6: The best way na i-check ang inyo pong blood pressure every morning pagkagising mo. Bakit? Kasi yan yung time na relax yung katawan mo. Ano?
7: Kumbaga hindi ka pa galing sa trabaho.
6: Kumbaga kung ano yung magiging resulta ng blood pressure nyo po doon, ibig sabihin, yun yung pinakamababa na BP ng inyo pong pangangatawan. Ano? Ibig sabihin, kung nag-BP ka ng kakagising mo pa lang, tapos pumatak ng 130 over 90, ibig sabihin, mataas doc ang blood pressure nila. Ano? So, kasi pagkahapon ka na mag-BP, possible na elevated talaga siya doc. Slightly elevated siya.
7: Galing ka sa trabaho, may stress na. Kaya pinaka-the best talaga yung pagkagising mo sa umaga.
6: Doc, bakit ba napakadelikado itong high blood pressure o pag tumataas ang presyon ng dugo ng isang tao?
7: Alam mo kasi yung ating blood vessel, design niya na mag-handle ng normal pressure range. Kapag tumaas yung presyon mo, pwedeng magkaroon ng diferensya. Yung artery mo pwedeng manigas. Yung wall ng ating mga daluyan ng dugo ay pwedeng ma-damage, pwedeng magkaroon ng plaque deposit. at yung daloy niya eh pwedeng humina, no?
6: Mm-hmm.
7: Para kang kanal na nabarahan ng mga basura. Ganun mm-hmm. nangyayari. At pag nangyari yon, over time, pwede masira yung mga major organs mo, yung puso mo, yung utak, yung kidney, yung mata, saka nervous system natin. Kaya tinuturing ito na leading cause of cardiovascular disease sa buong mundo, itong hypertension. Kumbaga, kung wala kang high blood, medyo malayo-layo pa ng konti na mag-develop ka ng heart disease. Kasi normal yung daloy ng dugo mo, yung puso mm-hmm. mo, hindi mahihirapan eh.
6: Mm-hmm.
7: That's why we are developing heart problem kasi nga, unang-una sa lahat, nahihirapan yung puso sa hypertension.
6: Mm-hmm.
7: Oo, yun. Ganun lang kasimple, kumbaga. Kung titignan natin yung bakit napakadelikado nito. Kasi take note, ang number one killer sa buong mundo, hindi ito nasasapawan ng kahit anong sakit, heart attack.
6: Mm-hmm.
7: At ang number one reason why we have heart attack is because we have hypertension.
6: Yun. Kaya sa mga kabayan, hindi dapat yan maliitin o basta-bastahin. Sa mga kadahilanan nito, Dok, over time, meron bang mga nadagdag kung ano yung mga pinaka-suspect or pinaka-cause kung bakit tumataas ang presyon ng isang tao?
7: Oo, well-established na yan because ang hypertension is the most common na condition na makikita mo sa komunidad. So, pinag-aralan nila at nakita nila na identify yung mga causative factors.
6: Mm-hmm.
7: Una, according to their study, pag sobrang taas ng salt intake mm-hmm. natin, because yung sobrang asin, nagkukos yan ng water retention sa katawan. Nire-retain mm-hmm. kung saan may salt, nandun yung water. So, pag nag-i-increase yung blood volume sa ating pong arteries, tumataas yung blood pressure.
6: Mm-hmm.
7: So, wherever we have super salty na mga pagkain, tapos kulang tayo sa water din.
6: Nako.
7: Oo. Nahihirapan yung ating circulation. So, yung mga instant noodles, mga processed meat. Kasi, bakit yung processed meat tinatarget natin? Kasi nga, ang daming preservative niyan.
6: Mm-hmm.
7: At salt, ang isa sa pinakapangunguna. Nangunguna. Ano? Mga fast food, mm-hmm. Chips, canned goods, yan ang nakikita na nila na maraming bilang ng salt.
6: Mm-hmm.
7: Yung paggamit ng table salt sa pagluluto natin, wala pang masyadong issue dun eh.
6: Mm-hmm.
7: Kasi, for example, nagluto ako, ang ginamit kong asin sa isang luto ko ay mga isang kutsara mm-hmm. ng asin. Eh, hindi ko naman naubusin lahat yung niluto ko.
6: Tama
7: eh. Hati-hati naman kami dun eh. Mm-hmm. So, hindi yun ang cause. Ang pangunahing cause ng salty foods, yung mga other foods na kinakain natin, that mm-hmm. is loaded talaga.
6: Mm-hmm.
7: Kung titignan mo yung nakalagay sa kanilang pakete, magugulat ka sa dami ng salt.
6: Eh minsan wala naman tumitingin doon, Dok.
7: Ay wala.
6: wala naging aware doon.
7: Tinitingnan mo ba yung isang chicheria na kinakain mo, wag na natin pangalanan. Kung gaano karaming salt, ilang milligram, tapos ikaw lang yung umubos.
6: Mm-hmm.
7: 'Di ba? Yun yung mga hidden salt na tinatawag yun. O pangalawa yung obesity at sobrang pagtaas ng timbang.
6: Yan, ako.
7: Kasi habang tumataas yung timbang natin, mas mataas yung tinatawag na vascular resistance kasi yung fats is talagang malapot yan eh.
6: Mm-hmm.
7: At isa yan sa pangunahing dahilan ba't bumabagal ang daloy ng dugo natin. So, ganun din, kapag ikaw ay may obesity, nagkakaroon ng problema sa hormone balance natin.
6: Mm-hmm.
7: And usually, sabi nga nila, yung obesity daw ay isa sa dahilan ay yung syndrome X, di ba? Yung pagtaas din ng insulin sa ating katawan because hindi nagiging effective ang insulin kapag tayo ay nagkakaroon ng obesity. Kaya na, iipon lang siya sa sistema natin, that causes a lot of damage. Ano? At mas mahirap tumibok ang puso kapag mataba yung dumadaloy sa ating pong mga dugo. At ang mga iba pa, yung lack of physical activity, yung chronic stress, mga dahilan din yan. Kasi pag kayo ay na-stress, tumataas yung stress hormone like yung adrenaline, cortisol na automatic nagpapataas ng blood pressure natin. Ano? Paninigarilyo, yung alcohol intake.
6: Mm-hmm.
7: Oh, may mga sinasabi pang genetic factor. Totoo naman yun, yung genetic factor na, for example, yung family nyo may history ng hypertension, pwede yung maipasa sa genes. Totoo yun. Pero ang pinakang mababa kasi na percentage ng hypertension is genetic.
6: Mm-hmm.
7: Sabihin natin mga 5 to 10% lang ng causes ay genetic. Mostly kasi ay lifestyle.
6: Mm-hmm.
7: Yung sinasabi sa pag-aaral.
6: Yun talaga yung major factor.
7: Isa pa yung kidney problem. Ano, nasira yung kidney mo, apektado din yung blood pressure mo.
6: Mm-hmm.
7: Likewise, pag may hypertension, affected mo rin yung kidney.
6: Kidneys,
7: Tsaka yung isa sa common problem, yung sleep deprivation. Saka yung sleep apnea. Pag kulang sa tulog, nakong daming tatamaan ito. Topic pa lang natin nung nakaraan. Ang hindi magandang pagtulog ay nagtataas ng stress hormone at sympathetic activity ng katawan. Mm-hmm. Kaya nagkakaroon ng rise of blood pressure.
6: Mm-hmm. Yan, sa mga kabayan natin, ha, yan yung mga factors kung bakit maaaring tumaas ang presyon ng ating pundugo. So, kinakailangan maging aware tayo dun sa mga factor po na ito, ha? Yung mga pinagmumulan or nakakapag-trigger ng pagtaas ng BP natin. Tulad nga na nabanggit mo kanina, Doc, karamihan dito sa mga causes na ito is lifestyle and preventive yan sila, mga kaibigan. Nasa atin yan. Kumbaga, nasa kamay mo yan. Kung paano mo ipiprevent, maiiwasan yung pagtaas ng pressure ng inyo pong dugo, mga kaibigan. Ha? Okay, Doc, bago tayo dumating o bago tayong patuloy sa ating pag-uusap dito. Ha? Sa mga kabayan tayo dyan, kung meron kayong mga katanungan, huwag po mahiya magtanong. Ha? I-text lang yan sa ating pong numero. At ipong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Doc, meron nagtanong dito. I think related din to sa pinag-uusapan natin. Mm-hmm. Kapag sumasakit daw yung batok niya, Doc, sumasabay yung pagsakit din ng kanyang ulo.
7: Mm-hmm.
6: Ang tanong niya, ano daw yung pwede niyang gawin?
7: So, una-una, first aid dyan is maglagay ka ng cold. Akong, halimbawa, possible hypertension ang dahilan. Ang first aid dyan, maglagay ka ng cold towel or ice pack sa head area.
6: Yeah.
7: Ang purpose nun is to lessen the pressure. Kasi yun nga eh, yung bakit sumasakit ang ulo mo, nahihilo ka, parang iba yung pakiramdam. Kapag high blood ka, naapektuhan kasi yung daloy ng dugo mo sa sa brain. And kapag masyadong tense yung daloy ng dugo sa brain, yan yung simula ng problema na pwedeng puputok yung ugat, pwedeng babara. So, kung ang dahilan ay hypertension o yung alta presyon o high blood. Pero kung ang dahilan naman yan ay, halimbawa, may cervical problem ka, yung neck mo, yung spine mo, eh may problema, o may mga ipit, or may tension. So, ang pinaka-the best dun talaga is yung mga therapy. Pero sa therapy kasi, masyadong iniingatan tong neck. Eh. Hindi,
6: yes,
7: ito, maselan or sensitive na parte. Kasi nandyan yung mga major arteries natin, ano, na kinakailangan yan, carotid artery nandyan. So, di ba, yung mga veins natin na malalaki. So, kinakailangan nating maingat din. So, yun yung first aid sa neck pain with headache. I-reduce mo yung pressure going to the head by putting cold fomentation. O iba, naglalagay ng ice pack sa ulo. Yeah, iba, no. Sa batok, yung tuwalya na nilagay sa ice cold water. Yun yung pwede nyong gawin.
6: Lalo na ngayong mainit ang panahon, Doc, ano? Madalas yan. Lalo na kung ikaw ay high blood or merong hypertension, tapos na ano ka, na-expose ka sa matinding init, maaaring makapag-trigger yan ng pagtaas ng BP mo. Ano? At yun yung madalas, Doc, nararamdaman. Dito, yung iba, nag-umpisa sa balikat, umaakyat sa batok, hanggang mapunta sa ulo.
7: Tapos makikita mo, nagpa-pulsate yung ano, yung isang parte ng ulo. May mga pulso dyan na nararamdaman mo. Ano? Ako, pag ako na gano'n ng sitwasyon, yung masakit ang ulo, napapansin naman ako, nagkakaroon ako ng letter V dito sa noo.
6: Sa noo.
7: Yung ugat dito na parang V, lumalabas. Ibig sabihin nun, yung circulation mo doon talagang very intense at masyadong nahihirapan yung daloy ng dugo because masyadong concentrated yung daloy doon. At yun ang dahilan kung bakit confused, pinagpapawisan, masakit ang ulo, nahihilo. Maraming nagiging discomfort kapag ganun.
6: Oo. Yan sa mga kababayan natin, maging aware tayo sa mga maaring symptoms o possible na sinyales ng pagtaas ng blood pressure. At higit sa lahat, dapat alam natin yung mga dapat ating gawin.
7: Oo, bago tayo mag-break sa second part natin, doon sa mga nagtatanong, ano bang symptom ng hypertension? Pananakit ng ulo, pwedeng pagkahilo, yung iba nagbablard yung vision. Hindi ka naman dati malabo yung paningin, biglang lumabo yung paningin mo. O yun, sign yun ng hypertension. Saka yung chest pain, yung iba nosebleed.
6: Nako, yan.
7: O, yung lagi ka nag-nosebleed, ay palatandaan na posibleng mataas ang BP mo.
6: Yeah.
7: Sabi nga ng kaibigan kong doktor, buti nga nag-nosebleed ka. Kasi kung ang pumutok na ugat yung sa loob ng utak mo, ay mas mahirap yun. Di ba? Kasi matinding pressure. Yung

0: sa mga simptomas po na yun, ako, eh, magpakonsulta na kaagad, ha? At mag-monitor ng inyo pong blood pressure, mga katropa, mga kaibigan. Okay? So, yung mga katanungan, ha? Huwag po mahiyang magtanong. Text line sa ating pong numero. At ipong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Huwag po tayong patuloy. Ating pong munang pakinggan ang ilan sa mga natulungan at napasaya sa pamamagitan ng pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako si Ricky Shaui. Bumibili ako dito sa Yes to Health ng Santon Plus Gold. Okay naman ang effect sa akin kasi lumit yung thyroid ko. Naka 8 months na ako na nabili. Ay, pang 9 months na ngayon. Kaya, yun. Dire-diretso ko kasi hindi pa ako nagpapakuha ng yung T3, T4 para sa thyroid. Yan ang magandang effect nito kaya bumili rin kayo. Ito nabibili ko lang ngayon. Susunod na po pa uli ito hanggang tuluyan ang lumiit yung aking bukol sa thyroid. Yun lang. Salamat.
1: Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ma'am, good morning po. Ano pala natin?
5: Ninya po.
4: Ninya. Ma'am, ano pong reaction niyo sa kape namin?
5: Malasa po siya. Saka masarap yung pagka-timplada niya.
4: Alam niyo po ba kung anong sangkap niyan? Siyang mangustin, malunggay at siya. Siyempre, meron siyang glutathione.
5: So, ganun ba?
4: Yun siya sabi, nagka-pi ka na, gumagwapa ka pa.
5: Ay, sana all!
4: So, maraming salamat po.
1: Okay. Santon Gold Coffee Mix. Nagka-pi ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ma'am, good morning po.
6: Good morning din po.
4: Yes, ma'am. Kumusta po yung inuman nyo natin kape?
6: Masarap po siya. Sakto lang yung lasa. Hindi siya sabing matapang. Sakto lang talaga. Promise. Masarap.
4: Ako, ikumpara mo sa nakasanay mong kape.
6: Mas okay siya. Masarap.
4: Hindi, ma'am, sa pagpangkilik ng yun po sa nanonood.
6: Thank you din po.
1: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na. May gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The secret of health.

0: Welcome back mga katropa, mga kaibigan, sa ating po programang The Secret of Health. Kasama niyo pa rin po Doc Michelle Hinas at Doc Algie Bakla.
1: Magandang araw po ulit at maligayang pakikinig sa inyong lahat.
0: So mga katropa dyan, ang programa po ito ay hatid sa atin ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na produkto, especially sa mga kababayan po natin ha. Mga katropa natin dyan na nakakaranas ng hypertension, huwag niyo kalimutan, ultimate trio na pakakailangan po natin ha. Ang Santon Gold, meron po yan siyang mga extract na nakakatulong para po ipanormalize ang blood pressure ng atin pong pangangatawan. Ang vitamin C, napakahalaga para sa pangangalaga ng healthy blood vessels. Alam niyo ba na ang vitamin C yan yung tumutulong para maingatan yung elasticity ng atin pong mga kaugatan, mga katropa, mga kaibigan. Ha? At ang premium D3 naman ay tumutulong sa atin pong bloodstream para maging normal, ano? Yung mga lipids na nandyan. Ano? Kasi yun yung isa sa mga ano eh, isa sa mga dahilan kung bakit lumalapot yung dugo natin kapag dumadami yung mga fats, cholesterol na nandyan sa atin pong bloodstream. Ha? So kung nakailangan natin ng mga essential fatty acids, ha? para po matulungan yung atin pong bloodstream, mga kaibigan, ano? Na maging maayos, hindi tataas yung viscosity ng atin pong dugo,

0: at maging normal ang daloy nito sa atin pong mga kaugatan.
1: At yung mga essential fatty acid din naman na ginagamit ng katawan to metabolize para mas maayos din yung balanse ng taba sa katawan natin. Mm-hmm. O kaya very important na meron talaga tayong sa ating diet. Kaya di ba pag kumakain tayo, may mantika din, pero mahalaga na malaman natin kung saan tayo kukuha at ano yung tamang fat na kinakain natin everyday.
0: Mm-hmm.
1: Oh. Kaya yun ang kagandahan. Kung meron tayong supplement na meron ng essential fatty acid at may mga phytochemicals na nakatutulong talaga sa balanse ng metabolismo at taba sa katawan.
0: Yan ha. So, Premium D3, Santone Vitamin C at Santone Gold Herbal Capsule. Mabibili na po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Healthy habits, healthy life, the secret of health, health info.
0: Doc, balik tayo dun sa pinag-uusapan natin kanina, no? Mm-hmm. About hypertension. Pagka ang hypertension, Doc, hindi natin binigyan ng pansin at pinagpawalang bahala. Ano yung mga possible na mga complications na maidulot nito sa katawan natin?
1: Pag hindi talaga controlled yung hypertension, ibig sabihin ng hindi controlled, ni wala kang maintenance medicine.
0: Mm-hmm.
1: Tapos hindi ka pa maingat sa diet mo.
0: Oo.
1: Di ba? May mga ganung tao eh kasi minsan kaya nga dito sa program natin, hindi natin ina-advocate din na kapag may high blood ka ay hindi mo susundin yung doktor mo.
0: Mm-hmm.
1: Pag binigyan ka ng maintenance, dahil lang iniisip mo yung maintenance may tawag na ano, tawag dito yung side effect.
0: Mm-hmm.
1: Diba? So kung wala ka ding maayos na management sa diet mo, hindi safe 'yon. So kung papabayaan mo ano ang hypertension na uncontrolled, una, pwede ka ma-stroke.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yung mataas na pressure, pwedeng ma-rupture or mabarahan yung blood vessel sa utak natin. Yun ang pinaka-critical eh. Eh ang mga daloy ng dugo sa utak natin, hindi naman sobrang lalaki niyan.
0: Tama daw.
1: Oo, kaya yung pagbabara ng dugo, greatly affected talaga yung ating utak. So pag nagbara or pumutok yung ugat, pwede ka ma-stroke.
0: Nako.
1: Next thing, pwede kang magkaroon ng heart attack kasi pag masyado malapot yung dugo mo, pwedeng mabarahan yung ating coronary artery na mismong artery na nagsusupply ng dugo sa mga kalamnan ng ating puso.
0: Eh, ang mga coronary artery pala, Doc, napaka-pino din pala niyan.
1: Yes.
0: Sobrang pino din yung mga ano yan, coronary arteries na yan.
1: Oh, kaya pag nabarahan yun, yung mismong delivery ng dugo sa puso mismo natin na siyang responsible sa pagbomba nito sa sistema, pwede kang magkaroon ng agarang heart attack. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Yung iba naman, pwedeng hindi agad-agad, pero pwede kang mag-develop ng heart failure.
0: Mm-hmm.
1: O, ibig sabihin ng heart failure, ito yung mismong diferensya na dun sa puso mo. Pwede siyang mag-enlarge at humina over time na pwede maging dahilan ng heart failure na pwedeng ikamatay mo din.
0: Mm-hmm.
1: Another thing is yung kidney failure. Kasi yung hypertension sa sobrang lapot ng dugo, nadadamage niya yung filtration units ng ating kidneys.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nasisira yon, that can eventually turn to kidney failure. Ano? Blindness. Kasi yung ating mata, liliito na ugat niyan.
0: Mm-hmm.
1: Sabihin na natin na halos yung lalaki ng mga buhok, na mga, ang tawag natin doon yung microcirculation. Sa mata natin, pag malapot ang dugo due to hypertension, pwede ma-damage yung retina ng mata natin at mag-cause ito ng blindness o pagkabulag. Ano? And another thing, bukod doon, yung paghina ng ating cognitive health.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, yung ating utak, pwedeng masira yung function niya gaya ng memory. Kaya yung iba, like yung mga elderly natin, nagde-develop sila ng dementia na pwedeng humantong sa problema, ano, na kalaunan because of chronic hypertension. At isa pa na usong-uso ngayon, yung pagkakaroon ng aneurysm.
0: Nako.
1: Ibig sabihin ng aneurysm, yung nagbabalun. Imagine niyo yung lobo pag hinipan mo, anong nangyayari? Lumulobo siya, di ba? So that will happen to our blood vessel. Kasi sa sobrang lapot ng dugo, yung kanyang pressure dun sa artery, pwedeng magbalun doon sa ano na yung ating artery, yung arterial wall natin. So pag nangyari 'yon, para ang ticking time bomb. Anytime pag tumaas yung blood pressure mo, pwedeng puputok 'yon. Ha, magra-rupture 'yon dahil ang aneurysm ay nagpapahina sa ating mga blood vessel wall. So 'yon ang mga ano po, major complications and danger kapag hindi tayo mag-control sa ating hypertension. So in-identify po 'yan ng WHO, World Health Organization, yung mga yan bilang mga major cause of premature death globally due to hypertension.
0: Grabe, ano? Yan na ilan dyan sa mga ano na yan, Dok. Pagka tinamaan ka, bibihira ang ano. Hindi naman sa panakot, mga katropa. Oo,
1: ay talaga nakakatakot.
0: Very fatal. Fatal siya. Oo. Oo, yung mga komplikasyon na yan. Kaya nga, pinag-iingat tayo na as much as possible, hindi nahahantong dun sa ano na yun. Hindi nahahantong sa punto po na yun, mga kaibigan. Ano? Ngayon, Dok, paano natin mape-prevent na tayo ay hindi na mapunta dun sa ganong sitwasyon, mga komplikasyon nitong hypertension na ito?
1: Ayan, syempre, pag-uusapan natin ito bukas.
0: Okay.
1: Kasi medyo mahaba-haba. Gusto ko medyo makompleto natin na hindi tayo nagmamadali. So abangan nyo bukas yung kompletong way, naturopathic way to handle hypertension. Pero bibigyan ko na kayo ng hint. Okay? Ang hypertension po is completely preventable. Napakalinaw ng mga pag-aaral na hindi natin kinakailangang mamatay sa hypertension. Hindi natin kailangang magka-high blood porque ang nanay-tatay natin may high blood.
0: Tama. Oh.
1: Merong isang pamamaraan, hindi lang isa, marami pa, na napatunayan that can successfully prevent hypertension. Kasi hindi nga ito nagagamot. Kasi nga, itong hypertension is a continuing condition na pwedeng pag nagpabaya ka, high blood ka ulit. Parang sipon lang yan eh. Yung common cold, wala rin gamot. Pero you can prevent it. Di ba? So yun ho, ang ating pag-uusapan bukas, abangan nyo po yan para hindi tayo mabitin. So we can live without hypertension na effectively using diet, using lifestyle modification, and that's for sure. Ang kailangan lang alamin natin ano yung mga pamamaraang yun. And syempre, ang laki ng papel ng ano dyan, Santon Plus Gold.
0: Yes,
1: oo. Kasi alam mo, for many, many years, from 2011, ay talagang napakarami ng mga katropa natin ang araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At nakikita nila, nafe-feel nila yung difference. Okay? Anong pagkakaiba nung umiinom sila ng Santon Plus Gold at ngayon na umiinom na sila, anong pagkakaiba na naramdaman nila sa kanilang hypertension? O, yun yung dapat nating maintindihan, mga katropa.
0: Yan. Yeah, bukas antabayanan nyo itong programa muli natin dahil mas i-broaden up natin yung
1: solusyon
0: mga,
1: naman ng pag-uusapan natin.
0: Yan. So, mahalaga na alam din ng mga kababayan natin ano yung mga pwedeng pamamaraan na gawin para labanan ano itong problema po na hypertension, mga kaibigan. Okay? Ngayon sa mga katanungan na huwag pumahiya magtanong, text lang yan sa atin po numero. Atin po text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Dok, meron nang text dito, ano? Appreciation message. Ayan.
1: Uy.
0: Galing po kay Lori Sebastian Kabuhat ng Malolos City. Hello po, Yes to Health. I really appreciate your program. I learn a lot. And user na po ako ng Santong Plus Gold for 2 years this July.
1: Wow.
0: Kudos to your program. God bless you more.
1: Yun. Salamat din po, ma'am, sa matyagang pakikinig. Kasi alam mo, sa totoo lang, ito ay napatunayan ko. Kahit alam mo isang bagay, pag hindi mo naririnig at nare-remind sa'yo, hindi magsising in.
0: Yun nga.
1: Kahit nagbabasa tayo ng mga, ngayon kasi ang information, overflowing eh. Sa social media, bumasa ka. Pero iba pa rin kasi yung nakikinig.
0: Tama.
1: Kasi, for example, The Secret of Health, yung mga naririnig nyo dito are all verified information. Hindi tayo nag-exaggerate, ano? Kasi bawal ang fake news at
0: tama.
1: Sa programang ito, ano? So we are making sure that all the information are with basis. Kasi sa totoo lang, talagang ang dami nating mga kababayan, kailangan talaga nila ng ano, ng basic knowledge. Kasi pumupunta lang naman tayo sa ospital pag hindi na natin kaya eh. Di ba? Karamihan ng Pilipino ganun. So, para maiwasan yung mga wala tayong kalaban-laban, so we need to know basically how to take care of our body. Using natural kasi. Bakit natural? Kasi yun yung afford ng karamihan. Afford nila yung mga halamang gamot. Afford nila yung pamamaraang hindi na sila gagastos na malaki. Pero pinaka ano rin talaga na kailangan alam natin kung anong ating inahandle.
0: Tama.
1: Anong sakit meron tayo, so magpapa-check up talaga kayo. Salamat doon sa ating ano, sa ating listener. Thank you for appreciating our program, ma'am, and for using the product of Yes to Health.
0: Yun, no? Maganda, hindi mo nabanggit kung ano yung problema mo before. Bakit ka napasubok ng Santon Gold Herbal Capsule natin, ha? Maganda to, ma-ano si ma'am. Ma-interview natin si madam, ano? Sige po. Okay, ito Doc, may another inquiry. Doc, tanong ko lang, ang Santon Gold Herbal Tea, pwede po ba tanggalin yung tea bag at ilagay sa mainit na tubig yung laman? Ano po yung pag-inom, before meal or after meal? At ilan po ang pwedeng inumin sa isang araw? Salamat po.
1: Ay, pwede naman. Kung kaya lang naman nilagay sa tea bag yan, para pag nilagay mo sa mainit, hindi yung iba kasi ayaw nila na may bumabara eh.
0: Oo.
1: Pag higop mo, nakasama na yung powder kasi yan, mga herb. Ano. O kaya nilagay sa tea bag para pag nilagay mo, hindi sasama sa tubig. Pero, if you want, walang problema naman. Tanggalin nyo, ilagay nyo. So, you can take the tea anytime you want between meals. Mm-hmm. Kasi yun ang pag-inom ng tea. Tawag nila sa mga matatandang termino is agua tiempo. Iniinom mo between meals. Ano? Tapos, yung iba, iniinom siya before bedtime. Iba, after gumising sa umaga. Kung hindi nyo hilig ay kape at hilig nyo tsa, hindi yun ang inumin ninyo. So, at least 2 to 3 cups per day. Yan namang isang tea bag, pwede mo namang gamitin ng dalawang beses. Hangkat may katas, pwede mong gamitin yan. Yung mga matitipid, hanggat yung tea bag.
0: Hanggang kumukulay daw.
1: Kumukulay. hanggat may katas, ginagamit nila. Pero yung mga ano, yung mga, you know, masyadong busy, yeah, gamit nila isang tea bag, isang baso. Then after that, okay na yun sa kanila. Oh, depende po sa inyo yan. Basta, yan ho'y napakainam na isa sa ating health maintenance. Hindi gamot ha, health maintenance. Kasi ang mini-maintain natin kalusugan, hindi tama, sakit eh. Kaya hindi natin kiniklaim na yan ay gamot kasi iba ang target niyan. Ang target niyan is sustenance of nutrition, detoxification, napakaganda niyan, pang-detox. Especially yung mga taong lagi na lang nagre-reklamo sa may plema, may sipon, sira yung panunaw, di makadumi ng normal. So, yan ang i-take nyo everyday. It will help you ano, manage that kind of problem.
0: Eh, Doc, another inquiry. Doc, si Hector Mendoza po ito ng Santo Tomas City, Batangas. Tanong ko lang po kung ang Santone Plus Gold ay pwede sa may prostate at sa hirap sa pagdumi. Salamat po.
1: Pwede po, pwede. Suggestion ko, mag-take kayo ng ano, one capsule 3 times a day before meals. Kung meron po kayong ganyan, bilang maganda yan. Maraming umiinom na ano, na kababayan tayo na may prostate enlargement. Tapos sinasamahan pa nila ng ano, ng premium D3 at saka nung vitamin C. Yung tatlo na yon, yun yung ano eh. Kumbaga, kaya ng ultimate trio kasi yung tatlo na yon ang swak na swak yung kanilang combination. O sa pangangailangan ng katawan.
0: Yung kanina nag-text Doc, nagpa-follow up siya ng text niya. Mataas daw yung blood pressure niya, mataas yung BP niya. At kapag hindi daw magalaw yung kamay niya at paa at saka yung dila, ay hindi daw siya nakakapagsalita. Si Ma'am Renaline Buhoy.
1: Oo, kasi pag mataas talaga yung blood pressure mo, affected talaga yung ano, hindi ba siya na mild shock before?
0: Yan nga, oo.
1: Oo, kasi ganun ang pwedeng gawin talaga ng mataas na presyon. Oo. Talagang kailangan i-maintain nyo po yung healthy diet kasi baka po ma-stroke talaga kayo. Kasi yun ang ano eh. Yun lang naman ang kinakatakutan pag meron kang hypertension. Either ma-stroke ka or ma-heart attack. Yun ang pinakang pangunahing major complications.
0: So yan, sa mga kababayan natin ha, na mataas ang kanila pong blood pressure and then nararamdaman mo yung mga simptomas po na yun, mahalaga na makapagpakonsulta. Ano? Sa mga katanong kung saan ang Yastro Health Clinic po natin, depende kung saan po kayo located. Ano? Meron tayo sa Quezon City, meron tayo sa Batangas, Doc, ano? At dyan sa Santa Rosa branch natin, dito sa Luzon. Ano?
1: Oh, sa Batangas, Thursday. Nandiyan tayo pang Thursday sa Batangas City.
0: Yan. Sa Visayas naman, meron din po tayo sa Iloilo and then sa Mindanao, we also have clinics. Ano? So, depende kung saan po ang lokasyon ninyo. So, puntahan nyo ating po mga Yastro Health Wellness Center para po makapagpakonsulta po kayo. Libre lang ang consultation sa ating po mga Yastro Health Wellness Clinic. Ano? Kung gusto nyo maka-avail ng mga service ng Yastro Health, ay marami po tayong iba't ibang klase ng mga modalities. Ano? Health program para po sa inyo, ano? Kasama na dyan yung detoxification natin, yung pain relief na mga program natin, ano? Sa mga kababayan na nakakaranas ng overall body pain, sa kanilang pangangatawan, nandiyan yung mugukbuyang natin, therapy, ano? Yung acupuncture therapy natin. At kung dito kayo sa ano, malapit sa QC, sa Balibago at saka sa Batangas, meron tayong schedule, Doc, ng Nacho Trad Therapy din po natin.
1: By schedule yun. Kailangan nyo lang makipag-unayan sa atin pong sekretary doon sa Batangas branch.
0: Wala yung iba. Yung halos hindi maiangat yung balikat, yung kamay, hindi makapaglakad na maayos, masakit yung mga likod. Ayan, subukan nyo yung Nacho Trad Therapy natin, mga katropa. Okay? Paano, Doc? No? Napakabilis ng oras po natin. Baka may pahabol ka ang mensahe, Doc.
1: Siyempre, salamat po sa lahat na ating mga katropa, mga kaibigan natin, taga-subaybay na nakasama natin sa ating programa ngayon po. No? At sana po ay nakapag-iwan kami ng makabuluhang talakayan. And see you again tomorrow sa isa na namang episode ng usapan po na pwedeng makatulong sa pagpapataas ng ating kamalayan, kaalaman, sa pagpapanatili ng ating kalusugan. Doc Algie po ito mula po sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat din sa lahat ng mga katropa natin, mga kaubayan natin na lagi pong sumasali at nakikinig dito sa ating pong programa. Ha? Sa hanggang sa mga susunod po na kabanata ng ating pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Sa ngalan po ni Doc Rimili Tuoy, ating pong CEO, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
2: The Secret of Health.
3: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: KGRC. Palihog, taguan lang ko. O tawagan lang ko sa pangalang Elsie. 25 anyos. Minyo, og may mga anak. Og may anak. Kini nga kong sugilanon, nga akong ipaambit ninyo. May tungod ni sa nahitabo sa akong kinabuhi. Bahin sa akong relasyon sa ako ang kapuyo. Bahin sa usay dadatngan sa ako ang mga desisyon. Pero aron yun din yung masabtan, ania ang akong sugilanon.
1: Sa kachina?
2: Naay ng regards ni mo.
1: Ha? Huh?
2: Kinsa man?
1: Si Ben! Noon sa ka?
2: Abi na kong kinsa nang regards na ako eh. Siya man di ay. Kaway lami.
1: Uy! Ay sa pagiging ana, uy! Noon sa ka baya? Meron na kayong gutang kaway lami. Ay sa taon ana, uy!
2: Digyog ko ganahan na nang tawhana day.
1: Elsie!

0: Pinaot nga dawaton ni mong akong gugma, Elsie. Mahal kayo taka. Kon sugton lang ko ni mo. May mo pakaslan taka. Karon dayon.
1: Time para ko, doy. Huy. Break sa. Launsa ka. Basta ko nang gisgutan ni mo. Kasal man dayon na.
0: Tinuod lagi na. Tinod anay ning gugma na ko ni mo.
1: Prangkahan lang giti ka, no? Wa ko'y gusto ni mo.
0: Elsie.
1: Og wa gyud kay paglaom nako. Nakadungog ka? Wa gyud kay paglaom.
0: Elsie.

0: perte yung guulan ni Ben ngayong gibasted.
1: Da. Mangita lang yun na siya glain diha. Noon sa mana siya eh. Namang ako mag-iiyang tuyuan. Ngawa ang gikay feelings niya bisan gamay.
0: Elsie.
1: Basta ako day no. Doon na yugay ganahan nga tao.
0: Kinsa ba na?
2: Mahal ko ikaw, Elsie. O ginawat ka dili ko niyong pagkesong.
1: Tinudan na yung gigahan ng imong kukma para na ako, Mon.
2: O, Elsie.
1: Mon, ang tinuod mong good. Nganong pantuso mati ka? Nga sa una pa man, nakagusto mong kunin mo, dili pa.
2: Mo ba? Elsie, tinuod ba ako na bati?
1: O, Mon. Sa una ra. Ug mahal kaayo tikaw.

0: Ramon, basta makinig mo kita't anak ko eh.
1: Elsie, di ba mahal mong kunin mo?
0: Oo. Nagkaiba o kika, anak. Mahal ti ka. Lababas akong kinabuhi.
1: Maong...
0: Mon! Uy! Uy! Basta mong ka! Mon!
1: Ayoko pong... Please. Elsie.
0: Mon!

0: nagpadaha man sab kaoy. Mapagani, buwan. Bago pa kayo na inyong relasyon. Pero nagpadaha na gyud ka.
1: Mahal ko lang si Mon. Maong ako nahatadya ang akong pag-ababay.
0: Ginoo ko? Kanya kung mamabdus ka?
1: Ambot lang gyud, Aniday. Ambot lang gyud.

0: Gina, sabi ano ang ayun akong buhato na ni Gina. May abutin yun lang akong ikadukan. Mabdus ko.
1: Unsa?
0: Gina, tabangay ko sa may akong buhato, Dani.
1: Ngayon sa man, nagkastorya na bunimon?
0: Oo pa.
1: Storyahin siya. Sultihin siya sa imong sitwasyon.

0: pasaylo ako. Di pa ko andam nga mga mahanan ng bata.
1: Unsa?
0: Ugusa pa. Ugma. Mular ka na ko paingon sa Manila. Anto ko pa trabaho unsa kong magguwang.
1: Unsa? Biyaan ka nimo? Biyaan ka nimo mauba? Ha? Mauba? Mauba?

0: Unsa? Nakigatubang si Ben sa imo mga ginikanan?
1: Ula kita eh. Ugwa na siya mahimo. Gawa sa pagdawat na lang. Maayo na lang gani kay naa si Ben. Maoy nang amahan.
0: Nagpasabot ba na nga kamuna ni Ben? Nga magpakasal mo?
1: Kami ba, uy? Wauy! Iya lang kong gitabangan. Pero dili kami. Patuo lang yun amo nila ni Mama o Papa nga siya nga amahan sa kong gisapak. Nga kami. O gusto unta nila ni Mama nga ipakasal mi mintras nga wa pa muda ko ang akong tiyan. Pero may insister ko nga kunuhay unya na inig panganak na ako magpakasal mi. Pero ang among plano ni Ben nga magbuwag. Magbuwag kunuhay mi nga magpanganak na ako.
0: Unsa?
1: Basta. Gisabutan ra na namo ang tanan. Plano ra ni ang tanan. Iyara kong tabangan, maura. Ugway relasyon nga magpaluyo namo.
0: Elsie.

0: Day, maplas ni mong tiyano. Aning haplas alon di ka mapanoton. O, sulob anong jacket.
1: Ha? Uy, ayaw ko pag-care-care di hagot. Kay wag yung kay angay. Launsa ka baya? Watay relasyon, okay? Maung wag yung kay angay. Katuog na di ha. Kaya matuog na sab ko.

0: Nakakapagpapalagit sa kunti yun. Mga anak naman siguro ko, Ani.
1: Uy! Uy! Uy! Unsa? Kadyotang, ha? Kadyotang! Madamo kong pananapang!

0: Hilom na, anak. Hilom na. Ni ala gito si mama karon. Hilom na, napakilak. Oh.
1: Hoy!
0: Ay, di. Bibi, ni ala di si mama anak ko. Na, na, na, na. Ay, day. Ah. Patutuyan yung bata o, kagigutom man asya.
1: Hoy, mahimo ba? Ayaw tao gaog anak ang bata tungod kay di na ni mo siya anak. Og ikaduha, ingnonte ka nga makapalayo ka na namo.
0: Unsa?
1: Napupos na nga itong gisabutan, dili pa? Ayaw na pakita namo ha. Og salamat sa imong tabang na lang. Og sa nahatag ni mong kwarta nako. Namo ni Inday. Oh, ay kabala ka. Bayran lang unya na nako.

0: gitaw na tanaw diha. Lakaw na.
1: Day. Tingin ka maluoy na ko? Ha? Huwag magit kay kaluoy na ko. Day, please. Ayaw magpapahawaan, day. Mahal na ko ang bata. Mahal sabta ka.
0: Uy. Wag yun tika suguan nga mahal ang bata. Di ba yan ni mo anak? Og oy, nagsabot na rabataan ni ha? Wa rabig yun sa atong sabot mo nang ayaw na yun pakita na ako kasabot ka? Buwisit!

0: Ay, naluoy kayo ko ni Ben. Naghilak kitong maayo sa imong pagpalayas niya.
1: Ta, pasagti itong tawhana, eh. Wa to'y kwenta.

0: na sila si mama o papa. Ngundi tinuod amahan si Benenday. Og suko kay sila ako tungod kay ako lang kunong gibuang ang tao. Maayo man unta kuno kay namo. Pero nga nung kunong akong gipalayas, wa kuno kay utang kabubuton. Og karon, gipalayas ko nila ni mama og papa. Asa naman ko po yung ani, Day?
1: Anghilan sa kasamua.
0: Salamat, Day.
1: Kunaan pa lang unta si Ben karon din sa ato. Digid mo niya pasagdan.

0: Nagbasol man ko sa kong gibuhat ni Ben, uy. Karon pa ko makaanggo sa kong sayop. Asa ko man kaha siya pagitaon, no? Gusto ko siya makasulti. Hala, may nanuktok man. Ako rabi ang tao din sa ilang ginada. Ablihan ako. Kinsay?
1: Sa katapusan, natultulan ko na yun ikaw.
0: Bul?
1: Ni-arguday ka din eh. Hay nang akong anak. Hay nang bata. Ako siyang kuhaon.
0: Unsa?

0: Mao ni karon nga akong dakong problema, DJ RC. Yano lang kuhao ni mo nga among anak ko man siya ni biya din namo. Kahibaw ko nga nangita gyud siya og paagi nga makuha niya ang bata. Ug ako mga pangutana, mao kini DJ Chinita. Sa may akong himuon ani, mareklamo ba nako siya? Makiha ba nako si Mona? Kung iyag yung ipugos o pagkuha ang bata? Si Ben, gusto kong mabalik siya din nako. Pero unsaon man, wala na gid siya nagpakita pa nako. Galibog gid ko sa angay nakong buhaton. Gusto ko mo abroad o biyaan ning Pilipinas. Og ibili ng akong anak nila mama og papa. Asa man ka ang nino trabahoan sa gawas, no? Daghan kay nasa kung huna-huna DJ RC. Tungod kay gusto kong hanayon kining akong kinabuhi. Apan, sa sitwasyon na ako karon na problema pagid ko. Problema ko tungod sa posibleng maitabo nga makuha ni mo ang akong anak. Hinaot nga matambagan ko ninyo. Hinaot nga inyo kong matagaan og suhestyon. Inyong magtatampo. LC.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: It's 2 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: XFM.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!

Chelsea. Nasa huli talagang pagsisisi, be. Ganun yun. Okay na. Anong gagawin natin? Anyway. Sa mga gusto man ang bag, no? Wala pa na ang bag na muna. Kinahanglang tambaganan niya ito ang letter sender karoon. Murag kinahanglang yun din siya tudluan o tamang pamaagi o technique. I think so. I feel that she needs our advice. Inanig rin kinabuhi mga katropa. Lagi mga desisyon ay nga usahay. Unexpectedly, kamahayan yun na ito. Gustuhin man nato nga mubalik ka na siya o baghuon. Apan dili na gid siya mubalik. Muna, once ganin mo lihok ta. O once ganin natin desisyon sa kinabuhi, ampuy gamay. Pangutan na ang labang makagagahom kung husto ka ba sa ibang mga desisyon. Ay once magod mo desisyon kang walay guidance. Inanagin na mads. Pero ba may mads, disapot ka ni mo mads. Dili malikayan. O sa putong dyan ko gamay mads kay... Diba? O sa may sa, sa imo ha. Diba? O sa may sa niya ni mo, hindi at ni mo. Nga nung ging ato maman siya, Else! Suko ko ha. Nag-ingon nga. Puso mga away ni mo, Elsie, kanalisuda na gani ka no. I know, Elsie, dili ni mo gusto ni

0: Paminaw ni Charlene kay ganiya pa ni naminaw. Tapos diri si MGP Nathan. Good afternoon, may hapon sa imuha. Open ang atong linya sa 0995-994-6868, mga katropa. 0995-994-6868. Tawag lang mo diha pag nangyay kayo. Bago na natin.
1: Ayaw!
0: Kay, para napatay kuan. Ay, di na po manawag. Wala ko yung oras.
1: Ayaw!
0: Ay, di mo ron. Kaya ron, dilita magkuan. Dilita mag-all din eh. Ha? Sige. Sa mga mo comment, hala, comment. Shout out ko sa cast. Alabi na ni Sir Marvin. Ikan kay Hanska Selecta. Maying hapon! On. Ate, caller sa picket.

0: idol na kay ko ninyo ay. Anyway, kinsa man dai ni oy?
1: Na, limutan gid siya bai.
0: Kadagang lucky sa akong kinabuhi.
1: Di ba, siyero mismo niya nga taga Mako.
0: Mako? Ay, si Alvin man eh.
1: Uy, bitaw nina. Uy, bitaw nina yung mga body uro.
0: Si Alvin eh, Alvin?
1: Diloy. Alvin.
0: Arnel. Arnel.
1: Uy, nung Arnel man. Kalayuan, mas pangalan.
0: Masuko man noon. Si pangalan sa kung ano eh, kaya ito. Tuganin ako ba?
1: Ako ba daw si Puy, oy, suda mo na si, ano yun, suda mo na si, gusto mo na yung mga pangalan, yung pag-ingos ko, o kay Lana.
0: Sorry, God, kinsa gani ni gani, no?
1: Si, Puy, gani na na, mawab na mo ni Uro,
0: oy, oy, oy, oy. Sige.
1: Nagbisi, kasi paita ng kanya, no, ng yung sitwasyon niya, no?
0: Actually, naglagot ko niya, oy.
1: Lamig ipuspusa, no?
0: Ayaw, sad.
1: Sabi siya. Lamig ipuspusa ko yun.
0: Nanay, untay ka nang gusto higugmaon siya. Dili po niya higugmaon.
1: Ani mo na ako niya, di ba? Ito.
0: Ano man?
1: Huwag ang nangamahan kay si Ben.
0: Si Mon, wala nang, ay, ang nangamahan si Mon, ang nibiya si Ben.
1: Napakta, ang katiji, si Ben, no, nang nangatupang ni Toy.
0: Bagay na lang tao eh. Ay, o si Mon ang nibiya.
1: Nibiyaan
0: sang Mon. Ang laki nga ni Maron si Ben. Limog na kuhanin nila. Niya ho man, sukuan niya eh.
1: Karoon kay si Ben, ang gusto ni Ben, kayo nagigot. Sa dalaga palagi, nang uyab si Ben, karoon ka siya gisugot, karoon na buntis siya, niyaan siyang Mon. Si Ben, ang tabangan siyang Ben, handos siyang anak-anak. Then, ito,
0: Yahuman ato
1: pagkalayas niya,
0: ipalayas ni Elsie.
1: Karon ginagabalo ang ginikanan.
0: Palayas pud siya. Adi na tinuod ni amahan ni. Karon
1: ginagabalo ang ginikanan. Si Bin, ibalik si Moon. Hindi mo na niya. Reklamo ba kayo nahulog mo nag-iabandon siyang Moon?
0: Mao, tama
1: siya. Kung kwaon niyang bata.
0: Correct. Oo.
1: Diba?
0: Di ba? Usa may tambag ni mo. Makakaso ba siya ani?
1: Makakaso di Joy kung ipugos niya si Moon nga wow ng bata. O yun niya nga, uy, kuyaw bagid ni mo. Basta-basta, sa tanan naghirap ko, ipanganak ko ni, niya ikaw-hubo-hubo po tagbuhat. Karoon ko wow lang ni mo, basta-basta.
0: Maligid, actually, wala ko nakauyon nga mo, muabot lang si Moon para kuhao ng bata. Pero wa pag ko kauyon ni Elsie nga gipalayas niya si Ben. Nya karon magka problema siya pangitaon niya si Ben. 'Di ba?
1: Wala problema karon kay si Ben ang luo na siguro to niya.
0: Uy, ikaw masakitan. Masakitan ka, uy. Wa man gani siya. Wa man gani siya gipalamian, napasakitan ng litso.
1: Ay, wa kapal ko sa si Ben atong bata.
0: Ay, syempre, siya ginigasto. Ana, siya
1: ginigasto niya.

0: inyo rin siya, buisit, may kabuuan niyo mo, may pagwata kay kita ba nga nung gato nagmabdus pa ka?
1: Bungot sa ito.
2: Ay!
1: Tama, yung kadiaan.
0: Wala na nila rekuhan. Pwede na ma... O sen, di ba naman itawagan ng kasabutan ba? Wala mo yan. Kung kuwao ni Muning Bata, nga naka-apelidos ko ah. Ma-apelido, magiging siya agad. Eh kung... Di ba, pag anak-anak, kisa may amahan na ni... So, simple, kisa eh, kaya apelido atong bata.
1: Tama.
0: So, sa ato pa...
1: Sa may buhayang buhaton.
0: Sa babae siguro ang play to, did you know?
1: Sa may ayang buhaton, ani eh. Pero ako, no? Aside, ana, no? Ang ihang mga pangutana diri, no? Ay na siya diri, sa may angay niyang buhaton. Kay kung kuhaon gina ang bata, murek, as pwede mo daw siya makakaso. As long, adik mo tungtong sa otso man yata? Di man pwede. Dili pwede kuhaon. Siete anyos. Hangto di mo tutog siete anyos ang bata. Dili niya pwede makuha. Kung iyang kuhaon yun, pwede siya mukaso.
0: O, ana.
1: Na ay may vowsi. Di ba?
0: Oo, ganadi.
1: May nakagi-abandon man sila sa sugod. And then, katubang...
0: Abandon sa sugod.
1: Oo, klaro man to. Kay pwede man magpa-witness si kuhaon, ana. Problema lang.
0: Ito yung amiga, bitaw.
1: Yung amiga, oo. Yung amiga. Nga, human, ana sa diri. Gusto rin siya makibalik kay Ben.
0: Karo nasa niya pag itawag si Ben, nasa rin tayo.
1: Pero ikaw, ang pangutanan ako, ani, kung ikaw si Ben, makibalik ba ka?
0: Ay, siyempre, kay, huwag nang huwag nang sa draga pa siya, balik ko eh, pero, tingnan ko na ko siya nga, batiyan, yun yung batasan, no? Karo na-appreciate na nimo, nga kailangan na ko nimo. Balikan niya po na ko siya, balikan niya po na ko siya. Kasi baka lang ito siyempre, kaya kalimod minong ko.
1: Si Kuan, si Elsie.
0: Oh, ino na ko siya nga. Tuwato niya po na ko siya. Tungon kay Lab na ko siya. Malang, hindi ako yung mahal sa bata. Eh, kaduha. Total, kay Jipangita, nabitaw ko niya. Eh, kaduha. Ako naman.
2: Ayaw!
1: Nakahila ko sa imuha. Ay, kanang, kung ikaw si Kuan, si Ben, imo gin dawatan siya. Dawatan gini mo pagbalik. Inon kay pala napas na napalangga na mugod niya ang anak pod.
0: Oh, sige. Sumpay daw iko nakatanawag og kaning mananabang manya gini mong bata eh.
1: Di ba? Ikaw ni Ate Man, halos ikaw gani dito tanan. Sukay pa lang pagbuntis. Ang alkansi lang si Ben
0: kay. Wala ana, ala lang gid ako matambag siya kung karason gid niya gwa. Karason gid og pang dinya niya mga dire metalibo gamin og eh.
1: Asa nalibog ka?
0: Kung rason din mo ng kuha ang bata, siyempre, ato na siya sa, ngayon na siya, advice na sa one, nag-abandon niya ani, na ako'y witness, kaya akong amiga nga, gaoban ba na ako sa una, bisag ipalayas na kuha ito. Akong mama, hindi nga pong gusto ko amiga, muna akong witness nga, ang bata, hindi na ako ihatag ito niya, ha? Pwede din ako, pwede mo magbakabayal, masiguro kayo na siya na DJ.
1: Yes, kung mulihok siya.
0: Ana. Mara kita ko matambag.
1: Salamat ka ayo ha. Ganahan ko si Munta. Lahi gining taga ko anda body oro eh. Lahi ra gyud ni.
0: Natawa lagi pero dungog da puga ba.
1: Ako ra mangguni ako agud. Atik ra.
2: Ay,
0: kay ina. Nung namino man si Ben Ron. Congrats Ben.
1: Ben asa man ka Ben? Uy, nangita si Kuan Ben. Paramdam sabi, luoy na kay sa Ben.
0: Basta kayo nakatungog si Ben doon, balikin sila si Ben.
1: Balikin dito Ben. Kay basi niya karun, kung wa ka niya, ipasakitan ka yung una, basi karun, makatilaw na ka og lami. Salamat, katropa mo.
0: Exciting!
1: Ana, hello! May hapon!
3: Hello, may hapon! DJ Reina, Chinita, guapa!
1: Murag, kaila ko ani, tagadalagit ni.
3: Siyempre!
1: Unsa mamandi ay? Unsa mamandi ay? May hapon si Moha diha, Miss M. Kumusta naman ka diaron kay, kumusta mga itong mga weekend?
3: Okay lang. Happy lang gihapon. Bisag dili din ako.
1: Alakadiha! Imot-imot sa kanin, mutambag na ba ka niya? Masulubon
3: na niya. Ganit, kadala lang po si Monsyo na itong tatlaw ba? Sorry!
1: Uy, okay naman, oy, normal man na. Pero ang pangutana ka roon, kung saan may maingunin mo ni Elsie, kay medyo, medyo lisod po ba yung kahimtang ay? Kasabot ko, pero naglagot ko gamay.
3: Ani ni siya, ha? Sorry, pero karma is real.
1: Correct, ano?
3: Bodan kayo si Ben, unta kaywa siya may gugma. Wala unta niya. Gikuan, iya pag yung gipunan ba ang sakit? Yang ipa ngayon, yang gidawat ang gitanyag na tabang, yan nakakatun si Ben pagmahal sa bata, nga din iya. Ya, iya pag yung kasabaan, alam mo, ya, karun iya na pangitaon, kaya daghan na kayong problema.
1: Ya, sige pa, pangasaba
3: pa. Yang sama
1: pa. Pangasaba pa, ilabas mo lahat ang galit mo.
3: Palmanggot, ani ni Day kung panangit kay kamo may nag-uban ba siya kang din apelido ang bata? Di siguro makuha na ni mo ng bata, oy. Pero di na niya makuha, no? Kay gamay pa kay na anak, ginani mo. Pero nang ambisyon lang kang mabrod, o magpumabrod, kay hatag na lang na niya.
1: Posibleng ihatag niya, no? Di na siya pa, pakitaon sa iyong anak. Paminaw na ako.
3: Alam sa man, mangita na lang siya na yung anak. May dagan sa apam dito sa abroad, ay.
1: Nah.
3: Bitaw lang, ang bisyon lang kang mabrodo niya. Di naman sa budawat yung mama anak kay ipalayas ganit ka.
1: Makadagtambag ni si Ma'am M, no? Miss M, no? Kaya ditsuditsura
3: pa. Ay, ay! Di naman lang. Sa ako nang ipalayas man siya sa iyang mama. Kaya magdinuang man siya. Yan, magipaasa ng tao. Kaluuya ko nung ni Ben.
1: Magay pangutana, magigbalik doon siya kay Ben. Paminaw na, muna ay chance na magbalik
3: siya. Pagang pogi na eh, nabalingan pa ka ni Ben. Kay buutan kay siya, saya nga, oy.
1: Saya nga, bitaw. Tinuod na.
3: Yung maripis na niya ako, sayang na sayang talaga.
1: Sayang na sayang talaga.
3: Mang muli na ito ako niya. Pero kung gilip na mo dawat inyong mama, ihatag na lang nani mo ng bata. Di, masiguro na niya pasipadan kaya man ang anak.
1: Ages ba
3: ni? Pero kung mawili ka sa imong anak, ayaw siya gihatag, dahil kumitag trabaho niya din. Kumitag po doon kabinlan niya kasaligan. Bisa't bayaran mo salig o tao?
1: Hmm, correct, correct, correct, correct. Correct, correct, correct, correct, correct.
3: Pero gano'n lang siya, nga mo abroad, ang makakita, ikag na yung bata. Ito, ihatag na lang ganin mo ng bata. Pangaon mo na niya, yaman ng anak.
1: Anak, betaw sad. Ay, ako no, di ko mo, uyan na lang di ko sa inyong tambag, kaya kung ako ipatambago na, lahigod akong maingon.
3: Ayaw! Pamang kita yung kwento, ano, may lagi ang takong pangloisipin, nakadungokron, anahakon siya para mahuman ang problema. Kaya malamahan man siya sa bata.
1: Bitaw.
3: Kung nagdili na uroy.
1: Malig magmatagambay asya, ako no, kung ako'y Ben, mahiubos yung ko gamay.
3: Adiligid gamay, dakog yun.
1: May patong tagamawab, eh tagamawab po akong kaistoderon, kaya dawaton daw gihapon niya kung siya si Ben.
3: Wala ginay, ino nga, sino pa minamahan siya pa ang ayaw sa'yo? Alam!
1: Siya ma, ano, siya ba ang dahilan, kaya di mo na ako kailangan?
3: Wala kami na! Ano ba, DJ, kay ganahan ko!
1: Ana, mo ba ng kantahan siya ba?
3: Bitaw, DJ, mauna ito ang ikasorte niya. Ikaw na rin mag-desisyon na na.
1: Sakit
3: pa
1: tayo.
3: Pa rin ako, ili siguro na niya, tawag-tawag ko ng bata, iyan man ang anak. Ang ambisyon mong kakang mga abroad, ama, dato, umuom ka dahil.
1: Sige, ato na lang abroad.
3: Ikaw na sa'yo magtukulog station, ini uli ni mo, there is Pilipinas.
1: Ah, paputukuro, masali mag-istasyon, mapulihan na po, bide.
3: Masin ba?
1: Oh, sige, bitaw sa ano, takay ba, bitaw. Husto, husto, husto, husto. Yeah. Alright.
3: Ben, kanang para ni Mono, kung nakadong ka, at tuwa tao ni si Kwanoy, kay Luya, da, gaba na.
1: Ay, sorry.
3: Ayaw tao mo, kapusakit o tao. Kaya nabayagin na sa bida sa San Roque, ako katoliko man, katoliko man, dito ko mana, ang lumpak sa katarungan, dili, punta ni Muhi Aguman. Muna siya.
1: Mauna.
3: Muna, ayaw mo pag, kung hindi ninyo buhat, gustong buhato ninyo sa inyong isig kataw, ayaw ninyo buhato sa uban.
1: Correct. Paminaw mo ha. Dili magkuhang-kuhan.
3: Ano na?
1: Oh, tama na, ay tama
3: ay,
1: na.
3: Sige, mga kaligid. Ang sayang na sayang talaga.
1: Oh, sayang.

0: Salamat kayo, Miss M. Katropa mo,
1: oh. Exciting!
2: Exciting!
0: Pwede mo dapat gapong tag-caller, ha? Hagto alas 2:39. Pagtugtog ay 40, wa na, bahay na ka mo. Wanting requested song ni katropang Miss M. Sakita sa ani, Miss M, oy. Ages, sayang na sayang. Oh, break it down, yo!

0: Ilaban mo na yan, Elsie. Alam kong masakit, Elsie, pero eto na. Sobrang sayang. Tawagin na niyo akong linya kay... Kapit naman ako programa. Sir 995-994-6668. Kana nga mga lugar, diha lang ha. Tawagin na yun kay pagmaatong tunaw na rin ako. Ayan na sayang talaga, Elsie. Kapod is sipod. Pataka na po kag-atake. Nagsige ka lang mag... Ay, kakapoy yun. Basta sige po, balit ha. Dawat nga pong tawag ha. For more call, dial 0995-994-6868. O, diba? Ako, kapoy be ako atong linya. Bisag dito na itong apart, pero... This is very hardworking and very hard and super hard. Basta hard. Uy, tarang hard na ni tanan. Mo na sila. Kaya, sige daw, B. Mamasa ta din yung mga comment. Hello, DGRC. Kana iyang problema, no? Dili man na kinahanglan nga. Dili kinahanglan nga sa mani iparad hala ako dang programa di do kinahanglan iparadyo ay iha dang problema di do kinahanglan iparadyo magbuot lagi mo ay gusto niya iparadyo mag di ay kamo no iparadyo niya kay gusto siya nga kamo ba dili man inyo aning kinabuhi dili mo mag-inana ba? Balik tabi, sayang na sayang sa tabi. Sayang na sayang, balik, go. Nagyaya siya, ano dong giparadyo daw ang iyang problema? Malamang, kay nangita gani siya o kadaganan, ikaw na magbuot sad ka sa iyang coping mechanism. This program is brought to you by... Ako no kay mag-uold ko sa inyo ang mga kuan ay mag-uold ko sa inyo ang mga kuan diri mga critic. Pwede mo manawag anytime, any soon, anywhere, basta na tanawag mo. Kaya ang pangutana diri ni Elsie, unsa may angay niyang buhaton, kasuhan ba daw niya si Mon nga pagkahuman nga giabandon na sila sa iyang anak. Nibalik karon anong kuhaon niyang anak. Dili siya apilog kuha ha, noted. Oo. Na nakita ba akong tutunlan si storya din hi ay. Niya kanya akong gipangtambag sa inyo ha, di iya po niyo panguhaon. Ay so pag inuha na uy. Big shout out di ay. Hello Ma'am Edna Amper. Sa ilahang sa mga ganahang mula agdi sa may malapaskwa o. Oh. Last na kong laag itong malapaskwa, I think last April. I don't know, not April pa di ay. December pa di ay itong. Karo po kong nakabalungan ay the double A's of Malapaskwa Pavilion. Ayan, sa mga ganahan nga ka ng maglaag-laag, labi na karoon, matay color na, binakaroon nga init kay ang panahon. Isa sa mga go-to places kaning naadiri sa may double A's of Malapaskwa Pavilion. Ayan. Laagan nyo na sila yung Facebook page. Double A's of Malapaskwa Pavilion. Malapaskwa. Pataka na pag-pronounce chinita. Oh, balik ko na ako ha. Kung ganahan mo maglaglaag, mapabugnaw sa kainit sa panahon, magpalayo sa syudad. Yan mo, ito din mo, Oga. Malapaskwa, ala at tua dayo ninyo ning lugaran ni. Double A's of Malapaskwa Pavilion. Naadya siya may, malamang naasa Malapaskwa. Nati colors sa Pikas Linya, hello si inyo ha din ha. May hapon, himaya o pagmaya, dayon sulod. Kinsa ka man. Kinsa may tuyo o tumong. Onya nagtuba, onya na, pagita sa signal gamay, B. Palangga na ko. Sige na, pangita, signal gamay.
1: Okay na?
0: Sige, ingna ko, unsa may tuyo ni mo. Tawa ra ba siyo? Katawa man noon ni siyo eh. So, tiin ako ba? Kasi tuyo ni mo. Ah, wala. Asa to banda DJ sa Daan Bantayan? Ang katong Malapaskwa. Double A's of Malapaskwa Pavilion. Nawa lagi siya ay. Ako ang langga-langgaon din. Oo, ganahan mo o kanya magpabugnaw dito mo. I think napasililain pang lugar kung taga Misamis Oriental pud ka. Naasad sila Gillas Smallville. Mas cute ni O, nature lover ka mo na yung pinakanindot ko na mo sa Misamis Oriental. Sa mga listener na mo rin sa Misamis Oriental. Naadi akong higala o. Ako na sila Gillas Smallville. Kung ganahan mo nga magpa-nature. Away from the city. This is a good place. Oo, kapi-kapi din magsikwati. Oo, nag-stalk ko din nindot yun di ayo. Ganahan ko kaya dahil mga buwak-buwak. Kaya pag uli ang mga buwak nasun sa kumbag. Gillas Smallville. Sa mga taga Misamis Oriental. Asa man sa ding ilang Smallville di? Sa Zone 6 Macupa, Claveria, Philippines. Nasa ilay ko ay, nasa ilay Facebook page, Gillas. Gillas. Gillas. Smallville. Huwag ka na magkaping-camping. Ana, ilang kabit dalun sa... Ay, ayaw na kabit! Carla. Mo na ha. Ato ani dito. Kung naman mo sa Misamis, pwede po sa Gillas, Smallville. Ang Gillas nila kay Gillas. Inapod sila double A. Nakalimot ko. Basa nato yung double A. Diyan sa Malapaskwa. Double A's pavilion. Una yung mga afam din na, uy, basi diyan na yun ko magkuhan, diyan na ko makita o ganang, basi diyan na mahunong akong single life. Kapoy nabi ako mag-inusara ko. Namang yung mga afam daw din na. Balik ko na ako, nawa naman itong caller. Eh, di mo pangita mo dag signal mga bebe loves, ha? Oo. Kay Aaron, sad ka nang ganahan mo ba? Isol ka niya, why signal? Oy, niya, mag-niyaw-yaw ko diri man. Luasan na ba yung dila ko? Sakit na kayo sigta, Bia. Hirap mag-ganap ng pera, Bi. Di ba nag-kulot-kulot sa akong buhok? Mo na pag manawag gani mo diri kanang dapat na adjust mo proper nga kanang signal kay aron di ta mag hi hello ana hi hello. Mo lang to siya. Hello DJ, kanang problema sa imuhang letter sender ba? Pwede ra gid niya unahon ng iyang anak ug iyang kaugalingon DJ. Katong si Ben. Hi lang guys, salamat gang shout out from Gillas Smallville in Claveria, Misamis Oriental and Double A's of Malapaskwa. New page. Hello po, Ma'am Edna Amper. Hello po, you're welcome, Ma'am. Makalingaw imong programa, Ma'am, listening from FM radio. Ana bitaw ko. Good PM boss rap og DJ ka. Kagi ko ana, dili gustong ginikana nako DJ. Wala ayo ko no pagkatao, bati ka na wong ako? Bang sinabi ay man ako, masamang tao, Jordan. Jordan, ayusin mo to, Jordan. Ipatanggal dyan ako ng profile pic na ko na, Jordan. Yung pila na katuig, mas nagdugay pang profile pic na mo ni Jordan kasi ako relasyon sa seaman.
1: X FM. Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Turn off taps. Turning off the tap while brushing your teeth, shaving, or scrubbing dishes can save you a significant amount of water. Only use water when necessary. And don't let it run unnecessarily. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: X FM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
5: Send money abroad quickly and easily. With Emlulier to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Southern Gold Coffee Mix.
7: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
6: Southern Gold Coffee Mix.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
0: Na sana naman, Elsie, na hindi mo pipiliin si Ben at dahil wala kang choice ngayon. Pipiliin mo siya kasi gusto mong ibalik yung suklian, yung pag-ibig na nararamdaman mo sa kanya. Muna, Elsie, kung imong tumong landri, Elsie, nga makibalik ra ka ni Ben ka nagpait ka karun ayaw. No! Pero kung ikaw, Ben, nahigugmadyo ka o namina ka karon, yung nahidungga ni Moni, yung nahigugmadyo kang Elsie, niya gusto mo po ka makibalik niya, narapod na ni mo. Kaya kinabuhi man na ninyo from the very beginning, huwag mo ko'y appeal anak. Pero kaya gipadaman ni Elsie din himo, lang gili akong maingon. The reason nga nung ingon ko sa ay mo, Ana, Elsie, it's because... Lisod ka ay na, Elsie Manggoid, oo. May mo na siya problema at the end of the day. Sakit lagi sa akong luas. Ay, sa may tambalan eh. Luyan ako. Kung ikaw po karon ay mong problema kakabasig ko haon ni Mon, patabang mo rin ako mayingon, patabang ka sa mga otoridad nga pwedeng mo tabang sa imo, ha? Oo. Ana man lamang kay... Wala tayo may mo, ana. Uy, nag-follow sa ako si Boss D Vlogs. Mo binay mong nasakyan the last time, oo. Nainakay mi og taxi diya sa may Ayala. Waon tayo, mapansin ako. Ay, kuhunungan sa mga taxi pero kay nakailaman si Boss D Vlogs ipasakay ko niya. May na lang gining makasakay ta og mga taxi no nga nakailan nato no kay di ta pasagdan. Shout out sa imo ha Boss D Vlogs. Padayon lang himaya og pagmaya para nimo ang pings kadalanan sa mga taxi driver nato. Take care, so buhay kayo pag-uwi. I mean, take care para happy, you know? Ayan, 2:40 in the afternoon.

gina akong maingon sa imo haday. Liliyo sa ti ubang mga tambag diri kay wa man din ako ni naukab tan. Makalingaw daw ang iya ako ang programa. Ana lingaw-lingaw lang gud ta diri gud. Depende ra gud ni sa kuan.

Hi DJ, good afternoon. Gikan kay Chonaho at Nuneza. Madag-umoy nga kahaponon DJ. Pasarot lang dai ko sa mga kaubang operator dire sa Evergood Hubay Liluan nila Boss Ian Marcos, Kevin Og ni Agaw Alvin hayag nga nagpaminaw sa X-rated via radio. Maing hapon DJ, gikan kay Angie Roma. Hello po, shout out kay Sir Marvin og ni Sir Rani nga cast sa inyuhang drama. All right, thank you po. Salamat kaayo. It's DJ Reyna's time. Tambag na. Sa hukuman ngayon, ihaharap natin si LC. Try lang. Ayaw! Uchi, ayaw na yung tigtambag na yun. Likoy-likoy. Dito, LC, kung ako lang, no, ato isa-isa ko na imong problema din, hi. Naman ko problema po diri. Unya na ako ni tagag pagtagad. Unahon ako imong problema, dai. Sa tinod lang, LC, sa karon manggo, dili ni mo unahon yung pagigbalik kay Ben. Pasagdi ang panahon, kung kamog yun ihatag sa Ginoo nga magbalik yun mo, o para yun mo sa usag-usa, kabaw ko ang panahon yun ang muhatag, anak. Pero sa karon manggo, kung kana imong tagag pagtagad, niya imong dili matagag pagtagad ning pagprotekta sa imong anak dito sa iyang amahan nga niabandonan ninyo kaniadto, o hatagan ni mo og chance nga makuha ang imong anak diha ni mo, apan ikaw dili ka gusto mahitabo na kay tungod na posibilidad nga basig niyang dili mabalik sa imo ang bata. Karon gusto ka mo abroad, ingna na imong ginikanan, ipaubos imong kaugalingon pangayog pa sa ilo kay nakasala ka man. Yan na, relax, time out. Di man basta-basta maging rapper, eh. So sa katama gito, nakarecord ka, LC? I-review ra niya akong live. Importante gyud nga makigistorya sa kasi imong ginikanan. Kung ang imong tumong diri nga gusto ka mo abroad aron mahatagag maayong kinabuhi ang imong anak. Go. Anak, manggihapon ka na nila. Pangayog pa silo pagpaubos. Kay sa sugod pa lang daan nakasala na ka na mabdusan ka. Ikaduha na namakaka. Tagang kang sala na buhat. Munang normal gyud ang kinala mo bayad ka sa mga sala. Normal gyud ang mo gyud ang karma day. Pag nagi mahitabo nga dili maayo sa imuha, but pasabot na kay nabuhat. Kanino, isa ginis akong nakatunan sa kong kinabuhi ay naka-experience mangyikog laing-laing hagit sa kinabuhi. Kaya isa rin yun akong maingon, tanan to siya dili tungod kay ang life bitter. And sometimes, it's a boomerang effect po sa unsa ato mga desisyon kaniadto. Consequences na siya. So, mostly ang ato ang kinabuhi, nagdagan na siya sa mga desisyon nato. Dili sa kapalaran lang basta-basta ha. Kay every time, sa pagkaon palang daan, nagadesisyon ta. Mukhaon ba ta or dili? Anything we do, we need decision. So most of our life na mga kuan, happiness, it's from our decision. So kana diha, day, ay nagbasulang uban, basula imong kaugalingon. Kabaw naman kung nagbasol ka, ang kuna na lang yun nga nasayop ka. Inay mong ginikanan, pangayog pa silo, aron makuha, babantayan ba nila imong anak, aron maka-abroad ka, aron matagaag nga, maing panginabuhi o kinabuhi ka na imong anak. Ayaw sa guna ha si Ben, mubalik na si Ben, kung nahigugma man gito si Ben nimo, kung mubalik man galing siya nimo, pagpaubos, pangayog pa silo, dako kagsaan ni Ben day. Dili nimo deserve nga mubalik siya para salbahon na pugka niya, promise. Ako maingon sa imo, hawa mo kung nagbuot no, pero maugin na. Tungod alang nakasadyo ka day, sakit kita yung mugibuot sa iyaha day, human sa tanan-tanan day, gikan sa pagbuntis nimo, pag ito nimo napatilaw, sure ko. Naging ato rato nimo. Kaya si Monsad, dahil na kayo na, patang makailag tabang legal. Nara day, daghang pwede dampanan nimo. Mura kong maingon si mo day, uy. Basta, paminaw, gid ha. Ikuan lang ni, i-recall lang ni, pag backread ba, or unsa ba ni? Backread or i-review lang ni ako ang Facebook Live. Naraman ni DJ Reyna Chinita. Naara na din ha. Uy, di ramawa na na. Permira na. Hindi mo na i-delete. Ang pika sa i-delete na kay for some very technical reason. Monang, moragin na akong maingon sa imo. Ha, ha? Okay na ta. Uli na ko. Uy, hapon na po sa'yo. Sunod ang programang esentado. Out na ko. Out na ko. Ha ha ha ha!
Sa ito mga viewers online, gikan diya na asiko ano, Jovet Arisgado, good afternoon daw. Shout out ni Miss Anisita in Puerto Hardin. Hello po sa inyo, may pagpaminaw. Yes, thank you. Ito, Anisita in Puerto. May pagpaminaw sa inyo, Ma'am Anisita. Salamat, okay, naminaw ka na ako. Sure baka ni naminaw ni nako kay basi niya sige tag shout out aday niya pa shout out DJ sa mga taga pinamungahan Pride Saramosing G maing hapon DJ RC shout out ko ni Boss Ayan nga lingaw nagduwa wal na minaw sa X rated Wala po igong oras mga katropa sa itong programang X-Rated ug mapuhoy na sa laing na pong higayon ug sugilanon. Ato na pong siren ang laing tambaganan. Unang atangin nyo katropa ug magunsa na pong gaatong tambaganan diri. Adlaw-adlaw na lang gitang naitambaganan. Naitabangunon. Nya ang nanambag, utro pong tabangunon. Grabe naman sad. Monang standby, tune in. Ang iyon sa inyong mga radyo dahil kay pabilin sa pagpaminaw na apay musulod ng programang Asintado kauban si Katropang Eric Sheras Manait. Huwag na apay lang mga programa unyang hapon sad sa Katropa. Huwag headshot. Huwag nga to ang putahay sa gabi. Ni kauban ni Katropang Cinderella, ang Disney Princess. Tanghapatang mga programa unya taon-taon ha. Sa akong partner sa Pikas Lawa, katropang Doc JJ. And of course, atong station manager, John Limon Chavez by King. Alang sa nikay usang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ginyong katropa, DJ Reyna Chinita, para sa programang X-Rated. Diri lang gihapon sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo, exciting!

0: Milo ang daling kalipay sa tibok kinabuhing pagmahay.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Santo Blas Gold!
4: Ako si Jubilin, na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan na ang natabangan.
7: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kaepektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig naay dala nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo, aron maka boundary. Unsaon na lang ang pangbalon sa akong mga anak? Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag nako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabii nga pamasahiro. Paguli na ko sa balay, makatag pagkupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
11: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Sis the Pain.
13: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
12: Sis the Pain, tanggal ang pain fast and safe. Sis the Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Gikan sa XFM Davao News Center, ani anang extra balita ning orasa. Hatod kini kanato mga katropa sa Zantone Gold Coffee Mix. Sa headlines sa atong extra balita.
1: Headlines.
0: Davao River misaka ang water level tungod sa kusog nga ulan. PBBM nanguna sa pinakagisaligang opisyal sa nasod, matud pa kana sa survey. Og outgoing DBM Chief Toledo, nagpasalamat og mitahod sa desisyon sa Pangulo. Alas 2:58 na sa hapon mga katropa. Samta sa detalya sa atong extra balita, misaka ang level sa tubig sa Davao River, a river sa barangay Bakaka, Davao City, sa yung buntag ning adlaw May 18 ning tuig. Human sa padayon nga pagulan nga dala sa easterlies sa nakalain-laing bahin sa Dakbayan. Tungod sa kusog nga ulan sa tibok gabii, misaka usab ang tubig sa ubang suba o waterways nga nakahatag og kabalaka sa mga residente nga nagpuyo dool sa river banks og low-lying areas. Gidasig sa lokal nga pagamhanan ng publiko nga magpabiling alerto batok sa posibleng pagbaha o kalit nga pagsaka sa tubig, ilabi na sa mga lugar nga daling maapektuhan sa baha. Padayon usab ang nga nagpagawas og precautionary reminder sa mga otoridad samtang nagpadayon ang sama sa panahon sa pipila ka bahin sa Davao City. Samtang nanguna si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa listahan sa mga pinakagisaligan nga leader sa nasod, human nga makakuha og 57% nga Index of Governance score sa pinakabagong survey sa RPMD Foundation Incorporated. Misunod sa ranking si House Speaker Faustino D. III nga dunay 55%, Vice President Sara Duterte nga dunay 54%, og kanhing Senate President Vicente Soto III nga dunay 52%. Samtang si Rex Gatchalian mo ay gilang top performing cabinet secretary, human makakuha og 87% nga approval gikan sa publiko. Nasairan nga ang boses ng Bayan Survey gihimo gikan Abril 1 hangtod 8 uban sa 5,000 ka mga adult respondents gikan sa nagkalain-laing socio-economic classes sa nasod. Katapusang ganig sa itong extra balita mga katropa, mi pahayag og pagtahod si outgoing Department of Budget and Management Acting Secretary Orlando Toledo human nga mahulipan sa bagong kalihim sa ahensya. Matod ni Toledo, andam kining musunod sa desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. og nagpasalamat kini sa pagsalig nga gihatag kaniya isip acting DBM chief. Huli kaniya si Kim Robert De Leon, usa ka assistant professor gikan sa UPNCPG nga nakatakdang manumpa isip bagong DBM secretary karong Mayo 19 ugmang adlaw. Gilauman nga ipadayon sa bagong liderato ang mga programa og fiscal management reforms sa Department of Budget and Management. Alas 3:01 na sa hapon mga katropa og mo kato naglangkob sa extra balita ning orasa. Alang sa dugang balita kay impormasyon, bisitahan lamang ang Facebook pages sa XFM Davao, XFM 97.9 Davao Katropa Digital o ang Centro Media Facebook page. Ingon man atong YouTube channel Katropa Digital. Musunod na mga katropa ang programang Extra Drive para sa mga manindot ng mga music karong hapuna. Katropa mo sa balita. Juvet Espanyol, kamatuuran ang sandigan. Oras, alas 3:01 sa hapon.
2: Rexana!
3: Exciting!
4: Exciting summer managatropa.
2: Ang saya sa
4: summer! Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
2: Katropa.
3: Summer na, katropa.
2: Ka-Clarence, Ana.
4: Exciting.
3: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Gladys!
2: Exciting!
3: Extra Drive!
4: This song is brought to you by Santol Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santol Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malunggay. Santol Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan. Subok

0: Ang tinuod nga gwapa, walay pake sa height o gwit niya.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Nak, merienda time na.
7: Wow! Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humok, og humot.
8: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pagyuda na always bag-o ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa nato nga cake. Sa imong birthday ora, sa Dian Bake Shop gyud nato na ginakuha.
7: Paborito gyud nako na ma, mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
9: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan, o Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
10: Mga Megans, gikan sa Megans Davao Confederation, among gipasalamatan ang mga nisalmot o nisuporta ng mga miyembro sa Megalith Nu Sigma Phi sa bagulang nahuman o nagmalampuson ng 13th National Convention ni Adtong Mayo 9 o 10, 2026 nga gikan sa laing lugar dinhi sa Pilipinas. Nagpasalamat usab ang Megans sa mga sponsors gikan abroad. Sama nila Sis Jane Zeto, Sis Roseline Abinoha, main sponsor Brad Jojo Rosas ug Mega Gamanu Chapter. Long live!
11: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
12: Kaklarik sana!
2: Exciting!
13: Send money abroad, quickly and easily. With Etlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Etlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
14: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Etlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Etlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
15: Monitor usage. Keeping track of your water usage by monitoring your water meter regularly can help you identify any unusual spikes in usage and address leaks or wasteful habits promptly. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
16: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: Sa una, love pa kayo ka. Karun, love yan na lang in town ka. Aww, aray ko.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
5: Extra Drive. This song is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.

0: Как Кларик сана.
1: Exciting!
2: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Sa safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
3: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
4: Gugmahan lagi pod! Pero, bugnaw man pog simon!
1: Kak Larex, sana!
5: Exciting!
6: XFM
5: XFM.
7: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. O garon, ania ang atong mga health experts.
9: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
10: Santo Blasco. Ako si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
11: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
12: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
6: The Secret of Health.
9: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
11: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
12: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Vision Next, daghan na ang natabangan.
13: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Mo tuon ako nagduhad-duhag inom sa Vision Next Plus capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus capsule. Ako si Ninita Retetres Anyos at taga Jensen.
6: Vision Next, sulay ang kaypektibo.
14: Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suging butika.
9: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
6: The Secret of Health.
15: Santhon Plus Coffee Mix.
16: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santhon Plus Coffee Mix kamo.
15: Santhon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
9: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
6: The Secret of Health.
9: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo ni sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
6: The Secret of Health.
9: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santhon Plus Gold o bani og Vision X Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
17: Kabalo ba kamo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
18: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.

0: XFM. XFM.
1: The time now is 4:30.
2: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
3: Ma-expire man gani ng tambal nga di gamiton, unsa pa ka ng feelings nga dili tagdon. Ow.
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!
6: Beat the heat. Beat the heat and power up your savings by upgrading to energy-efficient appliances, switching off lights and gadgets when not in use, and harnessing the sun's power with solar panels or other renewable energy systems. Don't let El Niño drain your energy. Power up with these tips today. Remember, every small action adds up to make a big difference.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
10: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
11: Kaklarek sana!
5: Exciting!
2: Santon Plus Gold.
12: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung giantos ug daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
13: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
14: Lamig akong kwansa ng kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi. Abdos akong tiyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po. Walay halang yung kutukutok. Salamat ganito ko na nakadungog ko ni sa doktor sa history. Na kung yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
13: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nerbios na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbio. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next. Daghan na ang natubangan.
15: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gito maran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
2: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
13: Premium D3 user.
16: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyaan kay ko. Say, magsige kong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawo man sa akong pagkaon. Inom dayong ko, Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
13: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. mapalit sa mga butika.
11: Turbo.
17: Pang pakusog.
11: Turbo.
17: Pang padugay sa away.
11: Turbo.
17: Doble ang kalipay.
18: Pre, atong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
19: Oh, pre no, asa man ato ni mapalit ning turbo?
18: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
19: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
20: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
21: Turbo, wagas ang lakas.
20: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
22: 7 Plus Herbal Soap.
23: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng 7 Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
22: 7 Plus Herbal Soap.
24: Bili na!
22: 7 Plus Herbal Soap.
25: Sister Pain.
26: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka-virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
25: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
27: If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga
28: butika. Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
29: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng na ay magbago.
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!
30: Extra Drive!

0: Extra Drive. XFM 89.1 Davao City.
1: Mayo pang petrolyo, ni taas pa. Apa ng sweldo? Wag yun, may uminto.
2: Baklarek sana.
3: Exciting!
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
6: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.

0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudilsur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard, unya permi mabilar kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong nabalaka ko kay bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pagduty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus, itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naay gipamati nga sama nako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pirming gasakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jobert Dennis, sir. Tagamatanaw.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
10: Para sa dynamis?
9: Para sa tour nyo ni Mrs.
10: Tour?
9: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
10: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
9: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
10: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
7: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga
5: Santon Plus Herbal Soap.
13: Nanami gin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
14: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
15: If symptoms persist,
16: walay relasyon nga maguba kung walay bigaon nga magpatunga. Aw.
17: Kaklarek sana.
1: Exciting.
18: Exciting summer man nakatrupa.
17: Ang saya ng summer.
18: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
17: Katropa. Summer na, katropa. Kaklarets, Ana.
18: Exciting.
17: Exciting. Exciting.

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.

0: Ang singot ug luha, parehas nga dili gikan sa mata, pero parehas nga mutulo kung gikapoy na ka.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
4: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
5: Rise and shine. Start your day by opening the curtains and letting natural light fill your home. Embrace the sunlight and save on lighting expenses. Remember, every small action adds up to make a big difference.
6: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
8: Unsa din ang Crap Gold ba?
7: Ay, ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormone. I-spray ni sa tanom, humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay, ang Crap Gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok.
9: Ang Crap Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Crap Gold na ta.
10: Kaklarik sana!
11: Exciting!
12: XFM.
13: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
14: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
15: The Secret of Health.
14: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
16: Santon Plus Coffee Mix.
17: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutana na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santong Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kabigani sa Santong Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
8: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
14: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
8: The secret of health.
14: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog og epektibo.
10: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya, gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
11: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
12: Santon Plus Gold!
10: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
8: The secret of health.
14: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Softgel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Softgel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Softgel para always healthy ang mata, mga higala.
8: Vision Lex, daghan ang natabangan.
18: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
8: Visionix, slay ang kaepektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
14: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
8: The secret of health.
14: Osbon ko, mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
8: The secret of health.
14: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
8: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
19: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
0: Gan man laki nga seryoso. Nangita lang gid ka, gwapo.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!

0: usa sa mga pinakalisod tambalan kay ang butang nga dili mahawiran. Sama sa kong dughan, nga iyang gisamaran.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba? Nga sa opisina, makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
5: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.

0: sa Clarex sana
1: exciting.
2: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: own skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Kate, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mall.
5: Ako yung mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mo uli na dayon ko.
7: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santhon Vitamin C.
8: Santhon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santhon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
10: Santhon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Sister Pain.
12: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Cease the Pain.
13: Cease the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mabibili sa mga butika.
8: Kabalo ba kamo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
15: Need pa ba og notification para magets nimo nga like tika?
16: Kaklarek sana!
17: Exciting!
18: Exciting summer managatrupa!
16: Ang saya-saya!
18: Sa Tibuok XFM Network Philippines! Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
16: Katropa. Summer na, katropa. Kaklarek sana!
18: Exciting!
17: Exciting! Exciting.

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1, Davao City.

0: Nasakit ko tungod sa way klarong panahon. Panahon na wala ka sa kuang tapad sa makarot.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: XFM 89.1 Davao City.

0: X FM.
1: Kakla Riksana.
2: Exciting.
3: X FM 89.1 Davao City.

0: XFM.
1: XFM.
2: Tá claro que sana.
3: Exciting.
0: XFM 89.1. 89.1. Davao City.

0: Sakit man gani madagma nga matuhod ra ka, kana pakahang gugma nga maduggan gyud ka.
1: Reset.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting. Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
7: Priya, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong. Sir, lili mo nga nga akong baba.
5: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
9: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
8: Ngano man?
9: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
8: Mali na nga kape ang imong giinom.
9: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
13: Available sa mga butika.
14: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
15: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
16: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, yun ko ka problema kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan o biligon pa jud kini.
15: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Sister Pain.
17: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain, 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dahil ang sakit sa akong likod.
15: Sister Pain, tanggal ang pain fast and safe. Sister Pain.
18: If symptoms persist, call your doctor.
19: Ako si Ain. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
0: Ang akong gugma nimo murag dagat, makita ang sinugdanan, pero dili ang katapusan.
2: Kaklarek sana!
18: Exciting!
20: Exciting! Summer man nakatrupa!
2: Ang saya-saya!
20: Sa Tibuok XFM Network Philippines! Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
18: Katropa.
2: Summer na. Katropa. Kaklarek, sana.
20: Exciting.
18: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: DSK! DSK! Tambayan sa katropa. DSK. Tambayan sa katropa. DSK. Tambayan sa katropa.

Ayan. Good evening sa ato ang tanan. Ayan, tawanan natin, nakakaloka. Oo. Ay, kumusta yung ano? Parang hindi ata ano yung anak ko dito. Ayan. Oo, mga katropa, kumusta? Maayong Lunes. Oo, baka makalimutan ko Lunes ngayon. Baka magmamartes na naman ako. Ayan po, good evening sa itong lahat, sa itong mga nagapaminaw karon, sa mga oras, ng bayan sa katropa. Opo. So, ano tayo? Zumba music tayo, Tagalog songs, Tagalog dance music. Ayan. Sige po. Shoutout sa inyong tanan. Opo, sa mga nagmonitor karon sa ilahang digital. Opo, kumusta po? Oo, mag-hi po kayo dito para ma-acknowledge. Hi kay Sir Pete. Ayan po. Shout out diha sa F4 Cebu Cow Group, Leo Herbolario, and then of course sis Sir Miko dyan. Kumusta? Si Sir King and sis Luz. And Junjun. Opo. Shout out. Hi, Ma'am Angel. Good evening. Yes, Sir Pete. Opo. Bigyan niyo na po ako ng GCash. Ikaw na maghuhulog sa akin or huhulugan kita. Ayan po. Oo, Sir Pete. Oo, paki shout out po na lang dito yung GCash mo number, sir. Or okay lang ba sa'yo? Ayan po. So, kumusta ang ating Monday. It's the first. Usually naman talaga, guys. Monday, it's parang kapuya, uy, gikan ka sa Sunday, ay, Monday na po. But, dapat ato ang i-mindset nato that the Monday, it's the new beginning of the day. Ayan. Oo, galing kayo nagbe-beach. Hindi nga kayo nagsimba kahapon. Galing kayo sa beach. Opo. Oo, kasi gusto nyo ng peace of mind. Bakit pag nasa beach ba kayo, magkaroon ba kayo ng peace of mind? Pagdating nyo sa bahay, marami naman kayong payables. Oo, shoutout pala doon sa aking sponsor. Opo, sa Wispy. Galing po tayong ganda-ganda ng ilikwata natin, guys. Yan. Wispy Beauty Salon. Open po 10 a.m. to 9 p.m. Opo. Ang galing ng aking lash extension. Parang nagising lang po ako na I woke up like this. Ayan. 10 a.m. to 8 p.m. 0919-480-5370 sa inyong mga bookings. Ayan. Open po sila Mondays to Saturdays. Except Sunday po. Hindi po dyan kasali Sunday. Ayan. So, hi po kay Dang, kay Ma'am Shella. Thank you po sa aking trading. Opo, kung magpapatrading po kayo, only 100 pesos lang po yung trading nila. And then yung beautiful lashes nila, only 399 and more. Magpaglota po kayo, gusto nyo magpa-inject, ayan, meron po dyan available. Meron po silang 500 pesos na glutathione, Tatchanil yung brand. Ayan, sino yung hindi masyadong gifted ng kilay, may embroidered po tayo dyan. Ayan, maganda ang result. Para na kayong artista pag nakalabas kayo sa Wispy. Ayan. Ayan po, maraming salamat sa inyong tanan. Opo. Anong inyohang, unsa man imong request, cool. Ayan, unsa yung request ni Leo Herbolario. Kasi ang always na gina-requestan is, papasukin ako. Yung ganon. Opo. Kay Sir King. Ang gusto ni Sir King, ano yung kanta ni Sir King na gusto? Martin Yebera? Kahit isang saglit. Ayan po, Sir Pete. Shout out po ang imong Gika, sir. Opo, nako po. Yan, I will, yan, ang bago nito, guys, I will introduce the Solo Mint. Ito po yung Solo Mint roll up. Roll up sa tindahan yun. Roll on. Ang bago nito, guys, like, pag hinihimatay ka sa katabi mo kasi amoy kilikili yung katabi mo sa jeep, have your Solo Mint essential oil.
Sobrang bango nito. Irarab mo lang, tapos lalagay mo lang sa mga pulses mo. It's so amazing po. Ayan. So, maraming salamat po sa inyong lahat nga magkuyog-kuyog ta karoon, 7 p.m. to 9 p.m. And our music, hi po kay Mr. Herbolario. Kumusta po dyan? Kumusta na po yung mga biguti natin dyan? Oo, yung kanta na ano, kanta ni Mr. Suave. Meron tayo niyan. Ako si Mr. Suave. Manakakakiliti. Ayan. Yung mga ganong music. Kay Pamela Wan, igalaw ang katawan. Ayan. Pamela Tool, lumukso ng ganito. Ayan. Okay po. Ayan. Ano ba? Hawak. Hawak mo ang brief. Oo, hawak mo ang brief. Hi! Sa mukha ng hawak mo ang brief, oy. Hawak mo ang beat pala yon. Hi, Sir Arnold. Hello po, Martin. Sir Martin, good evening. Good morning! Parang networking lang. Good morning! Ayan, good morning sa lahat ng mga networkers. Meron ba tayong Mr. Suave? Ako si Mr. Suave. Meron ba tayo niyan? O meron tayong Pamela? Pamela Wan. Meron tayong Pamela Wan. Hawak mo ang beat. Meron siyang nag-request. Pwede na rin yan. Sige, patugtog natin yung hawak mo ang beat. Sabi nga ni Sir Arnold, gas-gas na daw yung hawak mo ang beat. Hawak mo ang brief. Sige po. Patugtog natin yung hawak mo ang beat that is requested by Mr. Leo Herbolario. And followed by Pamela One.

0: pangalan pa lang nimo, gikilig na ko. Samot nagpareha tag-apilyedo.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Light up efficiently. Swap out old incandescent bulbs for energy-efficient LED ones. Brighten up your space while reducing energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: New Year's Peak, your perfect escape above the city.
6: Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your Mountain Day Tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
7: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
8: M2C Graphics, Davao.
9: Kaklarik sana!
2: Exciting!
10: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
11: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y ipian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panod dako kay katabang sa kuha.
10: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
12: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
13: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
12: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
10: Vision X Plus, user, atong paminawon.
14: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, mga napahanap. Sigir man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po doon niya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
15: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, lation jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gyud akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
10: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
16: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe.
9: kisig.
12: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
16: Mac Turbo.
17: Oh, yes.
12: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
17: Mas lalakas ka pa.
18: 7 Plus Herbal Soap.
19: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
18: Santon Plus Herbal Soap.
20: Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis.
18: Santon Plus Herbal Soap.
21: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
12: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Ang gugma, mura ra na og boxing. Sa wala pa nimo gisugdan, kinahanglan, andam na kang masakitan.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
12: Sister Pain!
22: Si Michelle di ay ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gamin hod akong tiil. Kita og likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na akong Sister Pain, grabe, ikitibo kayo ang Sister Pain.
12: Sister Pain! Tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain! If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
23: Tambayan sa katropa.
24: Karoon tayo! 1! Sino tayo? 2! Sali kayo! 3!
1: Kaklarek sana!

Malayo ang iyong pagdinala. Bakay ko lamang na ika'y pangitiin. Ito'y aking lambing. Subok na!

0: Kumusta sa ating mga suking taga-Paminaw? Para galing lang ako na gano. Galing lang kasi ako nagsumba, guys. Dumaretso lang ako dito. Nag-boxing pala. So, pinapakita natin yung ating mga tattoo. Akala nyo wala, para meron, meron. Ayan po, shoutout po sa ating mga taga-Paminaw karon. Nag-tune in sa ating tambayan sa katropa. Charot lang, pa-shout out. Oo, tropang dumalag do, sabi nga ni Charot lang. Shout out po, good evening po, dam. Ayan po si Charot lang. Hi po, Martin, Sir Martin, and Sir King. Paki-share po ng ating live. Ayan. Opo, kasi bibigyan ko kayo ng brace. Para share tayo kung anong experience na naka-brace ka. Hi, Ma'am Jing! Kumusta po si Ma'am Jing Pigarido dira sa Matina. Ay, sa Maharlika ka, Ma'am Jing, no? Maharlika. Hi po, good evening po sa lahat sa mga katropa. Ayan, good evening sa lahat ng mga katropa. O para baka maglabas ang aking builder eh. Hi po, halong kamuhurutanan. Kumusta ka mo dira? Hi, Sir Arnold! Nakita ko iyong Miss Ganda, Jovet. Ayan po. Regards lang po na. Diyos! Ayan po, kumusta? Hi! Halong. Hi, Sexy Angel, sabi ni Leo Herbolar. Nakaano ako ngayon kasi nila, nagiinit po ako ngayon guys, dahil sa kape na iniinom ko. Chucks! So merong aphrodisiac. Ayan po, maayo gabi sa tanahan. Time check is 7:49 in the evening. Pwede po kayo mag-request ng inyong mga favorite songs. Opo. Nga kanagaling mga kanang gusto nyo nga madunggahan dari sa radio. Oo niya, natin basahin doon niya. Shout out ni Aito katong nakabangga sa kung ano. Sir, kinsa ganin yung pangalan ni mo, sir? Kaling gibangga ang ako, ang giatrasan ko, guys, sa Dumalag 1. Shout out din na diha sa Dumalag 1, no? Kaya mga tao din ba, nga naga, kita unta, no, kanang, magsigitag pamalit og mga sakyanan, wala man tayo parking lot. Shout out kay Mr. Leo Herbolario. Giyawa ng parking lot gud ng mga kanang maliit na nga ni Andalan dira sa Dumalag. Ginahibo pa ninyo nagparkingan. Hindi ka mo magbili-bili ng salakyan ga pagwaay ka mo parking. Kaysa ibang bansa, oo, sa ibang bansa, hindi ka mo pwede maaprubahan sa inyo mga lisensya na iya o mabakal ka mo sang mabili ka mo sang salakyan nga wala ka mo parking lot. Opo. O dira sa Dumalag, dira sa may Dumalag 2, Dumalag 1. Yan sobra kasikip-sikip na nga ni ang dalan dira gireklamo na nako dira kay Kapitan Serunay. Shout out Cap. Sabi nga ni Kapitan, gahi gida kay ulo na dira pag moabot ang CTTMO, shout out sa CTTMO no, na diha sa Dumalag 2, Dumalag 1. Nga nung dili man dyan na mapahawa-hawa na diha ka ng mga tricycle, diha nga naga-parking. Nga gamay na gani kayo ang dalan, kag-parkingan nyo pa. Like the other day, murag, kano sa ato nga na amnesia ako nga giatrasan ko sa tao. Sir, kung dili yun ka magtubag sa kong tawag, sir, shout out ko sa imo, sir, ha? Oo. Karang dili na sana ko banggito ni imong pangalan, sir, kay i-post na ko yun ang imong guya dari sa ako nga program kay manawagan ko nga public service man ito. Kay public servant man ako, nagabayad man ako ng tax. No, sir? Ako, sir, nagitawagan takagtarong, sir, nga imuhang ang imong obligasyon sa ako ang motorbike po. Electronic motorcycle or motorbike po na ako. Kana ako ang service everyday, sir. Tapos giatrasan mo ako, kabilis-bilis ng pag-atras mo, kabalo ka nga traffic na iya. Hindi ka gyud nagapamunong na nga imuha nga kabilis-bilis ng pag-atras mo. So, pag hindi mo gyud ako tubagon, sir, sa ako nga unsani, sa ako nga tawag sa imuha, ilang beses kita tinawagan, ipa-blacklist kita sa tibuok. Sa Tibuok Traffic Group and everything sa buong Pilipinas. I know that ang your license is from Agusan del Sur. Oo, sa Agusan del Sur ang imong address or taga Agusan ka man, ang imuha nga plate number kay K-A-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K- be people. Isod-sod kong P as in pok, pok, pok, pok. Ano? Kuya, technical, ano? Hindi. P, pok, pok, pok. P as in pok. Pyuk. Ayan. Ayan. Ano sabi dito? Kabahaba ng imong pa-shoutout, sir. Oy, kadaghan na ni sir, oy. Unsa man ni sir? Hala ka, sir. King Michael dyan. Daganaan ni Sir King, oy. Sir King, bayad ka ni sa kong programa. Kadaghan ka ni imong i-shoutout. Word of action, matagkabala ka. Ano yung imong ipang-shoutout? Sir Pascan, kailangan man ako di og antyuho, sir, oy. Oo. So, momentum pa na ako sa ako nga giatrasan ko nga wala niya giano yung obligasyon. Okay po. Sige po. Ga kurug-kurug ang ako nga motorbike, sir. Gi-cash na ko na. Giutang na ko na sa tao. Gi-cash na ko na sa company. Opo. Until ngayon, sir, nagabayad pa ko, ana. Huwag kang ganon, sir. Ayan. Hala. Hala. Unsa ni sir? Mahadlok man sa taan niyo. Sir King John Michael. King, pa shout out. Maharlika po. Hi, si Ma'am Jing Maharlika sa Maharlika Village, Matina Aplaya. Ayan po, King Michael John. Shout out. Greetings to all. Delta, Fee, Roa Joris, Joris Riction of Zeta, Fee, Omega, Fraternal Society Incorporated 1975. Shout out to Regional Grand Regent Alan Satim, Regional Grand Regent Buna Ligaspi Ong, Executive Com Romel Bobares, Grand Tarak Ives Fabricante, GT Bandan, Grand Regent Jervet Rizaldo, Grand Zegma Sigma Novi Antonio, and to the Chairman of Zeta Phi Omega Rico Carpio Pinlac. Ayan po, pa dyan po ang pa-shoutout ni Sir King Michael John. And shoutout greetings to all Delta Phi Rho, Jurik Direction of Zeta Phi Omega Fraternal Society 1975. Shout out to region. Oh, ang dami na nga ginahambal ko na. Pa shout out Ma'am Jel. Yeah, marinig ka na sa Panipa. Ayan. Sa Manila. Oh, sa Manila, sa buong Pilipinas. Yes po, maraming salamat sa Juris Rection of Zeta Phi Omega Fraternal Society Incorporated 1979. Thank you po. Shout out po sa inyong tanan. Kumusta? Kumusta po kayong lahat dyan? Ayan, from sa buong Manila po yan. Ay pa-share po ng ating live. This is your sexy angel. Sige po, maraming salamat po sa mga nagsubaybay. Oo, sa lahat ng gustong magpa-shout out. Yan. Sige po. Sige, pa-shout out tayo. Yan, balik tayo doon sa ating mga naranasan this week lang po talaga. Yung nabangga po tayo, yung naatrasan po tayo. Sir, pakisagot po yung tawag natin. Ayan, kaya para wala po tayong ano. Apo. Yung obligasyon niyo po, sir. Ayan, sige po. Ayan, you're my heart, you're my soul. That's our trending music. Sa lahat ng gustong magpapa-request ng inyong mga songs, opo, health tips po tayo, mga langga. Opo. Health tips po tayo ngayon. Paano ba malagaan ang ating mga sarili despite sa busy schedule? Opo. Sabi nga ni yung founder ng Alibaba. Sino po yung founder ng Alibaba? Kilala niyo po siya? Oo. Ang founder ng Alibaba, kilala nyo po ba siya? Mga katropa, kilala nyo po yung founder ng Alibaba? Tingnan natin dito. Hi, si Maricel! Ayan, Maricel! Hi, Ma'am Cel! Shoutout po! Ayan, pa-shoutout po si Ma'am Marivic. Ma'am Maricel na in town to. Ay, Ma'am Helric Payot. Shoutout! Hi po, Helric Payot. Thank you so much, DJ Angel. Yeah, thank you so much, Sir King. Karahaba-haba nang ay mga pa-shoutout nga bula-bula gina nga ako nga ba diri nga out dan ko nga nag-uga na gani ko aniya. Ah, nag-uga nga dry season na ako ani. Hi Mr. Helpful, are you nag dry season? Ano na call? Ayan po. Sige po. Oo. You're my heart. You're my soul. Sa lahat ng bago lang sa ating programa, this is your Sexy Angel.
1: Sexy Angel sa TSK.
0: Yan. Sexy Angel sa TSK. No, health, ano tayo, health tips or how to take care of our body. So number one po sa lahat ng mga kababaihan ngayon, like sa atin na nasa middle age na po tayo. So marami na tayong struggles, no? How to lose weight, paano tayo maglo-lose weight na despite sa ating pakunti-kunti na lang kinakain natin, isang rice cooker na lang ang kinakain natin, ang bilis natin magigain ng weight. Paano ba natin, unsa may atong himuon para mag-lose weight po tayo? Mag-filter na lang po tayo. Hindi. So number one po, early in the morning, dapat according nga sa research na ako, no, na dapat 10 to 11 or 11 to 12, dapat nasa bed ano na tayo. 2 hours before tayo matulog lang, mga besiko, mga langga, you need to listen a calm music. Okay, wag na kayong manood ng mga horror. Wag na kayong manood ng news. Yung kasi yung iba kasi, pinapatulog nila yung mga news, yung mga negative. Because our subconscious mind, mga besiko, mga katropa, ayan po, nag-ikot-ikot na siya, mura na siya, o kanang recording na diraya. Kung 2 hours, kung unsa imong gitanaw, nagtanaw kag mga patayan, mabangungot ka gid ana, possible ma-cardiac arrest ka. Kasi kung unsa nga na-retain na sa imong utak na during the period of 2 hours before bedtime, mauna siya ang magbalik-balik sa imong utok. Kay mo man na siya ang na-record. So instead, 2 hours before bedtime, you need to listen a calm music, affirmation, yung mga sleeping ano, yung mga tinatawag nandyan yan sa YouTube, na-download natin yan, yung mga I am. Yung mantra, I am. I am blessed. I am conqueror. I am victorious. I am full of energy. Yung mga ganun, wag yung sigawan diri, sigawan dito. Sige kag tanaw o king kway la, ching kway koy, kway la kay, yung mga ganun. Sabi nga ng anak ko, shoutout sa aking Onika Iha, si Kitana. Si Kitana, hi my love. Sorry na nak-nak na hindi kita nabalikan kanina kasi naalanganin si mami sa oras. Ayan po, gusto kasi ng anak ko guys na mag-join siya diri sa ako ang program. Makiki-hi daw siya sa inyo. Makiki-jam daw siya sa inyo. So makikita nyo yung aking 14-year-old daughter, bukas, mas maganda pa siya sa akin. Abangan nyo po ang aking Unika Iha, Kitana Hill DJ. Kitana. Ayan, magdi-DJ daw siya. Shoutout guys sa lahat ng gustong, ano, gusto nyo lang ma-experience na magdi-DJ kayo. Habang andito po ako sa XFM, sa aking segment, pwede ko kayong ipa try how to be a DJ. Okay? Wala pong bayad niya na kasi exposure niya na. Oo. Kamo ang magbayad sa akon kasi tayo ang nagbabayad sa aton nga black time. Chucks! Hindi. You want to experience to be a DJ, mga katropa? Ay, shoutout sa ating mga nagapamonitor karon sa asa na dugog ang atong Sibya karong mga orasa sa inyong mga radio. Ayan, sa dial sa inyong mga radio. Opo, 89.1 na po tayo, mga katropa, sa inyong dial sa inyong mga radio. And of course, sa ato ang Tambayan sa Katropa XFM, Tambayan sa Katropa Digital. Ayan po. Okay. So, sa inyong tanan, karon nga nagasubaybay. Opo. Abangan niyo po ang aking Unika Iha for tomorrow. Shout out. Opo, sabi dito. Opo, atong gamitan og antiohos. Start believing. Shout out na ako dira sa Kinamayan, Davao del Norte, si Flora May Abines, og Princess iyahang anak og mga lapitan family diha sa Purok Uno, Kinamayan, ang nagpag-greet Jomar Bautista diri sa Malandag, Sarangani Province. Ayan po, pa-shoutout kay Ma'am Belinda Herda. Hi Ma'am Jel, pa-shoutout. Yes po Ma'am, shoutout. Shoutout. Ay, buti na lang puti akong ilok. Shoutout sa mga puti sa ilok. Oo, punta kayo sa Wispy, mayroon sila pa puti sa ilok. Hindi para baka, hindi ako nakashame. Ayan po, shoutout sa inyong tanahan. Maraming salamat sa inyong pag-tune in sa inyong mga radyo karong mga oras. Ayan. Magpa, time check is 8:04 in the evening. Sa lahat ng gustong mag-request ng music. Oh, may touch by touch ba tayo kasi may nagre-request. Touch by touch. Okay? Wala. Sige. okay, Punky Town. May Punky Town tayo. Sige po. Ma'am Belinda, anong gusto mong music? Opo, commercial break tayo. Okay. Commercial break na tayo? Sige po. Commercial break po tayo, ads and everything. So, pakinggan nyo po ang ating mga advertise and nakakatulong po ito sa atin. Ayan. See you later.
2: Kung wa ka kabalo sa kong angga, tawga lang kog langga. Aw.
3: Baklarek sana!
4: Exciting!
5: It's 8 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: Kinsa may di subawan anang grabe ka init? Nya mukalit lag kabugnaw imong pagtagad.
3: Baklarek sana.
4: Exciting.
6: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
7: Kahibaw ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
8: New Year's Speak, your perfect escape above the city.
9: Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
10: X.
11: X.
10: F.
8: FM.
10: XFM.
11: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
12: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
8: The Secret of Health. Santod Baskol.
13: Ako si Don sa Kamaestra.
14: Magka-ulcer ko.
13: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santod Plus Gold. Akong gisulayan sa duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kutokoto.
8: Santod Baskol.
15: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: The Secret of Health.
12: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santod Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kutokoto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kutokoto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
8: The Secret of Health.
16: Vision X Plus user, atong paminawon.
17: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
18: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: The Secret of Health.
12: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
8: The Secret of Health.
18: Zanthon Plus Coffee Mix User.
19: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
18: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa.
16: palit sa mga butika sa inyong lugar.
8: The Secret of Health.
12: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
8: The Secret of Health.
12: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado

0: ang nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Exciting!
5: Tambayan sa katropa!

Ayan, I'm back again. Welcome back to myself. Your sexy angel. Ayan, oh. Kenda ka naman dyan sa monitor. Shoutout po kay Ma'am Glory. Yan po, sa PCBS. Shoutout po dyan sa PCBS. Kung gusto nyo pong magbili ng mga Christian books, dyan po sa PCBS. Ayan po, marami po tayong branches sa Bonifacio. And meron po tayo dyan sa Emilia Souvenir Shop sa second floor. Ayan. Okay po? Wispy ang aking beauty salon. Maraming salamat sa pagpaganda ng aking lash extension. Sa lahat ng gustong magpa-eyelash extension, ang Wispy, dyan lang po yan sa fronting sa Almindras Gym. Opo. Oo. Makikita mo din yung malaking monitor dyan. Oo. Parang ipakita yung takpan yung mukha ko. Ayan, very good. Thank you po. Wispy po, maraming salamat sa Wispy, sa sponsors ng aking lash extension and an aking brows. Oo po. Threading po, mura lang po yung threading nila mga langga. 100 pesos lang po. A lash extension, only 399. Sobrang ganda po na walang katulad. Ayan po. Hi, shoutout po kay Dang at saka kay Ma'am Shella. Opo, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan po, si... balik tayo dito sa ating request song. Kay Charot lang, ang iyang request kay... Opo, akala ko'y... Langit by Shakul. And of course, to be followed by Rumors kay Ma'am Jing Pigarido. Ayan. Shoutout po kay Ma'am... Si Ma'am, ano ito? Kailangan ako ng antihos, Ma'am. Si Ma'am Ping Tapil Papasin. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat. Sa lahat na nagmamonitor, mag-shoutout po kayo. Hey, Aleo Herbolario and the rest, Sir King. Shoutout po. Kumusta ang inyong mga... gabi idihang dapita o sa mga nagmonitor karon, kumusta man ang inyong adlaw ganina karon gabi inapod mga tulog na pod kita mga langga. Kung kamo nahirapan matulog, kumain kayo ng saging. Yung saging na walang katulad. Opo, potassium yan eh. Kumain tayo ng saging pampatulog, uminom tayo ng gatas. Diba? Uminom po tayo ng pangpakalma. At saka huwag tayong 2 hours before bedtime. Huwag tayong manood ng karumaldumal. Pakinggan natin yung tinatawag natin yung mga music, calm music. Oh, spring music, spa music. Oo, yung mga, alam mo yung mga tugtog na suwabe, yung pangpatulog ng ating spirit. Tulog ba yung spirit? Ayan po. Makiniga kayo ng worship song or instrumental songs ng worship songs. Ayan. Shoutout sa aking beshi na Jar Jumdaini family. Shoutout po. Thank you po kagahapon. Maraming salamat magsukol po sa lahat. Ayan po, pakinggan po natin mga katropa ang request ni Charot lang. Ang kanyang, oo. Akala ko'y Langit by Shakol. And of course, to be followed ng Rumors kay Ma'am Jing Pigarido.

0: Kaklar Eksana.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa.

0: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa.
1: Ayan, I'm back again to your monitors. Apa? Ay, sige pa. Meron tayong babasahin dito, guys, yung mga health tips. Apa? Health tips po tayo, mga besh, mga katropa. Ayan, sobrang ganda na dito. Health tips tayo. Health tips. Before bedtime, guys, sabi nga ng experts, before ka matulog, mga langga, 2 to 3 hours, iwasan natin ang pagkain ng mga spicy food. Okay? Eating heavy or spicy meals nakaka-trigger ng ating pagtulog na mahimbing. Possible, magkakaroon ka ng acid reflux. Ang tinatawag natin reaction sa imong abdomen or sa imong tiyan, sa imong stomach. Spicy dishes at least 2 to 3 hours before bedtime. Eating too close to bedtime can cause acid reflux and digestion issue that keep you awake. Gising ka na gising kay kay grabe, kagraburot na imo tiyan dira. Sige ka nga man hamal. Ayan. Of course, kabalo ka nga matulog ka na ga, hindi ka na mag-inom ng kape. Pero good thing, ang kape natin dito, yung ating Santon Gold Coffee Mix, pwede siya inumon pag-abi nga padulong katulog. Kaya wala naman siya caffeine. Ayan, wala siya caffeine. Ayan. Eating heavy, daba bawal. Scrolling phones, of course. Shout out mga sis, mga mare, mga made. Kabalo ka nga padulong ka na matulog, sige ka pa, kulikot niya sa imong cellphone and laptop. Kabalo ka nga 2 to 3 hours, set aside na yung mga laptops, mga cellphones, ako yon. Guilty ako, ana. Kaya na ano ako ng chingkway la, kwangkway kay, yung Korean, mga drama-drama na mga short movies, kinsa may na adik-adik, ana. Ako lang ba? Opo, nga parang i-ay kaayo, guys, no? Yung kanang maminaw, gani ka nga. Your father. I told you not to do. Kana galing murag kingkoy gani magstorya nga wala gyud ka lutay. Oo, mo na siya. Kita ra gigiuto-uto ana, guys. Oo, kaya matulog tag sayo. Kita ra gigiuto-uto ana. Okay lang unta to kung nagapaminaw ka ana, nagadrama ka. Instead, mamilo ka kay daghan kay kang pilunon sa imong balay. Nanimaho na nag-utot-utot ng imong kwarto di ana, baho ka ayo. Sige ra kalulod. Ay, sorry. Sige ra kagunsa da na sa imong cellphone, kulitok sa imong cellphone kay nabuang ka anang ano, nabuang ka ana nga Korean chingkwang kwaila. Oh, di ba? Oo, sino bang naano niyan? Padulong ka na matulog na abutan ka na ng 3 a.m. Kay gano, sige ka scroll, giuto-uto ka ana, lalo na ka ng mga lobo-lobo dira, ah? Oo, nga gwapa ka, ayaw nga mga iay, kaya nga kita uto-uto lang gita, ya? Nako po, ay grabe, sabi nga ng founder ng Alibaba, ilang hours ka nag-scroll, sabihin mo na busy ka? Ay baka kun kagidyaga, hindi ka man busy ka, gasige nga kulitong-kulitong, ano yung mga cellphone, nabaliw-baliw ka, ano yung cellphone, sige ka, ten audira kung kinsay nag-like sa imong post, o mag-post ka karon, tas lang taon mo buwas, wala man nag-like sa imong post, ma-depress ka karon. Kay hindi ka napansin, kay dili ka sikat, o sige, ma-post ka dito nga, nagiluba dito ga, 'di ba mag 10,000 views na. Giluba na dito imong silingan or kanang naginukdanay sila og at sala garaw na iya. Muna ang trending karon sa demonyo na ga na dili na lantaw ng imong post nga pa-cute-cute diha diraha. Oo. Mag-trending ka dira. Di na tinuod nga ma-trending kay ang gusto karon sa mga tao. Nga ang yawa karon, guys, ginagamit ang media nga para ma-deceive tayo. Na ma-depress ka nga huwag mag-like sa imo, ya? Kung may mag-like sa imo, kung huwag mag-like sa imo, it's who cares? Hindi man sila naghahatag sa imo, ha? Nga pang lamon mo na, ya? Panghugas dira, panglabada dira, pamaligya, diag solo mint. Oo, pamaligya diri, di ba? Ingon ka nga gusto ka magkaroon og income. Sige ka, ginatagaan ta ka negosyo, nga wala man ka kapital. Okay, sige, ito sample. Sampulan ta ka, ha? Mm-mm. Kaning solo, solo kaning oil nga, o roll on, ang imo nga ROI ani, na kay ROI ani nga 50 pesos? Baligya mo 150. Bigay ko sa'yo 100. Oo, 150 baligya mo na kay ROI 50. Kung ka nang imuha pagkachismusa dira, imuha ng ilibod-libod dira, magsampol ka diha, katagaan ta ka sampol ya. Makakwarta ka. O, makabaligya kag tulo na anak kay 150. Diba? Haplas, kwento-kwento para may kwenta, para may benta. Kasi pag walang kwento, walang benta, walang kwenta. Diba? Pambayad ka ng kuryente, may kulang ka kuryente, kung ano pa ba dyan, diskarte. Saka ka na mahiya pag nasolve na lahat. Lahat ng mga mayayaman, mga besiko, nag-start lang yan sila sa baba. Oo. Henry C. Saan galing si Henry C? Opo. Yung mga tycoon, business tycoon, pag nagbabasa po kayo, saan sila galing, nasa-shock kayo. Lahat ng mga achiever ay may kwento yan, maraming kwento na may kwenta. Opo. Sabihin natin, busy ka, wala kang ano, naghihirap ka. Hindi ka naghihirap. Nasa comfort zone ka lang. Umalis ka dyan sa bahay mo, magbenta ka, shout out kay Inday Tanyola. Ay, bilib na bilib ako sa kapitbahay ko niyan. Nangangatok talaga yan. Merienda na po. Bili na po kayo. Oo, palit na mo, Annie. So, ganun. Huwag sige, chismis diya. Lalo na yung nababaliw sa ano. Alam mo yung sa scatter? Tingnan mo mga utok nila, nag-scatter na rin mga utak nila ya. Merong maswerte. Pero walay swerte sa sugal. Sabi nga ng kapitbahay yung aking mentor, nagapatad ka loto. Oo, kaya gusto nga makadaog ka sa jackpot. Pero sabi ng aking mentor, magpakilat ka kay pwede ka makilatan kaysa makadaog kag loto. Totoo yan. Opo. Totoo ba? Sino bang ano, nananalo ng loto o may nanalo ng loto na hanggang ngayon mayaman pa rin? Kasi ang ilang kwarta gikan sa hangin. O karon nagadaog ka og mga sa scatter, nakadaog kag scatter. O nakadaog ka sa scatter, so nabuang na ka, nabuang. Nadaog kag 200,000, napil. Di man po kag half million. Ay sus, ikaw na dyan gibuang, anak ko. Oo. Karon kay dili na ka matulog, magsabu na ka. Oo, magamit na kag pinagbabawal na drugs. Oo, buti sana kung ang bilihin mo, Ferndi Vitamin D3. Para doon sa imuhang hormonal imbalance. Eh, iba ang tinitira mo, katsubong. Oo, kung ano pa yung pinagbabawal na gamot. Nang dahil sa scatter, na-scatter yung utak mo, na-scatter yung pamilya mo, na bypass ka. Lisod-sad, kung na-bypass ka na lang sana, daritso ka kapatay, okay lang yun. Guys, this is real talk. Shoutout sa wala pa yung mga insurance, ha? I will shoutout Sun Life Insurance. Pag my son, my life. Ayan. Sa lahat na ngayon kay Ma'am Belinda, opo, ng aking ano financial advisor ng Sun Life. Opo, guys, ito kaganda sa Sun Life. I-check ako lang na lang sa inyo. Sun Life is meron silang 647 per month. Now, which is, ang kaganda nito, guys, kasi pwede kang pag matigok ka, naakay 1 million. Kung hindi ka matigok, naakay 500,000 if I'm not mistaken. Tama ba yun? Tama ba yung financial advisor ba? Pataka-taka lang ko, yawit na rin. Anyway, ang Sun Life, guys, I will introduce the Sun Life. Kasi sobrang ganda po talaga. And legit po yan. Ayan, nagkumuha po ako kasi mahirap yung nagda-drive ka. Like na, nagda-drive ka, hindi natin malaman kung kailan ka ang disgrasyang accident. Wala naman siguro gustong ma-aksidente. Pero I almost die nang dahil sa accident. But then, mas okay nang manukad ka kaysa maigo ka nga wala ka nakapanagang. Mas okay nang nanagang ka kay makaano ka. makalikay ka. Ana. Lisod sad. Nagtinanga lang ka dira. O, wala kayo pagpanganda. Muragod sa istorya na, ay, gusto na ako mubitaw. Unya, nanakay pang lubong. Oo. Nana kay pang casket. Kaluoy. Oy, wala na ka rin shoutout ha. Kailang gustong kanang mga negative thinking na parang gusto na magpakamatay. Wala na ba yaro, ano, nahirapan, wala na ilingap. Nana, panapabay ilingap ka ron? Oo. Wala na ilingap ata. Oo. Sa lahat ng mga nagkakasakit, bawal magkasakit kasi wala na atang, wala nang budget sa lingap. Opo, kasi inaano na tayo sa kalaban. Kaya nga, before tayo magkasakit, isipin natin, kaya ko na bang magkasakit? Parang iniisip ko nga, parang minsan sa buhay, ang dami nating fighting. Ang dami nating struggles. Parang gusto ko nang bumitaw. Pero maisip ko, sana ko ilibing nito. Opo, eh wala pa, hindi pa ako nakabayad sa aking pangpaano, alam ba yung pangpatawag nito, pangpa-cremate. di ba pag giniisip natin, pag ginakwento natin yung death it's a, ano, it's a real talk. Opo. Pag-usapan natin yung mga bagay na akala mo hindi mangyayari kasi mangyayari yan. Opo, mangyayari at mangyayari yan. May naunang namatay, they are grateful kasi may naglamay pa sa kanila, meron pang nag-mourn sa kanila. What if tayo, meron ba kaya? Oo, para bang, parang sabi ko nga sa sarili ko, if I die, lahat naman tayo mamamatay. If we die beautiful. Opo, yung hindi masira yung pagmumukha natin, ang beautiful pa rin tayo. Ayan, sige. Anyway, life is too short. Oo, time check is 8:43 in the evening. Before going bed, you must be grateful and thankful. And 2 hours before bedtime, huwag na kayong kumain ng sobrang mabigat. Kumain na lang kayo ng hangin. mag-boiled egg kayo. mag-boiled egg. Ano sabi dito? What to avoid before bedtime? Drinking caffeine. Oh, number one talaga yung scrolling phones or laptops. Turn off blue light and ano sabi dito? Devices. At least 30 to 60 minutes before bedtime. You need to turn it off. Mga duha ka kilometro gikan sa imong higdaanan. Dito rin yung ibutang ang imong cellphone ga at saka imong laptop. Kay kung ang imong cellphone katabi mo lang sa imong bed, syempre kay kung magring na de-mute pod siya, i-airplane mode. Kasi pwede nimo siya kuhaon kay nainganyo ka atong chingkwayla kong kwaykway. Oo, yung mga ganyan. Opo, working out intensely. Ay, gusto ko mag-workout kay para ano, para makapoy ko na maurom yung gaana ga. Oo, hindi na amo na. Working out intensely, nakaka-apekto sa imuhang tulog. Oo, kasi mapaulan ka man ga. Consuming alcohol, o mga nay, mga alcoholic, dili makatulog og dili makainom. Ako, dili ko makatulog o dili ko maka, dili ko, hi my love. Ayan, shoutout pala, no, pwede palang uminom ng turbo ang babae before kayo mag, alam nyo na what I mean. Opo, before kayo mag everything, mag turbo muna si girl. Yeah! Para may laban. May laban kay Manoy. O kung hindi naman si Manoy kaya, sige, dalawa kayong magtotorbo. Ayan. Ako sa akin naman, insomnia? O hindi makatulog. Ako insomnia. Tiyos! Joke! Hindi ko na sa joke. Totoo good yan. ano yan? Mr. L, hindi ako makatulog pag walay L. L-O-V. Ayan, sino pong makarelate dyan? Hindi makatulog pag walang L. L. Ayan. So sabi dito, drinking excess liquids. Okay po? Before bedtime, sabi dito, avoid drinking a large glass of water. But pasabot, dili mag-inom og daghan kaayong tubig nga isa ka balde nga imong inumon or 3 liters or ano ba, kaning Daka kay gaginomon kay padulong ka malumos ang imong immune system anaga. Sabi dito, large water right before getting into bed. This helps prevent nocturia. The need to wake up in the middle of the night. Siyempre, ga! Isa ka balde na kaginainom ng atubig, ya? Sa magamata-mata ka, kay nagra ka ihi-ihi ka. Gamitin mo nga ni na imo mindset, ang imo nga utak, lira. Hindi ka na mag-inom ng kadamu-damo nga katubig na, ya? Inom lang ka ng, konti lang, na medyo maano lang yung mga dry season mo sa imo nga isopagus. Ayan. So, drinking excessive liquids, no. Okay? Drinking alcohol, no. Pampatulog. Mag-red wine na lang ako. Oh, okay po. Ayan. Maraming salamat sa nag-uban-uban sa atong programa karon sa Tambayan sa Katropa. Yan po ang ating beauty health tips. Opo. Health tips before going bed. Ayan. Meron tayong another one, health tips natin before tayo mag sa ating pag before tayo matulog, beauty tips, okay? Beauty tips, ayaw katulog nga naa pa kay makeup. Kay mag exist na og mga pores, maka pores na siya og mag oil ka dan pagkaugma na ana pug kay nitubo nga pimples. Okay, makatigulang na siya langga. Kanang matulog ka nga dili ka maghilamos kasi gitapulan ka. Mukuha kag cotton, ibutangig sabon, nga sabon nga papaya soap. Oo, angel soap. Ayan. So, to maglabas ang ating angel soap, sobrang ganda yan. Opo. Ayan, ilagay imo siyang imekos-mekos ni Ensan sa sabon, tapos murekimuuni mo siya og parang nagatanggal lang ka og paikot-ikot sa imong mukha. So mag-sample kita pag you can follow my page, Angel Skincare or Angel Heal sa aking Facebook Live, sa aking Facebook, kasi meron ako mga videos doon, how to take care of your skin. Ayan. Maraming salamat. 8:48 in the evening. So, ang ating request song, aking papasukin muna. Napapasukin muna? Natugtog na natin yung papasukin muna? Okay. Sige. Pandisal. Meron na yan. Yung pandisal. Malunggay pandisal. Na tayo na malunggay pandisal. Oo. Malunggay? Alam mo guys, isigwi ko lang yung malunggay pandisal ha. It's 5 pesos, pero in fairness, I love malunggay pandisal. Opo. Oo. Pag early in the morning talaga, malunggay pandisal. Ayan. Iba ang kanyang sarap. Ayan po. Sino naka-try ng malunggay pandisal? Meron na tayo nakita na natin ang malunggay pandisal. This is your yan. Thank you so much.
2: Sexy Angel sa TSK.
3: Malunggay pandisal. Malunggay pandisal. Hey!
1: Ayan.
3: Come on!

0: Sambayan sa Katropa.
1: Ayan. Time check is 8:51 in the evening. Maraming salamat mga katropa sa atong pag-uban-uban kada alas 7 hantod alas 9 sa gabi. Monday, Sundays to Thursdays so tayo. Maraming salamat sa atong mga katawa, sa atong mga tips. Ato ang ibutang sa atong kasing-kasing na kada adlaw, it's a blessing. Kung unsa man ang nahitabo karong mga sa imuhang adlaw karon, kung dili man maayo, matulog ka nga naay pagpasaylo sa imong kasing-kasing. Matulog ka nga puno og pag ang sayo tawag ana, kana ganing naa kay pag unsa sa imuhang ano, sa imong kaugalingon nga ugma, another day to a better day. Ayahan. If today dili siya maganda ang adlaw karon, matulog ka nga ang imong i-mindset na maayo ang ugma. Oo, kung dili madamag, damlag. So, time is already. Patapos na po tayo sa atong programa mga katropa. So, magkita-kita taong mapuhon sa mga oras. This is your sexy DJ Angel. Opo, patugtog natin ang song na. Anong gusto kong song? Ang gusto kong song? If I always love you. Meron ba tayo niyan? I always love you. Para ito kay Mr. Leo Herbolario, kay Sir King. Kay Sir King, I always love you all. Sige po, maraming salamat. Thank you sa ating nakikitune in.

0: DSK. Tambayan sa katrupa. DSK. Tambayan sa katrupa. DSK. Tambayan sa katrupa. Tambayan sa katrupa.
1: Bahalag ako ang masakitan. Basta ikaw ang magabaan.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting!
4: Green up your thumb. Plant more trees around your homes to provide natural shade, minimizing the use of air conditioning and reducing your energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
5: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
7: Ako si Jonathan Layaw, kapatpat malabalay. Na ako'y gidati nga pagkanakit sa akong tangko o blood na ko. Kahit pagod, matabati ko lipong-lipong. Ito nga, nakadingog ko sa radyo na ang hantag plus gold. Nga, gato marunaan na akong lula. Ito ni Tari ko, akong gitistingan, akong giminto, nakaharap o blood na stop akong nabantayan. Na nawala naman itong pagkakit sa akong tangko o lipong-lipong. Dagang salamat sa Santan Plus Gold. Mga pareha o gidati sa ako. Istingin ninyo ng Santan Plus Gold. Basin pareha na ako. Buangay sa buwani. Ako doon si Jonathan Layaw, Santan Plus Gold user sa
6: Zanton Plus Gold, papak yes to health. Zanton Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Zanton Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlo. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Zanton Plus Coffee Mix kamo.
8: Zanton Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix, kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus, user, atong paminawon.
10: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabatun og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Turbo Dietary Supplement for Men.
13: Pre, purma daw. Hindi ka makadto.
14: Purma da gani, pre. Pero may problema.
13: Ay, ano na aw?
14: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
13: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
14: Turbo?
13: Oo, turbo. Kumara, 30 minuto, santis ang dulodogsing niyo ni Mrs. Mo.
12: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi turbo.
6: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako po si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Payne.
17: Ako si Ricky.
18: And I'm proud
17: loud, cease the pain, user. Kay one time, a sore throat ko, kung wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Cease the pain, regued. Bas-bas kayo mawala ang pain.
18: Cease the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
19: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
20: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
21: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
22: Kahibaw ka ba? Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay. Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhansab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo ni muning makontrol sa isa ka simple step. I-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
23: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
24: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
25: Kaklarik sana!
26: Exciting!
27: Exciting summer man nakatrupa.
28: Ang saya sa summer.
27: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
28: Katropa.
29: Summer na, katropa.
28: Kaklare, sana.
27: Exciting.
26: Exciting.

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1 Davao City.

Oh yes. Lost in love. Dili ko mukhang talagi kay kanang kuan lain kay og paminsar bang good. Basi maglain ninyo paminaw ba nga magkanta-kanta gali ko. For today, I would wanna be a nonchalant. Dili kay ko, let's talk lang ko karon. Madala. Hello, B. Maayong gabi po sa toang tanan. Maayong gabi po sa mga bibi na itong naminaw karon gikan sa tanang XFM station sa Visayas and sa Mindanao, and of course, sa official radio station sa Radyo Amigo. Kini po ang putahe sa gabi. Ikaw ba ng inyohang Disney Princess Bisaya version? Yes! Cinderella po inyong makauban hangtod alas 11 si Imedja karong gabi una. Magchismis gihapon. As usual, dating gawi, walang nausab. Ano mangintaw? Sige na lang manggitag chismis, di ba? Bahalagi pang hanga. Bahalagi pang laay ang uban. Basta ang importante kayo magchismis ng gihapon kita. Whatever it is, dapat maintain gihapon ang ato ang kakusgon, ang ato ang wit, ang ato ang gitawag nga kabaskog. Ayaw kalimot sa pag-inom permanente sa Santon Vitamin C. Mokin niya ang imuhang panglaban sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit nga panahon. Ilabi na karon nga grabe kainit. Mas init pa sa iyahang pagmahal sa imuha, bebe. No? O gusto ka nga ingon anak ka strong ang imuhang immune system, dapat gyud nga nag-maintain ikaw sa mga produkto sa Yes to Health. Ayaw ko bala ka because we are FDA approved. We are also halal certified. Karong gabi una. Char. Luya lagi ka day. Wala. I'm trying to like, gusto lagi ko maghimong nonchalant. Kanago nga, di ba syempre naanad man mo nga tabian kita. Gusto lang gid ko mag-practice ka na magpa-demure-demure gani.

nangita kag dekalidad nga gasolina, syempre sa panahon karon kinahanglan nga safe gihapon nga to ang mga makina. Sakyanan man na or motor, manigurado kita nga dapat sa gasolinahan ka nga walay mga additional additives nga makadaot sa imong makina. Diri lang kita sa LA Leon Shell Mobility Station. Kung naa ka sa Bukidnon, naa kita'y branch siya sa Maramag. Ingon man diri sa May Valencia. And of course, duha diri sa Malaybalay. At mang sa Polymedic, ang isa isa at mang sa Malaybalay City Hall. Nganong maglisod og move on kung nahatag na nimo ang tanan? Mau na. Diba? Kapansin mo, Ana. ako, majority sa ako ang observations kapag ka, na ako yung mga friends nga gabulag. Ingon ani gid ako ang ma-observe sa ilaha. Maglisod gid sila og move on. Ilabi na kong ilaha nang gisurrender ang tanan-tanan. Nganong ingon ana mana? Dobby, sayron nato ha. Basing ganahan mo mag-text sa kuha. 0975-474-9153 o pwede po sa itong mga official Facebook pages nga naka-live karon. Paliwag ko pa-follow, pa-like, ug pa-share. 101.7 XFM Bukidnon. Ingon man sa XFM Bukidnon News Entertainment. Diri usab sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. And live usab kita karon makita sa tanang XFM stations, XFM Facebook pages sa Pagadian, sa Cotabato, and sa Ipil, Zamboanga, Sibugay, and sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. B, tingnan natin itong mga komento dito. Sana updated, no? Kaya kaning Facebook ba yun? Ga kiat na. Maayong gabi po kang Kuya Lem Wang Lo. Oy, Kuya, maayong gabi idea gimingaw. Wala mo nag-hook up sa ko aga hapon. Maayong gabi, Kuya Lem. Sa ito ang mga kaubanan sa Radyo Amigo Baganga 88.3 FM. Maayong gabi sa inyong tanan. Si Ma'am Liza Camacho. Thank you! Maayong gabi, idea, Ma'am Cinderella. Shout out the eye all. P6C. Kapayawan Aglayan, Malaybalay City. Maayong gabi, Ma'am Liza. Thank you! Ato ang member sa class na may gabi din ha sa inyo ha, si Sir Gerald Bahar Iskanya. Wag yun ni tawag og ba? Ala. Wag na nating hanapin yung mga taong hindi tayo hinahanap. Wrong ang na-comment, so mo gidelete. May gabi inak, Judy Ann Kabugwas. Thank you! Nanamali man ang comment. Nabasahan ako to. Bibi nga naman sa do, nga wala man to siya, gihatag niya, iyahang giingon nindot raman daw siya og mata, di man lagi siya ka-move on, depende. Wala ta kabalo, basi na siya ilalom nga rason, nga nung masking wala sila i-label, maglisod siya og move on. Michael Rodriguez, may gabi, bebe. Thank you! Ma'am Ann Abapo, may gabi po sa tanang mga OFW po nga naminaw karon. OFW all the way from Singapore. And of course, OFW all the way from Hong Kong. Si Ate Mikay. And of course, si Mommy Jacqueline Labis. May gabi, Amy. Thank you! May gabi sa inyong tanan. 0975-474-9153. Pwede po mo nga mag-reach out nga para sa inyong mga komento karong gabi una. Sa ito ang Sir BB question nga nganong maglisod og move on kung nahatag na ang tanan. Nga naman po nga imong ihatag ang tanan? Ha? Nga naman po nga imuhang isurrender ang tanan? Wala mga kasugua. Ay, ambot lang, uy. Ambot lang. Mablame ba nato ang babae kung ingon ani ang hitabo? Mablame ba nato ang mga lalaki kung ingon ani ang gakahitabo? Kinsa man gid angay basulon? No, pag-abot sa ingon ani, no, si atong tagaan og laing question, since ing ana man di ay naglisod ka og move on, labi na nga nahatag na nimo ang tanan. I don't know if what they're talking about, if about ba ni sa mga lalaki, unsa man gihatag sa laki sa imuha nga naglisod siya og move on. Wala man ako gidaot ang mga laki. Diba? Kani po mga babae. Charot! Sa mga maigo.

0: pasaylo ako daan. Mayo ko pasaylo daan sa inyo ha, kay kung tamaan, wag kong matamaan ka, wag kang magalit. Pero questionable lang gud pud sa mga babae, anong ihatag pud bitaw ang tanan-tanan kung kabalo kang wala mong good po takabalo kung sure na giyod. Ma, murason lagi dayon. Anong ihatag bang po tanan-tanan nga wala mang kakabalo kung maunagid ba na siyang para sa imuha or kanang lesson pa lang na siya sa imuhang life? Anong ihatag mang gitanan-tanan? Kay ni Salig. Dili man po na ihatag sa babae sa imuha ang tanan-tanan kung ikaw nga lalaki, di po ka... Ay! Tipo ka mamugos. Maudi ay sa una, mami naglisod siya og move on. Move on? Ing-ana day na. Lesson learned for tonight, ayaw ihatag tanan, binli ang kaugalingon, basing paninglan mo sa inyuhang kaugalingong pagmahay. That's true. Diba? Basing kamurupot ang paninglan bitaw. Mo nang learn to bilin-bilin something for yourself. Bisaya na gid na ha. Magbilin gid ta para sa to ang kaugalingon. Pero ang problema manggo din hiya is, kanang wala manggod tay detector ba? Usahay manggod, di ba? Sa kadugayon ninyo, oh, 1 year na mo, 2 years na mo, 3 years na mo. Siguro, nakabuild na manggod mi og trust sa usag-usa. So there's no reason na ganong dili man ako ihatag ang tanan-tanan. Kabalo mo kinsa alcance diri ang mga babae. Once ang mga babae mahatag na nimo ang tanan-tanan sa iya, taasa aning istorya, honey, oy! Nga nung ako man ka-explain. Di ba, yung ko kamo explain kay maminaw rako? Pero bitaw, ang babae mong good, once mahatag na nimo ang tanan-tanan, unya nagbunga ang imuhang gihatag, unya wala ka taga-ipod o something in return, ang mga babae yun ang mag-antos. Mo ganing ga-exist ang uban na majority sa population, mga single mom, kay nisalig sa tao nga abi nila o tama. Undangan sa nato ni ha. Unya na lang nato ni siya tiwasuan kay muraga daghang kay mo mga reaction karong gabi una, muraga nagdisod ko. Ay mo ka problema kay wala may kasiguraduhan. I know for sure nga naagay someone nga nakadestino, nakatatak gyud para sa imuha, nga gitagana gyud ni Lord para sa imuha. Ato na siyang isgutan niya taud-taud sa pagbalik po sa to ang programa. Ah, for now, naamo ginangutan na din hiya para asa daw ning Turbo Man Enhancer. Ooh! Ang Turbo Man Enhancer para din siya sa mga shaky na og relasyon nga mga mag-asawa nga kulang na sa panahon sa usag-usa. Pampagahi sa tuhod, pampagana po sa mga kababaihan. Kabalo na mo sa kong ginaingon, it's about rated SPG when it comes to loving. Importante nga naagin may panahon sa usag-usa. Dili na rason nga kapoy, dili rason nga mayong ka nga, gikan pa kong trabaho. Dili na siya rason kung love ni mong partner sa panahon nga mukuhit siya, imuhagid na siyang atimanon. Dili ma-blame ang lucky or bae kay mauma na ang gahom sa gugma. O dili lang jud malimtan kay nakahatag naman o sab na ay memories na ang tatak na sa usag-usa. We have to learn from Ma'am Liza Camacho. Salamat kay Ma'am Liza. Thank you! Anagin na siya. Ato na siyang, kanay imuhang message, Ma'am. Ako ni siyang, ato na siyang i-dig deeper taod-taod, ha? Kay naagin ni siya unod. Nga nung ingunani ang message ni Ma'am Liza sa ato, ilabi na sa mga kabataan karon. Ato na siyang tanawon niya. Kung unsagi impact ana sa ato ang tanan. Sa pagbalik po sa ato ang programa, for the meantime, paminawan ninyo ang mga testimonya sa mga nakasuway na po sa kaanindot sa ato ang Turbo Man Enhancer.
1: Turbo user, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ni palit dayon ko. Bisan 30 pa kapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Syempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan akong biyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
3: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kay Kuana. Sa isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Oil na panyon dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ibalik ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo ninyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, lation jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong, nagpila inyong gasolina?
10: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: This program. Charoy. Siyempre, kanyang programa kausap hatad ka na to sa Santon Plus Herbal. So, para po sa mga bibi na to, nag-experience ka ron o baho-baho sa inyuhang mga ilok. Naku, bebe, solusyon niya. Dili pwede nga wala kita solusyon anang inyuhang problema. Kay isa na sa makapaturn off sa mga bibi na to nga gusto mamisita or di kaya sa mga bibi na to nga gusto ka pamisitaan. Or gusto siya bisitahon. Kano sa pagkata pamisitaan, no? basta kaya, at imanagin ang ato ang mga personal hygiene. Ang ato ang Santon Plus Herbal Soap. Mapalit kini siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar.

balik na natong ato ang Sir BB question karong gabi una. Ngano ka day? Kira ka day? Balikan natong ato ang Sir BB question karong gabi una. Kung ngano daw maglisod og move on kung nahatag na nimo ang tanan. Ato ni nga tanaw ning mga komento din hi. Aha. May gabi po kay Mommy Jacqueline Labis. Thank you. Kabi-kabisa ni Mommy oy, laban lang kita sa to ang mga panginabuhian din ha ami ha. Sa gana karon na panahon sa 100%, naana lang 10% ang naminyo na sila ang nakauna pero dili na maoy rason na dili ka higugmaon. Kay ang gugma daw, dili na mo tan-aw sa past nimo kung dili ang karon na memories ninyo. Sa question, nga nganong lisod kalimtan ng ex na nakauna sa imuha, it's natural kay siya man ang nakauna. Then na ay memories ninyo, ilabi na sa giingon na first love never dies. Nya daw bi Ma'am Lai kay dili man to siya ang nakauna Ma'am Lai. Na impasked mo diha. Impasked mo diha. Wala jud koy ma, wala jud koy ma-react ah. Wala koy ma-react ana. Lisod jud mag-move on kana bitong nag-anniversary na sila nga ikaw naghuot-huot pa ang dughan sa daplin. Acceptance is the key ra jud mga bebe para maka-move on, wala lang jud naka-align ang mga bituon. Ana si Ma'am Ann Abapo. Mga lalong mangkay ninyo mga kuan oi. Parang may mga matitindi tayo yung mga pinagdadaanan sa buhay. RJ Utod. Thank you. Thank you bebe. Oh, di pa minawag ninyo ng mga expert ha. O kani mga nakasuway na gid sa mga ingon ani nga kasakit sa kinabuhi. Sila gid dapat ang ato ang unang paminawon because they know what's the best for us. Cindy ang ako lang ikaad oh, wala day lahi day ni. Oh, I love you Cindy as my friend. May gabi ni mo dek bibi. Okay ra kadiha na minaw baya ko ni mo kada gabi. Oh, mao ba? Salamat kaayo. Thank you. Si Armand ng Bohol, salamat kayo Armand. Ma-remember pa man ang mga kaagi lagi daw ingon si Texter 020. Mao ba? Siguro kaning question. Gihatag din sa tuwa sa to ang bibi nga kanang bag-o pa lang gid ganit sila nagbulag. Mo nang lisod kayo siguro. Kalimtan ang mga nakaraan, bag-o lang magud sila nagbulag. Kasagaran magud sa mga ingon aning nga mga hinanakit, ing aning nga mga istorya kanang mga bag-o lang gid ganit like 1 week pa lang nga nagbuwag, 2 weeks pa lang, 1 month pa lang nga naglisod pa gid sila og move on. Pero I'm telling you, dili ingon ana kalisod. Need lang jud nimo bitaw, tama ang giingon ni Ma'am Ana Bapo no, na you just need to accept the reality na dili gud align ang mga bituon para sa inyo ha. And of course dili gud sa tanang panahon kanang tao nga nakauban nimo karon para gid na siya sa imo ha. No di ba, pero ang importante din ha is giatiman nimo siya, gipangga nimo siya sa panahon nga kamo pa para pag abot sa panahon na wala na mo, wala mo'y mahayan. Ana lang man. Pero kay pabati kay ka og kanang record sa iya ha. Pero naglisod pa gyapon kag move on kasi nga minahal mo. Ano yung unana? Maski pangit kay ang pagtrato sa imuha pero kanang maglisod lang yan. Di ba na yung unana? Pangit kay ang pagtrato sa imuha, gibinuangan na lang man gani ka. Wala pa dyan kag gitarong pagdala. Nya, pag kong magbulag ninyo kay halos mura kag mabuang o ginilak. Masakitan ka. Ano yung unana, no? I-change na ninyo siya nga mindset, baby. Kung kabalo mo ang ginabinuangan lang mo sa usa ka tao, walay rason para hilakan ni mo si Zang. Dapat maging happy ka na lang man gali. Anyway, at tanginin ninyo ato ang putahe confession o niya taod-taod. Usa na pod ka, baby, na to. Ang nagpadala sa iyahang sulat sa tua ug misalig nga ipagawas ang iyahang mga saluobin sa to ang programang Putahe Confession. Once again, rated SPG po. Ang ato ang programang Putahe Confession, kun asa libre magpagawas sa gibati. Art makabuntis, mandalumon. May gabi, hello, greet lang nako kung beb, maldita daw kaayo usahay pod butan. Char. May gabi din ha sa inyo, Art Mandalumon. Bitaw, oy, sa mga bibi na to din ha, aha. Walay rason nga maghilom-hilom ka kung naa kay problema. Willing me mo tabang sa imuha. Pinagi sa paghatag sa imuha o guidance through our words and inspirations. Wala man mi matabang sa imo financially, pero emotionally guidance, pwede rin kayo.
Ipadalangin mo ang istorya sa 101.7 XFM Bukidnon. Kami na'y bahala magtago sa imuhang identity para hindi ka ganyan na masakpan ka kaagad. Charot. Ahala mo gusto sila ag ni Bisur, oy. Oh, basi na ato yung mga tinagutaguan ng mga kuan. Oh, mga tinagutaguan ng mga hinanakit. Si kuan ba si Double B? Oh, basta si Double B single gihapon gini siya hangtod karon. Lisod man jud labi na 8 years na mo tapos pulihan lang ka og bag-o. Ato na siyang hisgutan unya taod-taod sa pagbalik po sa toang programang Putahe sa Gabi.

0: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Purok Bunana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. Itry na ko, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-istrate ako sa kasimana mo, kiko ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, manapahanap. Higir man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, bation jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
8: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
10: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
9: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
10: Kay diri sa Shell bay. Sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
9: Sige daw, pa-full tank pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
11: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
0: Oras, alas 10 sa gabi.
2: Time check brought to you by Zaton Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Zaton Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
12: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh. Pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: Ug kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, huwag malang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe Confession.

0: Welcome po sa tuwang programang Putahe Confession. Kini siya ang panahon kung asa pwede kang maka-express sa imuhang mga gipangbati, makapagawa sa imuhang mga hinanakitinha sa imuhang dughan karon. Madungog na nimo dinhiya sa tuang istasyon sa XFM Network Philippines, live karon sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao, ingon man sa official radio station sa Radyo Amigo. Kini nga to ang Putahe Confession, hatod ka na to sa Turbo Man Enhancer and of course sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Para sa mga security guards or anyone na nagatrabaho nga pangabi o need ninyo nga wide awake lang good mo all the time at this hour. Ibe mo pwede good matulog nung no, kasi makawat ba? No? Kinahanglan ninyo og kape. Kanang kape nga aside sa imong giinom, isip usaha kape. Makahatag pod og kanang alibyo sa imong mga balatian. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Exciting!
0: Di na ko maglangay pa bikin, nagpanikad na gidang ato ang letter sender for tonight. Once again, rated SPG po. Ang ato ang programa karong gabi una, muhangyo ko sa mga bibinato na ay posibilidad. Base na ako'y ma-mention karon nga murag mga lain kay nga mga words. Parihog ko, strictly kailangan po na ko ang inyuhang parental guidance sa inyuhang mga anak. Once again, akong ipaila-ila sa inyuhang ato ang programa for tonight. We have Putahe Confession.
2: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
1: Tame!
3: It's a hot dog.
1: Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahi.
4: Eh, kining yawa, haskang yawa agyo.
2: Violence.
5: Saksi mo ah! Papriso ka! Aga!
2: Sexual. Horror.
6: Hello.
7: Sino yung kasama mo?
2: Ang droga.
6: Ayoko ma.
2: Nga dili pwede sa mga kabataan.
1: Exciting.

Mayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Margie. Cinderella, kaniya ko ang istorya karon. Akong isaysay sa imuha kung giunsa ko. Pagkasakop sa kong amo. Cinderella, yes, tinuod ang imuhang nadungog. Nasakpan ko sa kong amo nga laki. While ginapahapi na ako akong kaugalingon, naka-video call na ako nga kuang boyfriend nga lahing-lahi. Kabalo ko nga lain ang inyong una-hunaon. Ug dawat ko na siya, Cinderella. 6 years na kong katrabaho sa Jeddah, Saudi. Isip ko sa kakatabang. Sa 6 years, Cinderella, usaragid ang akong amo. Ug buutan kay sila sa kuwa. Ug kasundo na ako ang akuang madam. Na ako'y 4 kaalaga, nga puros na college student. Ug kasundo gihapon nako sila. Cinderella, wala ko'y sariling kwarto ug sa sala ra ko gakatulog. Mo na siyang gina-consider nako nga room. Ginabutngan lang nako og foam. Pero kana siya nga sala, Cinderella, adunay dakong pultahan. Usa ka oras ana, Cinderella, sa kagabi-i or sa kakadlawon siguro kung matrato nato. Alauna manggudto. Nagbebe time me sa ko ang online jowa na Osaka Briton. By the way, Cinderella, sa mga wala nakabalo, again, minyo ko og naay duha ka anak sa Pinas. And at the same time na ako'y online nga uyab na Osaka Briton, nga wala pa man mito og nagkita sa personal, pero dako na kay siyag tabang sa kuwa. Tungod kay nagapadala siya sa kuwa og financial help. Ilabi na sa kong igsuon nga nagasilbi na kong savings while na ako dress abroad. Cinderella, dugay na nga ginapalipay na mo ang usag-usa through video call. Ginapakita na mo ang mga binaginabuhat through camera. Wala gid pud ko nagdahom, Cinderella, nga maabtan mi og 2 years. Ug Cinderella, nasakpan ko sa kong among laki.

kampante ko, Cinderella nga dili siya muadto sa salaan ng panahuna. Kay lagyo na magudang ilahang mga kwarto. Ug tungod sa nahitabo, Cinderella na ulaw gid ko pag-ayo. Pag-open niya sa suga, nakita niya nga wala na ko'y pang-ibaba. Nakagunit siya sa iyang cellphone. Basta Cinderella na ulaw gid kaayo ko. Nagsorry ko sa iya ha. Nagsorry po siya sa kuha for disturbing me daw. Kay naalang gid siya kwaon sa ref. Natambal sa iyang asawa nga ako ang madam. Abi na ko Cinderella og mahuman na ang tanan. Mo nang gikalimtan na lang gid nako ang mga panghitabo and being very careful the next time around. Pero Cinderella napansin nako nga lahi na ang iyang pakikitungo sa kuha. Medyo nilambing siya. Og medyo open na siya sa kuha. Na yung mga times Cinderella ang ginaabutan na kuniya og kwarta. O ginaingnan ko niya nga, pwede doon na akong palito ng ako ang gusto. Ilabi na pag day off na ako. Ginadawat na ako, Cinderella, kaya da kong tabang gid na ako na siya. Ilabi na pag abot sa ko ang balay sa Pilipinas. Hangtod Cinderella nga iya akong giprangkahan sa tinuod. Nga gusto ko niyang gamiton. Basta sikreto lang daw. Di makabalo ang iyang asawa. Paningkamutan daw niya nga makahatag siya sa kuha sa kong panginahanglanon, sa lawas man or even sa financial. 6 years na kong wala nagauli pa sa Pilipinas, Cinderella. Kaya akong vacation pay, akong gina-savings. Sa Pilipinas po, Cinderella, kapila na nagbinuang ang akong bana. Halos sa mo ang balay, gadala siya og lain-laing klaseng babae. Ug mao ka na Cinderella ang rason nga nung dili ko ganahan mo uli. Doktor ang akong among laki. Niabot siya sa balay one time na kami lang duha kay wala ang iyang asawa ug ang iyang mga anak. Ug Cinderella na shock na lang ko sa iyang gibuhat one time. Na iya akong gipasaan nga do sa sala ug naghimo mi og milagro. Sa experience na ako sa usa ka Arabo, Cinderella, murag nibalik ang ako ang pagkabirhin. 6 years na kong bakante, Cinderella, ug ang akong among Arabo wala ko'y

sa isa ka bulan na imahitabo sa mua ikatulo or ikaupat. Pagkadahuman anak Cinderella tagaan gid ko ni og kwarta. Ug nagpasalamat gid kaayo ko kay gamay na lang mahuman na gid ang akong balay sa Pilipinas. Nakigbulag pud ko sa kong uyab nga Briton. Kay dili ganahan ang ako ang amo nga naadto kuno siya kahati. Ug Cinderella this time nagplano na ko nga muuli sa Pilipinas. Pero gaduha-duha na ko. Gusto ko muuli. Kay gakakonsensya na pud ko sa akong ginabuhat. But at the same time, dili ko kaulion. Kay na-fulfill na sa akong amo ang ako ang panginahanglanon sa akong lawas man o financial. Cinderella, wala ako kabalo sa akong tinuod nga buhaton. Naungod ko between sa akong panginahanglanon, sa akong panghilawas, o ang akong kinahanglan sa kwarta. I hope na inyuha kong matambagan sa inyuhang programa, o madawat gid na ko ang inyuhang mga kasuko, ang inyuhang mga pagpanglibak sa kuha. Pero I hope masabtan pod ninyo ang ako ang katungod. Naningkamot lang pod ko, Cinderella. Para sa Putahe Confession, Margie.

0: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Ika, Rock Banana.
1: Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix.
2: Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod.
2: Matanungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw.
1: I-try na ko,
2: inom anang
1: Santon Gold. Primero, Santon Gold lang.
2: Ma-straight ako sa kasimana mo,
1: Kiko Ana.
2: Kasi isa lang, ganito.
1: Nga, usaka bulan, gamay, mga kong bukol.
2: Na ako'y sisba.
1: Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold, mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsigil, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yun ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo ninyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, tion jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: Mac Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Tried Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
11: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
10: Unsa may akong gamiton, boss?
11: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Zantone Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Nakukay ko ang pasalamat sa Zantone Plus Gold. Ito mga good sir. Dinigdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalasa ko sir. Kay batin mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zantone Plus Gold. Sa akong kalsulay sir, nakahuro o blow kasi nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
0: Zantone Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zantone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zantone Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zantone Plus Coffee Mix Ragun and the best. Sa kada higop niyo mo sa Zantone Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zantone Plus Coffee Mix Good. Timan eh. Basta kabigani, Zantone Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblemaan ni sa ako ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. So wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan nang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Zantone Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zantone Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Zantone Plus Herbal Soap.
8: Gamit na!
9: Zantone Plus Herbal Soap.
11: Stong, nagpilain yung gasolina?
12: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pa na nato!

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyo, taga Labong Puranda po di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, kung putol, ay gabi yung hindi matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kerting lami, natulog na kayo po. So kung ihi, okay na kayo. Pero wala po kreatin, yun, 94 na lang. Kung nakapaminaw sa kong ipanulti ka, sa kong nabalatian, yun ang sulayan na ako po sa Yesko. Hindi po kayo matapang na sa inyong paglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigumana ko o ginom sa itong kape. Gatokara kong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Zaton Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara kong ulcer. Lami good kaayo ang Zaton Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit na yun ko. Bisan 30 pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
7: Zaton Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Zaton Plus Herbal Soap. Dura ang akin itom sa mga panit.
7: Zaton Plus Herbal Soap.
2: Nanami gid.
7: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
10: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
9: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
10: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
9: Sige daw. O full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, ug walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
11: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
12: Oras, alas 11 sa gabi.
2: Time check brought to you by Zaton Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Zaton Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Zaton Plus Coffee Mix.
13: Mga katropa, excited!

Oh, you're still my man daw, ha? You're still my man, di ah. Oh, mga linya sa mga wala pa naka-move on. Lisod po, no? Ikaw gihapon ako ang men, tapos lahi na iyahang women. Ay nako, baby. Welcome gihapon sa toang programang Putahe sa Gabi. And of course, our Putahe Confession earlier. Nadungog ninyo ang atoang istorya kaagi sa usa ka OFW nga si Margie. Nako, pipasensya sud kayo kung it took some time nga nibalik kita sa... Oh, sa air kay... Hi! Hangaks! Bitaw. Sa inyong mga komento karong gabi una para sa to ang letter sender, pwede mo nga mag-text or magtawag na sa 0975-474-9153. O pwede po gihapon ka mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages nga naka-live karon. Unsa po bitaw itong pagkahitabu aganina kung asa nag-onboard na din hiya na mugno mo na itong tiil. Gipawang mo nung tanatong ang aircon. Abing pagtipid, oy. Ano daw, malaki ang, oh, amo niya, hindi ba masakit yan? Mas malaki naman. Lahi pa kutag size ng mga Pinoy. Dawat-dawat, gid na siya. Hello po, lisod limtan, kung gihatag na nimo ang tanan, consider it a waste of time. You wasted half of your life. Wala naman tayo dapat mahayan pa siguro ang manager, kinahatag naman na ito tanan-tanan. At least na... nagbulag ta sa maayong kabubuton. Mayo ba? Nagbulag ba mi sa maayong kabubuton? Guro. Nagbulag mi sa pagdumot. Pagdumot sa usag-usa. Tambag na ho kang Margie, muuli siya sa Pilipinas kay aron malayo siya sa Arabo kay basing mahibawan siya sa mga anak sa iyang amo nga babay. Maora akong tambag bibi Cinderella ako day si Arman. Naagi point si Arman. Naay possibility nga og masakpan ka sa imong among babay basig di nakakauli og Pilipinas noon. No? Although mo ni akong giniingon sa inyo habinga, ayaw ninyo kung unsay gibuhat sa inyo sa inyong partner, let's say pareha sa imong ingon na imong bana. O, nangitaglain ng imuhang bana, pila ka babae na iyang gidala sa inyuhang panimalay, but it does not mean nga mabalos pug ka sa imuhang bana. O, sagdiin nga ang Ginoo ang mabalos ana sa ilaha, sa tanang tao, mga tao nga nagpasakit sa imuha, sagdiin sila. Dili nato sila dapat batuon, punog bato. Ay, naku, kay lisod ana. Nga nung Ma'am Riza Hontiveros, yung tawag sa kuwa. Kaya gidimig na ang ni Riza. O, sige, gwapa mo po si Riza. Adi, wala'y problema. James Ray Joe. Gwapa. Para gidimig na ang ni Ma'am Riza, no? Salamat ka, ay. Hello, ay. Thank you! Salamat. Oo, masita. Si James Kikabal po. O, may gabi din ha. Si mo RJ Malinaw, may gabi. Og ma DJ na ko moto ako name mag collab dayon ta. Pwede kayo RJ ha, walay problema. Sige, puhon-puhon. Mag collab to puhon. Hello po Monski, may gabi na sa imuha sa Cebu. Sa maingon ra nako, ako ni basal medyo taas-taas siya baby ha. Sa maingon ra nako ana ba imo man ang diskarte pero sayop jud nga pamaagi bay. Oh, sayop gido nga pamaagi bibi. Noon kay nabuhat nimo na tungod sa kalisod og pagpanginahanglanon og nagbinuang pa jud ang imong bana pero ang dangatan manggod nimo ana. Pag mabalaan sa imong asawa or sa imong bana ang unsa nimo mabalaan sa imong asawa or sa asawa sa imong amo, inyong ginabuhat si ang bana kay wala ra ba jud sekreto nga makumkom og ang dangatan nimo. Pag mabalaan sa imong pamilya sa Pilipinas, luoy taon imong mga anak. Bahala ginagmay lang ang sweldo at least nga naa sa maayong mga pamaagi agwantahon lang good. Pero kana tuod dako lagi imong makwarta, pero og masakpan mo sa asawa dako na noon kaayo nga problema ikaw lang mag-igo unsay sakto or dili. Dako gid kay siyang point, no? Wala sa tinuod lang tinuod gid ang giingon. Walay aso nga makumkum. Naida kong posibilidad na pagbabalaan ka. Lahigid ba ang culture sa Saudi? No? Kaya di ba pag-ingon na ana, usually mga parusa ana, it's either i-deport ka
may laon tayo i-deport kay uli ka sa Pilipinas. What if bitayon ka? That's infidelity kasi eh. Sir Jason De La Cruz. Thank you! Ang gabi eh, baby. Tama, pero wala na ko nakaapas sa question. Sindi nga ako ikatambag kay Margie. According to the script, to the scripture, there is no righteous, no, not one. And ako ay ka-advise kay Margie is to repent to God. Kay nagkamali ka man, good. God forgive sa imong nahimo nga sala nga nabuhat si Toto de Aini sa Davao. Mga yun siya ka-guidance sa Ginoo. And yes, kapag ka-guided ka sa Ginoo, nga nagapangayo ka sa iya o ka ng pagtulid sa imuhang gitawag na kinabuhi, I'm pretty sure nga tagaan siya ka niya o maayong desisyon. Sa karon, I truly understand nga siguro kwarta-kwarta, siyempre pait ang kalibutan. Pero it doesn't mean na mabuhat ka og daotan. Remember na ay pamilya ang, may lang kung tatuwal ay pamilya ang laki. Nagibinuangan kasi mong bana. I think it's the biggest opportunity. Pero naaman eh. Parihamang kung mong pamilyado. So, dili ita makakuan sa inyo. Dili ko mo tolerate. Ha? Uhaw manggod siya, sindi mo nang maunang dawato na lang nato ang kamatuuran nga uhaw gyud siya. Naamagid ingon, naabagid mga ingon ana no kanang uhaw na gid kaayo. Uhaw sayong sayo. Sakto na bibi kay aron makalikay makalikay siya gwapa di ay ka bibi kay parehas kanaong ni Senator Risa. Oh, kamoy nag-ingon ha. Ang kalahian lang siguro na mo ni Senator Riza no kay kuan siya, mubo siya hair, taas lang kog hair, and then payat ko, and then medyo na unod si Ma'am Riza. Thank you kaay. Thank you. Gwapa oy. Gwapa oy. Ano lang, nagaglasses lang ko si Ma'am Riza mo, di man ka siya gaglasses. Bala mo di ako mo na yung tawag ko. Wala problema sa kuha, oy. Pwede niyo, pwede man ko niyo makita god sa live. Daghan po nag-ingon sa kuha na sa pareha gidumig now. Hala oy. Oy bitaw ha, basin ganahan mo nga mutawag. Abri na po ang ato ang linya 0975-474-9153. Cinderella mas maayo nga muuli gyud sa Pilipinas. Ayaw na ihulat. Nga bitayon ka din ha tungod kay nag-cheat ka. Hala. Dili ko familiar manggod sa law. Sa law sa Saudi Arabia. Di magay ko familiar sa law sa Pilipinas. Saudi pa ka ha. Pero pagkabalugin na ako, grabe ka stick to ang Saudi. Even gani ka ng mga turista, you are expected nga dapat kung unsa ginasuot sa mga kababaihan dito, dapat ingana po din yung suoton. Like naka hijab mo, long sleeve. Bawal dito ang magpa-sexy-sexy because it's a Muslim country. No? Dili gid mo dapat nga nagapakita sa inyo mga dapat makita dito kay it's a big no-no gid na siya. And you have to respect their culture. Sa ingon ani nga sitwasyon, no? Sa imuhang sitwasyon karon, Marge, tama ang giingon sa to ang mga tigtambag. It's better nga muuli ka og undangan nimo nang imuhang nakasanayan karon. Kay lisod gid kaayo Margie, no? Again, wala giaso nga makumkom. Tanan nimong binuhatan nga mga daotan sa imuhang isig ka tao, manumbalik.

0: lisod gaayo, lisod gud gaayo no mo na before gi kanang kung naagid mo iplano nga makipagsapalaran sa laing nasod, make sure nga naagid mo disiplina sa iyong kaugalingon, o ang tawag ng kalikasan, ang tawag ng katawan ay hindi dapat na dinadala doon. Kay lisod talaga yan. Kung wala kay pasensya, kung wala kay disiplina sa imong kaugalingon, ayaw gid mo pag-adto sa laing nasod kay lisod sila dito. Dili sila para sa Pilipinas na we can just forgive each other. Ingon ani, pero dito dili eh. You can't just say sorry. Dili sila mo dawat og sorry, bebe. Tanan imong mali, naagid na siya mga consequences. Madugay ka diya sa XFM ako di eh. Dugay na magud ko diri Arman. Pila na katuig ang XFM 4 years. Sa pagsugod pa lang sa XFM, nanako wala pa minag on air, nanako. Nanako dugay na kay ko diri Arman, as in dugay na gin. Ay kabala ka Arman dita kabiyaan. Hindi ko mabiya Armand ha. Basta kay ani maganda siya kung gusto ni mo nga magstay gid sa imong work, ampingan ni mo imong work para ampingan pugka sa imong work. No, ana lang gid na siya. Anyway, bibi kabalo ko nga halos man ang inyong mga tambag no kay uniform magid kaayo. Same scenario, same concern, same questions. Marge, majority po sa mga tambag sa tuang mga letter sa mga letter sender mga tigtambag karon, they're suggesting na muuli na lang ka sa Pilipinas og diri na lang imo iparayo ng imong pagpanginabuhi. I know for sure dako na kag na-save tungod sa imong nauyab. No, mga foreigner nimo tapos karon is nakaipon pug kag kwarta kay dako pud ang ginahatag sa imong amo. Every time nga na ay mahitabo sa inyo ha. So I know for sure dako na kag savings you can use that diri sa Pilipinas para makapag-start ka sa imong business and then balik gyud sa Ginoo. Kaya from there matagaan ka og guidance. No, mag-guide ka sa tama nga landas. Kabalo ko nga sleepy na ang uban. Kabalo ko nga busy pa ang uban. It's okay. I surely understand. And also, mga yung kupasaylo sa inyo, ano, for sometimes na medyo gahangak-hangak gyudta. Gahangak-hangak gyudta. Wala ko yung sakit, ha? Basi mo yung mga kasakit ko. Naakoy kuan. Ginahangak gyud ko tungod kay sirok kay ko. Sirok gyud ko. Sige ra manggud ko kaon. Saon naman na may pagkaon. Nga balibaran nimo. Kada gabi gyud ko ingon ani so na may masuggest sa kuon sa imaayo nga buhaton para dili na ko maghangak-hangak. Okay, ginahangak gyud ko kada gabi eh, baby. Ano ba pag human og kaon? Mahuman na ning kaamulan din ako hangakon. Tama-tama, human ang kaamulan. Wala po ko'y kwarta. Luyan ako, ani. Dugang kay pagkaon, diribi. Maski asa ka mo ato, dugang kay pagkaon, dinhiyo niya. Kada gabi, igid po kong sorry-sorry dito. Muna nga, no. Gusto man siya kay kong manambok good. But anyway, salamat kayo, Bihas, for staying with us for a couple of hours. Magdungog-dungog kita ninyo ugma sa samang programa gihapon po tayo sa gabi. Kauban po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Yeah! Cinderella gihapon og again tomorrow na ha. Good night na sa inyohang tanandagang salamat po. And pahuway na kay para dili na ma-stress ang mga bebe.
1: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo, mahimong tinuod, bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara, dalha, imong partner, o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

0: Kaklareksana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.

0: and Shining Summer Manakatrupa.
1: Ang saya na
2: yan. Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na. Katropa.
1: Kaklare.
3: Sana.
2: Exciting.
1: Exciting.

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.

0: Kaklarek sana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: exciting summer manakatrupa.
1: Ang saya na summer.
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na, katropa.
1: Kaklares, Ana.
2: Exciting.
1: Exciting.

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.

0: That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Clarex!
2: Hey

0: Kaklar Eksana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: XFM.
1: Kak lari sana.
2: Exciting.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Nakito ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: Atak ka, iskun pa.
13: Ang imong bawon ng kwarta, yatagan ka ni mamay mo?
12: Opo, papa. Putang nga mesa.
13: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka.
12: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
13: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
12: B! Ah, man ako hinom.
13: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
3: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili. Nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko ang Santon Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
3: Santon Gold Coffee Mix. Sister Paige.
15: Si Sarah Diaini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahiragyot ang tama sa ako sa Sista Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain.
16: If symptoms persist, consult a doctor.
3: Sa mga butika.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga bitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
2: Exciting summer managatropa.
16: Sa
2: tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM
17: 89.1.
2: Ang inyong katropa.
18: Katropa.
19: Summer na, katropa.
20: Ka-Clarex, Ana.
2: Exciting.
21: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Clarex!
2: Exciting!
3: Clarex mga katropa, oras na to, alas 4.02 na sa Kabuntagon.
4: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayod. Nagarunda. Nagarunda. Nagabalita. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita.
3: Mayong buntag, Davao, Mindanao, tibuok Pilipinas, sa tumakaigsuunan abroad. Good morning kaninyong tanan, mga katropa. Good afternoon or good evening. Yan, mga kaigsuunan ha. Ay na sa mga katropa nga hugna sa ato ang programa panag-uban, din sa ato ang Ronda Balitaan sa Kabuntagon.
4: Ronda Balita.
3: Ning adlaw kita mga katropa nga Martes, petsa 19 na ning bulan sa Mayo tuig 2026 mga katropa. Sa gyapon mga higala ko ang inyong makauban ng inyong tig balita, ang inyong tig ronda. Mataga alas 4 sa kabuntagon mga higala, uban-uban tagikan alas 4 hangtod alas 4:30 sa buntag mga katropa. Inyo katropa, katropang Marvin Ibano.
4: Ronda Balita, Marvin Ibano sa Ronda Balita. Ronda Balita.
3: Ayan mga katropa ha, madunggan gyapon kita mga higala din sa XFM 89.1 mga katropa. Ayan sa itong makaigsuunan ha, kumusta man ang inyong mga areas karon? No, kay sa gihapon mga higala, nagpabilin ang pag-ulan-ulan. Hindi sa ito ang syudad sa Davao mga katropa. Hindi na ito maglangay mga higala, ato ng rondahan ng ato ang kahimtang sa panahon.
4: Ronda Balita.
5: Weather Update. Weather Update.
3: Diri sa Davao City mga katropa ha, nagpabiling gihapon ato ang pag-ulan-ulan. Gumika na niini ato ang sitwasyon sa panahon mga katropa nga hatod sa weather system nga Easterlist mga katropa. And keep updated mga higala. Isang lit aduna na yung mga nasinating pagbaha sa ipila kabahin sa ato ang dakbayan mga katropa. Tunod sa nahitabong kusog na pag-ulan mga higala sa kasamtangan na padayon mismo mga katropa ang live kining update no sa atong Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office. Pwede kayo ninyo bisitahon mga katropa ang page sa CDRRMO Davao alang sa live update sa sitwasyon sa kasapaan ilabi na sa libel sa tubig. Sa kasamtangan mga katropa, ang barangay Matina Pangi ha, ilalom kini sa code red mga katropa nga gani gipagula na ang evacuation advisory alang sa mga residente sa maunga area. Diri sa Matina River area mga katropa ha. Code red ang Matina Pangi River mga katropa. Or ana kini sa critical level. Hinoo na gradually subsiding kini or padayon ang yaha mismo nga pag kining kunhod sa level sa tubig mga higala. Samtang sa barangay Matina Crossing lagpas na kini code red mga katropa. Critical level sa gihapon kini. Ang Talumo River mga higala, code yellow, alert level kini. Ug padayon nga nagasubside mga katropa. Samtang sa Bunawan River mga katropa, particular sa barangay Bunawan Proper, code yellow gihapon kini, alert level. Ug padayon matud pa ang pagtaas sa tubig niini mga higala. Samtang sa Lipadas, Davao ug Lasang Rivers, nainhon kini mga higala sa safe level. Panpadayon gyapon kini nga ginamonitor sa to ang mga otoridad mga katropa. Labi na sa to ang mga barangay Disaster Risk Reduction Management Offices mga katropa or councils mga higala. Una mga katropa, keep updated. Dyan unay. Labi na kung doon na yung mga pagbaha sa inyong mga areas, mga katropa o galantaw ninyo na di nagigini magsilbi magpabilin sa panimalay. Pakwit na kamo mga katropa. No araw na malikayan na ang bisan unsang wala damha o labi na kini mga kadaot mga katropa matod ni ining mga pagbaha mga higala.
4: Bunda Balita.
3: Ayan mga katropa, alas 4 size na sa buntag mga katropa. Ito maglangay mahigala ato siyang ambakan na rondahan ang mga panghitabo lokal mga katropa diri sa ato ang tibuok syudad o sa Davao Region.
4: Runda Balita.
5: Local news. Local news.
3: Okay, taliwala mga katropa ha. Ato sa nga ilakbit kay sumala sa impormasyon. Mga katropa, labot nining mga pagbaha di ay mga igala. Adin himismo sa MAA, NHA MAA mga katropa. Ananay mga pagbaha din ha nga na record tala mga katropa. Partikular sa Prok 32 mga higala, no abot dugha na matod pa ang tubig. Mga katropa hinon mga nag-subside na kini mga katropa. Samtang usab din sa area mga katropa to sa Siron kay gawas sa MAA, usab din hi mga katropa sa area sa Dumanlas buhangin mga katropa gibaha sa mga higala. Ayan o guban pa nga kining mga kawa nga mga area ha kana. Mga katropa ha, keep alert kanunay mga higala. Uga uban pa nga mga advisory sa ato mga otoridad dapat tumanon gilayon mga katropa. Sabi kasbahin mga higala dunay natalang sunog. Ning milabay ang adlaw mga katropa dinhi sa Maya San Pedro Street area mga higala. Tingamping kanunay mga katropa kay taliwala nini pag-ulan-ulan. Gyapon kalikayan mga higala ang sunog way gipili nga panahon mga katropa. Ano mahimong mag-igmat kanunay? Ay usually daghan nga mga kaisunan nato nagagamit og mga appliances, electric fan, aircons gikan sa kainit sa panahon mga higala. Kun mga katropa, ilabi na ang pagsaksak og daghang mga appliances sa usa ka outlet mga katropa basin unyag ma-overload mga katropa ha. Unang mag-amping kanunay sa paggamit sa inyong mga appliances. Mahigala o likayan nga biyaan kini na nakasaksak ilabinag naamoy mga lakaw mga katropa. Siguro ang inyong mga panimalay nga luwas gikan sa sunog mga higala o kinaiyahon matag-adlaw ang fire safety awareness mga katropa.
4: Runda Balita.
3: Sa pikasbahin mga higala na natalang alinog mga katropa ha. Naaya linog mga higala.
4: Alerto sa linog.
3: Diri sa area sa Governor Generoso mga katropa, nakatala kini og 4.8 magnitude nga linog. Niini lamang kanang kadlawon mga katropa pasado alas 2 ning kadlawon. Kini mismo ang natala mga igala og updates gikan sa FIVOX mga katropa. Og akong asa ang lokasyon matod pa niini. Diri partikular sa Governor Generoso Davao Oriental mga katropa. Amping-amping sa kumakaig suunan na himutang sa maunga area mga higala. Labi na nga, adunay kumusaman, adunay bay pag-ulan dina sa inyong areas. Ay kini mga pag-ulan mga katropa, dili lamang hinoon na kuan ni siya. Ginatawag ni siya mga katropa nga scattered rains. Siya ay mga katropa, isolated rain showers mga higala. Dili sa kinatibuk-an yun mga katropa nga Davao Region ang maigo ni ini. Paninoon na pipila, no? Nga mga areas mga katropa. Apan dili sa Davao Oriental, unting ulan ang isgutan. Ako mo po ni dili sa area sa Davao Oriental mga katropa. Sa Gopjen mga higala, kuan po na, dra. Ulan nun po na, dra, mga katropa. Labi na sa mga nagpuyo sa mga slope areas mga katropa, sa mga bukid-bukid nga bahin. Amping-amping kanunay mga igala ha. Labi na nga kung ulan, humok ang yuta. Then sabayan pag yun sa linog mga katropa, basin unyag mulihok yun itaman mga katropa. Unang keep updated kanunay, magmabinantayon mga higala o di na magsalig sa mga advisory sa otoridad kung nakita na ninyo mismo na kinahanglan na mo nga muhawa sa maunga area. Ang tunay mga katropa.
4: Runda Balita.
3: Alas 4.11 na sa buntag mga higala sa pikas bahin mga katropa.
4: Runda Balita. Marvin Ibano sa Runda Balita. Runda Balita.
3: Diyosab sa pindasan mga higala. Yung taon mga katropa, makalilisang disgrasya. Kaya sa ang lita duha, kababay ang gikumpirma nga namatay sa maong panghitabo.
4: Runda Balita.
3: Kini mismo nga mga individual mga katropa, Sumala mismo mga igalaha sa MDRRMO Mabini mga katropa. Ilang maong mga biktima nga sila si Beverly Falcon ug Needy Falcon mga katropa. Sa pulos ang kasmatong pakini sa Osaka motorsiklo. Nagimaniho mga igala sa Osaka Godofredo Daguhoy, 61 anyos mga higala. Ang nahitabo mga katropa, sigon sa impormasyon, nabangga kini sa Osaka armored vehicle mga katropa.
4: Runda balita.
3: Ito mga higala, bukod sa kakusog sa impact. At siguro walay mga suot nga helmet mga katropa. Kabsan in town sa kinabuhi ang nahisgutan ng mga individual.
4: Runda balita.
3: Duha mga katropa, kining duha ka babae ang nagikataho nga namatay mga higala. At pagpaday pa nga giimbestigahan sa mga otoridad, maunsa bagid kini. Sabay sad ani ini mga katropa. Kung sabay mga tukma ng mga obligasyon, mga silot mga katropa nga atubangon sa mga nalambigit sa maong disgrasya mga higala. Mauna mga katropa, amping-amping kanunay sa biyahe. Uga kung sa tumakaigsuunan ha, nga kinibitang nahimong prinsipyo mga higala, dapat tangtangon ang prinsipyo nga maghilmit lang kay naidakop mga katropa ha. Kala mga higala ha, dapat kuhaon ka na nga prinsipyo mga higala. Ay ang kining operation sa itong mga otoridad sa pag-inspeksyon sa kadalanan. Labi na mga katropa nga pagdakpon ang kining mga walay helmet mga higala. Tumong baya gid ana for safety sa matag usa ka mga motorista. Labi na sa mga angkas mga katropa. Ang kinaiyahon mga higala pagsuot og helmet, that is not for akining mga dakop-dakop, but for own safety mga katropa.
4: Runda balita.
3: Oras alas 4:13 na sa kabuntagon mga katropa. Ayaw kalimot mga higala. Labi na niining pagpanahon sa ating ulan, lami kayo iinom og kape mga katropa. Siguraduha nga ang inyong kape nga ginainom ka ng kape nga healthy. Way angay ikabalaka sa palpitation mga katropa, way angay ikabalaka sa nervyos mga higala, no? Kay ang Zanton Plus Coffee Mix, wala kini caffeine mga katropa. Inay gama kini sa mangustin, malunggay ug soya mga higala. So nindot kini nga gamiton ilabi na sa atong mga kaigsuonan nga kini bitaw nga sayo kaayo magtrabaho at inahanglan nga nakapangapidaan mga katropa kanang anad kaayog pangape. Siguraduha nga ang kape nga inyong ginainom kanang kape nga healthy mga katropa, way angay ikabalaka, no, nga kini mga side effects nga makadaot sa panglawas mga higala. Ang kining kape labi na ang nagpatamis ni ini mga higala, dili in town kini mga magic sugar mga katropa. Pana stevia extract mga katropa. Ba, nindot kay na alang sa to ang panglawas mga higala. Mapalit kini sa nagkadaiyang butika sa inyong mga lugar mga katropa. And of course, available kini sa to ang mga Yes to Health clinics mga higala, and one click away lamang kini sa Shopee o Lazada.
4: Runda balita.
3: Alas 4:14 mga katropa, dito maglangay atong ambakan ang atuang Ronda Balita ng Regional.
4: Ronda Balita.
5: Regional News. Regional News.
3: Kana mga katropa, ito ang balita ng regional. Hatod ka na ito sa Zanton Vitamin C mga katropa ha. Ang Zanton na Vitamin C, ang alkaline kini nga vitamin C alang sa itong makaigsuunan. Labi na sa mga kabataan ha, siguraduhon nga ligon ang immune system og dili or aron malikayan, no, nga mataptan og mga balatian mga katropa. Nagiling kumuni ni mga orasa, mga panahona ang subaw-subaw kay taliwala sa grabing kainit sa panahon o galit lang og ulan mga higala. Sa maglangay mga katropa sa ato ang balita nga regional.
4: Runda balita.
5: Regional News.
3: Kay mismo mga katropa ha, ang mayor sa Sharif Aguac Maguindanao del Sur mga katropa, nanawagan kini sa Department of Justice nga aksyonan imbestigahan ang kining sa gunson nga mga attempt sa pagpatay kaniya mga katropa. Labi na may gala kining nahimo nga viral ang kontrobersyal mga katropa nga RPG attack. Mahinumduman ninyo ni ato nakalabay nga bulan sa Enero nito iga. Ang kung asa mga katropa, kini nga gi-RPG, no? Ang kini mismo nga nahisgutan nga sakay ani ini maong alkalde mga katropa. Partikular ni Sharif Aguac Mayor Ahmad Mitra Ampatuan mga higala. So kini mismo yung ipanawagan ngadto sa Department of Justice kung mahimo matagag kinig pagtagad kay wa na kinigibati mga katropa o comfort at kini mga katropa kaya sanglit ang na-file na matod pa nila nga kaso ipangayo nila sa DOJ nga mapagawas dayon mga katropa ang kining tukmang aksyon alang niini aron mapugna na ang kining dugang pang mga atempa sa iyahang kinabuhi mga katropa. Dili lali mga higala. Adong RPG hon mga katropa, makatulog baka mga higala. Lali mga katropa. Una panawagan sa alkalde sa Sharif Aguac ngadto sa DOJ.
4: Ronda Balita.
3: Sa Pikas Bahin by the way mga katropa ha, naday karong epektibo karong adlawa Martes. Unya mga higala alas 6 sa buntag lauman sa tumang kaigsuunan. Ha mga gasoline users, diesel users, mga consumers, mga katropa. Kaya sanglit adunay, fuel price adjustment, mga katropa.
4: Ronda Balita.
3: Abot pasabot, fuel price adjustment. Mga higala nga ang atuang gasolina na anapoy pagsaka. Piso, mga katropa. Piso nga to sa piso, punto 40 centavos matag litro, mga higala. Samtang ang diesel, musaka na sa mga katropa og 2 pesos ngadto sa 3 pesos matag litro.

0: ato ang panginahanglan sa matag adlaw, mga katropa. Ayan, by the way, mga igala, good morning day ha sa itong mga kaigsuunan. Ayan, sa itong mga kaigsuunan nga nag-alantaw sa ito ang programa. Oy, sa ito ang ronda balitaan nining mga oras sa mga katropa. Ayan, mga igala, ito sa nga ginasubay, mga katropa, ha? Kaya medyo naapektuhan siguro ni sa ito ang sitwasyon sa pag-ulan na ito ang internet connection, mga katropa. Nakita sa ito ang mismong cellphone, mga higala. Sige lang, mga katropa. Oras sa ito, alas 4:19 na, mga higala.
1: Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagarunda. Nagabalita. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita.

0: Ronda Balita. Ronda Balita. Nagaronda. Nagabalita. Ronda Balita. Ronda Balita.
1: Balik na mga katropa, oras ito, alas 4.20 na sa kabuntagon mga higala. Ito maglangay ato ng abakan, ang magapaghitabo sa itong kauluhang bahin dari sa itong nasod Pilipinas mga katropa. Lagi na, ha? Ining init na panghitabo. Kaya kagahapong adlaw mga higala, nag-convene na ang Senado ingon nga impeachment court. Alang ni ining impeachment trial kang VP Sara Duterte mga katropa. Karon sa itong Ronda Balitang Nasyonal.
0: Ronda Balita.
2: National News.
3: National News.
0: Ronda Balita.
1: Alas 4.20 mga katropa, hatod kini kanato sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer mga higala sa itong mga mag-uma na nagproblema na mga katropa sa ilang mga pananom na nagpabiling payat mga higala. Ay mga katropa, basing gikulang na og insakto nga nutrients mga katropa. Paggamit og Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, ha? Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer mga katropa. Mapalikini sa nagkadaiyan ninyong mga suking agri supply nga duol sa inyong mga lugar mga katropa. No, kaya napamatud-an na kini mga igala dakong tabang alang sa pagpanindot sa mga produkto mga katropa, ilabi na sa inyong produkto sa inyong mga umahan. Ay pwede kini, epektibo kini alang sa gulay, prutas, saging, mais, uban pa mga higala. Lang 100 ml paingon sa 150 ml knapsack sprayer mga katropa. Ayan, gamit na og Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer mga katropa.
0: Ronda Balita.
2: National News.
3: National News.
1: Ayan, may gala dita maglangay sa ito ang balitang national mga katropa. Uy, kini mga higala ha. Kaya sanglita kining milabay nga adlaw mga katropa. Ang kini mismong nahitabo nga aduna na'y formal na nga nagduso og entry of appearance alang sa impeachment trial ang 11 ka mga miyembro sa House Prosecution Panel alang kana sa Senate Impeachment Court mga katropa. Alang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung asa gitudlo ni ini si Batangas Second District Representative Jervil Luistro mga katropa ingon nga mahimong lead public prosecutor.
0: Ronda Balita.
1: Na mga katropa hato ng atangan mga katropa. And then sa pikas bahin mga higala ha. Kaya ilabi na nga nasayran nga ni Milabayng Adlaw. Ato'y mga katropa gipili mga higala ni Senator Juan Miguel Migsubiri. Nakadesisyon kini nga mudapig mga katropa sa minority black mga katropa. Awano nini ya gipili mga higala nga mahimong independent. Yan ang yung desisyonan mga katropa nga mahimong minority. Mudapik na sa minority, mahimong kabahin sa minority. Wala pa niya mga katropa. Maumatod pa kinina himong desisyon nunot sa naobserbahan nga grabing kagubot sa Senado ning Milabayng Simana mga katropa. Maumatod pa kinina nakita nga tubag sa iyang pag-ampo mga higala nga iyang himoon ingon nga senador. Taliwala nining panghitabo ng mga makasaysayanon. Mala pa niya mga katropa, historical ang panghitabo sa Senado mga higala.
0: Ronda Balita.
1: Yan sa pikas bahin mga katropa. Ang kinimismo mga katropa nga

0: tabo sa Senado ning milabayng adlaw. Kung asa mismo usab si Senator Ronald Bato de la Rosa, gikan sa iyang paggawa sa Senado mga katropa, wa na kini ni balik pa. Mataliwala sa pag-convene sa Senado ingon nga impeachment court, si Senator de la Rosa absent mga higala. Asa po kaya ni si Senator Bato mga katropa, no? Labi na mga katropa, kaya kontrobersyal po kining arrest warrant pagula sa ICC Bato kaniya, o kumpirmado ka na sa ICC na gilakip na ang pangalan ni Senator Bato sa wanted list mga katropa. Kung at large mga higala o padayon nga gipangita mga higala. Kana mga katropa, itong atangan kung unsa ang mahimong kining aksyon, labi na mga katropa sa kini mismong Senado sa ilang mahimong lakang alang niini. Kay isang lituna nang gibutyag mga katropa sa OSG or usaa mga katropa or Office of the Sergeant at Arms ng pagpagawas kang pagtugot kang Bato nga mugawas mga katropa. Wala sila gahom arumpugan si Senator Bato nga mugawas sa Senado kay sanglit mga katropa. Maliban na lang kung aduna mismo ay local court order nagipagula ani ini mga arresting officials mga katropa alang kang Senator Bato. Wala matod pa sila dapat ipanubaga labot sa paggawas ni Senator Bato gikan sa Senate building mga katropa.
1: Runda Balita.
0: Yan mga higala ha, sa pikas bahin mga katropa. Sumala ni Senator Padilla mga higala, ini mga katropa. Kaya sanglita giprotektahan ni Senator Robin Padilla, ni Senator Ronald Bato mga katropa. Yagi pangutana kini mga higala kung nagtago-tago ba si Senator Bato gikan sa arrest warrant sa ICC. Ibutyag ni Senator Padilla mga katropa, nga kabalo Senator Bato nga kung magpakita sa posible gyud siya nga makidnap mga higala. Kini mismo ang wala niya pagpakita sa Senado tubag kini mga katropa sa gipagula nga warrant of arrest sa ICC Bato kaniya mga higala. Ana mga katropa ha, ang gibutyag mismo ni Senator Robin Padilla nunot sa kasamtangang sitwasyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa.
1: Runda Balita.
0: Ayan sa pikas bahin mga katropa. Nagpabilin usab mga higala si Senator Alan Peter Cayetano ingon nga Senate President. Maniwala ni ini nga mga nikalilap nga impormasyon na siya aminado mga katropa lalo na siya nadunggan nga makauban ng senador matod pa. Plano nga itanggal o ipatanggal siya, tanggalon siya mga katropa gikan mismo sa maong pangatong danan mga higala. Wala pa man ni ini mga katropa ay nakita nga pakyas ang mga plano sa pipila ka mga senador mga katropa. Napapilin siya nga maoy ng ngulo mga higala sa mao mismo nga kining impeachment kining ingon nga nanguna sa Senate Impeachment Court mga katropa. Samtang sa pikas bahin mga katropa ha, nagpagula na og sumon ang Senado mga higala alang kang Vice President Sara Duterte nga mutambong kini sa impeachment trial mga katropa. Ang mga higala ang officially human kini officially nga nagconvene na ang Senado ingon nga impeachment court mga katropa og kinahanglan mo hatag og response kining si VP Sara mga higala labot sa impeachment articles sa niini sulod kana sa napulo ka adlaw mga katropa. Ang katangan mga higala kung kini mga update mismo sa impeachment trial, impeachment proceedings mga katropa, kung hangtod asa kini taman mga katropa o kung unsay posibleng mahimong tubag o liho ka ni Vice President Sara Duterte ingon nga subject ni ini nga maong pagtaran.
1: Runda Balita.
0: Alas 4:28 na sa buntag mga katropa, nagikitay igong oras sa tong pagpanagaban uban mga higala. Dagang salamat sa itong makaigsuunan nga nagpadangat sa ilang mga mensahe ha. Sa ito ang programa mga katropa hangtod ni mga orasa. At ang iay kay musunod na mga higala ang Exciting Pilipinas. At ito makauban din na si katropa nga Briggs Flores mga katropa. Sa ngalan na lamang sa kinitibok ang puwera sa XFM Network Philippines, alang sa likusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ang inyong tigronda, tigbalita ni nga orasa. Inyong katropa, katropang Marvin Ibano ako magaingon. kamatuuran ang sandigan.
1: Runda Balita.
0: Oras ka tropa, alas 4:28 na sa kabuntagon.

0: Paklarik sana.
1: Exciting!
2: New Year's Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
3: X-F-M.
1: X-F-M.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
4: Ang tandem nga inyong di kahinaman matag adlang Domingo nga magkompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod ala unas hapon sa XFM Davao. Andy Causon sa XFM Davao.
5: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita, usa kini kamisyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako isip inyong katropang broadcast journalist, magpabilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kay sa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad sa kamatuoran. Ako mubarog.
4: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
7: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasud kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
8: Oh, sige ma.
7: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kaayo tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
9: Santon Plus Gold, gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold, mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapit.
10: Xanthon Plus Coffee Mix.
11: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
10: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 20 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyad to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Sumbol kayo, perme. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha nga dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema. Vision X Plus.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Ay, kinisin ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na og dunay batiol sa lawas. Dako taba sa kuha ang Premium D3 kay sukat nga naga-maintain ko ani, namatikdan ako ang moral relaxing firme nga akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ni Premium D3.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
12: Nagsabot ba yata hanga mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
13: Dili na lagi.
12: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
13: Sa muka, oy.
12: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
13: I'm tired. Stress.
12: Dung.
13: Unsa man gyud?
12: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, inani, aron ganado ka. Sige na.
13: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sa una, love pa kaayo ka. Karun, love yan na lang in town ka. Aww, aray ko.
3: Kaklarek, sana.
4: Exciting!
5: Ang mga balita sa buntag, kinahanglang may unod, patas o mahinungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
6: Alan Abais, Andy Causon.
5: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita.
7: Express Balita.
5: Marvin Ibano sa XFM Davao.
8: Importante ang paghatag og insakto ug kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan, malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton niini nga responsibilidad dungan sa pag kamay tulubagon, ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
5: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
9: Exciting summer man na katropa.
10: Ang saya summer.
9: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dinhi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
10: Katropa.
11: Summer na, katropa.
10: Kaklarets, Ana.
9: Exciting.
10: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Klarik sana.
2: Exciting!

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Clarex!
2: Exciting!
3: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
4: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Oy, alas 4:49 na mga kaigsunan. Good morning kaninyo mga katropa. Ha? Medyo maraga, delay tagjutay mga kaigsunan gumikan sa sitwasyon diri karon sa tuwang siyudad sa Davao. Dili ni kaguliyang kagubot mahigala gumikan kay may naay impeachment, no? Nag-rally, nagprotesta mahigala nga tuwang ulan. Giprotestahan, gibarikadahan ang atuang mga kalsada mahigala sa tubig baha mga kaigsunan, ha? Siyempre, base diya karon sa atuang mga advisories, gikan karon sa Davao City Risk Reduction and Management Office, diri dapita sa may Matina Pangi, downstream mga kaigsunan, critical ang level ana kagabi, no? 2:50 a.m. pa lang. Doon na advisory, mga higala, ang Davao City Risk Reduction and Management Office, mga kaigsunan. Doon ay critical level. So, muna nga, dinidapita sa may crossing Matina palangdaan. No. Dili sa crossing Matina. Dinidapita sa may, kanabitong pakurbada na kapadulong sa Matina, padulong gikan sa Bangkal, mga kaigsunan. O, panawa diha, stranded ng mga sakyanan. Daghan kayo ng mga sakyanan diha nga mukalit lag U-turn, mabalik ay mahadlok sa baha mga kaigsunan ko. Pero actually pag abot mo diri dapita sa may unsa kanina dapita diha katropang mail kanang unas kurbada. Ado lagi sa may tulay ba? Wala na, okay na. Smooth na ang flow sa mga sakyanan diha. Now, so, muna karon ang makita na to. Pasalamat po na ito mga kaigsunan. No? Gumikan kay On Alert po kanuna. Ang ato ang mga taga City Disaster Risk Reduction Management Office. Diadrio, mga kwa, no? Mga information, ha? Mga code, mga kaigsunan nga gipagula karon sa Davao City Risk Reduction Management Office. Matinapangi downstream na naka-code. Red mga kaigsunan, no? Critical ang level, no? Og hinon hinahinay ko nuno nga nag-subside sa Matina crossing mga katropa, no? Ang tubig kana pag mag-subside og paspas mga katropa naata sa kinibang ang dagat nato hunas. Hunas mga kaigsunan, no? Talumo River. Barangay Tugbok proper midstream, nakakaroon sa yellow alert. Alert level yellow code, mga kaigsunan, o subsiding kuno karon. Ang Bunawan River nato sa may barangay Bunawan na proper, mga kaigsunan, naka-code yellow alert level karon. Ay nahinay mga higala nga nag-increase ang tubig dahil napita sa may Bunawan. Sa may Bunawan, mga katropa, no? Sa Lipadas, diri na napita sa may Turila, mga katropa. Safe ang level diha, naka-code green mga kaigsunan sa Lipadas sa river. So, pero attention lang alangan to sa to mga kaigsunan karon, no, nga dili kayo magkumpiyansa gumikan kay basig pugso ninyo pagtabok mga kaigsunan niya dunay mga pagbaha diha sa mga kalsada. Unya kanang kusukuso, wala pa man hinuntay so far, no, nga reported karon nga grabe kataas ang pagka-stranded sa mga sakyanan, no? Mga motorista. Pero pag once nga doon na ganig ipataas karon nga advisory ang pipila ka mga risk reduction offices, ay lasan niyo pong sa intawon kay mabutang sa peligro o pananglit mahigala makatabok man mo pero di mo katabok sa mga sakit unya nga bation sa inyo mga salakyan. Ha? Kaya puti na bang mahala ng kuan kanang labi nag naka-electric kuan mo kanang bang power steering ay pura buyag mga kaigsunan na 160 lang. 160,000 ba?
2: Binuang!
1: Hindi na kay binuang mga kaigsunan. May nag kining mga sobra ka-electronic mga kaigsunan na inyo mga sakyanan ay mo kumpiyansa kay delikado kay na mga katropa. Na good morning sa tanan nato nga mga kaigsunan karon na times like this mga kaigsunan, no. Kinanglan nato ang Santon Coffee Mix mga kaigsunan. Santon Plus Coffee Mix mga katropa kini karon ang atong kaabag sa tugnaw nga panahon. aron usab manghigala maprotektahan ang atong immune system gikan karon mahigala sa mga sangkap nga dala gitanyag nga mga kaigsoonan ko ining atong Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Ala ko tawa na ninyo ng inyong kape diha, wa pa mo ini ni tubig pag init na mo. Pag init na mo dag kape, butang sa inyong tasa mga kaigsoonan. Pag init na mo kape, pag init na mo tubig, unya timplahin ninyo og kape. Ona siya. Para nga mahuwas-huwasan mga higala kining katugnaw sa panahon. Kay sukat para magabi, mahigala ginaulan ang Davao. Salamat po dayta mga katrupa no kay dihadapita sa may Davao del Sur, ginaulan-ulan pud kuno sila. O, nakabahin gi sila sa grasya gikan sa Davao City mga katrupa no. Check lang nato unya mga katrupa kung ang uban nato nga mga lugar diri sa Mindanao sama ba nga nakasinati og pagpangulan sa Davao City. Alright. So, kining ato ang kape mga kaigsoonan kong Santon Plus Coffee Mix mo na itong kaabag sa panahon sa katugnaw sa panahon mga kaigsoonan ko. Ang pambansang kape ng Pilipinas, ang Santon Plus Coffee Mix. At kini mapalit mga katropa, dili lang kini sangkap, dili lang sangkap mahigala ang ato ang ginaapas kung dili kaabag kini diha karon sa tugnaw nga panahon mga kaigsoonan ko. By the way, yun yung makahatag sa pagkontrola, pag-regulate sa tuang blood sugar, mga igsoon. Gumikan kayo, daghanan kayo mga pagtuon ni ani mga kaigsoonan kung agikan, binipisyo sa mangustin. Doon ay indikasyon mahigala, no? Nga doon na kini, maka-insist kini sa pag-regulate sa imuhang blood sugar level, no? O mag-improve sa pagkontrola sa diabetes sa mga katropa. So makontrol ay mong diabetes niya ni. Kining pagsaka sa imong sugar level mga katrupa ay kabalaka. Gumikan kay kana mga kaigsoonan, gidala kana, gitanya kana ninyo sa Yes to Health Incorporated, pinagi sa pag-inom ninyo sa kape ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na tambal pa. Naganindot ani may gala kay doon na pag dietary fiber ba, no? Ang bagustin mga kaigsoonan og taas kay kinisya og minerales mahigala sama na lamang sa vitamin C nga matanyag nini mga kaigsoonan. O nag-suporta usab kini sa tuang immune system function, nag-promote mga kaigsoonan ko sa tuang healthy digestion. No? Kay siyempre, doon naman isa fiber mga kaigsoonan, no? So, maayo gyud ang atuang pagbawas ni ani. Alang ni atong mga nagka-problema sa pagbawas, delikado na mga kaigsoonan ko. Dapat ba daw kinahanglan yun ka nga magbawas sa at least twice or thrice a day. Kaya kabalakan na kung katulo ka magbawas sa mga kaigsoonan sa tulo kaadlaw, ay kana nakapaayo no na sa imuhang mga internal nga mga organs. 4:57 na nga itong oras mga katruba, dinikaroon sa inyo pagsunod sa Tupanaguban ng Exciting Pilipinas.
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Ininyo alagad si Katrubang Brick Explorer sa magiguban kaninyo nining adlaw karon nga Miyerkules sa mga kaigsoonan no. Ha? Martes. Martes pa di ay mga kaigsoonan ay pagdali-dali di Katrubang Bricks. Mora man kay nag-apas og Disyembre.
2: Pinawa.
1: Gusto naman siguro ka makadawat og bonus. Agi lang ani kag baha, mura makalimot ka na. Good morning mga kaigsoonan. Miyerkules karon nga adlaw sa 19 na sa bulan sa Mayo tuig 2026. Ay buntag sa tanan nato nga mga kaigsoonan nga niya sa Dakbayan sa Davao sa tulo ka mga distrito nga galangkop sa siyudad. Ay buntag kaninyong tanan mga kaigsoonan amping-amping ha. Doon natin balita mga katropa nga doon ako na yung natigayon nga landslide dinapita sa may buhangin area no? Sa may kabantian. Amping ta kanunay mga katrupa be kay labi na kato mga na sa landslide prone area. Ha maglantaw gani da lantaw daw na inyong mga kilid ya basin og do na nay mga nag lugti diha nga yuta. Tapong na sa mga flood prone area, pati pantay po ta. Pati pantay po ta ba kay dili na pwede na to ma-rewind ang ato ang sitwasyon mga katrupa. Ako so ang ulan na kung tanaw ninyo nga medyo namos delikado nga lugar. Gawas lang na ito mga lugar nga safety kayo. Sama sa intawon sa muang lugar diha, swerte kayo. Murag blessed me kay gipapuyo minanang lugaraha. Mahigil lang luwas. ang sitwasyon. Magamping ta kasi magmatngon mga katropa maminaw sa unsa may mga kuano mga reports baka or mga advisories gikan sa radio, gikan sa Disaster Risk Reduction and Management Office, gikan sa Office of the Civil Defense, ana mga kingsonan in terms of baha, mga ulan, no? Posibleng maghatod ka na to o kadaot mga kingsonan. Alright. Dinita karon sa to ang mga balita nga to ang hatagan usa og pagtagad. Uy, good morning usa diay sa to mga kaigsoonan karon diha sa kuano? Diha karon sa to mga probinsya. Dini karon sa to ang probinsya sa Davao Region mga kaigsoonan.
3: Good morning.
1: Good morning kaninyong tanan. Gikan diri dapita sa probinsya sa Davao del Norte, no? Probinsya sa Davao del Sur.
3: Good morning.
1: Good morning kaninyong tanan mga katrupa.
3: Good morning.
1: Mga kaigsoonan nato nga naa karon sa probinsya sa Davao de Oro. Good morning. Ang atoa mga kaigsoonan nga naa karon sa probinsya sa Davao Occidental.
3: Good morning.
1: Davao Oriental.
3: Good morning.
1: Welcome sa atong managuban sa programang Exciting Pilipinas.
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Dini karon sa paghatod sa itong mga top stories, mga ikilang mga balita o sa karon bing atong hatagan o pagtagad mga kaigsoonan. DILG gitin ang mahigila kung kinang kung ngano kuno nga dili o wala nila ginaaresto si Senator Bato de la Rosa.
4: Express Pasada.
1: Gumikan kay ang katarungan mahigala sa DILG Secretary nga si John Vic Rimulya. Kining ba-ba ra ni Trillanes mga kaigsoonan ang sigig paghot mga igsoon. Iyan man ginahagit ko si DILG Secretary John Vic Rimulya. Kung doon ako no siya ay warrant, hala, dakpa. Tungod kay wako na'y warrant of arrests nga gibit-bit nga pwedeng mapresinta mga katropa batok nga to kang Senator Bato de la Rosa. Kung ano sa mga hinungdan nga dili gud pwede kuno nga dakpon mga kaigsoonan ang senador. Good mga kaigsoonan nga to kang DLG Secretary John Vic Rimulya mga kaigsoonan kung mauhuna. No? So medyo marag nakakita siya karon mahigala nga dili maayo dili husto nga dakpon mahigala kining si DLG Secretary Senator Bato de la Rosa gumikan kay walay mga kaso nga napasangat batok kaniya. Gulay mga walay warrant o arrest nga gi-show alang ato kanila. Ha? Wala usab nakipag-cooperate ang international police kung may naman siya'y kaso o warrant o arrest gikan sa International Criminal Court. Nga naman, unsa may katungod ko noon ni Trillanes, may gilang nga mag-bit-bit siya o warrant o arrest. Unsa man siya, tanod siya sa ICC? Ha? Barangay tanod siya dito o kining auxiliary police sa kwan kining international police.
0: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
1: Auxiliary siya ni driver lang siya sa taga ICC. Di ba? Samtang sa dugang pangbahin mga kingsonan ombudsman padayon karon ang paglusad og investigasyon sa flood control mga miyembro sa small committee giimbestigahan na. Nya kining mga kuan na ombudsman Buing Rimulya sir ang kanang mga imbestigahan na nimo nga mga miyembro sa kuan sa committee kuan naman ron kining mga prosecution panel man lagi sa kuan kining impeachment ni Vice President Sara Duterte unsa man na nga kuan kunuhay kining anti-corruption kunuhay sila ay nako si Doy Gurio.
5: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
1: Sa rogang bahin, posibleng pagkambyo ni Senate President Cayetano para yung paghihapon karon nga ginapaabot mga kaigsoonan sa pagbalik sa sesyon sa Senado. Walang ininada mga kaigsoonan ning ato ang dagan karon sa Pilipinas. Kining ato ang pamalaot ko yung unaan ni mga kaigsoonan. Wala na sila nag-apas silang serbisyo kundi ang ilang ginaapas karon mahigala ang ilang kaugalingong internet. Mabuhi sila mga katrupa diha karon sa posisyon. Ano man, di sila ka-serbisyo diha mga higala sa mga taong Pilipino kung dili sila mahimong Senate President. dili sila mamahimo og magunit mahigil ang dagko nga mga posisyon sa Senado, pinagi sa pagunit og dagko nga mga committees. Sa dugang pang bahin mga kaigsoonan dinhi karon sa tuang mga balita nga atong hatagan og pagtagad dinhi karon sa tuang Express Pasada headline.
4: Express Pasada
0: headlines. Headlines.
1: Sa atong mga balitang lokal mga kaigsoonan, pagbaha diri dapita sa may matina pangit tungod sa kusog nga ulan mihatod sa forced evacuation sa upat ka mapamilya sa Milabay nga gabi. Upat ka mapamilya, 14 ka mga individual gikan sa Purok 3-A o Purok 4-A ang ipailalom kini sa forced evacuation sa Barangay Disaster Risk Reduction and Management Office tungod sa kalit kapag saka sa tubig, baha. Nakabalik ra usab ang mga residente silang Pinoyanan o man nga mihubas ang tubig, baha ni atong pipila ka mga oras ang nakalabay.
4: Express Pasada.
0: Express Pasada. Headlines. Headlines.
1: Sa dugang pang bahin mga kaigsoonan, dinhi karon sa tuang balita, pagsaka sa presyo sa petrolyo karong adlaw, Mayo 19, subling masinati sa mga motorista sa Davao.
4: Express Pasada.
0: Headlines. Headlines.
1: Hapit unta ko ganina maigala og gas station pero portimang daghanak ay nagpila pod. Nidiritso na lang ko.
0: Headlines. Headlines.
1: Mahin na lang unta mga kaigsoonan, mamakadagino tag 3 pesos ba no? Kay mo increase na po sila og 2 ngadto sa 3 pesos ko no?
0: Headlines. Headlines.
1: Sumala dinhi karon sa balita magatubang na usab karon og laing uminto sa presyo sa lana. Ang mga motorista din sa Dakbayan sa Davao o sa Davao Region. Musaka kini sa 2 pesos o kusite 2 centavos sa matag litro sa diesel samtang 1 peso and 21 centavos sa matag litro sa gasolina.
4: Express Pasada.
5: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
1: Abang-abangan ninyo mga kaigsoonan, no? Kay matikda ninyo, basta gani, magkambyo, gani, mahigala, doon na gani increase, pas-pas-pas kilat mga katropa, pas-pas-pas liti mga kaigsoonan, mapatuman kining ato ang mga gas stations sa palibot, mahigala, dili lang na sa Davao mga kaigsoonan. At the entire country mga kaigsoonan, pas-pas-pas liti, pas-pas-pas kilat, nga magkambyo na sila sa presyo mga katropa.
4: Express Pasada.
1: Dini karon sa to mga balitang regional. 526 million ka pesos nga kandidat sa smuggled nga mga sigarilyo na sakmit dito dapita sa may Basilan.
4: Express Pasada.
1: Sa report ng butyag na sakmit dito dapita sa may Western Mindanao Naval Command WMNC ang hapit 526.2 million pesos nga kandidat sa sigarilyo, smuggled nga mga sigarilyo. Naitabo kini pinaagi sa duruha ka mga managlahing operasyon sa kadagatan sa may Western Mindanao sulod sa 44 oras din 21 ka mga individual ang nadakpan.
4: Express Pasada.
0: Express Pasada.
1: Sa man pang bahin mga kaigsoonan dinhi karon sa tuang mga balita.
0: Headlines. Headlines.
4: Express Pasada.
1: 11.7 milyones ka pesos nga tabang ginahatag kini sa kanhi mga rebelde dito dapita sa Region 12.
4: Express Pasada.
0: Express Pasada.
1: Nakadawato kinatibok ang 11.7 million ka pesos nga tabang pinansyal o hinabang ang mga kanhing rebelde sa Suksarjen na pinagi sa Government Transformation Program aron nga matabangan sila sa pagbalik sa normal nga kinabuhi.
5: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
4: Express Pasada.
1: Balik na mo sa phone sa government, oy, kay Kapoy, kay magsige mo pasan na magtanaw nga magpasan mo ng armas ngoy padulngan mga katropa.
5: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
1: Pasan pa ninyo nagdaro, may pa. Ha? Nagpasan pa mugdaro, na pa mo'y masanggi. Kung nananong mugmais. Oh, nananong mamugka.
5: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
1: Nananong mamug kining ginatawag nga kayugot, di mo ani pudmog kamatayon.
6: Bangas ka.
1: Wala mga kaigsoonan, sa dugang pang bahin mga kaigsoonan dinhi karon sa mga headlines sa tuang Express Pasada.
4: Express Pasada.
0: Express Pasada.
4: Headlines.
0: Headlines.
1: Sa ato mga balitang nasyonal, Senado formal na nga nag-convene na isip impeachment court batok sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
4: Express Pasada.
1: Gigabutyag nga pormal na nga nag-abli sa og nanumpa ang Senado isip usa ka impeachment court aron sugda na ang husay batok kang Vice President Sara Duterte. Gipanguluhan kini ni Senate President Alan Peter Cayetano ang pagpanumpas 22 ka masenador isip mga maghuhukom or judges. Wala makatambong si Senator Ronald Bato de la Rosa nga padayon karon naglikay sa arrest warrant sa ICC samtang nagmando karon ang korte nga ihatag na ang formal nga kopya sa mga sumbong ngadto sa Vice Presidente. Ug gihatagan usab kini siya ug napulo kadlaw aron nga mutubag sa naisgutan.
4: Express Pasada.
0: Express Pasada. Headlines.
1: Sa kadabusang bahin mga kaigsunan, dugang pambahin mga igala karon sa tuang balita, Philippine peso miso karap ngadto sa 61 pesos 75 centavos batok sa dolyar.
4: Express Pasada.
1: Nga taas mga kaigsunan, so ingon pa nila ay okay ni kay abunda nila binakatong dunay mga nasa abroad.
4: Headlines.
1: Pero okay lang na sa inyo, pero nag-antos ang ato ang pagkinatibok ang katawhang Pilipino.
4: Express Pasada.
1: Natala ang bagong historic law and ang balor sa kwartang Pilipino human kini misira sa 61 pesos and 75 centavos batok sa usa ka dolyar. Natong adlaw nga Lunes sumala sa mga analista sa ekonomiya nga padayon karon ang presyur sa peso tungod gihapon kini sa nagkataas nga presyo sa lana sa merkado sa kalibutan nga nakaapekto kini sa inflation sa Pilipinas.
4: Express Pasada.
0: Headlines.
1: Sa kadapusan, 900 ka mapulis gideploy palibot sa Senado taliwala sa nagkainit nga tensyon.
4: Express Pasada.
1: Wabot nga to sa 900 ka mapersonahe sa pulisiya sa Philippine National Police ang ipakatag sa National Capital Region or Police Office or NCRPO sa gawas o palibot sa edipisyo sa Senado. Gihimo kini aron nga masiguro ang seguridad batok sa mga gilaomang kilos protesta dungan sa pag-convene sa impeachment court o gahuman nga nahitabong tensyon sa pagpamusil sa miaging nga semana may kalambigitan kini sa pag-sulpot ni Senator Bato de la Rosa.
4: Express Pasada.
0: Headlines.
1: Mga Ikson, ninyo nabati ang pagkatod sa itong mga balita. Hiling atong oras, giatod ka na ito karoon mahigala sa Santon Plus Coffee Mix. Ang kapina tambal pa ato kini mapalit mga kaigsunan di karon sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP ug Generica Nationwide. Pwede usab nato nga bisitaon lamang usab ang XFM Davao. Nimutang kini mga kaigsunan sa Shrine Hills, Matina, siyudad sa Davao ug ingon man sa mga Yes to Health Clinic mga igson. Diri sa Lakman sa Davao, nimutang ato ang Yes to Health Clinic sa may door number 3, Silpol Building, JSIS Heights, Matina, Davao City.
4: Express Pasada.
1: Nala, sundin na ninyo mga kaigsunan ko sa pagpalit, no? Ining Santon Plus Coffee Mix para nga mabagan usab nato ang ato ang maayong panlawas. O balik ta human lamang sa mga paibalo oras, alas 5:12 na sa buntag Philippine Standard Time.
6: Time Check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
7: XFM.
8: Kaklarik sana.
9: Exciting!
10: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
11: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
12: Marlene, Ochia, gasiyok. Ang dumulang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
10: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
13: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
14: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019. Akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape. Bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika. Itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko aning premium D3 coffee mix. Murag niyos-iyos ako ang diyan kay sao na dako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo diha itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo. Maayo dyan yung kape ha.
13: Premium D3 coffee mix.
7: Premium D3 coffee mix.
13: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap makastick to na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
17: Tila ba may hangin sa tiyan?
18: At masakit sa pakiramdam?
17: Kabag yan!
18: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
17: Isang pahid lang.
18: Tanggal agad ang kabag.
17: Santon Plus Herbal Oil.
18: Ang pamahid
17: na all-in-one.
18: Sa presyong
17: magaan.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Mahal, kumusta na ka desa abroad?
20: Nagpadako nilang babagika sa Pinas. Nagpapalit masap ko og Santon Vitamin C para sa mga bata.
19: Ay, salamat.
20: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o hilanat.
19: Ikaw po, pag inamog Vitamin C ha, amping di mahal, I love you.
21: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
13: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Santone Gold Coffee Mix.
22: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
6: Santone Gold Coffee Mix.
13: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
6: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio

0: Balik ta mga katrupa dinhi karon sa Panaguban. Oy, good morning day kay Ma'am Jing Picarido, may buntag sa tanan nga mga katrupa. God is good all the time. Mga katrupa, si Ma'am Jing Picarido, good morning ni mo, ma'am. May buntag ko no, Sir Brick sa Flores, may buntag. Sumala pa ni Ma'am Jing Picarido. Dibaya niya ang iyang sister na si Bill Chaps, naadiha sa may Golf View. Always minaw sa inyong mga programa, Amping Kanunay. Salamat ni mo, Ma'am Jing Picarido o Ma'am Bill Chaps. Mingaw na ko si mong niluto, ma'am. Martins Navarez sa Manggiran, good morning. Good morning, Sir Martin Navarez Manggiran. Bahaanan po na ba ni si Sir Martin Navarez Manggiran? Kumusta man na nanghid bang tubig si Moha Sir Martin o diritso-diritso lang? Ngayon dato nanguhit pa ng tubig ba, no? Si Sir Arnold Altibo, maayong buntag, Sir Arnold. Good morning po from Coronadal City. Good morning sa mga taga Coronadal, no? Si Sir Ilmer Curioso Cabillo, good morning, Sir Bricks. Good morning po, Sir. Jing Picarido, mga katrupa, mag-inom, nata o kape, natambal pa ang Santon Plus Coffee Mix. So para okay kayo ang atong tibok adlaw, mga katrupa. Manay tambag ni Ma'am Jing Picarido, mga kaigsoonan. Randy Archaga Santisas, may buntag. No, may buntag ka ninyong tanan og salamat kay sa inyong pagsunod dinhi karon sa to Panaguban. All right. Now, dinhi ta karon sa to ang mga oy kadali lang ha. Kay coastal area day nato karon mahigala sa Davao City. Para sa mga taga Davao o gato mga gustong mo ani sa Davao. Way problema to mga coastal area karon mga kaigsoonan kay kalma pa mahigala sa tanang kalma.
1: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Ato ang kadagatan mahigala sa tao pa na mura nakainom na og Santon Plus Coffee Mix kay ni kalma na.
2: Express Pasada.
0: Ngayon na to mga kaigsoonan nga dili high blood mga higala nga to ang kadagatan kung tao pa ha.
3: Bangas ka.
0: Kaya sumala pa sa Davao City Disaster Risk Reduction Management Office as of May 19, 2026. Unya mga alas 6:45 sa buntag low tide, negative 1.05 feet ang gitasoon sa tubig. Coastal status sa Davao City sa coastline, naka-experience kita karon og kalma kuno mga higala nga kadagatan. Salamat sa Ginoo mga kaigsoonan kuno nani no. Low tide karon mo nang dali kayong mag-subside kini mga pagbaha kay og nag high tide pa mga katrupa. Magapang Hesus Maria ka. No? Baha dugay gid kana mag-subside mga kaigsoonan. Alright, dini karon sa tuang mga iskutanan nga tong hatagan og pagtagad mga katropa. Kagahapon nag-convene na kuno ang atoang mga congressman, ato mga senador, I mean, no? Pero nasayod ba mo mahigala unsay nakakuan dito kada bang naka-highlight mahigala sa kinibang sitwasyon mga kaigsoonan? Ang nakapahatag kulba sa pipila? Dili mga ingon mga katropa nga atuang mga senador, dili mga higala nga numpa sila, nagsuot na sila og kulay na parabang maroon robe. Isip mga prosecutor, mga katrupa. I mean, jurors, mga judges sa Senate impeachment trial. Alangat to kang Vice President Sara Duterte, but ang ginapaabot sa mga tao nga to, kung tinuod ba nga kambyuhan nila si Senator Alan Peter Cayetano. Kagahapon, ato nahisgutan mga higala nga sa mga kuan ba, sa mga posibilidad nga mga pangutana bitaw. Unsa may mahitabo mga katropa kung magsigig kambyo ang ato ang liderato sa Senado? Oh, okay ba ni? Ha? Now, dunay gina sulti mahigala, mamahimo maning kuan hin

0: Konstitusyonal kung ang pagkambyo sa Senado, mga kaigsunan, gipaagi sa husto, no? Wala gipaagi sa kinibang kana kunong buto. Ikaron mga kaigsunan kay niagi lagi buto pero naman po'y hulga mga katropa. Di ba?
1: Good morning.
0: Oh, ikaw daron di po buto kay ingnon ka nga di ka mo pabor karon sa bag-ong majority. Ha, kay palagputo na to ning bag-ong nakalingkod karon nga Senate President. Ulanon ka karon og kaso dito sa Ombudsman.
2: Rex Flores Sighting Pilipinas.
0: So doon ay ginatawag mahiga lang intimidations, doon ay threat mga kaigsunan ko alangad to sa mga membro sa Senado. Unya, konstitusyonal ba na? Aber, ngota na kuno ko sa inyo kung kini husto ba? No? Kini bang pagkambyo karon mga katrupa sa Senado? Kung musunod pa lang ang laing leadership i-overthrow na usab kining bag-o pagani ka plaster mga kaigsunan kagahapon naghingalan pa lang to sa mga chairmanship, no? Ako nadungog mga kaigsunan sa coverages sa radio nga duna palay kining ginatawag baka mga katropa nga pag assigned, no, sa bawat miyembro sa Senado sa ilang chairmanship o membership sa mga committees sa House of the Senate, mga katropa.
1: Good morning!
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Manang naitabo dito, mga katropa, no? Now, legitimate, kiniginatawag mahigala kung doon ay majority votes. Pero nakakuha majority, kung makakuha man gani kag majority votes gumikan kay ginahulga ni mo ni sila, oy dili ni siya maayo mga katropa. No? Gihimo nila mga kaigsunan kong lugar para sa ilahang kahakog ang Senado. Di ba? Dunay ginatawag nga revenge organization tungod kay gipulihan sila mga kaigsunan ko sa usa ka senador nga si Senator Alan Peter Cayetano nga mas bright pa sa ila mga katropa. Ini mga tawhan naman gud, alsa ni sila kagalingong bangko? No? Alsa sila kagalingong bangko nga nagtuo sila mahigya lang nga sila ang pinakautukan mga kaigsunan ng gawas na silang mata. Ha? Diha sa wanan sa Senado mga katropa mo na nga di gyud sila gusto nga magpapuli kay sila gyud ang mas utukan. Utukan sa inyong katabag ha. O di lang gyud mo gusto nga mahibaw-an nga duna moy sindikato pod. Ha, duna pod moy mga ilam tacos nga tirada.
4: Pinawa.
0: Ha? Oh. Now, posible usab nga lista ng mga committee heads. Now, sao na ni karon mahigila paglihok og dali-dali sa Senado mga katropa kung ingon ani karon ang himuon. Ang presidente po nato mahigila nga daphag. Ha? Wala sa nag-intervene mga kaisyon na, hoy, Senado! Lahi-lahi matag branch, no? Lahi-lahi matag function, pero dili po siguro maayo na magsige mo kambyo-kambyo ng leadership. Kung sa may tuyo ninyo diha, servisyoan ninyo inyo ang interes o servisyoan ninyo ang katawang Pilipino. Interes sa katawang Pilipino. Ano ba? Dili dapat magdinaphag mga katrupa.
4: Pinawa!
0: Di ba? Tungkol kayo ay padulungan mga kaigsunan, kining maong administrasyon sa itong Pangulo, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kuno galing ingon ani ang himo ang matang mahigala sa pangutok sa tuang mga pipila ka senador. Nga hakog og pwesto, hakog og posisyon. Aber, unsa may apson niya da karon sa pwesto, sa posisyon niya? Para nga sila hod, para nga sila para nga mapugngan nila ang katong gusto nilang proteksyonan. Panaliptan ang dapat panaliptan sama sa gikaingon mahigala ni Governor Juan Chavit Singson nga kining administrasyon ni di ay mga tao nga naproteksyonan, di ay mga tao nga wa na pasakan og kaso samtang uban gidut anog todo.
2: Rex Flores Exciting Pilipinas.
0: Ultimo, mga kababayan nila, mahigala ni President Bongbong Marcos naka-komento na para batok nga to sa ila. Diba? Now, balikan, kung balikan na to ang sitwasyon, mga kaigsuna, no? Kinibitawang pabag-o-bag-o sila karon o leadership, ang resulta lagi diha, mga katropa, no? Nga, gihimo nilang battlefield, mga kaigsunan ko, ang Senate. Gihimo nilang ship in storm ang ato ang Senado. Nga kanunay nga gitayog mahigala og bagyo, mga kaigsunan, ang Senado. Nga dili kay makapwesto. Divided karon ang House of the Senate, mga kaigsunan. Karon, kung magsigit ang kambyo og liderato karon sa chairmanship, muna atong ingon. Paunsa nila karon mapasabot ka na sa publiko nga mapapaspas nila ilang serbisyo ngadto sa mga tao nga mo ilang gipasiatab nitong panahon sila pagpangampanya. Nga kunuhay sila magserbisyo pinasikad diha kanus kabubuton sa kaytas-an. Kabubuton sa langit sa ilong tabaghan. Kagisan ang langit inyong kagisan ang langit ang inyong ginabitbit. Langit ni San Pedro, langit ni Satanas. Ha?
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Mana magklaruhay ta, mga katrupa? Ha? Kung kinay ilang ginapasiatab karon gipasigarbo, gipanghambog nila nga to sa mga tao, nga panahon nga sila pagapilion, magserbisyo silang todo, dulot silang dughan, dulot sa inyong dughan, dulot sa inyong interes! Kung sa inyong kahakog, muna tinuod, oh, dili mapadali, mga kaigsunan, ang ilang serbisyo kung ugaling magsigi kambyo-kambyo sa leadership. Sige kambyo-kambyo da karon mga katropa o kinibang chairmanship, mga kaigsunan, no? Ang mahitabo da karon mga igsuon is madelay ang kinibang proseso sa kaso. proseso mahigala sa pagpanerbisyo. Now, kagahapon nag-convene na sila mga katropa. Ginalantaw na to din karon ang mga abilidad ni aning mga kuan ba? Abilidad sa mga kinsa kining mga tao karon mga katropa nga kinibang gitudlo isip mga prosecutor, mga katropa sa ato ang prosecutor sa kining impeachment complaint batok nga to impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Hmm. Now, kung ato lang taon, ang mga ang 11-member prosecution panel gipanguluhan kini mahigala sa may utang og 8 million ngadto kang Vice President Sara Duterte, ang ato sa bana ni Vice President Sara Duterte nga si Batangas sa District Representative Gerville. Hawa ko ang beat. Jinky Beatrix Luistro. Ano mga kaigsunan?
3: Exciting Pilipinas.
0: Di ba? Mamani sa ang katong author, magilang hawak natin ang bill sa prosecution panel sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Oh. Now, siya karon ang lead counsel or lead prosecution or prosecution panel mga kaigsunan sa House of the Representative from 2nd District of Batangas, mga kaigsunan, nga magpresenta sa kaso batok ngato kang Vice President Sara Duterte. All right. Representative Gerville Jinky Beatrix sa Reyes Loistro. Naapod diri karon si Representative Joel Choa, si Representative Ramon Rodrigo Raj Gutierrez, Representative Isabel Maria Bel Zamora. Naasab diri karon si Representative Lawrence Defensor from Iloilo, si Representative Jonathan Keith Flores of Bukidnon, si Representative Lourdan Suan of Cagayan de Oro. Naapo diri karon mga kaigsunan si Representative Jose Manuel Chel Jukno, sa si Representative Laila de Lima, si Representative Arlene Kaka Bagaw, o si Representative Terry Ridon. Ilang spokesperson ang Kabataan Party List, mga kaigsunan, nga recruiter sa, allegedly recruiter ko no, mga kaigsunan o mga estudyante para mahimong rebuild. Si Rene ko. Oh, muna mga kaigsunan ha. Alex. Oh. Kay doon na may mananggula ang mga statement mga kaigsunan ko sa katong mga sorindiris nga kini sila mga recruiter ni o mga estudyante para nga mamahimong rebuild. Mamahimong NPA magbitbit o armas inay daro ang pasanon, armas ang pasanon. Manay gusto nila. O ilasab nga spokesperson din ni karon. Dili lang kay si Representative Rinico, apil po si Jeanet Garin. Ang katong wa pa masulbad, mahigal ang kaso sa katong injection nga dagana mga bata nga nangamatay. Kay nahimo man ang DOH Secretary kanina to. O si J. Kong Hon, mga kaigsunan, Representative J. Kong Hon. Nahimo maning kuano nga Chinese maning apelyido ni. Dapat po nag-iabantihan mga kaigsunan ni Abante, no? Kasi apelyido pa lang daan mga kaigsunan, di na ko kasabot. Kung ko, kung hon. Kung kuhon, naon sa ba? Napo na rin si Representative Gia Alonto Adio nga taga Mindanao. Wala ilang mga spokesperson, mga katropa. Pili ni sila kay medyo muraga basaon kini silag mga baba. Wala mga kaigsunan kay kanang mga mala o baba mga katropa, di na pwede mamahimong spokesperson mga katropa.
4: Pinawa!
0: Unya, ang katong 16 ka mga abogado, mga kaigsunan ko nga defense team ni Vice President Sara Duterte, ito nang hibaloon niyang taon-taon mga katropa. Minom sa kukining premium D3 soft gel capsule mga kaigsunan. Ay na lang mga katropa no nga makuan ma-isolate tagi kan da karon sa kinibang stress. Iba palabi ta sa stress mga katropa, magpadala tas problema aning atong nasod gumikan sa issues politika. Agoy ka mauna ta kamatay nila mga kaigsunan. Di ba no? So kinala na to, unahan na to ning mga kaigsunan kining ilahang nga paghatag na to problema. Inuman na to ning premium D3 softgel capsule mga katropa. Gumikan kay kini makapaligon sa tong immune system, makaprevent mga kaigsunan sa mga makaprevent sa tuang mga organs nga mamahimong cancerous mga kaigsunan ko. Makapaligon pa sa tong kabukugan, makapaligon pa sa tong immune system, makapaligon pa sa tong mga muscle nerves function mga katropa, di ba? So inumon na nato kining atong premium D3 softgel capsule. Total mga kaigsunan, di man na ninyo paliton di karon sa mga paliton mga higala sa mga hardware. Di man gina ninyo paliton sa mga butika nato mga katropa, no? Sa butika Mercury, di karon sa South Star nga mga butika, sa mga TGP, sa mga generika nga mga butika sa tibuok Pilipinas. Porti naman yung dagana, maranig uhong mga gigala kini mga generika o TGP, porti daghana na kini gakatag laning agi ani nila. Pwede usap nga musaka mo diri karon sa Yes to Health Clinic. Yes to Health Clinic sa XFM Davao, nasa Shrine Hills, Matina. Pwede po nga mo ato mo sa Yes to Health Clinic. Kining Yes to Health Clinic na imutang sa Davao, na imutang sa door number 3, Cell Paul Building, GSIS Heights, Matina, Siyudad sa Davao. Magala mo balik ta din karon sa itong panaguban ang atong oras atong ihatod kaninyo sa Crop Gold Foliar Fertilizer, ang kaabag sa itong mga mag-uuma para sa ilang abundang kita ani mga katropa. Alas 5.38 na sa Buntag, Philippine Standard Time.
5: Time Check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
6: Sukad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
7: Unsa din ang Crop Gold ba?
6: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay o mais. ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok.
4: Ang Crap Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag Crap Gold na ta.
7: XFM.
8: Kaklarik sana.
9: Exciting!
10: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
11: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
12: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
11: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
14: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, pirmi gid kong gatumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
13: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
15: Mapalit sa mga butika.
16: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
17: Dili na lagi.
16: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man naman ang atong sabot. Naunsa man ka?
17: Sa muka, oy.
16: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
17: I'm tired. Stress.
16: Dung.
17: Unsa man gyud?
16: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
17: Turbo?
18: Mag-

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: XFM.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
7: M2C Graphics, Davao.
8: Mga Megans, gikan sa Megans Davao Confederation, among gipasalamatan ang mga nisalmot ug nisuporta nga mga miyembro sa Megalith Nu Sigma Phi sa bag-ulang nahuman ug nagmalampuson nga 13th National Convention niadtong Mayo 9 ug 10, 2026 nga gikan sa laing lugar dinhi sa Pilipinas. Nagpasalamat usab ang Megans sa mga sponsors gikan abroad. Sama nila Sis Jane Zeto, Sis Roselyn Abinoha, main sponsor Brad Jojo Rosas ug Mega Gamanu Chapter. Long live!
9: Sister Pain.
10: Ako si Roldan Akabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, ka-take ko dayon og Sister Pain. Kay kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Dahira dyan kayo ang Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
11: Nak, merienda time na.
12: Wow! Akong paborito na merienda. Sa Dian, Bake Shop, lami, humo, og humo.
13: Tinuod na ura, lami gid mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yun ta na always bago ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake sa imong birthday ora. Sa Dian Bake Shop yun nato na ginakuha.
12: Paborito yun na ko na ma mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
14: DN Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan o Magallanes Street, Davao City. DN Bake Shop. Home to a variety and delicious bread in Davao City.
15: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
16: Southern Gold Coffee Mix.
17: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa kanang Southern Gold Coffee Mix dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
16: Southern Gold Coffee Mix.
18: Timan iha, bisag naglingkod ko, nagulat gihapon ko sa reply nimo.
19: Kaklarek sana!
4: Exciting!
3: Clarix mo lang. Balik tama, katrupa. Minutes before exit. Well, good morning day kay Ma'am Brianna PM. Morning, Sir Briggs. Morning po din mo, Ma'am. Juliana Liano. Good morning po, Sir Briggs. Sa asama ni Dapita si Ma'am Liana Liano. Ha?
2: Exciting!
3: Juliana Liano. Oy, si Brad Dante Bakong is watching, mga kaigsunan, from Alberta, Canada. Morning ni mo, Brad. Mayang oras din ni mo, Brad, no? Kapiliday sila haron dito sa may Canada. Alright, mga kaigsunan, dirita karon be, atos ang dawato ng mga reports gikan sa mga sister stations XFM Network Philippines, Mindanao area. Doon sa nato mga kaigsunan kong report gikan diri dapita sa may Davao del Norte. Duruha ka mga high value individual dakpan pabitaw sa bypass operation. Aw, unsa pa? Priso! Check na to karon ang detalye sa report. Katrubang mo sa balita, katrubang gabalas. Good morning, please come in.
4: Live report.
19: Nasikop sa hiniusang operasyon sa mga otoridad ang duha ka gidudang high value individual atol sa bypass operation sa Purok Mahogani barangay poblasyon sa Wata, Davao del Norte ning milabayng gabi. Ang mga dinakpan giilang sila si alias Dudong og alias Tuto nga pareyong giilang high value individual og karon nagatubang og kaso may kalabutan sa paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 samtang ang tanang nasakmit nga ebidensya maoy husto nga gimarkahan og gidokumento sumala sa standard operating procedure aron masiguro ang ligon nga kaso batok sa mga suspitsado. Human sa operasyon, gidala ang mga dinakpan og ang mga nakupiskar nga ebidensya ngadto sa Sawata Municipal Police Station alang sa hustong dokumentasyon og pagpasaka sa formal nga kaso. Matod sa kapulisan, kabahin kini sa padayon nila ang kompanya batok sa illegal nga droga aron nga mapadayon ang kalinaw og kaluwasan sa komunidad. Gidasig usab sa PNP ang publiko nga magtinabangay pinaagi sa pag-report sa bisan unsang kadudadudahang kalihukan ngadto sa labing duol nga police station. Katropa, kaping healthy dunig luto tayo ng Kyrgyzstan ay magipangita mag Santon Gold Coffee Mix na. Katropa mo sa Tagum City alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Gabalas, XFM News.
4: Live report.
3: Salamat karubang gabalas sa report mga igsoon. May buntag po ni mo Brad Dante Bakong. Abi ginakog tinuod gitong niuli kin siya sa matanaw mga kaigsoon. Oh. Padayong sunod semana mga siguro mga Sabado no. Mga pod-apod mi dito mga notebooks, mga papel, mga bags, school bags no para sa mga tinun-an dito lapita sa Dungan Pikong masiguro to nga barangay. Pinapita mga kaigsunan sa may Matanao, lungsod sa Matanao, Davao del Sur. Kaya itong gustong mag-donate, nahala, pang-donate na mo ha. Ayun na lang po, nga magamit ang inyong mga kwan, inyong mga hinabang para nga to sa gustong makatungha, mga higala, gamit ang ilahang mga bago, nga mga kagamitan sa pagtuon. Kaya mo ginitinod na, muna yung maka-excite ba no, sa bata, mga kaigsunan, nga makatungha, bag-o siya bag, bag-o siya mahigala o kining mga notebooks, bag-o mga bullpens o pincels. Diyan kay magtuo na. Ang uban na halos pa di talhan mga higala kay sayang. Eh, katuloy lang, kaya ito sang i-check kining road rage mahigala nga misangko nga ito sa pagpamusil, suspitsado, padahin ka rin nga gipangita. Katrubang mo sa balita si Katrubang Philip Oligario sa XFM Jensan. Katrubang Philip, good morning. Please come in.
4: Live report.
20: Nagpabilin karon sa balitang balanan alang sa dugang medikasyon ang usa ka motorista huma nakaangkod og pito kasabad pinusilan sa lain-laing parte sa panglawas tungod sa bangi sa dalan nga nauli sa pinusilay ni nakalabay alas 5:40 sa hapon sa Puro KPS Zone 1 Barangay Lumangal Jensan. Giilang biktima nga si Gabriel Estorba, 28 anyos nga driver og residente sa Puro 18 Baktol Barangay Mabuhay, samtang ang suspect sakay sa tricycle nga dunay sunog nga polo shirt og pantalon operasyon. Subay sa inisyal nga impormasyon nga samtang ginasubay sa mga nasampit ang kadalanan sa Hadano Avenue sa Barangay Labangal at tubangan sa SSS office, kalit na bangga sa motorista ang tricycle nga maoy hinungdan sa ilang panaglalis. Nasayran nga pulos anaa sa impluwensya si Ilimno Makahubog ug dunay dala nga pusil ang duha. Dayon gihagi sa tricycle ang motorista nga kung isog magkitaay sila sa nasampit nga lugar. Una matud pa nga mibunot og pusil ang motorista apan paspas nga nakapabuto ang tricycle gamit ang caliber 45. Pagresponde sa kapulisan, naabtan ang nagkadugong nga biktima samtang ang suspect ang dali nga nakasibat o gibilin ang tricycle. Sumala ni Police Lieutenant Colonel Nicomedes Olivar Jr., City Director sa General Santos City Police Office, nga dakong katingalahan nga nung dunay dala nga pusil ang mga nalambigit.
2: Niya i-turn into pinusilay. So gadudata, anong na sila'y pusil? Na sila'y loose firearm. Baga, di ba? Kayong security guard sila. Supposed to be ang ilang armas, i-turn over sa next succeeding guard.
20: Sa pagkakaroon, nagpadayon ng investigasyon sa kapulisan sa nasampit ng krimen o pag-ila sa suspect. Mga katropa, ang kainit sa ulo, posibleng may resulta sa daotang binuhatan. Imbes mga suko, kalmahi og inom og Santon Plus Coffee Mix. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. X-FM News.
4: Live report.
3: Salamat kadubang Philip Olegario gikan sa XFM Jensen.
4: Live report.
3: Ma'am Juliana Liano, taga Bohol po ako, Sir Brick, sa Piromati, Davao Oriental. Oriental po ako, lumaki. Araw-araw po ako nanonood sa iyo, sir. Salamat kayo, ha. Pista de karon diya sa may Bohol, api piyesta sa mga taga Bohol, ha. Gusto na ko ng inyohang humba diha kay medyo murag bisan pag tagtulo katuig di gid mapanos.
21: Bangas ka.
3: Bitaw pipiesta sa mga nagapiesta karong bulan na mahigil ang bulan sa Mayo. Ha? Mga igso na to karon nga mga taga Bohol mahigil ang ani as Mindanao. Ato na nanguli na. Mga taga Tagum murag gamay nila siguro mga taga Tagum murag idagan kay mga bulanon diha. Dris may bukid noon, no, sa Cagayan de Oro. Oh, daga mga bulanan di mga tingsunan. Basigan. Pugikan ko ka sa Cagayan de Oro, may galas pantalan diha, alas 7. Maabot ka alas 11 gabi dito sa kuan. Alas 7 is buntag ba to? O pugikan, no? Basta kayo pugikan o alas 11 si gabi sa Bohol, maabot o alas 7 is buntag sa Cagayan de Oro. Ano rin ang travel nila mga tingsunan? Oh, so good morning, pipiesta sa taga Bohol mga kaigsoon. Amping sa inyohang mga humba diha. Wala man tayo oras mga katropa, dinikaroon sa ito panaguban on that note. Kini sa katropang Bricks Flores, sa magbiling kanyo kusaka may buntag, dalay ko ng Diyos Davao. God bless Philippines, huwag mo ingon, kamaturan, ang sandigan!
22: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!
23: Ta klarik sana.
24: Exciting.
25: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
24: X FM.
23: Ta klarik sana.
24: Exciting.
26: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
27: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kanil kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Mabibili sa mga butika.
21: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
2: garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
2: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sunfoam Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa, putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins, nakainom na ka?
3: Sato pati na si Halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan ko ha, okay? Yaro, unya, igdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, manakuhinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
0: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Cher. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Santon Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
0: Santon Gold Coffee Mix.
5: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
7: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients pagkaon sa tanom aron himsog. May hormone alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
8: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
9: Kahibaw bakang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
10: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
11: Kaibaw ko mo lang, oy. Pero nganong malumos ko sa imo mga pahiyom?
12: Kaklarek sana!
13: Exciting!
14: Exciting! Summer man nagkatrupa!
15: Ang saya-saya!
14: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1.
16: 89.1.
14: Ang inyong katropa.
15: Katropa!
12: Summer na! Katropa!
13: Kaklarek sana!
14: Exciting!
13: Exciting! Exciting!

0: Breakthrough ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Oras 89.1 na XFM. Malasay stress na sa buntag.
4: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
5: Express Balita! Express Balita!
6: Headlines! Headlines!
7: Santa Cruz Municipal Council nag-aproba og resolusyon sa pagsuporta kang Senator Bato de la Rosa. Armadong lalaki nga nisulong og nangharas sa sospek, napusilan patay. Israel padayon sa operasyon batok sa mga mastermind sa October 7 attack. Detroit Pistons gipapha sa Cleveland Cavaliers sa Game 7 sa NBA Playoffs. Kay Abad, gipadayag ang malampusong pakigbatok sa breast cancer. Lalaking walay kamot sa China, kaya musuot og media. Alang sa health alert, unsa sagad rason magka-concussion.
5: Express Balita! Express Balita!
8: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
5: Express Balita. Express Balita.
3: Luzon, Visayas, Suga, Mindanao, Higala, Membundag. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw nga Martes, pitsa 19 bulan sa Mayo, tuig 2026. Kami niyo mga tigbalita karong oras.
9: Katropang Andy Causon.
3: Ako sa inyong katropa, katropang Alan Abais. Sa mga pagbuhagay, una sa atong mga balita, balitang lokal.
5: Balitang lokal, balita sa lokal.
3: Ang atong balitang lokal, hatog na to sa Santon Plus Coffee Mix. Santa Cruz Municipal Council nag-aproba o resolusyon sa pagsuporta kang Senator Bato de la Rosa. Ang Express Balita Manukada ni Marvin Ibano.
5: XFM Report.
7: Giaprubahan pinaagi sa unanimous votes sa Municipal Council sa Santa Cruz, Davao del Sur ang usa ka resolusyon nga nagpadayag og suporta kang Senator Ronald Bato de la Rosa. Subay sa giaprubahang resolution number 141-26, nakalatid niini ang solidarity og suporta kang Senador Bato isip usa kini kagarbong anak sa Santa Cruz, Davao del Sur. Gilausab sa konseho ang dugay ng serbisyo og kontribusyon ni Senator Bato de la Rosa isip usa ka lider nga nagserbisyo sa nasod ug sa katawhan. Gipalig-unsab sa resolusyon ang pagsuporta alang sa konstitusyonal nga katungod sa senador, judicial independence niini ug sa panawagan alang sa due process of law, nunot sa giatubang niini nga arrest warrant gikan sa International Criminal Court. Ang maong resolusyon giduso ni Santa Cruz Municipal Councilor Julius Rizada ug isponsoran sa tanang miyembro sa sangguniang bayan sa pagpanguna ni Municipal Mayor Nelson Tata Sala ug Vice Mayor Charlotte Fernandez Gallego. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
9: Samtang sa lain pang hanay sa balitang lokal, moabot sa upat ka individual ang samaron human gidunggab sa usa ka lalaki atul sa usa ka lamay sa Purok 3, Barangay Mulig, Turil, Davao City, pasado ala 1:10 sa kaadlaw ning milabayng adlaw. Giila ang mga biktima nga sila Elan Victorio og Marshall nga susamang taga Barangay Mulig og Manolito nga taga Manambulan Tugbok ning Dakbayan, kinsa pulos anaa sa legal nga pangidaron. Subay sa investigasyon sa kapulisan, gibutyag sa nakasaksing si Warren nga susamang nahitabo sa vigil ang mga onitambong sa vigil ang mga nalambigit diin giingong nasuko ang suspect o gidunggab ang biktimang si Manolito human siya giabisuhan nga mopahawa aron nga malikay sa gubota. nadunggaban na usab ang laing tulo ka biktima human ni sulay ug pugong sa suspetsado kinsa parehong gipangdala sa ospital sa pagpatambal. Hinuon na pugngan sa mga concerned citizens ang suspect hangtod nga naaresto kini sa may responding kapulisan. Sa pikasbahin gikumpirma ni Davao City Police Office spokesperson Police Captain Hazel Caballero sa XFM Davao nga stable na ang sitwasyon sa mga biktima ug na desisyonan sa mga naisgutan nga mag-areglo sa rason nga magsilingan ra kini.
3: Lain pang hukad sa itong balita nga lokal, bag-ong health clinic sa Davao City gilusad uban kini sa suporta sa Australian government. Ang Express balita mnukada ni Jovette Espanyol.
5: XFM Report.
10: Formal nang gilusad ang usa ka bagong sexual and reproductive health clinic sa Davao City pinaagi sa suporta sa gobyerno sa Australia. Nasayran nga ang maong clinic nga gipadagan sa Family Planning Organization of the Philippines nga gilusad ni Australian Deputy Head of Mission Nicholas Kay sa WH Vertex Building sa Quirino Avenue Poblacion District. Kabahin kini sa Development Assistance Program sa Australia ngadto sa Pilipinas nga nagkantidad og kapin 4 billion pesos aron nga mapalap dan pa ang access sa kalidad ng sexual and reproductive health services sa Mindanao, particularmente sa Davao Region at Davao City. Subay sa datos sa Australian Embassy, sukad Agosto tig 2024, kapino sa kamilyon na ka health services ang nahatag pinaagi sa Respond Program, lakip na ang HIV screening, sexuality education o suporta sa mga biktima sa gender-based violence. Mga katropa, sug din yung adlaw sa pag-inumog healthy nga kape. Batasan na sa pag-inom ang Xanthone Gold Coffee Mix. Stay strong, stay healthy, and maintain beauty all in one cup. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
5: Express Balita. Express Balita.
9: Alas 6:09 ang lain pang hanig sa balitang lokal hatod kaninyo sa Xanthone Plus Gold. Gilaumang mahimong digitalized na ang Davao Tourist Passport alang sa mobile app. Mahimong digital app na unya ang physical passport booklets nga usa ka digitalization project ilalom kini sa Smart Jump Project. Gilangkuban ang digital features sa digital Davao Tourist Passport sa interactive tourism maps and destination visualization, easy access sa participating tourism establishments, smart mobility ug booking integration, sales and promotional offerings ug personalized trip planning, ingon man smart travel suggestions ug uban pa. Sumala ni Data Vice President and Project Lead sa Davao Tourist Passport Lin Cheng Barlis nga tumong sa maong transformasyon mao ang pagpakita kung unsa ang Davao City, pagpakusog sa oportunidad sa local nga turismo ug mahimong world-class tourism industry. Gitakdang i-launch ang digitalization project karong bulan sa Agosto atol kini sa Kadayawan Festival sa Davao City.
5: Express Balita. Express Balita.
3: Ano na kita, 10 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag. Lain pang hagpas sa itong balita nga lokal, nagpahigayon o distribution sa ceramic water filters ang Department of Social Welfare and Development Field Office 11. Uban kini sa Clean Water International Philippines, alang kini sa 334 ka mga benepisyaryong pamilya sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P sa Baganga o KTL Davao Oriental. Tumong sa proyekto nga masiguro nga dunay access sa limpyo ug luwas nga tubig ilimnon ang mga vulnerable nga pamilya, ilabi na sa mga komunidad nga sakop kini sa level 1 ug level 2 sa safe drinking water indicator sa 4P's. Nanot nini gipahibaw nga og gipahibalo nga sa Baganga nagadawat og 130 ka mga water filters sa Barangay Binondo, 49 sa Barangay San Isidro, 41 sa Barangay Kampawan, 31 sa Barangay Mahanub ug 12 sa Barangay Kinablangan. Samtang dunay 71 usab ka pamilya sa KTL ang nakabenepisyo sa maong programa. Gingon sa DSWD nga dako ang tabang sa maong inisyatiba aron nga mapugnan ang mga sakit nga makuha gikan sa hugaw nga tubig ug mapalambo ang kahimsog sa mga benepisyaryo sa naisgutan nga probinsya.
5: Express Balita. Express Balita.
9: Sa katapusang hanay sa balitang lokal, duha ka batan-ong nalambigit sa drug race sa Tagum City, Dakpan. Mga motor gi-impound. May Express Balita si katropang Darwin Dolatre.
5: XFM Report.
11: Dakpan, ang duha ka mga batanong nalambigit sa illegal nga drug race sa Bypass Road, Barangay La Filipina, ning siyudad sa Tagum. Alas 7.50 ang takna sa gabi, Mayo 17, 2026. Nailhan ang mga didakpan nga si alias Jay, 19 anyos, residente sa Barangay Salvacion, Santo Tomas, Davao del Norte, o alias Aljor, 24 anyos, lumulopyo sa Barangay Lagdik, Laak, Davao de Oro. Sumala sa report, nadakpan ang mga nasampit sa Mobile Patrol 5 sa Tagum City Police Station. Atol sa ilang pagpatrulya, diin gimaneo ni alias Jay ang Honda RS nga motor, samtang ang Honda XRM gimaneo ni alias Aljor. Kainumduman sa niaging simana, daghan ang mga residente dool sa dapit nga nagreklamo tungod sa alingugnog nga naghatod sa illegal nga lumba sa motor o naghatod pakini og peligro sa ubang lumalabay. Giisyuhan og temporary operator's permit o TOP ang duha ka mga driver, samtang ang ilang motor giinpawn o giendorso ngadto sa Land Transportation Office o LTO Tagum City alang sa tukmang pag-impawn og disposasyon. Kalabot sa maong insidente, hugot nga ng pahimangno ang Tagum City Police Station ngadto sa publiko nga sundon ang balaod trapiko o likayan ang pagpahigayon og drug race aron malikay sa disgrasya o legal nga samputanan. Aron muligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo mail enhancer matagdulog alang sa naghayos ang Pilipino para sa Pilipinas. Darwin Dulatri, XFM News.
12: Express Balita. Express Balita.
3: Ato na kita 13 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag at itong luparan ato nga balita-balitang regional.
12: Balitang regional. Balitang sa regional.
3: Ang ato nga balitang regional hatog ka na to sa Santon Vitamin C. Armadong lalaking nga nisulong og ng haras sa sospek. Napusilan na patay. Ang Express Balita manukad ni Rostom Villafranca.
12: XFM Report.
13: Napusilan patay ang usa ka lalaki humana ilog sa sospek ang bitbit ni ining armas. Dihang ni sulong og nang haras kini pasado alas 8 sa buntag, Mayo 17, 2026 sa Maiprok 1, Barangay Sinuda, Kitautau, Bukidnon. Naila ang biktima nga si alias Gino, 48 anyos, samtang ang sospek nga ilang si alias Anton, 38 anyos, residente sa Prok 1, Sinuda, Kitautau, Bukidnon. Sa pagkadawat sa impormasyon sa mga personahe sa Kitautau PNP, gipakatap gilayon ang Police Community Precinct kon PCP nga nahimutang sa Barangay Lorega Kitautau og RPSB Kitautau Cluster sa lugar na itabuan aron sa paghimo og imbestigasyon. Sa imbestigasyon na sairan ang biktima nga armado og kalibre .45 nga pistola uban sa wala mailhing mga kaubanan ni sulong sa gipuy-an sa suspect. Giingong gikumpronta og giharas sa biktima ang suspect tungod sa pagpahibalo sa kapulisan kalabot sa presensya sa mga wanted persons sa Barangay Sinuda Kitautau. Apan nailog sa suspect ang armas sa biktima o giposil kini sa makadaghang higayon. Nakaangkunog daghang sa malpinusiran sa lawas ang biktima kinsa daling gidala sa Quezon Infirmary Hospital sa Quezon, Bukidnon apan wala na nasalbar pa ang iyang kinabuhi. Human sa nahitabo ni sibat ang suspect dala-dala ang armas sa biktima. Sa pakighinabi sa XFM News Team ka Police Major Jose Rigner Civilleno, hepe sa Kitautau PNP nga nitahan ang suspect mga alas 6 sa gabi sa susamang adlaw. Sa karon ang sospitsado nagtingkagol na sa detention cell sa Kitautau Municipal Police Station. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa Rostom Villafranca, XFM News.
12: Express Balita. Express Balita.
9: Sa katapusang hanay sa balitang regional, usa patay duha samdan human sa disgrasya sa Pulumulok, South Cotabato. May Express Balita sa katropang Cherish Leghid.
12: XFM Report.
14: Subling nagpahinumdom ang mga otoridad sa Pulumulok Municipal Police Station nga kanunay sundon ang mga traffic rules aron malikayan ang disgrasya. Kini human mitaliwan ang usa ka motorista samtang duha ang naangul. Human nagbangga ang duha ka motorsiklo sa May National Highway Glamang Road, Barangay Glamang, Pulumulok South, Cotabato alas 12:50 sa udto ning nakalabayng adlaw. Base sa imbestigasyon sa mga otoridad, gikalambigitan sa itom nga motorsiklo nga gimanihuan ni alias Michael, 48 anyos nga residente sa Barangay San Isidro Jensan, angkas ni ini si Danilyn, 50 anyos nga residente sa Purok Magiting, Barangay Buayan sa Jensan. Kabangga kini sa pulang nga motor nga gimanihuan ni alias Rodel John, 25 anyos nga lumulupyo sa Purok Tres Lanton, Barangay Apupong sa Jensan. Base sa imbestigasyon, gikan sa Jensan ang duha ka motorsiklo paingon sa Pulumulok apan kalit miliko pasulod sa Barangay Glamang ang usa kanila hinungdan sa disgrasya. Tungod sa kakusog sa impact, nakaangkon og samad sa ulo og nagkadaiyang parte sa lawas ang angkas o pasahero sa pulang nga motor, hinungdan daling gidala sa rescue team sa MDRMO sa Tambalanan. Sa laing bahin, dali usab nga gidala sa Pulumulok General Hospital ang angkas sa itom nga motor apan gideklarar nga dead on arrival sa mga attending physician. Sa pagkakaroon, ginahulat sa kapulisan ang mamahimong settlement sa mga kabanay sa duha ka motorista. Mga katropa, mahiligon ka ba sa kape apan dili gusto mamahimong acidic mag Santon Plus Coffee Mix? Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropa ang Cherish Leghead, XFM News.
12: Express Balita. Express Balita.
3: Adto na kita 17 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag o karon sa mga hukad sa balita-balitang nasyonal.
12: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
3: Ang ato nga balitang nasyonal hatog na to sa Premium D3. Detalye sa to nga balitang nasyonal manukad sa to nga sister station ang XFM Mega Manila.
15: Mga katropa, formal nang nagtipon ang Senado ng Pilipinas bilang isang ganap na impeachment court kahapon upang tuparin ang kanilang tungkulin sa ilalim ng konstitusyon na litisin ang kasong kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Sa pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano, nagsuot ng kanilang mga tradisyonal na impeachment robes ang mga senador bilang hudyat ng opisyal na pagbubukas ng pagdinig sa mga articles of impeachment na ipinadala ng Kamara de Representantes noong nakaraang linggo. Bilang paunang hakbang sa pre-trial, nagpalabas ang hukuman ng writ of summons na naguutos kay VP Duterte na magsumite ng kanyang formal na sagot sa mga akusasyon sa loob ng isang non-extendable na 10 araw. Bibigyan naman ng 5 araw ang House Prosecution Panel upang maghain ng kanilang tugon matapos matanggap ang sagot ng Vice Presidente bago tuloy ang magsimula ang paghaharap ng mga ebidensya sa mismong paglilitis.
12: Express Balita. Express Balita.
15: Tiniyak naman ang kampo ni Vice President Sara Duterte na tatalima sila sa mga legal na proseso

0: Ang 11-member House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court upang opisyal na simulan ang kanilang gampanin sa paglilitis. Sa isinumiting dokumento, opisyal na itinalaga si House Committee on Justice Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jean Kiluistro bilang tatayong lead public prosecutor na mangunguna sa kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Binuo ang grupo ng mga kilalang mambabatas at abogado na sina Terry Ridon, Rog Gutierrez, Isabel Zamora, Lawrence Defensor, Chel Jocno, Leila De Lima, Arlene Bagao, Jonathan Keith Flores, Lordan Suan at Joel Chua. Inaasahan ang powerhouse team na ito ang magiging katuwang ni Luistro sa paghaharap ng mga pangunahing ebidensya at argumento laban kay VP Duterte sa oras na magsimula na ang formal na pagdinig sa Senado. Express Balita. Kinumpirma naman ni Kabataan Party List Representative Rene Co na siya ang magsisilbing isa sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel para sa gaganaping impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Co, asahan na dadalhin niya sa nasabing paglilitis ang boses at panawagan ng mga kabataan para sa hustisya habang patuloy silang nagsasagawa ng mga konsultasyon tungkol sa mga issue sa confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd. Kasabay nito, nanawagan din sina Co, Gabriela Representative Sara Ilago at ACT Teachers Representative Antonio Tino sa Senado na huwag hayaang maging hadlang ang anumang banta ng balasahan sa liderato ng mataas na kapulungan upang gampanan ang kanilang konstitusyonal tungkulin na simulan ang pagdinig. Express Balita. Inaprubahan ng Senado sa kanilang plenary session ngayong kahapon ang pagtatalaga sa mga bagong chairperson na mamumuno sa iba't ibang komite ng mataas na kapulungan. Kabilang sa mga itinalaga sina Senador Regarda para sa Culture and the Arts at Basic Education, Senador Pia Cayetano para sa Ways and Means, Energy at Sustainable Development Goals, at Senador Bonggo para sa Health and Demography at Sports. Gagampanan din nina Senador Joel Villanueva ang pamumuno sa Higher, Technical and Vocational Education, Senador Jinggoy Estrada sa National Defense at Games and Amusement, Senador Rodante Marculeta sa Public Services, at Senador Robin Padilla naman sa Public Information at Cultural Communities. Express Balita. Opisyal nang sumapi sa minorya ng mataas na kapulungan si Senador Juan Miguel Zubiri matapos niyang ipaliwanag na natauhan siya at nanalangin ng taimtim para sa tamang direksyon. Ayon kay Migs Zubiri, nagpa siya siyang manindigan sa pagkakataong ito upang magkaroon ng pagbabago sa pamamalakad at tuluyang maibalik ang tunay na dignidad ng Senado na tila nawala sa mga nakalipas na araw. Kasama niyang lumipat sa hari ng minorya si Senador J.B. Ejercito matapos silang maging independent legislators noong nakarang linggo nang piliin nilang mag-abstain sa naging butuhan para sa pagpapalit ng liderato ng Senado. Dahil dito umakyat na sa 11 miyembro ang minorya habang nasa 13 naman ang majority members ng Senado. Express Balita.
1: Alas 6:22 sa balik diri sa tuwa sa Dak Ben sa Davao karon atong luparan ang balita-balitang international.
2: Balita sa international.
1: Ang atong balitang international ato kanato sa Vision X Plus. Sa detalye, mipahayag si Prime Minister Benjamin Netanyahu nga hapit na makumpleto sa Israel ang operasyon aron mapatay ang tanang giingong utak o utok sa Hamas attack niadtong Oktubre 7, tuig 2023. Ini human gikumpirma sa Israeli military nga napatay sa airstrike sa Gaza si Azzedine Al-Haddad, usa sa mga commander sa Hamas militant group. Matod ni Netanyahu, kontrolado na sa Israel ang 60% sa Gaza uga para nila nga siguruhon nga dili na mahimo nga hulga ang maong lugar batok sa ilahangan nasud. Samtang subay sa Health Ministry sa Gaza, kapin 72,000 na ka mga taong namatay sukad nagsugod ang opensiba sa Israel niadtong tuig 2023 uga daghanan ini mga sibilyan.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Sa bigas bahin, nagbangga sa ere ang duha ka US Navy EA-18 fighter jets atol sa usa ka aerial exhibition sa Idaho, USA. Subay sa taho, nahitabo ang insidente duol sa Mountain Home Air Force Base atol sa Gunfighter Skies Air Show. Hinoon nakagawas, pinagi sa parachute ang upat ka mga crew members sa duha ka aeroplano human sila maka-eject sa wala pa nahagsa og mibuto ang mga fighter jets sa gawas sa base.

0: Human sa insidente, gi-lockdown dayon ang air base o gagikansela ang nahibiling bahin sa air show samtang nagpadayon ang investigasyon sa nahitabo.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Aduna kita 24 minutos ng paglagotok sa ikaalasay sa Bundango. Karon sa tuwang balita nga paugnat sa kusog.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
2: Ang atong balita nga paugnat sa kusog. Atong grato sa Turbo Man Enhancer. Sa detalye, gi-eliminate sa Cleveland Cavaliers ang top-seeded Detroit sa NBA playoffs. Mangi kun gidumina ang Game 7, 125-94. Gipungunahan ni Donovan Mitchell ang Cleveland sa 26 puntos. Kauban usab ni Jarrett Allen, Evan Mobley o Sam Merrill. Nga ni Kamada giriusab o sobra 20 puntos kada usa. Sumala pa ni Mitchell nga giatubag nila ang Pistons sa 48 minutos nga dunay puwersa. Labi na nga dili nila balwarte ang Game 7. Niabot sa 20 ka puntos o 2-point lead ang gihimo sa Cavaliers sa first half. Gumikan sa ilang accurate shooting taliwa sa huyang depensa sa Pistons. Dugang pa ni Mitchell nga ipadayon nila ang momentum sa kadaugan, labi na sa pagatubang nila sa New York Knicks sa Eastern Conference Finals.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:26 sa Balitang Showbiz.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Ang Balitang Showbiz hatod kaninyo sa Claire Skin Herbal Soap. Sa detalye, emosyonal nga gipadayag sa aktres nga si Kay Abad nga nalabngan na niya ang iyang pakigbisog batok sa breast cancer human sa halos usa ka tuig nga pagpatambal. Sa iyang birthday vlog nga gipagawas gisaysay ni Kay nga nadiskubre ang iyang kondisyon human siya magpa-check up tungod sa grabeng kasakit sa iyang tiyan nga una niyang gihunahuna nga simpleng acidity lamang. Dito na diskubre sa mammogram nga adunay malignant tumor sa iyang dughan nga mikabat og 4 ka sentimetro ang gidakon. Dugang sa aktres nga miadto kini sa Singapore uban sa iyang bana nga si Paul J. Castillo alang sa iyang treatment. Bisan sa lisod nga pagsulay, giingon ni Kay nga dako ang tabang sa iyang pagtuos sa Diyos og suporta sa iyang pamilya hangtod nga madeklara siya nga cancer free.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Alasay sa 27 sa itong balita ng LRG con Lahiragyod. Atun ka na ito sa Santon Plus Gold. Lalaking walay kamot sa China, kaya niya nga musuot o medias. Napamatud-an sa 48-anyos nga si Li Fing Jiang nga ang pagkabaldado dili babag sa kalampusan human niya mabutang ang Guinness World Record alang sa pinakapaspas nga oras sa pagsulob o pagtangtang sa usa ka parisan sa medyas gamit lamang ang mga tiil. Ni oras siya og talagsaong oras nga 25.73 segundos sa pagsulob o paghukas sa usa ka parisan sa medyas gamit lang ang iyang tiil. Sa dihang 8 anyos pa lamang siya, nakurintihan si Lee sa high voltage wire. Inungdan nga naputol ang duha niya ka mga kamot ug bisan pa sa trahedya, gipilit niya nga magtuon pag-usab sa tanan niya nga inadlaw nga buluhaton sama sa pagkaon, pagsulat ug pagsidina gamit ang iya mga tiil. Nagtrabaho karon isip sa ka sports coach si Lee alang kini sa mga tao nga dunay mga kakulangan ug mauusab ang founder sa Fio Sports Club. Diin siya naghatag og libre nga pagbansay sa mga batan-on nga dunay mga kakulangan. Mato ni Lee, gibuhat niya kini nga hagit dili aron mabantog apan aron nga mahimong usa ka buhi nga inspirasyon. Gusto niya nga ipakita sa katilingban nga ang mga tao nga dunay mga kakulangan kinahanglang dili kaluyan apan tan-aon kini nga ingon nga mga individual nga dunay daghang mga potensyal.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 9:28 atong siren ang detalye sa balitang panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthone Herbal Tea. Unsa sagad ang rason nga magka-concussion? Ang concussion mga katropa usa kini ka klase sa brain injury nga sagad mahitabo human sa kusog nga pagkabangga o kalit nga pagkauyog sa ulo nga makaapekto sa normal nga function sa utok. Kasagaran kining resulta sa aksidente sa motorsiklo o sakyanan, pagkahulog, sports injuries, pagsumbag o bisan kusog nga impact sa ulo panahon sa trabaho o pisikal nga aktibidad. Lakip sa mga sintomas sa concussion ang pag pagkasakit o pagsakit sa ulo, pagkalipong, pagsuka, kalibog, pagkawala sa memorya, blurred vision o pagkawala sa panimuot sa pipila ka kaso. Gidasig sa mga doktor nga magpakonsulta dayon sa ospital kung adunay sintomas sa concussion aron malikayan ang mas grabe pa nga komplikasyon sa uto.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Og higala mo katong naglangkob sa tuang Express Balita karong adlaw, adlaw nga Martes. Pizza 19 na ni bulan sa Mayo tuig 2026. Good morning mga katropa.
0: Saka mabugnaw nga Tuesday morning kaninyo mga katropa, no? Hatod kan katropang Alan sa Intertropical Convergence Zone o sa ITCZ. Muna nga perfect karon ihigop sa atong init og lamian og healthy nga kape ang Xanthone Plus Coffee Mix. Labi na gyud, no, kay suspended ang klase karon og ang trabaho, no, sa government agencies diri sa Davao City tungod sa mga nasinati nga pagtaas sa level sa tubig sa pipila ka areas hatod sa katong kusog nga pag-ulan sukad pa kagabi katrong katropang Alan. So perfect kay karon i-partner sa inyong pamahaw mga katropa dito magdalig-dalig higop sa atong kape para mas ma-absorb sa atong lawas ang mga healthy og natural ingredients sa atong Xanthone Plus Coffee Mix. Maimpuntag katropang Jing Pagarido, welcome back daw katropang Alan.
2: Yes, thank you, thank you.
0: Uncle Dars Onets, maimpuntag po din ha sa may live daw siya sa Dato Lipuz, makapandong government center sa Patinay Prosperidad, Agusan del Sur. Randy Ranz Santisas, Elmer Curioso Cabillo, maing buntag. Michael Jordan Laksamana, maing buntag daw kanimo dera a pastor, pa shout out daw siya. Arnold Altipo.
2: Inaanak ko 'yan sa Pampanga. Ha?
0: Oh. Good morning. Ralph George Arnold Altivo sa Coronadal City, maing buntag. Archie Senoliet Sack sa May San Rafael, Balite, Davao City, maing buntag. Good morning. Ingon man kang Sir Joel De La Cruz, Arthur John Pardillo, Wenceslao Castardo, ug kang Ma'am Belen Mayol Habagat, maing buntag. Katropang Alan ug katropang Andy, always tigpaminaw from San Francisco Village, Matina, Davao City.
2: O mga katropa, dugang pang impormasyon sa tuang mga balitang panglawas mga katropa. Ayaw sa ipasabog pamina usap ang musunod nga programa ang The Secret of Health na kauban si Doc Remily Tuuy. Huwag ang programa nga Bullseye mga katropa. Ang atuwa po ng mga delikatanan ng mga issue, presyo lang, trabaho lang, walang personalan at huwag inihatagad huwag pagtagad. Sa ngalan sa tuang redebook ang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines.
0: Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Andy Causon.
2: Ako sa inyong katropa, katropang Alan Abais, kami magaingon.
0: Kamaturan ang sandigan!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Klarik sana.
2: Exciting!
3: Exciting Pilipinas, exciting world. Alasais 42 na sa buntag.
4: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye. Bullseye programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye. Bullseye. Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM. Bullseye.

0: Eyes. Bullseye.
1: Good morning!
2: Yes, hello! Good morning! Good morning po niyo din ha, mga katropa. Dapat rin ni ako ang mga fans dari mga katropa. Wa, pag yun mabiya, ganato mga katropa. Mga isa, duha, tulo, upaw, lima, unom. Ito, sinaw. Kumusta mo din ha? Kumusta mo, mi amigos y amigas? Welcomeos, welcomeas ito mga parikoy, mga parikay. Ato mga kalomar, mga kaloman sa matagal lugar o asa mang karoon nga kasigpit ato nga mga rayon. Ang Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental. Huwag akutubog sa mabuti atong pagsibya, mga katropa. Labi na sa Davao de Oro, mga katropa. Kumusta ka mo, mga sanog, mga sanog? Sa kapaginaot nga, bulikan kita sa grasya sa tuwang labaw, mga gagahom. Huwag sa mga nagabiyahe karo, mga katropa, ihatod nga safe and sound sa Matagusaka destination na pasudugawad sa tundak bayan sa Durya. Adlaw kita karon mga katropa, nga Martes. Pizza 19 na ni bulan sa Mayo, tuiga 2026. Medyo taas-taas nga adlaw kita nga wala nagaduyog mga katropa, pero naalamang gihapon kamo din sa tuwang nauna o gaduhan. Daghang mga kasika sa tumilabay nga simana mga katropa, nga ato kinin pag-asawahan karo mga orasa. Ato po nga delikatan na mga issue mga katropa ni ato ang dagbayan mga barita, impormasyon tungod kay importante man ang mga barita. Ewa tamasayo doog madamlag, ikaw ako na po na mamahimong unod sa mga balita.
1: Bullseye!
2: Una pa man sa tuwa nga pagbuhagay sa mga balita, mga tropa, syempre kamo namino sa tuwa nga sibiyanan sa 89.1 XFM Davao.
1: Bullseye!
2: Uga sa programa nga Bullseye, mga katropa. Ato nga pag-asawahan mga katropa, usab ang pipila ka mga reports sa tuwa mga patrollers. Taon-taon mga katropa, magkasikas nato sa ito nga palibot. Ang mga balita nga ato akining paghahandumon sa kanunay pagabit-biton o ato akining himuon nga iga hatag o ganaganing pagtagad sa matag kasika sa matag karunugon niya. Labi na kining kagabi mga katropa at indaghan ang karun ang nagaingon o ganaginoo ay yutami bahai pagmayo. Ayaw mintaon ginoo kiniganing itugyan ngadto sa kalautan. Dili sa dakwel sa Davao, durante mga panghitabon, ito milabay nga simana, mga katropa, ang sunog, dili sa may Boulevard area, sunog sa ito mga kasigbit nga lugar, ano yung mga areas nga SIR or kini nga slum improvement and the resettlement area. But doon ay mga nakapansin. Ilamin natin nga ito ang mga dili mga taga Davao City, mga katropa, nakapansin sila nga, unsa mo mga taga Davao City, bisan pag ganagin na problema na gani mo, nag-ngisi lang gyapon. Kana tungod kay naghantag kaning comforter gawas sa to ang Holy Spirit nga moy naga-comfort kana to mga tropa nga number 1 to kining pasalamatan kay saad manguna sa to ang labaw magagahom before siya ni kayab ngadto sa kalangitan mga tropa o gan nagbiya diri sa to ang kalibutan no alang sa mga gingon nato og disipulos niya nga medyo nag-all nga ang ilang kauban na si Ginoong si Kristo for 33 years nila nga nakauban mga tropa. Sa iyahan nga tulog at tuig nga ministry, sa iyahan po nga pag-establish, sa iyahan nga iglesia o kininga pagtuo nato diri mga tropa, kaluwasan nga ito ang pag-asawahan mga katropa nga ito kaniya. Ang mga disipulo, mga apostoles ni Ginoong Kristo nag-guol. Ato pa ni Kristo, ayaw ka mo kag-guol. Kaya kung saan ako ang inyo nakita sa ako nga pagkayab, mausab niyo makita sa ko ang pagbalik. But samtang dili ako ninyo makita in person ang third person of the Godhead. Ang kini nga balaang Espiritu Santo mga tropa, mao kini ang ato ang comforter nga mao kini ang niya uban nato. Ang kato mga nito midawat kaniya isip ato ang Lord and personal Savior ang saad mangod sa balaang kasulatan mga tropa nga ang iyahang spirit mupuyo kini uban kanato. Okay, kita, we are no longer of our own. And kini nga tong body is no longer nga kita nagakontrol, but we are controlled by the Holy Spirit of promise. Muna nga, ningon mga katropa nga, it is no longer you who controls, who take controls, but the Holy Spirit will control every person. To those person who accepted God as his Lord and personal Savior. Muna nga, ayaw ka mong kagool. Na matingala mo mga tropa, bisan pa man tuod sa mga problema, lagi na yung mga ginatog ka ng comforter na to. Kagabi, no? Doon ay lamay nga to ang agitambungan. Cortez family, mga katropa, nga to ang ginaserbisyuhan. Kita kay proxima lang tagagabi, Kay wala man nakasipo tong ilaha mga katropa nga gi kini nga gitagan-an nga Pastor Gikalintura po. Kita in town mga katropa rito naka di man jud ko mobalibad basta ingon ana. Kay alang kana ko opportunity ni mga katropa nga ang kato mga buhi makadungog sa pulong sa Ginoo. Kay mga patay tuan na to nagkigauban na nga to sa kung asa sila padung mga katropa. Ikaw mamatay ka nga doon eh Kristo, siyempre dito jud ka sa langit. Pero kung mamatay ka nga wa, juke, pag ilang ato ka niya, oh, asa di ka pa doon, kagitagana ng makandaan dito sa impyerno. Ay, money ang destinasyon, mga katropa, nato, katang mga tao magkasasala, mo ganing gidupahan ta ni Kristo nga to sa cross sa Kalbaryo. Agay, ba, grabing baha, dili sa may maa, mga katropa, na binawag din na may makalahos. And abdan yung kusog, kay nga ulan, mga katropa, zero visibility. Ngayon kung don't worry, kay be happy lang yapon tayo. So, nagdunggan ako nga nagkuansa ko ang likod. Ha? Kana ganing nag-ampo na. Anak, inoo. Paabutay ang taon ko sa paulian tao sa kumbalay. Way mga kabilingga. Ngayon ko, amin sister. Ha? Nag-ampo na biya ta, pagpadulong hamrog naman kay kabalaka diha. Siya, gining sakyanan, gining ato sakyanan nga turak-turak. Makasurvive kini sa tubig baha. Ayun ko, ay kabalaka, kaya kini ato ang sakyanan, labo panis bao. Mulutaw rani, huwag ka nang naibaha. Sige ko nga, by faith na. Niya ang tubig, mga katropa, niabot na sa tiil. Ginoo! Nilig-on ang mga pag-ampo, mga katropa, niya mga problema, dito na ako nakita. Kaya mga tao, mga katropa, kung doon ay mga problema, mas muhugot pag ginawa itong pag-ampo. Kaya nausahay, tagaantag bugat nga problema in order for us to grow ang atong faith, mga katropa, nga ito sa tuang labaw magagagahong. Busa, nini nga buntaga, mga katropa, at tuang pasalamatan itong Diyos. Salamat sa mga pagsulay. Salamat, Ginoo, sa baha kagabi nga naka amgo ang ato ang mga tagi lungsod ng Davao nga di na ta maglabay pataka og kanang mga basura diya sa matag kanal. Dali na kayo mga tropa nga mubaha kay lagi na barado na diya ang ato ang mga taga kanal. Salamat sa mga pahinumdom gumikan kay sa dihang adunay mga problema mas muhugot nga muang pagduol nga naha kanimo. Dili nga ato ang paglawig sunahan mga tropa para makarelax ta mga tropa kinahanglan gyud nga magkape muna tayo. Ang atong kape mga tropa nga akong gikamingawan o gibit-bit na ako ni nga to sa asa kami nagapadulong. Sa usa ka kumpirinsya mga tropa, wajod ni, giingon na to ga kawad imi o kanang baon o kape. Doon ako'y baon nga Santon Plus Coffee Mix. Doon po ko'y Santon Gold Coffee Mix mga tropa. Abas talaga eh, pag isa palang gani kasasyeng ako ang gipagawas, dusi ka mga ulo niingon nga naapay lain ana naapay lain ana engko naa sa matag butika nyawa man dinis bagyo din ngita ko dito murag wapas bagyo dala siguro ko dito mga tropa ug butang taw kanang mga kuan wa di siguro katultol pa na pa ko ni Doc Remy tuoy ha naa man sa bagyo ni ug wala ug naa ba ni sa Pampanga ni kay nakatilaw nga to ang Kapampangan. Labi na ning ako ang kinugos mga tropa nga ning siya ninong sabi ng asawa ko. Ah, taga-Davao man yung asawa. Sabi ng asawa ko, nanalo daw ako ng kape. Ingko, ano nga yung pangalan mo doon sa Facebook mo? Ako yung si Laksamana. Ganun ba? Laksamana talaga. Alala ko talaga, yung asawa mo talaga eh. Pero ikaw pala yung nanalo ha. Buti na lang, wala ka dito. Hindi, okay sa akin itong isang sachet na binigay mo. Okay. Ambre tod ko akong gi ukab diha mga tropa tong nagadaog ha. Padyo ka sayod ikaw dito. Okay, kini magong nasa Facebook mga tropa, lailahig pangalan kamo diha mga tropa nga gusto gani magadaog sa tuang paraffle dinhi. Labi na kini nga gusto maka pabugna mga tropa sa New Year's Peak Mountain Resort. PM ko ninyo nya isulti yung tinuod nga pangalan. Kay usahay mo ingon dito ang mga katropa nga to ang mga tagdumala dito nga sir lahi man sa ID lahi po sa imuhang pangalan. Katong Facebook nga angga-angga mga katropa nga nagadaog diri isulti sa ato ang tinuod nga pangalan ha para ang imong tinuod nga pangalan mo ato ang ibutang dito sa ato ang ticket ug mao ni ang imuha pod mga katropa ang ipakita together with your ID dito sa New Year's Peak Mountain Resort. Ang ato nga programa mga katropa ginuran kita sa ato ang mga produkto din higikan sa Yes to Health Incorporated. Kung sa ako nang gikaingon kaninyo mga tropa, dili niya mabuhi kung wala ni mga naa dinhi karon mga tropa makahatag na tuga pagtagad. Ang Santom Plus Gold mga tropa, dunay mangustin nga powerful antioxidant. Ang antioxidant compound dako kini nga tabang aron nga ipagawas sa mga free radicals ug toxins sa lawas. Ang Santom Plus Gold mapareg ni sa Shopee, Lazada ug mga butika sa tuang dapit. Mga tropa, ug ang Santom Plus Gold naa po gani available sa Mercury Drug Stores mga tropa sa South Star Drug ug sa Generica Nationwide. Uy, side mo mga katropa, kini ato ang Santon Plus Gold na ako'y baon ani engineer sa Santon Plus Gold nga capsule, ha? Nami usa kayang people nga wala siya kahibalo nga allergy siya ug kana ganing mga kini mga pagkaon gani nga kuan sige o si tawag na pera ng mga ubod sa lubi. Oo. O niya, kini mga uod. Sorry sa mga nangaon karon ha. Pero makaon mga katropa. Dito ni sa kining Baguio, na amangoy amazing race. O sa mga young people nga taga Davao City, kaawa naman sa room, grabe pamula niya, engineer. Katul, yung lawas. Katul yung kayo. Ano siya, yun yung magkuhan. Yung allergy siguro ka. Itong imong nakaon nga katong ubod. Mento, no? Ana siya, wa ko kabalo nga ani pero na ako'y kuan gamay yun, allergy ko na. Di ka pwede mga foods de nga exotic, no? Exotic nga mga pagkaon. Oo. Kabalo ka mga katropa, nag-take siya og kanang tablitas katong para sa katul. Wala yun ni epekto, engineer. Na ako'y dala nga Santon Plus Gold, no? Santon Plus Gold. Ingon ko nga ipainom na ko ni sa imo ha. Tulo ka capsule ni nga naman katong tablitas nga imong giinom okay to siya kay para to sa katong symptoms nimo pero dili magud pwede nga mo ipikto to kung ang imong immune system hina, no? Tabangan ka ni nga tuang Santon Plus Gold mga katropa mo tuo mo sa dili mga katropa that same day, no? Mga it takes how many hours? 2 to 3 hours. Kauban na namo siya mga tropa nga naga-tour. Okay, dito na lang tayo sa kwarto matog. Wala naman, pura pwerteng pulahan na gito siyang lawas. Pwerte kakatol naman yun. Ingon ko nga, pag-inom o kanang tubig nga dunay aligamgam, kanang maligamgam na tubig niya, tapos sa gulig asin. No? Kay para imuning makuan ka, moraga dehydrated mangod siya, no? Iyahang gikuan, iyahang gi tuman to. Plus Santon Plus Gold, tulo ka buok. Ipadunga ni walay overdose ni kay food supplement ni siya. So ginom niya mga tropa plus kining duha after 30 minutes another na pudto. May gani kadala ko kanang isa ka banig nga Santon Plus Gold. Ulian oy. Ulian. Ingon ko maog yun ni giingon na tog usa ka powerful gud mga katropa nga diyo may mauaw nga amo ning iga duso diri sa kanginan because sa ako mismo nga testimonyo og kini nga testimony to others mga katropa nakita nako ang kaepektibo sa tuang mga produkto tungod kay antioxidant mga ni mga katropa. Ang antioxidant compound dako kini nga tabang aron nga ipagawa sa mga free radicals o kini nga toxins sa tong lawas mga katropa og ang Santon Plus Gold lang ang sakalam.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Alas 6:57 na mga tropa dirita sa tuwa pod mga headlines karon mga orasa ato mga balita og impormasyon tungod kanu pagtagad ato mga pagasawhan like share and follow na sa mga naga-share o naga-follow mga tropa. Apil na pud mo sa tuang mga raffle entries karong nga semana ha mga tropa alang sa katong gusto makakape o ingon man maka luring haya uban ang pamilya mga tropa sa New Year's Peak Mountain Resort kay bisan pa man tuod og tingulan karong mga tropa gumikan sa dili Mayo nga panahon basta bulan sa Mayo pag-abot sa bulan sa Hunyo perting inita na mga tropa og ang kining El Nino phenomenon na apagyapon kanu ato pa ingon sa pag-asa. So kung kapoy ka na sa kainit o kasaban ng atong dagpen sa Davao, tara na sa tuangan New Year's Peak Mountain Resort sa Marilog District. Dito mabati ni mga makatropa ang kabugna o preskong hangin sa kabukiran uban sa mga nindot kaayong atalanaon nga makaparelax kini sa mga hunahuna o lawas. Mas malingaw pa yun ka samtang nagtilaw sa ilang delicious nga buffet meal nga dunay view sa kabukiran mga katropa. Perfect kini para sa barkada, pamilya o bisan solo travel pa. Planuhan na ang imong sunod nga day tour New Year's Peak Mountain Resort imong pahulayan ibabaw sa ato nga syudad ng mga katropa. Ang New Year's Peak Mountain Resort na imutang ina sa barangay Dato sa Lumay, Marilog District ni Natong Dagpan sa Davao. bisitaha usab ang IFP page sa New Year's Peak Mountain Resort alang sa dugang impormasyon mga katropa. Alas 6:59. Atong direktan mga katropa usab ato mga headlines karon mga rasa.
0: Headlines.
2: Unang pagbuhagay sa tuwang headlines mga tropa, Santa Cruz Municipal Council nag-aproba o resolusyon sa pagsuporta kang Senator Bato de la Rosa.
0: Headlines.
2: Labi ni gipagawas o gipapahawa lamang kini sa lamay na suko o nanunggab sa Davao City. Upat ang Samaron.
0: Headlines.
2: Bagong health clinic sa Davao City gilusad uban sa suporta sa Australian government mga katropa.
0: Headlines.
2: Sa Davao tourist passport himuon kining digital.
0: Headlines.
2: Dunay 334 ka pamilya sa 4P sa Davao Oriental nakadawat kini og ceramic water filter.
0: Headlines.
2: Dapat mo ka mga batanong lalambigit sa drug race sa Tagum City na dagpan mga motor giipang impound.
0: Headlines.
2: Ang balitang regional armadong lalaking ang nisulong kini og nang haras sa suspek na pusilan patay.
0: Headlines.
2: Usang patay duang samdan human sa disgrasya sa Pulumulok, South Dakota Bato.
0: Headlines.
2: Natapod ka balitang national mga katropa. DILG gipaklaro kung nganong wala na aristo si De La Rosa.
0: Headlines.
2: Ug kanhi Yusek nga si Kim Robert De Leon talaga bilang bagong DBM or Department of Budget and Management Chief. Mo ni siya mga katrobang pinakabata sa kasaysayan sa ahensya.
0: Headlines.
2: At ang balitang international, Israel, padayon kini sa operasyon batok sa mga mastermind sa October 7 attack.
0: Headlines.
2: Duha ka mga US fighter jets nagbangga sa tunga sa air show.
0: Headlines.
2: Nalagani mga katropa nga naligtas pa o nakalingkawas pa ang kining upat ka mga piloto human kini nga naka-eject mga katropa ato sa naisgutan nga disgrasya. Sa itong abritang paugnata sa kusug Detroit Pistons, gipapha sa Cleveland Cavaliers sa Game 7 sa NBA playoffs.
0: Headlines.
2: Sa balitang showbiz sa Kay Abad, gipadayag ang malampusong pagigbatok sa breast cancer.
0: Headlines.
2: At ang balitang LRG lalaki nga walay kamot sa China kaya kini nga nisuot og medyas gamit lamang yang tiil.
0: Headlines.
2: Unsa sa agad rason magka-concussion mga katropa sa tuwang Santon Herbal Tea Health Alert Headlines.
0: Headlines.
2: Oto naglangkob sa tuwa mga headlines karong morasa. Adlaw karon mga katropa nga Martes sa pizza 19 ni bulan sa Mayo tuig 2025. Sa tuwang nga programang Bullseye. Karon mga katropa, ito ang dalagitan ng mga balita o impormasyon sa ito ang palibot mga katropa. Pinagis ito ang mga patrollers karon nga nagapanikaisikay kini o nagahagpat o mga balita sa ito ang palibot. Ito ang pagkasauhan tungod gay importante man ang mga balita. Kaya wat naman sayo, magmadamlag mga katropa. Ikaw na po ako mamahimong unod sa mga balita. Samtang nagapabot sa ito ang mga patrollers sa ito sa dalagitan, kini ito ang mga balita. Gikan po sa ito ang sister station sa XFM mga katropa Network Philippines. Ato nga bakan mga katropa ang berita gikan sa XFM Bukidnon. Dunay 79 anyos nga lolo nga tulo ka adlaw nang namissing in town mga katropa. Napalgang kini patay sa Atugan River. Ato nga sero ng berita mga katropa manukad ni Hanilo Tabios.
0: XFM Report.
2: Wala pa si Tabios mga katropa.
3: Okay. Citizen, nitong nakalabay nga Domingo, Mayo 17, 2025 sa Atugan River, sa lungsod sa Impasugong, Bukidnon. 79 anyos ug mulupyo sa Barangay La Fortuna, Impasugong, Bukidnon. Subay niini gikataong katapusang nakita ang biktima mga alas 6 sa gabi niadtong Mayo 14. Una nang na-report sa buhatan sa kapulisan nga missing ang mong lolo human kini nahulog sa pangpang sa Atugan River. Gilayong nagpahigayon og search and rescue operation ang mga personahe sa Local Disaster Risk Reduction and Management Council, Impasugong PNP ug mga concerned citizens. Pagka Mayo 17, napalgan ang pataing lawas sa biktima sa May Atugan River. Mga katropa, likay nga matubuan og bukol ang imong lawas, inom adaw-adlaw og Santhol Plus Gold, ang mas gipakusog nga halal certified nga kapsula nga dunay taas nga anti-tumor og antioxidant properties nga makatabang malikayan nga matubuan og bukol ang kalawasan. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilotabios, XFM News.
0: XFM Report.
2: Ato na kita 4 minutos na palabay sa Ikala 7 sa buntag, mga katropa. Ato po nga abakan ang isa pa nato ka-report kika sa tuwang XFM Network Philippines, mga katropa, di sa tuwang sa Mindanao area. Suspect sa pagpusil patay sa negosyante sa Bayugan Public Market. Ananin kayo, anana sa silda sa PNP. Nga naman, kaya na priso man. Ato ang sayro ng balita, manukada ni katropang Ray Alenton.
0: XFM Report.
4: Patay ang usa ka 53 anyos nga vendor human kini pusila sa ulo samtang nag-atiman sa iyang negosyo sulod sa Bayugan Public Market sa May Purok Jer sa Barangay Taglatawan, Bayugan City niadtong Mayo 17, 2026 sa May alas 10:30 buntag. Gila sa kapulisan ang biktima nga si Punta Umar Arubi samtang ang suspetsado na ilhan nga si Adrona Montaner Ansam 50 anyos nga usa-usab ka vendor og residentes moong barangay. Sumala sa inisyal nga investigasyon sa Philippine National Police kalit nga gisulod sa suspek ang biktima gikan sa loyo o gipusil kinig gamit ang gituuhan nga kalibre 45 nga pistola. Tungod sa grabing samad nga naangkon, nakabsan dayon si kinabuhi ang biktima. Base sa gihimong post-mortem examination ni Dr. Kevin Boron, nakaangkon si Arubi og usa ka fatal nga samad, pinusilan diin misulod ang bala sa iyang occipital lobe o likod sa ulo o migawa sa iyang wala nga kilay. Dali nga mi-responde ang mga membros Bayugan Component City Police Station og nakig-alayon sa mga nakasikbit nga mga lungsod alang sa paglusad og hatpursot operasyon. Sa gihimong pagsusi sa crime scene, kauban ang Agusan del Sur Forensic Unit 13 na recover sa mga otoridad ang usa ka fired bullet slug kuna bala nga gituhoang gikan sa 45 nga pistola, usa ka Android cellphone og charger, cash nga nagkantidad sa 5,716. Pinaagi sa padayon nga operasyon sa kapulisan, malampuson nga nadakpan ang suspect diin na recover gikan sa iyang posisyon ang usa ka kalibre 45 nga pistol nga M1911 nga adunay sulod nga 6 kabuhing bala. Sa pagkakaron ang suspetsado balhog na sa Sildas, Bayugan City Police Station samtang giandam na ang formal nga kasong murder bato kaniya alang sa saktong disposisyon sa balaod.
5: Ako si Adron Ansam Montaner. Ito nga naitabo na to kay tungod sa niari akong igsoon kay magkitawagan siya, nagtinawagay sila nga mabalikan sila. Na pag-abot niya dire, mawala siya po ni balik kay basig kuan ra na siya, you know na nga ilaron sa akong igsoon. Katong yang gidure nga kalapi gibawi ira niya. Giingon ako sa iya, kung balikan ni mo akong igsoon, kung sayangan ka, ayaw nanay ko, magbalikay mo. Nanay kwarto, pagtarong mo maginabuhi. Wala man siya, kaya di man siya mabalik. Niya mo, ato sa akong igsoon, diri pa mo, diri susa mo. Kamuta na, bisag agi sila daan ramong kuang kwarto, iyang abrihan, kamuta na oras sa akong asawa, kamuta ikuan. Nga na, dugay ra siya mututok sa akong asawa. Abi niya guwa ako nagtanaw sa iya kay nahigda ako.
6: So kumbaga sir, dunay something nga nagselos ka kay na siya ikuan sa imong asawa.
5: Oo.
6: Pero ang iyang asawa gyud ato dapat katoy mo igsuon.
5: Igsuon ako.
6: Nagbulag na sila.
5: Bulag sila.
4: Ang tipik sa pamahayag ni Adron Montaner Ansam. Mga katropa, inom kanunay sa Santhol Plus Gold, aron kanunayng himsog ang imong panglawas. Alang sa Negosyong Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropa Ray Alburo Alinton, XFM News.
0: XFM Report.
2: Atong abakan mga katropa ang report manukad sa tuang patroller Marvin Ibano, DCPO. Mga katropa, matupad doon ay 8 ka mga suspect sa Buhangin Mall robbery hold up incident. Kadumdum mo ato? Nakasuhan na. Usan ini mga katropa ang nadakpan. Report manukada ni katropang Marvin Ibano.
0: Live report.
7: Gikumpirma sa Davao City Police Office kung DCPO nga formal na niining napasaka sa korte ang kasong robbery with the use of firearms batok sa walo ka mga individual nga responsable sa pagpanulis sa usa ka jewelry store sulod sa Buhangin Mall ni atong April 11, 2026. Malampuson sa dining na aresto ang usa sa mga suspek nga giilang si alias Dadang nga taga Purukdos, Barangay Santo Niño, Molavi, Zamboanga del Sur human sa gilusad nga Service of Warrant of Arrest Operation sa Molavi Bus Terminal sa naisgutang barangay ning milabayng Mayo 9. Unod sa arrest warrant ni ining maong suspitsado ang kasong robbery ug illegal possession of firearms nga dunay girekomendang piyansa nga 100,000 pesos dungan sa gipahamtang nga kasong theft nga aduna usab piyansa ug girekomendang piyansa nga 10,000 pesos. Padayon sa ang giimbestigahan karon sa kapulisan ang naisgutang dinakpan human gituhan nga kabahin kini sa grupo nga nanuli sa Hanas Pawn Shop sa Davao City niadtong Pebrero 26 ning nakalabayng tuig nga nilimas og 100 million pesos balor sa mga alahas. Sa karon padayon pa ang hugot ng operasyon sa DCPO sa pagpangita ug pagsikop sa pito pa ka mga nagpabiling at large ng mga suspitsado ni ining Buhangin Mall robbery hold up incident ug ipasalig ni ining adto sa tanang Davao Venues nga ubos sa pagdumala ni DCPO City Director Police Colonel Peter Madria magpadayon ng ilang follow up operations hangtod ug alang sa kasulbaran sa maong kaso. Katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
8: XFM.
9: Kaklarik sana.
10: Exciting.
1: Bullseye. Bullseye.
11: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
12: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Mao pag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhi nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduha nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
13: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
14: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
15: Katropa, malipong man kog mubarog, uy. Kulang guro ni Gakus ba?
16: Kaklarek sana!
10: Exciting!
1: Bullseye! Bullseye!
2: Balik na rin sa ito ang panaglawig sa ganginan mga katropa. Dura kita ay 12 minutos ng palabay si Kala 7 sa buntag. Sa report ni katropa ang Marvin Ibano, usa kini ka development mga katropa sa ito ang dakbayan sa Davao nga nadungog. Nga doon na nagyoy usa sa mga, usa sa walo ka mga suspect dito sa Buhangin Mall mga katropa nga gi-hold up kini. Og isa nini ang nadakpan na. So makahatag na kini mga katropa og lead sa lain pang kauban nini mga katropa. Ay mabunta rin ito mga katropa kang Eliza Salik. Hello pa 3 weeks na lang akong kape pastor. Okay na automatic na nato dito mga katropa na deliver na ako to timilabay nga simana before ko naga lawig mga katropa. Dili nga napunto ni mo ma'am Eliza Salik. Mary Grace Cruzada, good morning. Altia Bato Malagi Puntillas, good morning ni mo din ha katropang Sierra Nevada sa watching from Negros Oriental. Doon na rin balita gikan sa Negros mga katropa. Good morning mo diyan.
17: Good morning.
2: And Jing Pigarido, tinuod jud ng imong ingon nga maayo og nindot ang Santon Gold Herbal Capsule. Kaya mo nang ako ang gina-maintain na matagadlaw kaya makahatag ni og kalagsik og aptik sa akong tibuok adlaw nga mga kinabuhi mga katropa. Salamat, salamat.
17: Good morning!
2: And si Romelita Bacaro, good morning. Katropang Sarana Vice watching from Blisa, Bago Playa. God bless you always. Thank you so much.
17: Good morning!
2: Nakuha na ba ni Madri ang imuhang ticket o imuhang kape, no? Kung wala pa, ihatod na ko na.
17: Good morning!
2: Libre na ko, ugma. Puting bisiya, yun mga katropa. I'm sorry, kay napay mga nabilin-bilin mga katropa ng mga residual. Hello, good morning, Mary Grace Cruzada and Altia and Jean Pigredo, Romelita Bacaro, Lourdes Padernal, Mami Lourdes, nako ni, ha? Si Mami Lourdes, dito sa may... ulas ba na inyo ha, Mami Lourdes? The Talomo area. Richard Ramos, John Vince Patilleros, good morning. And Arnold Altivo, Archie Sinolichak, good morning po nimo din ha. O sa mga nag-view na to din mga tropa. Jing Pigarido, good morning sa tanang mga katropang tagapaminaw. God is good all the time. Bill Chubbs, good morning. Martin Avaris Mangiran, also good morning. And sa tanan ng mga nagapaminaw na to din mga katropa, hindi na ko basa ang tanan. Good morning atong tanan mga katropa.
17: Good morning!
2: Alas 7:14 na mga katropa. Ganito ang ipakita sa inyo mga katropa. Video sensitive kin nga video mga katropa. Kaya doon ay usa ka police mga katropa. O doon ay ka mga police. Ang isa kay retired police. Wala man ni ma-establish kung unsa ang ilang kadalisan mga tropa. Doon ay usa mga tropa nga nag-una og pamusil itong usa ka kining police mga katropa nga kuan pa kaning aktibo. Do wala ni na fatal ang iyahang mga igo. Naunhan ni siya igo mga katropa. Pero pagbalos niya na headshot in town tong iyaharam po dai ning uyuan. Oo. Ato ni pagkita sa inyo mga video mga tropa, video gamay nga sensitibo lamang para sa ato ang mga kaigsunan. Pagkita Nadia Engineer, naunin mo ni resulta mga tropa sa mga tao, mga isog, mga galbuso. Sige daw Engineer, palihog ko. Oo. Makayot kay Gia Plastada pa mga katropa. Inyo ako ni ipakita sa inyo mga katropa sa ato ang mga news trends karon, ang viral nga video diri sa ato ang social media. Medyo sensitibo gani mga tropa, gumigan lagi. Kaya wa na lagi yun yung nag-istoryahan ay sa ilahad yun ng mga katropa nga panaglalis. Kada lagi nga doon ay mga armas mga katropa niya tapos wala na nakatrain o kadagani pagkontrol sa kaugalingon. Resulta ni mga katropa, may sugon!
17: Bullseye! Bullseye!
2: Ulahin na ba ang pagmahay mga katropa pag-abot sa panahon?
17: Bullseye! Bullseye!
2: Sige daw, Engineer, nakita na niyo? Ang video? Okay, gamitin ko ka ng antiparang doble vista. Kaya para magkita kay parihan na taan, masingaan na ano, kung mag-vision explasta. ako kay nausap din ang ko ang antipara engineer, kay sa diyang nag-inom ko vision explas, dari mga tropa, medyo nitinaw nga ko ang pananaw. O niya, makakita na ko usahay mga tropa o kanaganing puti o paa daw, ingo ni Okay na, Engineer? Eh kung wala pa, ito sana ipadaplin mga katropa kaya ito lang na ibalikan niya. Doon na kita, 16 minutos na palabay si Ika alas 7 sa buntag. Asa naman yung dapitan na biyahin na ito ang video niya. Ito lang na balikan, Engineer, kaya malangan tadi ha. Dito sa ito ang lokal mga katropa. Kini mga black propaganda karon kun matud pa og kini mga fake news batok sa batok Davao City mga katropa mikatag na kini karon sa SOCMED. Grabe ni mga propagandista ay diri sa tuwa sa social media mga katropa kana ganing una diha nga picture ato nga gipakita diha mga katropa usa kuno ka drug lord ni Duterte nadakpan kuno diri sa tuwa sa dakbayan sa Davao. Pagkabastos na lang yun yung nagpausa ni Magdropa, gikopya pa ang TV Patrol Live News. O niya, nag-share ni kay Osaka Cristina Limutos, klaro kay Magdropa nga trolls. Para lang yun nga pinturahan o pangit ng atong dagpan sa labo, pwede na ba naghanap po ni Tuopod nga ututopod? Drug lord ko nga nisuporta sa mga Duterte o naghatag ng bilyon-bilyon ko nga kwarta mga tropa sa tuwa sa dagpan sa Davao. Nadakpan ko, no? O niya, karon magpagawas kini og statement mga katropa ang DCPO. Nadugay-dugay man og pagawas og statement lagi, Ma'am Hazel. Tungod aning mga fake news against ato ang syudad og ang mga pulis nato sa Davao City gigamit pa. Kanang isa pud ya mga katropa kana kuno nga na bago pa gani nga tigom og panawagan mga tropa dinha sa kini mga supporters ni Sara og ni Bato. Wala may mga rally nga dagko nga ato ang nadungog diri sa to sa Dakbayan sa Davao. Ilaha na po nang gipicturean niya tapos gi-capturean ng mga katropa o ganaganing mingaw kuno ang rally ang mga taga Davao City mga katropa di man jud ingon og solid nga Duterte. Ang klase ng mga caption kan ginagapasabong sa tuang mga tao. Dito magpadala, yes, tinood mo na, nga dilit na naan mga katropa ang nagasuporta bata sa ngalan nga Dabawin niyo ta. Oh? Dilit po na gusto o ganaganing pinturahan ta o dilimayo. No, ato na yung napansin mga katropa ang nanaghan po ni Karon, dili lang kay kini nga mga news o kini mga piki nga mga postings din sa social media. Gikan po ni mga katropa sa mga trolls, mga katropa nga wala laing lingaw. Karon, mauman ang pagdaot ng ato ang Dakbayan. Naibog mo? Ha? Naibog mo sa mga award karon sa Dakbayan sa Davao?
17: Bullseye!
2: Ngano man nga, ngano man nga inyo ha kini pagdaoton?
17: Bullseye! Bullseye!
2: Ang kaning mga pagpangdaot niyo mga tropa, mubalik ka po na ang anasin niyo ha mga naong.
17: Bullseye! Bullseye!
2: Wanted poster po ni Bato mga tropa, gipang paskil po ni sa mga militanteng grupo. Nako.
17: Bullseye!

0: O, gipaskilan kini mga katropa sa Akbayan Youth sa Quezon City, People's Manhunt kuno, ipanawagan. Kini mga katilingban mga katropa, ipanawagan mga katropa nga, pangitaa si Bato!
1: Bullseye! Bullseye!
0: With what authority kamo magamando niya na?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang naghimo aning hakbang ng grupong Akbayan Youth, Akbayan Youth, ala sige. At tumog Negros ito mo mag-rally. Maapil mo mga tropa sa kining mga researchers. Ma-corn beef mo. Gipausor mo ng corn beef mga tropa. Palayo ko engineer, natin picture diha. Kaya yung marag paambak na bukos pikas. Katong picture niya na kuan, naba to? Na-download ba to? Kaya makita nila mga tropa ang kining Akbayan Youth. Nag-paskil kining mga tropa o kining wanted ko no, si Bato de la Rosa. Ha? Onya matod pa nila mga tropa nga sumala sa Akbayan Youth ang hakbang na ito ay bahagi ng kanilang panawagan para sa katarungan para sa mga biktima ng war on drugs noong panahon ng administrasyong Duterte kung saan nagsilbi si De La Rosa bilang pinuno ng Philippine National Police. Nga wala mo nag-file og kaso di sa tuwa sa Pilipinas.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung diskumpiyado mo nga wala mo nag-file og kaso, dili na pa na ma-o-in. Asa naman itong kwanto? Asa man tong atoa diyang picture da ni Bato diyang agi paski ang gwapo ba kayo ng iyang dagwe ito to. Kasi nang rumble na yung atoa ang mga picture diya. Sige lang. Kaya muambak na kuspika sa lilit na magdugay diya. Alas 7:21 na sa buntag mga katropa. Dito po sa atoa ang balitang international. Balitang national to engineer. No? Sa atoa ang international mga katropa. Hindi mo makita diya. Kaya katong imong ipakita karon mo na to sa international. Dirita mga tropa, wanted poster ni Bato, manana. Tension sa West Philippine Sea nagpadayon tungod sa presensya sa giingong mga researchers nga mga in-check.
1: Bullseye!
0: Kaya kita, wala ta nagkaamgo mga tropa. Sige na tayo rin mga tropa o ganang lalis na ito ang impisimin. Impisimin? Sige ta mga tropa o ganang lalis mga tropa o kinsabag yun ang mahimong mayurya o ganang minurya. Og doon ay mga lalis mga tropa, kisabi nyo unang pagkasadon atong nagpaboto mga tropa dito sa Senado, gato nga ilahang nga gusto nga pag-dakpon si Bato. Wala na kaamguan ni mga tropa nga ang Philippine Coast Guard naghahatag ni og pahimang no, kung naman pa, nanotice nila ang kining mga ihap sa mga Chinese research vessels ko no, nga nisulod na kini sa tuang Philippine Exclusive Economic Zone kung EEZ.
1: Bullseye!
0: Sa usa ka single research vessel, mga tropa, doon ay lima kung matupag ang mga Chinese research vessels ang na-monitored kuno niya sa milabay nga simana.
1: Bullseye!
0: Ang Philippine Coast Guard nag-sulting it will closely monitor these ships' movements. Ilang kuno nga pahugtan pang pag-monitor. Tempa ha, anong kutubro mo tasaan yung monitoring ani? Dapat natay mga pantaboy ani? Kutubro mo sa mga hala ni abot lagi mo diri sa muang lugar. Na-monitor na mo, tamo?
1: Bullseye!
0: Wadyo tay kapasidad ani magtaboy ani nila? Wadyo tay kapasidad nga may ngunog pahawa mo diri!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mga inchika mo, mga manchikoy, mga dago, ha? Gusto lang yun ninyo nga daoton ta sa to address sa Pilipinas pero why not partnering na lang ani nila? Kung nag-research sila mga tropa o naabay mga krudo ni ato ang nasod o ganang gasolina o ganang mga petroleum products nana na produkto mga tropa, hindi mag-usa na lang ta.
1: Bullseye!
0: Ni kina-propose kanya ito mga tropa ni Digong.
1: Bullseye!
0: Pero daghan na kahit ang mga in-check din mga tropa, wala na yun nato na matik din eh. Iwit na kaining pagpangrunda nga gihimo ni Gibo na Tidoro nga to sa lugar diri sa may CDO ba to katong steel plant din ang mga tropa nga dunay dulan gatos kuno ka mga kining mga aliens kining undocumented nga mga inchik mga tropa unya dunay mga chemicals kuno matud pa din ha ang ilang nga ginaluto ha unsa ka nga chemicals mga tropa mga makadaot kuno kini sa tuang lawas. Nawad anong trabaho ang ato ang gatosan po ka mga steel plant na workers sana.
1: Bullseye.
0: Kasi mga incheck na nagtrabaho ning ato ang nasod mga tropa, labi na ning mga kuan minahan. Nag-amgog, ipang tamna na tanig mga bumba ni mga katropa. So ang atong gobyerno, naka-focus man sila mga politikanhon

0: mga interes.
1: Bullseye!
0: Tensyon sa West Philippine Sea, mga tropa, ang nagapadayon lamang gyapong kinis tungod ni sa presensya sa giingong mga researchers nga mga manchikoy.
1: Bullseye!
0: Dato nga pagbalik, mga tropa, alas 7:25 na. Ato nga delikatan ang pag-isgot usab ang defense team ni Vice President Sara sa itong mga issue, presyo trabaho lang, walang personalan. Andam na kini nga mo kooperar, mas excited pa gani sila, mga tropa.
1: Pag-trial
0: karong nga panahon na. Andam sila nga mo kooperar sa impeachment court dito sa Senado, mga katropa. Kini uguban pa ito nga siren sa itong pagbalik, mga katropa. Parin mo sa pag-like, pag-share, pag-follow. Kaya ito nga himuan o ga-entry, mga tropa, yung mga gipang share. Karoon din hi, one share is equals to one entry.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ibalik ang bullseye, yung malamang sa mga pipila ka mga reminders sa itong master control oras. Alas 7:26 na.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Bullseye! Bullseye!
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
6: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
7: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
8: M2C Graphics, Davao.
9: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
10: Green up your thumb. Plant more trees around your homes to provide natural shade, minimizing the use of air conditioning and reducing your energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
11: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
12: Mga Megans, gikan sa Megans Davao Confederation. Among gipasalamatan ang mga nisalmot ug nisuporta nga mga miyembro sa Megalith Nu Sigma Phi sa bag-ulang nahuman ug nagmalampuson nga 13th National Convention niadtong Mayo 9 ug 10, 2026 nga gikan sa laing lugar dinhi sa Pilipinas. Nagpasalamat usab ang Megans sa mga sponsors gikan abroad, sama nila Sis Jane Seto, Sis Roselyn Abinoha, main sponsor Brad Jojo Rosas ug Mega Gamma Nu Chapter. Long live!
13: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
6: Kahibaw ka ba nga sa opisina? Makareduce kita og energy consumption, utility costs, ug makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, ug electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, ug i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
11: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
14: X FM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
15: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
16: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko magtikti ng Santon Plus kasi effective siya.
17: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Lili mo nga akong baba.
15: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
18: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
19: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
18: Ngano man?
19: Da, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
18: Mali na nga kape ang imong giinom.
19: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
18: Premium D3 Coffee Mix.
20: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
21: Premium D3 Coffee Mix.
20: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
22: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
23: Available sa mga butika.
24: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
25: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
26: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun kong problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, kung dili kong pa yun kini.
25: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!

0: Sugod nga nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Krap Gold ba?
0: Ay, ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Krap Gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Krap Gold naay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok.
1: Ang Krap Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Krap Gold na ta.
2: Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng naay magbago.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Bullseye!
6: Alan Abais.
5: Bullseye. Alas 7.36 na sa buntag, mga katropa. Kada minuto, doon ay magbagog yun. Dito mga katropa, sa inyo po nga pagtimbaya. Taon-taon mga katropa, ha? Kaya ato sa aning dalikitan, kining lima ka mga NPA patay sa inkwentro sa Negros, mga katropa. Pero magtimbaya ta, ha? Kay Onim Lim Gano. Good morning, Sir Alan. Shoutout ko sa pamilyang Factor dira sa Davao from Malig-on Family. Uga Pugad, of Pugad Beach, Lianga, Surigao del Sur. Good morning, good morning, good morning.
7: Good morning.
5: And good morning also kang Zamara ni, no? Marang buntag mga katropa. Si Raul Kaluoy, good morning mga katropa. Timbaya ko diri sa May Panakan Area Zone 1. Naminaw kayo midri. Naminaw kayo.
7: Good morning.
5: An, good morning. Sir Alan, is so clear. It's flooded here in Maa. Exciting, automatically translated pa yun. No?
7: Good morning.
5: Salamat kayo. Good morning, Sir Alan Abais. Grabe ang baha, Sir Jerome Banda. Akong bana, wala kalahos. Work unta siya sa Marina Tuna, Main Sasa. Amping mo tanan, mga biyahero. Si Jihan Soketi Lim. Okay, so ingat mo ha. Kay doon na dyan mga lugar, mga tropa, ingat tong Dagpan sa Davao, ang flooded. Mayroon sila mga tropa nga. Oh, asa naman tong multi-billion of pesos di dyan? Ano, nagbaha, mamuri na? Ay, may pangitain ninyo. Pangitain nga ito ang mga taga-DPWH. Giyunsa nila ni pag-gasto, giyunsa nila pag-construct nga ito ang mga flood, kung ano nga area. Kanina, panang pangsagang sa baha, mga katropa, sa mga flood-prone areas niya itong Dakpan sa Davao.
7: Bullseye!
5: Dito mga katropa, una kita mag-isgot, may kalabutan sa tuang mga impisimin mga katropa sa kampo ni Inday. Anya na po yung mga puhon-puhon mga katropa, naghunahon na po sila, gunsaon na po nila ni pag-kibyat ni paggamit mga katropa, ngayon mo ang propaganda. Lima ka mga NPA nga namatay sa inkwentro sa Negros, doon na po graduate mga katropa sa UP ang nadamay. Nadamay o niapil? Kay lahat mo nadamay mga katropa, kay naara ka dito, pero kanang niapil-apil ka o kanang angguban o duha ragi padulungan na. Nadamay ka, kay niapil-apil ka. Dirita mga katropa, kay dunay mga nakaila magutpun niya ni, kini nga bataan ni mga katropa, kung kadumdum mo aning usa ka NPA kadre, no? Nga NPA kadre nga si Jam Sagino. Unya tapos mga tropa, dako po ni siya grango. Una kini nag-surrender, balik sa tuang sabakan sa balaod mga tropa. Nakaila siya ng usa sa lima nga namatay. Iyahan kini mga tropa nga padayag, no? Nga kining bataan ni girecruit ni mga katropa, na? Girecruit ni siya, graduate ni sa UP mga katropa. Og girecruit nahimo na diay kini siyang commander. Natong isa ka picture ja engineer. Katong si bata pa ni mga katropa. Recruited to die. Gikan sa UP Cebu. Student leader ni. Onya nahulog lang nga nahimong NPA commander sa Negros. Ang kanyang mga tropa sa pahayag ni Jam Sagino, ang story about ni Vince Francis Dingding, usa kini ka tragic and repeating script that has pledged the Philippines for nearly 6 decades mga tropa. So gipadayag niya nga kini nga naisgutan nga batan-on mga tropa, graduate kini sa University of the Philippines Cebu. ang iyang journey, wala mang matapos din na magtropa. So sa ka-classroom, kung matod pa, a courtroom or a community development project where his intellect could have built the nation unta. Instead, it ended in bloodshed during an armed encounter in Negros Occidental as a fallen commander of the NPA. Ano siya, engineer? Kaya na picture ata. No? Kaya kanan yung nakita dyan mga tropa, ang gato ng mga patayang lawas sa mulang giblur, no? Kaya kuhan kayo. Kanang dili maayo mga tilimat on mga tropa, nga doon ay yung bloody. Ito ang ere. Pero na ay usaka dagway diya, nga ito ang nga padayag engineer, no? Kining usaka na-appeal diha mga tropa. Gamiton na pod na sa kining grupo sa militante, puhon-puhon. Ha? The same with atong 19 ka mga NPA nga namatay, na dadoy siyam ka mga civilian atong mga tropa, nga giingon mga researchers. At pati mga tropa, pero commander na dekini sa NPA, kaila si Jam sa Ginoo ni.
6: Bullseye! Bullseye!
5: Ayang, no? Muna'y giingon mga tropa, sayang ka. Wala po diha na-appeal, engineer? Wala po ito na-download. Duham to ka, picture to. Ako ang ipadala diha. No? Kanang blur diha o kaning recruited to die. Oh, no, kaklaro anak, kaklarik sana. Oh, wala wala gyapon diha. Makita na lang kinsa ni akong gipasabot ni mga tropa kasayang yung bataan ni. Na dominahan gyud na brainwash mga tropa, sayang kay. Anyway, kina di ta magdugay diha engineer. Dito sa bika sa bahin mga katropa, no? Kay napatay isa ka aginuran diri sa to apod nga pagaisgutan mga tropa. Yes, sa kagahapon mga tropa, nag-convene na ang ato sana nga ipadapin, engineer. Okay, nanata, nakita nata ni mo. Pero sige lang. Wala po na-appeal to ni Tech Nato, si Joffrey. Ano ba ni daghanabag nangawa ni ato mga picture niya? Dari mga katropa sa ato apod nga delikatanan, karoon mga gikahinaman mga katropa nila nga doon ako no'y rigodon na po sa Senado kagahapon adlaw. Bibo ang ato ang Senate kagahapon adlaw mga tropa gumikan kay gipaklaro gyud ni Cayetano kung unsay baruganan po ug asa gyud ni sila si Zuberi o si kining bigo nato nga si JVR Cito Estrada kay nagawa man sila nag sa tawag ani nag-abstain nitong unang kudita o rigodon din na sa kwan kiniganing rigodon diha sa tawag aning Senado. Murag diri na ta sa kuan engineer, murag karon pa na si Bato hinon ni gawas diyan. Oh. Aunsa naman ni ato? Nangarambol naman ni ato ang kuan diri engineer. Oo. Diri na ta sa kining ang Senado formal nang nanumpa isip senator judges ni gawas malagi na si Bato diyan. Wala na, wala na. Ito na na, ipadapling na si Bato. Kaya pahalag, dakpon na siya. Kaya wanted na sa akbayan. Pahala na kang batuha ka. Dakpon ka na sa mga taga-akbayan youth. Hindi na tama katropa kay ang minority, 11. Ang majority, 13. No? So, na ay video diri akong ipakita ninyo diyan mga katropa. Nanan-ani, engineer? Senado, formal lang nanumpa isip senator judges. No? Ana diha, kana ato nga video diha mga tropa, makita na to diha nga naghural na sila. Nagpunti nga pun mga tropa unya nila nang gisuot ang tag shit email. Tag 7,000 pesos gyud. Nga kantidad silang robe.
6: Bullseye. Bullseye.
5: Ya kung si Ping Lacson pa gibudgetan kini og 25 million pagpangandam lang mga katropa sa impeachment ni Inday Sara. Ali ang video engineer. Ha? Wala po. Ilang kaya mo yan, no? Ya sa tuwang national ya, Senado formal lang nung paisip senator judges. Ay video ya, ako ang nagi padala, no? Mga katropa, makita niyo diha si mga majority senators, no? Na diha mga katropa si Bongo, na po diha mga katropa ang gato mga minority senators mga katropa. O niya, napo din ang mga tropa ang gantong mga si Bamakino. No? Nanumpa na sila dyan mga tropa. isip napodiha ang kining the committee on silence mga katropa nga si tawag aning Lito Lapid. Nasungsungog nila mga katropa nga mao kini ang musunod kun maton pa nga Senate President. So naa si Lito Lapid nasa minorya. Nasa sa minority mga katropa. So kuni ang ilahang mga senaryo sa ilahang formal nga pagpanumpa dito sa Senado. So makita nato diha karon sa number 11 ang minority, ang majority 13. Tungod kay kinipon si Zuberi mga katropa, niingon po ni si Zuberi nga dire na ko sa minority. Kaya pangutan naman ni kita, no? Asa man yun ka? Dire na ko sa minority. Si ito po, gipangutan ha, murag magpabilin ko na siyang abstain o sa to. Pumunta nag-election. I-correct mga katropa ni Soto, si Cayetano, kanyang siya nga, ang atong number karon 1392. Oo. So, kung abstain pagyapon ni sa gitagaan nila mga katropa, si J.V. Ercito o kanang majority rule. Pero ningon si J.V. Ercito nga, di sa doon niya dawaton kini. Si J.V. Ercito mga katropa, ba dito niya dawaton ang mahimo nga majority rule kay dito siya sa minority. So naklaro na yun ang ilahang papel, no? Nga na sila sa minorya.
6: Bullseye!
5: So kay out Bato de la Rosa, 12 pa sila mga katropa, nabilin diya. So ang majority 13 ng Yapon, kay senador pa mag-Yapon, si Bato. Kung sa demo. So minority mga katropa, 11. So wala na nagsilbit tong ilahang plano mga katropa ng Elisa na po si Cayetano.
6: Bullseye!
5: Tungkol din eh, at least mga lamang mga tropa, kaya nanumpa naman sila isip Senator Judges. Ang kampo ni Inday Sara Duterte Carpio, labi na ang ilang defense team mga katropa, na diha ang attorney Poa, na po diha itong uban nilang banggitan mga katropa, ng mga luminaris mga katropa ni Inday, line up sa iyahang mga tigdipinsa mga katropa diha sa Senado. So, andam kuno na sila mga katropa sa gingon nato og trial ning umaabot. Sa pamahayag mga katropa o official statement ni VP Sara's defense team after nga naga-convened sa as impeachment court mga katropa ang Senate, ningon si Indadri, we note that the Senate has convened as an impeachment court and that summons will be issued in due course. We will comply and file the appropriate response in accordance with the Constitution and applicable rules. At this stage, and out of respect for the process, we find it prudent to refrain from further comment. Si, sa kampo ni Inday mga katropa, dili na sila mo sumpay pa o hatag o dugang nga kuminto. Tungod kay nag-convene naman as impeachment court ang Senado. Which is good sa kampo sa defense team. Kaya the more you talk outside, the more nino nagapakita kini sa inyong mga kahuyang.
6: Bullseye!
5: Unlike mga katropa sa gihimo sa ubos balay balauranan, nga naapagani mga katropa sa pag-aninaw, sa pag-deliberate ba? Sa pag-aninaw, kung naaba kini probable cause, so wala mga katropa na sige na pa-interview nga to sa media. Tungod kay sa side beat mga katropa, ila kini gigamit nga makabaton o kanang public scrutiny against nga to sa pangalan ni VP Sara.
6: Bullseye!
5: Sa mga naga-yes o naga-no mga katropa, gimarkahan kini sa kining mga butante. Bisan o unsaon o isplika sa mga naga-yes mga katropa, alang kanila, dili, mayo. Magkita ta sa 2028.
6: Bullseye!
5: So, ito ni mga katropa, nag-convene naman yun na sila sa impeachment court. Nag-unaon na rin istorya ang kining mga militanting congressman nga dapat na transparency. Dapat ang mauputig babaw kining accountability.
6: Bullseye! Bullseye!
5: O man ang ilahang kanang line of delivery mga katropa. Kay kung sa kuan pa na, sa Vatican pa na mga katropa, magpadala o kanang gospel ngadto sa mga kaiglisyanan sa Romano Katoliko, gikan sa Vatican, padulong ngadto sa nagadaiya nga mga Roman Catholic mga katropa sa tibuok kakalibutan, apil na sa Pilipinas, hangtod na ngadto sa ilahang mga kauyok-uyok suok-suokan nga simbahan, the same gospel na nga ilahang pagabasahon. Ingunana po ng komunista. Inana po ng Communist Party of the Philippines, labi na sa White Committee nila mga tropa. Una nga, matingala ka nga dugay sila makariak. Naghulat pa na sila gospel nila. Gospel sigurong satanas na ilang ipaabot.
6: Bullseye! Bullseye!
5: Ngamon ni atong linyada. Kinahanglan mo balik-balik sa panumduman sa mata sa tao o kanang hunauna sa tao nga madungog nila nga si Inday dunay pundong agitago nga wa niya ginigireveal. Nga si Inday money ang iyahang asset wa niya ginigideklare sa salin.
6: Bullseye! Bullseye!
5: Accountability and transparency.
6: Bullseye! Bullseye!
5: Ang mga linyada ng mga words madungog nimo, di ba? Siyempre, ikaw ka ng mga tropa kaysa mga gitao nga diligusto ng accountability.
6: Bullseye! Bullseye!
5: Kaysa mga gitao nga diligusto ka ng kamatura mga tropa ang tinubag yun ng kasalaan ni si Inday wa.
6: Bullseye! Bullseye!
5: O mangani nga si Inday pun mismo mga tropa na lipay, mangani na. Kita ba mo nag-uol na si Inday mga tropa nga naabot na din na sa Senado mga tropa ang iyahang pangalan dito kay para i-deliberate ng iyahang kaso niya o sumbong gikan sa kini nga naga-file o gasunto nga to niya. Naga-file o ka na ganing ipa-impeach siya. Nag-uol pa rin si Inday na mga tropa nga nalipay malagi na siya.
6: Bullseye! Bullseye!
5: Tungod kay the only court kung naapay gingon na itong transparency ug naapay walay pagkabayas mga tropang mubarog sa kamatuoran.
6: Bullseye!
5: Impeachment court. Diha lamang ang kampo ni Inday maka pangutana ngadto sa mga witnesses nila ni Laila De Lima.
6: Bullseye!
5: Pangutana sa mga witnesses mga tropa nila ni Gervel Wistro.
6: Bullseye!
5: Nila ni Child Jokno.
6: Bullseye!
5: Sa mga miyembro sa prosecution prosecutor na, no? Prosecution panel?
6: Bullseye! Bullseye!
5: Dito na sila mga katropa, mapangutana aning mga abogado nga naginamhinan na po nga magapangutana bisan pa man tuod mga katropa kaniadtong gusto nilang mangutana diha lamang kini sa COJ. Diha sa Committee on Justice diha mga tropa sa Ubos Balay Balauranan. Apan di man sila patingogon.
6: Bullseye! Bullseye!
5: Dinhinang panahon na nga madungog na ito mga katropa kung unsay tubag ani ni Madriaga. Og mismo si Trillanes kung himuon nila kini nga witness mga katropa. Diha na makita kung unsa ni iha mga pahayag og ilaha mga ebidensya. Og diha pun matumong na ito mga katropa matumbog kung dawaton ba sa mga senator judges ang pahayag ni Laila De Lima nga what comes out into my mouth if my mouth does speak it, that is already considered as a facts.
6: Bullseye! Bullseye!
5: Lagi pangutan naman siya, asa man yung facts, asa man yung evidensya, asa man yung dokumento. Nga puro naman ang istorya. And siya, what comes out into my mouth, that is already a fact.
6: Bullseye! Bullseye!
5: People, mga my friends na ang nag-istorya, mura po, dili abogado. So, kudos kay ang kampo ni Inday, clever na sa paghatag o mapamahaya, gumikan ka nagrespeto sila. Dinha mga katropa sa ato ang mga senator judges, o nagrespeto siya, human nga nag-convene dinha mga katropa ang Senado as impeachment court.
6: Bullseye!
5: Mga nato mga katropa, that we cannot tell, no? Isa pa sa ingot na mga tropa nga, ilaha ang ihap 13. Ilaha ang ihap sa minority poon. Kaya kung naay mo baliktad sa 13. Actually, this is not a number game supposedly. Kaya ilanang gihukas mga tropang ilahang political leaning din, ha? Ilanang gihukas mga tropang ilahang gitawag o kana ganing unsa man nga color sa ilahang politikanhon nga color? Gisuot lang siya nag one color ang robe mga katropa, and isa lang dapat ang ilang unahona, ang pagpaminaw, pagtimbang, ug unsay tama, ug unsay mali mga katropa, dili magpadala sa malita.
6: Bullseye!
5: Dili magpadala komo kay administrasyon me, komo kay opposition me, komo kay pro-BBM kami, money among desisyon, komo kay love namo si Inday Sara, kini among desisyon, dili dapat ingon ana mga katropa ang ato mga senador.
6: Bullseye!
5: Dapat ibasi nila kini not through by the number games mga katropa, basihan nila ang ebidensya.
6: Bullseye!
5: Alas 7:56 na mga katropa, ato ani nga balikan taon-taon mga katropa, kining ato apod nga lain pa nga isgutan may kalabutan nga ato ang karon nga gina haon diha kaninyo. Medyo init mangod ang atong milabay nga semana, grabe ginukdanay mga katropa, gihimo nang reel sa uban o kaning TikTok mga katropa ang pagkapandol-pandol ni Bato. Og labi na kay gusto lang yun ni Bato mga katropa nga makaingon siya nga isa ko sa moingon og okay si Alan Peter Cayetano. sa ako lang po mga katropa, do katukayo na ko na si Alan Peter Cayetano, mas maya mo po ng abogado yun mismo mga katropa ang kining mahimo, kining Senate President kasi atong school bukol. Puro lang ultimo korte suprema yang suklan. Wala na may no respeto, tanawa ka ng mga katropa, doon na ninyo si Sumbong against nga to sa Supreme Court.
6: Bullseye! Bullseye!
5: So, ingon na na. Then, nagnaw na silang magkakuhag number ang mga Tulfo Brothers. Nalaman tayo sa mga Tulfo Brothers, mga tropa, o kinsang administrasyon ni Mudikit, magkina sila.
6: Bullseye! Bullseye!
5: Ambot labog ka ha, mga katropa, kung panahon nga malusutan ni Inday kining impeachment trial. Ha? Doon na nabay last recourse sa itong mga tropa ang i-assassinate si Inday. Pero ba ito yung mga gipanguna ng mga istorya, di ba? Pilmero, ang kining pirmahanay. Ipaagi lamang mga tropa o kanang mga pagpapirma sa mataga purok niya tapos na itag 300 pesos. Sa mga to sa indikasyon mga tropa nga mag-change o kanang administration, kining i-change ang atuang balaod mga tropa nga wala na eleksyon. Okay, step by step mato. Ikaduha mga tropa, mo na ning pagpasangling ato kang Inday sa mga sala nga iyahang nabuhat.
6: Bullseye! Bullseye!
5: Ang tod nga wanag silbi ang impeachment complaint niya itong milabay nga tuig, redo nila karon mga katropa. Medyo ligon-ligon daw kani karon, kani tingog ng utong mga piniriso. Huwag itong mga rebuild kanya ito. Kisaning piniriso mga tropa, o ang kini mga ebidensya karon o kini mga witnesses karon nila mga tropa nga patingugon din sa Senado, o diha yun ni makaubo sa pangutana ani karon mga tropa ni Cayetano. Diha ni mo ni makita kung mo sipot mga ni si Madriaga diha mga tropa, o una yung ipangutana ni Cayetano ana diha mga tropa, Senator Judge Madriaga, why are you here? O yun na, ha? Expected na ng daan, mauna ipangutana, why are you here? What facts ang imuhang ibit-bit na mo dire nga amo kini paminawon ikaw? Basig mag-iskot na dire kidnapping.
6: Bullseye! Bullseye!
5: Diha na makita na mga katropa kung unsa kini kalantip ang mga senador sa kaysa sa utok ani mga naadi na mga katropa sa Committee on Justice.
6: Bullseye! Bullseye!
5: So, abangan eh. Tama ni mga katropa nga na impeachment trial, tama na tong inyong gingon nga. Ay, yes or no, blah blah blah. Bahala na mo sa eleksyon na mga katropa. Kaya ako, mas gustuhon ako nga magka-trial yun ni mga tropa. Kaya no choice naman yun eh.
6: Bullseye!
5: Wala naman yung gusto sa katilingban mga tropa nga makita kung tinuobig yung sadan o dili. Basta kay transparent lang ang ato mga senator judges. Gihukas naman yun inyohang political color. Nagsuot naman mo robe. Unta, respetuon ninyo ang inyohang robe.
6: Bullseye!
5: Bullseye! Through by the evidence lamang, dili kay through by malita and feelings.
6: Bullseye!
5: Sa ito nga pagbalik mga tropa, ang kining impeachment trial, dako ang posibilidad kung matur pa nga mabasura kung ihap sa mayorya ang basihan.
6: Bullseye! Bullseye!
5: Kung nga ito po nga balikan mga tropa, ang kining kasikas diri sa ito ang palibot sa mga isikutanan, labi na niya ito ang mga lokal na ito ng mga